0: Entertainment. Born for happiness. Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Ooh, wow. Guapa ni guru ay. Nami kutis, hamis. Miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo. Oh, guapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, baklan ka. Pero galit lagi bala. Di yung tagalit mabayad sa tuition mo?
1: Oh, galit. Diriyo.

0: Galit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centrum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centrum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centrum Plus Herbal Oil.
1: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang

0: exciting time, las 8:06. Builogman nga ginadulong kaninyo sa kaluwaan kang Santhone Vitamin C Alkaline nga Vitamin C. Ang Santhone Vitamin C Alkaline nga Vitamin C, mga katropa, makabuligid pabakod sa inyong immune system nga way nagahirap ang inyong abusong, way nag-aslom inyong surok-surok. Gani kung gusto ninyo mag-inom kang Vitamin C, Santhone Vitamin C Alkaline nga Vitamin C. Basta Vitamin C, Santhone Vitamin C.
1: Bullseye!
0: Kaga subungman mga katrupa, may isa pagigita ka kape, ang Santhone Plus Coffee Mix. Ang madyang original nga kape, ha, kang Yes to Health Incorporated, una-una gini nga kape. Kaga buhay-buhay ron nga ginabakal ninyo dyan sa mga butika, kag online. Ang Santhone Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa, may food supplement ka pa gin. Sa buruso manamit mahamot, masustansya nga kape. Ang Santhone Plus Coffee Mix, may soya, may balunggay, kag may mangosteen, caffeine-free coffee, ha? Duro ang vitamina kag minerals, mayad pa sa inyo nga hormonal imbalance. Bakla nyo lang sa mga butika, bakla online, Lazada, Shopee, kag TikTok Shop. Kag hindi mag pabaya sa inyo nga eye health, dapat ang mata naton ang ligan tagid. Mag Vision X Plus. Ang Vision X Plus, may lutein, may beta-carotene, may zeaxanthin, may vitamin E. Ang nami ka dya, kay malikawan na ito ng glaucoma, katarata, pterygium, kag pati pagburon kang mata, bangod sa pag-edad, bangod sa infection. Kag, mga katrupa, bangod sa gadget, nga inyong ang ginalantaw dyan. Inyong ang ginaturok dyan.
2: So, grabe na. Sa antike, ang lantaw, ang term na ginagamit, turok, no?
0: sige. Na-notice ninyo nga kung buhay lang tao nyo, example, nagalantaw ka mo dyan kang drama-drama nyo nga AI bla. Nga anak pala ng CEO bla. Ang mga story bla, pero may bla. Anak ng CEO bla. Te, sige. Na-notice ninyo nga pagbutwa ninyo kung kaisa, buron doon ang inyong mata. Kay kapoy doon na, nakutoy ron ang inyong mata. Pagbutwa ninyo kung kaisa, dumasalaan ninyo nga tamawo ang nagaparapit ka ninyo. Kay white titsura. Kay galing imong mata timo, gakwandron, gaburon. Sa sobra nga lantaw kang dyang mga AI, mga dyan, sobra nga pangmarites dyan sa social media. Sobra ko ng isang hampang gamit ang cellphone ni mo. Tilang tawag pa pagbutwa mo ko ng isa daw pungkuyon mo ng ka-cellphone ang nagaparapit nga tawag ka ni mo. Kahit para panurukan ni mo, daw ay tanado panasta ng insura. Galik kay ngimo, tibong mata, may diferensya. Abi pag inom ka Vision X Plus. Vision X Plus, mabakalin nyo sa mga butika, mabakal online. Lazada, Shopee, kag TikTok Shop. Pabati tanay ang portion lang gid kang statement ni Congresswoman Janet Garin sa dyang sitwasyon dito sa Linubayan, ang dyang mass resignation kang mga barangay officials kang subungman. By the way, antes ni dito sa may Antique, may nadakpan dito nga King Cobra. King Cobra. Pero ang mga opisyal kang pumuluyo kang San Remigio daw ma-revolusyon. Katropang Alex, rito sa may hamtik na dakpan, ang King Cobra, gin-turn over sa sandang Senro, rito sa may, I think daw sa Bilison, daya. Dayon, gin-buyan dito sa may San Remigio, rito dapit sa may Aningalan, sa may porsyon sa diin, why blagawat nag-adto nga tawo ron? Rito ginbuyan daw ma-revolusyon ng mga taga San Remigio. Kaya mali na andot reject namon tamon ginbuyan dya.
1: Bullseye.
0: Hindi lang aning ala naman dyan ginadtunan mo to ka tropa Alex nga nami itong lugar. Tirito sa may portion nga why na ginadtunan kang tawo at malapad ba dyan area. Rito ginbuyan tindi kumporme ang mga taga San Remigio. Pati si Mayor Marmisyon nag-post gid kag ginpakamalaot ni dyan mga katrupa ang dyang pagbuhi rin to. Balikan ta dyan karon diri sa atong kapagbanglagan. Kag sumungman, may nadakpan man to nga piki nga sigarilyo sa may patnungon, mga kapit isak milyon ang bili. No? Mga kwadya, mga box-box to nga mga karton-karton nga mga sigarilyo. Di rito sa may patnungon din na nakumpiska. Kaya subuman sa may sibalom ay gamat-amat doon guruwa karon sa antiki ito. Kaya ay pa ito ma-turnover. Sa Iloilo, na tugro na no, nahatag na katropang Alex ang tag 20 mil para sa BBM Scalar. No? Sa lima kada barangay, no? Nahatag na. Daw may nahatag na din, no? Manahatag doon dito na. Rito sa may antiki, do mga first week pa nga dyan kang September siguro i-release sa kang provincial government. Ang pundo halin sa kay President BBM dyan. 200,000 kada barangay, 100,000 kada di, ihatag bilang sa lima ka mga deserving, mga imol pero deserving ang may estudyante sa kada barangay. Lima kada barangay. So, tag 20 mil kada da. Dayo ng 100,000, depende tanas barangay kung anong project ang handang obrahon. Okay? Pero gamat-amat, rugi rinuwa tong mga reklamo sa Antiquio. Especially sa may barangay Lagdo sa Sibalom, may nagpalabot impormasyon sa aton nga according sa reklamo, anom malang tong graduating student sa barangay nanda. Anom? Sa anom nga dyan ka graduating student, ang ginlista nga makabaton, apat lang.
1: Bullseye.
0: Apat lang ka graduating student. Dayon, ang report, ang ikalima nga magabaton, hindi patana graduating student.
1: Bullseye.
0: Anong natabo tana nga andot nga ang darwa tana nga graduating student, why tana jam daras lista? Oh, kung sinok nanda nga darwa ang makabaton, kiti at hagmadyas guidelines nga dapat graduating student, imol nga graduating student, dayon at hagmadya sa guidelines nga ang priority dia imol nga graduating student kag priority pagid kun sa pamilya waay pat nakagraduate.
1: Sige.
0: Tanong natabo tana di sa may Lagdo. Ti istoryahan ta dia kay may mga nagaguruwa ron nga mga reklamo. Kag labuton taman ka dya ang DILG. Kag labuton taman ang anda dyan nga liga ng mga barangay. Pero ti DILG ka dyan kwano, naging agyan nga kang mga guidelines ka dyan. Pero dirigan sa Iloilo, katropang Alex, may isang barangay. Ito sa unang rayo patanang tagtagana, ay paglupok pala kagbalita. Yung nagtiriripon no tanang mga graduating students to kananda. Kag dayon na nung desisyon na nagani katropang Alex. Sige, hindi ka mo classmates, kay classmate Ana, yung lang kita alin sa una, manaan taman ang pakabuhi nyo, para rihom lang kitang imol. Tiko ni Pagi, tadya ka sa paimol-imol, ay mat makatakos gin sa gustok naton, kung sino ginang mas imol pagin ka naton. Dahil pagkatapos, kung ni Pagi, ta naman dyan sa grades, di ba si kung dipindi naman si eskulahan, katropang Alex, kung dipindi sa kurso, ngin buol mo dyan, bisa na alam pati mo, imol ka, kag mas aram ka pa dyan sa classmate mo ngaran, katropang Alex, do perdihon kagawa ko na yung imong kurso. Tukunan do po, kag-iskulahan, kag-iskulahan. Tukunan ang standard niya, perdi ka taas-taas mo lang, katropang Alex. Do perdi kagayin. Perdihon ka to, sa do may hina-hina ta na, taas na yung grade si mo, kaya ng kurso ta na. Hindi man ta na pwertik budlay. Do yung iskulahan, yung kag-iskulahan niya, hindi mo naman nakataas ginang standard. Bisan ganis sa DUST, ganit katropang Alex, maya mo na nga konsiderasyon. Mas nubo tana ang kinahanglan ni maintain yung average nga sang ibang eskwelahan di nga taas ang standard gid ikumpara sa ibang eskwelahan ni katropang Alex. Di ba sa DOST ha, Department of Science and Technology ng mga scholars ha, ti mas nubo tana ang kinahanglan ni maintain kun sa UP kalimbawa mag kwan nag-eskwila, DUST scholar ka, at hagin rin nga ginabutan ka tropang Alex, kag imong i-maintain nga grade, mas nubo ta na ikumparar to sa ibang eskwilahan ng mga scholars nga rin to ta nag-eskwila. Kay bangod, ako on ta makag sa Indiang UP ta na, dalom ta na dyan.
2: Ano ka na isa ka-term ka dalom, katropa ka Alex? Dalming! Taas ang standard. Sino mo nabla? Di ko ni perdi ka tiwa to ko ni pagi sa grade. Pariyom lang ka mong imol. Pariyom lang ka mong maaram. Pero pag-abot sa grades ka tropa ka Alex, kung ano mo niyang basihan, perdi ka ho. O, perdi ka to kang iban. Kaya di, taas ta na ang dato nga styles, ang grading system na dato sa anday ka tropa ka Alex, mas taas ta na. Bullseye! Diba? So, perdi ka doon. Ting iban may mga barangay yung katropa ka Alex, ang balda na da. Sige, classmates, kiti classmate tanay, may lang kita, balaantaman nga tanan kita, gakinanglan kang kwarta nga 20 mil. Pito kita, anom kita, walo kita. Nga graduating students, barangay ta, sige, hindi ka mong kabalaka. Kami lang alima ang mapirma niya. Pagkatapos ka mapirma namon, ka ma-receive namon niya, turungaon to tusto. Bullseye! Bullseye! Oh. Tingo ni wait, sabit ka tropa ka Alex? Di lang alam malagas pa ng gobyerno, kaya hindi pa gusto ko yan kung ano ako nang gamitan ka niya. Dibla? Oh, ang iban ka niya gani, kung magbuo lang niya, i-down lang nila niya ka-motorsiklo. Diba? So, hindi. Oh. Di, para sa andang pag-eskwila man eh, ang gamitan ka niya. Di, karoon yung motorsiklo, gamiton ko naman pang service-service sa mag-adto sa eskwilaan. Di, pwede man ang gyapon ka tropa ka Alex. Problema ko niya gani, kung paano kung makuhan ka ron, mabayran to ang bulanan ka tropa ka Alex. So, sto, hindi. Na, di may magaginawa na to nga mga reklamo, parte ka dyan, kay tiway patuta na matagtag ang kwarta kada barangay. Kaya announcement tagligad ni Mayor Paulo ni Governor Paulo Javier, I mean, kang Antique, mga first week of September pa, i-release ang pundo sa kada barangay. Di pagkatapos ka ma-release dyan, di may na pang-identified na itong nanang barangay, pero ridya sa may barangay Lagdo, tana, sa may Sibalom, ang reklamo nga ginpalabot sa XFM Antique, daw ay tanagin pamaan dyan sa ibanto nga mga graduating students. So, nga may nabat, kung sana may napili, Rosanda, kagang napili inanda, ang report base sa reklamo, kag ginadtonando gani dyan nagligad kang reporter na tonto ang kapitan sa Lagdo, galing ti daw why to ya. Abang ang gusto ito nga mapasabat dyan kananda, kung anong matuod dyan. Nga ang binipisyaryo, bata man kang barangay official da? Bata ka nga ng barangay officials. Ang pira ka binipisyaryo? Kag magluwas ka dya, ang sara, kuni apat to ang nalista lang, nga graduating. Ang ikalima nga binipisyaryo, ini pa ta na graduating. Nga maanom sanda dyan sa barangay nanda, halin, nga graduating student. Bullseye! Bullseye! May nabasahan kita ka dyan, ambal kang isak official. Palabtik niya sa social media, sa post mga katropa. No? I think to comment niya sa post na ton, kung hindi ko magsala. Nga kuno, napabati-bati niya nga ti daw ay madig-star sa barangay. Pero galing kung dyan nga, dyan sa taga-dyan sa, ang address na pala dyan, alang-alang na mag-uli, tanagin dyan, adlaw-adlaw ko no. Ang importante, tumandok sa dyan, kag taga dyan, ginsa. Di ba? Residente sa kayong barangay dyan sa Gabuto. Pwede nagkakulugan ka kinanglan, dyan kita nagkadaadlaw uli sa barangay mo. Tanon mo dyan, kung rayo, tada nang ginaiskulahan dyan karon. Bullseye! Bullseye! Tidya mga katropa, ipasabat na dyan nanda. No? Kay para maklaruhan kita kadyatanan. E ang baltagani rin to sa Antique, huwag ipatana mo. Di gamatamat na ginawa ang mga reklamo, parte rin dya. Bullseye! Bullseye! Ay, mga kasukaso, tanang nga dyan nga, kwan, ipaiway ta dyan, ha? Paiway ta dyan ng mga kasukaso, kanya. Klaruhon ta, anay. Bullseye! Bullseye! Kahit pagkatapos malabot na dyan sanda, labuton taman ang DILG. Kung ano ka dyan ang andang nga guidelines eh. Pero standby lang ka mo dyan ha, sa may Lagdo sa Sibalom kay Antunan na itong Jaliwat, no? Dyan sa may kuan, sa may barangay Lagdo. Kay nagligad nga adlaw pag adto itong reporter na ton, Why ko na si Kapitan?
0: Bullseye! Bullseye!
2: Sige. Anyway,

0: problema. Manami gid man ni nga maistoryahan ta. Shout out gid ako kay Rica Jane Garin. Hello board member Attorney Rica Jane, diin ikaw. No, ato lang to siya sa piyak, no? Kay siya anay nagbulos ang ubra ko. So istoryahan ta gid man ano ni ang natabo. No, kay ti daw piraron ka adlaw nga rak ang media nga gatanawag kanakon. Da pangayo gid ako pasensya nga ura ko masabat. Kay timing man nga ang mga tawag nila nagasanto man sa mga press con na ginaubra or mga interviews man related no sa ubra kang kongreso bilang prosecutor sa impeachment trial subong kag at the same time ongoing man ang amon nga mga budget hearings, so medyo mahuruha po no, but I will be accepting interviews in relation siniya. Naglisin siya ko nangita ko anay bulos no sa iban ko nga ubra, kay ti prioridad gid nga masolusyonan ang problema. Labi na gid ko apektado ang ako nga mga kasimanwa kag ang mga pumuluyo sa primer distrito. No, so una bes, shout out gid kita sa mga taga barangay Linubayan. Balaan ko man may nagalabot man kanakon nga may mga taga barangay sipitan man nga nagareklamo, pero ti daw hindi lang sila bala gusto nga maka-aggravate kang situation. Ako bilang boses niyo kang Premier Distrito, hindi gid ako pwede nga maghipos, hindi man ako pwede nga hindi maghambal, kay ti mahuya gid ako sa kumpiyansa kag pagsarig naging tugro niyo kanakon kung hindi ko dyan pagsuklian. Ang ining issue kang GP Poultry Farm na ginatanag-iyahan ni Dr. Maricol Bora, siyempre una kang nabalaan ko ni, out of respect no, kay ti doktor ang tag-iya, sa pakaintindi ko, maintindihan niya gidaad ang mga reklamo kang tao. So hindi nga problema, nakalabot ni kanakon late 2025. Nabalaan ko lang dya, bangod kay may mga kaso naging pasaka against the barangay captain kang Linubayan sa mga opisyalis kang sa ibang pagid na tao. Kung hindi ako magsala, ara sa mga 22 hasta 24 ang ging kasuhan. This is a very sad thing. Kay daw ako hindi gid ako ya kasaho na may mga opisyalis kita na kung ginaubra lang nanda ang anda ubra, kasuhan sanda kang mga tao kami ara man sila ya interes. So I personally condemn the filing of cases against the officials kag mga pumuluyo kang barangay Linubayan sa Tigbawan. Shout out gidrigyan kay Cap. Ibala mo si Cap, buhay ko rin dyan na kilala. Kagkabaluman akong hindi lang na gusto niya magdalagan kapitan. Ang anaya pagdalagan kang kapitan kang una is because he wants to serve the people sa anang barangay. Kagbuhay rin gintana dyan. Maski hindi man, maski wara man tana dyan sa posisyon, sige-sige gid ang iya pagsabisyo. Siguran ta lang kung ano gid bala niya ang sitwasyon, no? Ang iniya nga lugar, poultry rung gid man niya kang una. In fact, gimbala nun ang tag-iya. Nalipat lang ako sa ngara ni Sir, pero taga-gimbal niya siya eh. Anong duman siguro ni board member Joanne. Hello, diraya sa tanan-tanan. Shout out din kaninyo. Hindi lang ko anay mang shout out sa hello Rodolfo Lanyos Jr.
1: Sige, sige. Kumusta okay naman. Okay, shout out na si Congresswoman Janet Garin. Pero ti ang punto ri dia nga nakalabot sa atensyon niya dia, no? Ang problema ri dia sa Linubayan at kag ginakondinar niya dia ang kaso nga ginpasaka kontra sa mga barangay officials nga nagapalabot kang reklamo man lang. No? Angot ka dya. Kiti, may dapat malang tadlungon yun mo. Hindi magiging nga against kita sanda. I know nga hindi di sanda against kita sa poultry. Kag amo man dyan sa iban, bisan gani dito sa barangay namon. Hindi man kuya against sa poultry ito sa amon, katropang Alex, ha? Ito sa barangay namon. Pero, sino abi man amian dyan kung duro langaw, be? Diba? Sino manamian, be? Sinong manamian kung duro ang kung gabinaho, be? Siyempre, wara. Ti mariklamo ka, gid. Ti mo rin nga kinahanglan nga may konkreto daad nga

0: ubrahon man. No? Kag sa mga pariyone sa tanan-tanan nga mga poultry, tag-iya kang poultry nga dyan, poultry farms, ubrahon naman obligasyon nyo. Kag sa aton ng mga hinsya kang gobyerno nga nag-inspect ka dyan, isituit na ton nga kumplito ang andang pasilidad, ang treatment facility nanda, then isituit man aton nga ginasunod nanda ang mga patakaran naton sa aton nga ikayong lawas man eh. Diba? Di mo imagine mo, Timong, langaw nga dyan katropang Alex. Kung di nila tanan naghapon, manaan taman ka daan ang langaw, kung ano kigo. Doon pagkatapos, pag uli ka, Timong, kung mag-abot ka tuimos balay mo, hindi ka may dara ka nga pagkaon, pagbutang mo plus lamisa dyan, una pa tanang langaw dyan si Imo. Mati mo, ka na lang diskutsara mo. Hugpaan pa tanang kadurudurong langaw, yung samtang gahana kang matimo sa imong kutsara, tinami ula dyan. Tibudlay mga mag-amuran. Ti dapat ang win-win solution malang ganyan di Pirmi. Ah, kaya daan nyo lang blang inyong pasilidad bla. Nga hindi bla magbaho, hindi magdurong langaw bla dyan, nga wailangaw. Kakita naman dyan, kakita ka kasulod ka sa Garin Farms ang una ka tropa Alex. Kakita ka sa Garin Farms ang una. Hindi bla may poultry sa dato. Dyan sa Aragyan mo ginpasulod mag-Garin Farm ka sa una. Kay kaisa lang ko nag-adto sa Garin Farm ka tropa Alex, pero doon na-amaze gin ko sa poultry to. Buhi pa to si Uka Garin, oh, di ba? Ti, gagi ka dyan sa may tunga kang poultry ka tropa Alex, way kat makita ang langaw. Way matbaho ka tropa Alex, na kibot gin ko, paano na dyan na ubra? Paano na dyan na ubra? Nga kaduro kang manok, pero way baho. Then pagkatapos way langaw. Paano? Di ba? Siguro abi congresswoman Janet Garin, bituduhin na lang ng mga tag-iya kang poultry kung ginaano nyo. Kung ginaano ni tatay ninyo Uka Garin to ang kwano, ang poultry niya to sa may Garin Farms ang unang white baho, white langaw, katro pang Alex. Tunuhin nyo na lang, be. Kaya na kibot gin ko yung katropang Alex, kaya gini-inspektar mo poultry. Pero ato yan talaga katropang Alex, kaisa lang ko itong kasulod sa Garin Farm, ambo lang gin to, pero doon amaze gin ko yan, kaya wait baho, tana, wait langaw. Sa kaduro-duro kang manok. Diba? Ti, pwede gin ato na siguro nga ma-share man ako sa iban nga mga tag-iyakang poultry. Ang technology nanda katropang Alex, kung pwede lang ma-share. Kay para tapos doon yung mga problema sa mga langaw-langaw nga ni. Kaya kayong LGU man nato, na dapat aktuhan ito sa gusto dyan. Kaya mga insya kang gobyerno nato, mga national agencies nato, nga nag-dirihir ka dyan mga permits-permits nanda, isituit nato, nga ginobra naman obligasyon ta. Kanda ka mo surprise inspection, hindi nga gina-announce yun, ay nga mabisita ka mo. Kay duro mga pang-spray, tanhasubo nga mga bisan organic kani spray mo daw ay baho ang palibot ang kwan dyan, ang lugar. Ipro pagpuas na kuno after pilak adlaw da kuno balik naman ang sa natural ng problema. Eh di ba? Ti hindi ta madakpan kun anong violation da. Pero kung may mga violation ni sanda sa mga treatment facilities na da, why sanda dya karon sang proper nga treatment facility? Dapat hindi tanay pagtugtan rasa na mag-open dyan. No? Hindi tanay sa pagtugtan. Ang mga poultry farms ganyan, hindi pagtugtan. Tapusan nyo anay dyan. Kag, siguro doon nga nag-function dyan mga pasilidad nyo, mga treatment facilities ninyo. Sa inyong mga waste materials dyan, halin sa inyong poultry farms. Antes ka mo magbutang kang piso nyo dyan. Hindi nga, butang anay ka mo kang piso ninyo. Then pagkatapos, why pagkabot treatment facility? Dahil nung patay ninyo nga lamok, nga mga lamok, nga mga manok dyan, kag subong man, ang inyo dyan nga mga iti karon, di nyo rin pamutang? Paano nyo nidispose? Tigrimantos karon bilog ng mga pumuluyo kara kung mag-aburan. Kaya hindi dyan 100% nga mabuhi ang mga manok na ginabutang mo. O, pareho to sa una sa amon, katropang Alex, una-una ginandang pagbukas. After pila kasi mana yung katropang Alex, purtik mo baho, ina durdurong langaw na yun. Kay gali, ang mga patay ng datan-dato nga mga manok, gatrangkas lang katropang Alex, tisang orihin doon ni Sulbarman. Pero, may time ginta na nga duro langaw. Lagi nga pira ka fiesta na mo, doon ka sa barangay na mo, katropag Alex, daw mahuya, kas bisita, katropag Alex, nga nag-addo sa lugar nyo dyan. Tanan nga mga pagkaon nga ginabutang mo dyan sa lamisa, ti siyempre ibutang mo gina dyan. Sus, nakaputos, tanan katropag Alex. Pero galing, tikon buksan na may magbukas, sa may mabuol dyan, sus, gahapon gina katropag Alex, sa bisan makinanong langaw. Dahil ginaputos mo na ang imo nga mga pagkaon dyan, ang ibabaw kang plastic nga ginaputos mo katropag Alex ay sus do mga pasas ang langaw. Di mahuya ka sa mga bisita mo. E manantaman nga delikado dyan sa health naton kay kabalo kita tanan kundi dyan naghalin ang langaw. Di ba? So, LGU naton dapat maging istrikto ka dyan. Kaya mga hinsya kang gobyerno naton, dapat maging istrikto ka dyan. Kay health na di kang tawong ginisuryahan. Na? Why taga-refer di sa kwana sa Linubayan nga case, kundi in general. Kaya tihambal na gani, sa barangay ta, kag sa palibot naton nga kabarangayan, dito sa piyak nga barangay, pareho man ka dyan sa una itong problema sa amun. Amat-amat lang na solusyonan, galing katropak Alex. Pero from time to time, gaduro kita ng langaw eh. Okay. Yung balta, kung ang balanda, kung mag-spray sa dato kang langaw, kung sa poultry, tiga, kung sa naga, palagyo ang langaw. Dahil kung mga mag-harvest sila, daw gaduro ang langaw, siguro tiga, treat sa dato kang andang mga nga poultry mo. Ting langaw ka palagyo kung sprayhan nila. Ano lang. Pero ti bisan paano do tolira bol bla kun ka isa. Pero ti kun manimaho ti mareklamo naman taliwat. Kag kun turduro gid langaw ini maguntan. Reklamo naman taliwat ibot ang balon may diferensya sa andaman nga kun dayo ni. Sa andang mga treatment facilities. Hindi mayad ang housekeeping nila kun amo na. Hindi mayad ang pagtinlo nanda kun mga amor karan nga durdurong langaw. Di ba? Sige. Pagbalik naton, istorya naton bala. Kay pati si Mayor Marmisyon kang San Remigio nagaangal ron. Kay may nadakpan nga King Cobra mga katropa sa may hamtik. Gin turnover kang tag-iya kang balay kay susulod ka balay niya diyang Cobra nga diyan nadakpan. Gin turnover dito sa andang ano diyan Minro. Dahil gin turnover mga katropa rito sa may Sinro, sa may Bilison. Halin sa Bilison mga katropa, dinaradaya sa may San Remigio to sa may Aningalan. Sa lugar mga katropa nga waay kuno, ginaadtunan kang tabo. Kag rito gin butang, rito gin buyan. Kiti protektado actually daya, ang mga kobra nga daya. Bisan dalitan, bisan venomous daya. Makamamatay daya kagakoon taman kag sa hindi white anti-venom nga kwan gawa nga bulong ni saton di ba? Especially rito sa may antike anong taday kwan na taday hugasan talaga ng tubig kung makagat kita anong brahon taga dyan kay why kita bastante ng anti-venom? Kagduro-duro ng kobra, dik naton. May Philippine Cobra. Actually, ang King Cobra, ganun, hindi nila kobra katropang Alex. Ton man, natuon talaga niya sa lahi kang mga mambab lang manog na amo niya talaga katropang Alex. Gapangahaon talaga niya kaangay niyang manog. Pati kobra man, ganun, ginakaon niya ka dyan. Hindi tanadya tuntuod nga kobra. Ang tawagan ni kanya ka na, ano ganyan dyan? Ang false kobra. Alam tawabla dyan, hindi tanadya tuntuod nga kobra ang King Cobra actually. King Cobra ang tawag ka na, pero hindi dyan tuntuod nga kobra. No? Base sa anang nga ginhalinan ka tropang Alex, hindi tanadya kobra. Pero, parihogin sa dakang kobra katropag Alex na, di ba? Parihogin sila. Pero ang tuntuon ka dyan, hindi tanan ni Cobra, ni King Cobra. Temo diyan kalburuto, mga katropa, ang mga pumuluyo rito sa San Remio, kay radakpan rito sa Amtik nga Cobra, rito tanagin buyan sa may San Remio. Pati si Mayor Marvisio nag-post gin, mga katropa, ginapakamalaot niya dyan. Nah, ang balyate ano tamo di, harabuyan ta na kang mapariho ka dyan nga makahalalit, makamamatay nga manog. I-kwanta dyan lang, i-share ta dyan karon kung ano ang post ni Mayor Marmisyon angot ka dyan mga katrupa. Kay daw hindi gid mayad dyan mga katrupa sa anang paglantaw. Kaya mga residente rito sa kwani sa may San Remio, daw feeling nanda daw nalapas man na kinamatarong kay bangod, wagin ko na nagpamaan ang senro rito nanda, nga rito ibuyan tong kubrak nanda. Sige, pagbalik ta istoryahan ta diyang oras. Last 8:38.
1: Gold. Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna tang aking mga paa, narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Magmaswakit sa akong panabor, di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen, kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
2: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. Gaganda ka pa. Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may Santones tumutulong sa self-protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Cellphone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkle

0: ikaw pa? Yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santo and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Ricardo Miagar Jr. at Gabarne Bacau, Binibista, Guimaras. Nagpasalamat sa XFM kay Dr. Remilito Oy sa akong nalagaan ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo maging tramahan sa Santo and XFM, libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santo and XFM, libu-libong papremyo. Hindi pagkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Malagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
2: Kung mamati ka sa XFM.
3: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
2: Kung mamati ka sa XFM.
3: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
4: XFM.
5: Katropa mo!
6: Exciting!
7: Mga katropa! Exciting!

0: exciting time, 8:42. Balik din sa atong kapag pangalagad Boy Lugman nga ginadulong sa inyo sa kaaluan kang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, namit nga kape. Kape, mga katropa, nga creamy, tamis, pero yun yung makapekto sa atong nga blood sugar level. Kung gusto ni mo ang kape nga namit kag tamis, pero ini ka gusto nga magtaas ang imong blood sugar level, ang kape nga para kanimo, Premium D3 Coffee Mix. Nga mabakal ninyo dyan sa mga butika, mabakal online, Lazada, Shopee, kag TikTok Shop. Kape nga ginbutangan kag mangustin, may vitamin D3, kag subugman. Ginpatamis kang stevia nga tanom, hindi tanat kalamay ana nga pampatamis. Bakla nyo lang sa mga butika, bakla online, Lazada, Shopee, kag TikTok Shop. Kag sa Yes to Health Clinic and Wellness Center, ni dyan sa may Yolo Street sa City Proper, at bang sa Iloilo Midtown Hotel. Gusto nyo alternatibo nga pagbulong gamit ang mga tanom, mga erba? Paano dyan ipreparar? Ano dyan mga tanom? Paano dyan gamiton? Itudlo ran sa inyo sang libre ni Doc Ray Impinado dyan. Bisita lang kamo. Kung gusto yung alternatibo nga pagbulong, bisita kamo sa Yes to Health Clinic and Wellness Center. Sige, kag sarang ninyo dyan mabakal man ha, mga produkto kang Yes to Health Incorporated, mga Santhon products naton, available gidyan. Kag subungman mga katropa, may cess the pain. Kung ka para nakit ang kalawasan na ubo, na trangkaso, na sipo, na pungtan, mag-cess the pain, soft gel capsule. Diya ang ginhimo gin para makabulig na kaninyo ha, sa mga nagaparanakit ang kalawasan. Kung naginatrangkaso man kamo dyan, na ubo, na sipo, na pungtan, makabulig na kaninyo ang cess the pain, soft gel capsule. Kag nakaparigos ron blang tanan, kung wara pa, parigos ron kamo nga daan. Anong habon nga gamito ninyo? Kay kon kay isa tanan kita, gusto nga nga aton nga panit. Ya, may hilig gid kita nga magputi. Di ba? Katro Alex, amo ra kita tanan, no? Mahilig kita nga gusto naton gid nga magputi gid ang aton nga panit. Kag mahilig kita sa mga maputi. Pero sugiran ta kamo, pwede gid ka bulig di kaninyo ang Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap, Gluta Kojic Soap with virgin coconut oil. Parang imo nga panit, humok-humok, puti-puti, kagwara, buho-buho. Dostohan ka naman, Alex, no? Kung ang habon nga ginagamit ni mo, magparigos ikaw, magpanibin ikaw, Clear Skin Herbal Soap, ang imo panit, humok-humok, puti-puti, kagwara, buho-buho. Pero hindi lang ina, kung ang imo pagid nga habon, nagagamit ka pagid kang Santhon Plus Herbal Soap, kung yung panit mo, humukumuk, puti-puti, kagwara, buho-buho, mag-glow pagid ang imo nga panit. Kag-healthy ang imo nga panit. Kag-hamot pang irok mo. Kung ang habon pagid nga ginagamit ni mo, Santhon Plus Herbal Soap. Nga ah, bangod ang ingredient niya, kapayas, may bayabas, mangustin, may balunggay pagid. Nag-glow ang imo nga panit kadya, may antibacterial properties pagidya, nga nagawagtang kadya mga bakterya, nga nagatuga kadya ang imo, baho si irok bala nga dobayabas nga dunot. Oh, dobayabas nga dunot. Well, dumduman ko naman ang baho bayabas dito sa may pisanan bla. Katro pa Alex, sa pisanan si Balom, dublang durog ay karlipong bla. Ang delikado sa dokon ka isa kung mga motob lang sitwasyon, kung may isa lang ka ang sudon to nga magsulod to, aduro naman naman lipong siguro. Doon ba ako may abasaw? Oh, duro naman naman mga lipong kung mga motob. Kinangla naman yung mga kwan, pagkwan ka mo, pagparigos ka mo, pagpanibin ka mo, gamit ka mo, Santhon Plus Herbal Soap. Eh para hindi man imaho ka naman yabas. Kaya ginigit ka mo ito mag-adto sa may pisanan si Balom. Ito kay basi kon manimaho, bla irok, bla mayabas, bla kag duro, bla magkaralipong, bla. Oh, sige. Mabakal nyo dyan sa mga butika, mabakal online, Lazada, Shopee, kag TikTok Shop. Balikan natin mga katropa, dyan, Diyang natabo rin to mga katropa sa kwano sa may San Remigio. Kaya ginakundinar na yan ni Mayor Marmisyon. Kaya di may nasapuan mga katropa nga King Cobra. Isa ka venomous snake. Sa isa ka balay rin to sa may barangay Bapatag sa Hamtik Antike. Gindakop mga katropa rin to kang mga tao eh. Kiti sa sulod kang balay. Gin-turn over na yung mga katropa base sa Facebook post ni board member Vince Piccio. Ang manog nga dya, nadakpa ni Jerry Espanyola sa sulod mismo sa kang anang balay. Sa may barangay Mapatag Samtik. Gin-turn over sa ang kobra nga dya sa may Senro Bilison sa Korihi. No? Para sanda ka dya ang may disposisyon kung anong ubrahon ka dya. Di matapos gin-assess suno mga katropa rito sa report kang taga Senro. Gindaradaya mga katropa ang King Cobra rito sa may nabukid kag marayo nga parte mga katropa marayo sa mga pamalay. Rito sa may San Remigio. Ang report gani dyan sa may Aningalan dapit nga area. Pero marayo sa tawo ko no. Ngaway na balay nag-adto gawa ng mga tawo. Rito ginbuyan. Na ang dyan King Cobra nga dyan. Sa may nabukid-bukid kag marayo mga katropa nga parte kang Aningalan rito sa may San Remigio. Yung Aningalan, ginaadto na ni Katropak Alex to magmotor-motor, imawsa na ni misis niya. Kasaka ka mo to Katropak Alex, no? Nami ito, may mga clouds-clouds pa to, no? Makon mi mo na. Do pareho man di sa aton, di sa may Leon, no? Di ba? Do pareho ka dyan, di? Pero galing rito karon sa Aningalan, damo na ito mga attraction ko, no? Do may mga zipline, may mga, do cable car, do sa nato, no? Dayon, gina-promote niya nga tourist destination dito mo. Dito dapit sa may unhan niya ginkuhan ko, no? Marayo naman, may ginaantunan ka mga tao. Dito ginbuyan ko, no? Dapit nga kuhan dyan, suno sa impormasyon. Dito ginbuyan dapit sa may rayo dito talaga tama nga area. Hindi dyan sa ginaantunan mo ito ka tropa ka Alex. Basi kung samtang nga dulo date ka to bala, may King Cobra bala nga magtamwa ka ninyo ka tropa ka Alex. Ops! Kinahanglan niya katropa ka Alex, samtang gadulo date ka to ya, dapat ang imoti mo nga King Cobra di ang magtindog. Hindi nga gulpiada, alam may King Cobra to nga magtamwak ninyo katropa ka Alex. Bullseye! Naano mo niya nga ito, nung mga istorya nga naman. Tiyo mo dyan nga, mismo ang, mismo mga katropa, si Mayor Marmisyon, kang banwas ang San Remigio, nagpakamalaot ka dya. Kanyang pagbuhi rito kang King Cobra, saan nagbanwa? Ngawaay ko no, koordinasyon, kananda. Bullseye! Ang post niya mga katropa, hambal niya, calling attention to all party concerned. Why in San Remigio? Sa Facebook post niya ni Mayor Mission, ha? You never coordinate with us. What do you think about town? Tipunan ng mga bulok na sistema nyo. Oh, grabe, may exclamation point. Butang balonti, akigid si Mayor Mission. I condemn to the highest level of what you did. A very irresponsible and anti-human act. Calling all environmentalists, do you think it's acceptable kung dalhin ko sa lugar nyo? Oh, tiyan mo dyan ang post ni Mayor Marmisyon. Nati out of the country kung si Mayor Marmisyon ka dyan. No? Pero isang naglabot dyan sa igdulungog niya. Isang naman anya dyan. Nga rin tos banwan ang dagin buyan dyan King Cobra. Akig si Mayor Mission. Kay waay nag-coordinate kung nanda. So dyan mga pictures nga ginapakita naton. Picture dyan. Halin kay board member Vince Piccio. Bullseye! Sige. Anyway, amodya mga katropa ang reaksyon kag taga San Remigio. Tingala ka aton nga nagkinagula ka po ng mga taga San Remigio. Gali, kay partiris king kubrang ang inbuyan tok nandao. Kay ti may kwan dyan mo, may ridya dyan mga katrupang layi kita nga nag-aamlig sa king kubra. No? Kay sa mga kaangay ka dyan nga mga manog. May dyan kita mga katrupang Republic Act number 9147 ukon ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Kag ang king cobra, ginakabig dyan nga vulnerable species. Kang International Union for Conservation of Nature, tungod sa pagnaba kang anang populasyon.
1: Bullseye!
0: Di may laying nga nagka-protection ka na, dahil hindi mo niya pwede nga patyon katro pag Alex. Kiti, may laye ikaw nga malapas. Di mo dyan nga ginadakop lang dyan kang ginabuyan rito sa lugar kung saniin. Why gawat mga tao? Ang nature kanyang mga manog nga daya, kung una-una na kanyang instinct palagyo niya sa nas tao, pero kung threatened sila, tayo mo dyan, mamuntog sa nakatropag Alex bilang dipinsa. Pero kung kaisa kung mga why ka magtalupangon nga may king cobra dyan katropag Alex, pang ito niya ginang kuhan mo dyan, ang taluntod mo.
1: Bullseye!
0: Diba? Buntogon niya ka. Worst, alimbawa, aksidente nga maka masalapay mo ni gani, dyan gali, may king cobra gali dyan, nagparapit ka dyan katropag Alex, kag buntogon niya ka. Ti, ang masubo kay daw ay gawa anti-venom dik naton katropag Alex. I don't know kung diri sa Iloilo, ang ginabutangan ng dakadya katropag Alex, I think, daw kwan, daw ang sanitaryum hospital na to ni Santa Barbara kay ng Western Visayas Medical Center. Di ba? Pero why kitakmaan kung may kwan pa dyan, may available kitang anti-venom? Kay santi, kisigurado kita nga wara. Why gid? No, why gid? Despite nga duro perme nga mga king cobra, Philippine cobra, ano pa gid kiduro dyan yung klase katropang Alex kay mga cobra-cobra, may mga Samar cobra pa kita, may Luzon cobra. E di makita mo dyan sa andang purma, sa andang kolor. Ang Samar cobra, sus ka na minami kay tsura kang Samar cobra, pero no. Daw ito mga may yellow black katropang Alex ng siri gawa di sa nang ulo dapit sa liog niya, no, di ba? Dahil doon gamay-gamay lang sa gawa. Pero pwerte ka makamamatay. May Luzon cobra man kita katropang Alex. Tisari-sari dayang klasik ang cobra. Ang king cobra gani sa rambal ko na, hindi tanan niya cobra. Ginatawag niya nga false cobra man kay bangod na bilong gani tanan niya sa lahi kang mga mambabla. Oh, diyang ginatawag ni mo katropang Alex nga black mambabla na amo na ng kalahi. Kiti base daya mga katropa sa ana nga purma kang mata niya, mga itsura niya, kag ulo niya, no? Di ba? Kag tanani pati sa jeans, ang jeans niya kadya kun gin-check ang aton nga mga eksperto, ya, mga scientist, nabilong tanan niya sa mamba nga mga kwan nga klasik ang manog. Ana nga kahilira kadya nga parinte niya katropang Alex ang mga black mamba blang niya mga nibla ano nga mga manog. Basi mga mambal ka black mamba si Kobe Bryant madyata na. Nibla black mamba no. Si Kobe Bryant madyata na. Ti sa mamba tanay din na bilong ang kwan niya, ang king cobra. Hindi tanay niya, tuntuod nga cobra. Pero ang purma niya, magtindog niya, gahumlad na ng anang liog. Di ba? Antay sa kabuntugon. Doon pareho sa cobra, pero hindi tanay niya tuntuod nga cobra. Kung examinon mo gid, ang purma kang mata niya, lain niya katropag Alex. Kagang ulo niya. Dahil ka pangaon tanay niya kang mga manog katropag Alex. Ang king cobra tanay, why yung katropag Alex, no? Why talaga kaon kang kaangay niya nga manog? Ang king cobra talaga pang lumoy talaga kang cobra. Pati yan mga iban nga cobra dyan, kay iban nga klase kang manog, lumoy, kanon talaga kang king cobra. Daw maluoy ka. So, anyway, amo dyan nga doon na alarm lang yun ang mga taga San Remigio, guro. gusto tuod lang ang kwanta na, ang king cobra, or ang ano, bisan ano man nga cobra-cobra nga dya, gapalagyo dyan sanda katropag Alex, tabu. Gapalagyo dyan. Pero galing sa katagduro naging kapopulasyon na daka dyan, manawagan na lang kita, kahit may layo nga nagka-proteksyon ka nanda, hindi ba na pwede, abe nga karon katropag Alex, todo, malain man ang buot mo dyan karon nga kung halimbawa, abe, i-rentos may garamaan to katropag Alex sa kawayanan, tos may barangay, may butang dyan king kubrang, ano, tanan ka mo siguro, tos barangay niyo siguro, doon ma... Marevolusyon man ko tropa Alex, no? Diba? Makuan ka man, do makulbaan ka man. Tigaro ko nga panambo ka niya. Karoon namin tuwan-tuwan mo na kayong ibuntog kang king kubra ng itlog mo lang. Mambal jobs, dali again, may pagkaon di. Kaya king kubra nga na nature niya ka tropa Alex, pati kangan niyang manog, di lumuyo niya. Dali lang may cute nga manog, di lumuyo ko niya. Pagkaon niya. Gatuan-tuan ko ito ko ito mga Alex na nakikita kaking kubra ito lang. Oops, nalilanggit! May cute din nga kubra ho. May cute din nga kubra. Abi kay kanon ta niya, kay pagkaon niya. Tingin na lumain pa. Abi nang intindihan tagid ang mga taga, ang reaksyon ka taga San Remigio. Ilabi nagid ni Mayor Marmisyon. Iti, do malain, malain gitman buot mo ka dya. Pero actually, hindi lang dya. Dya sa hamtik na nakita dya katropang Alex yung mga King Cobra, mga Philippine Cobra. Duro ron, Rintos Antique. Duro ron. Kagi ka ni Rintos, may tibiyaw dapit katropang Alex. Ang nagalabay, ang nagamotor, yung ginalagas kang King Cobra, ka ginabuntog. Ginaputyugan niya katropang Alex. Na? Pero ito yung ginpatay ito kang mga residente. Kibutik agresibo, mga pirakbilog na nagamotor yung nga nagalabay, ha? Kibot lang, may nagabutyog yung nga gabuntog, gananda ka, tropang Alex. May lang kayo ba yung labot? Tipinatay ito kong mga residente, laba ito nga King Cobra, ito yung sigurado. Kaya yung mga Philippine Cobra, hindi talaga dyan labog-labog, yung katama ang Philippine Cobra mo. Do gamay-gamay, tana. Ang King Cobra, tana, labog tana dyan ka, tropang Alex, kaya kung doga bahol gawa, gadako-dako gawa tana dyan King Cobra. Ti may layi nga nagaproteksyon di sa mga king cobra nga dyan, kag sa mga cobra naton. Anyway, proper coordination lang siguro. Kag mga bayman kita sa gobyerno naton, sa Department of Health naton, butangi kami to sa antiki kang anti-venom ng mga kwano, ng mga bulong to. Kag mismo di sa aton si Luilo, katropang Alex, tigbawa no, duro-duro no lang nakita ito kag nagkaradakpan nga kubra o. Miag-aw. Duro ang mga kubra. May piranugbilog ang mga kubra ito na buolo, nadakpan. Naging turnover. Tidya ang mga kubra. Ginabuyaan man ang liwat katropang Alex dito sa mga kalasangan, sa mga kakahuyan, sa mga kabukidan. Ngaway-gawa mga tao nag-adtobla. Tinagaduro dugid. Oh, haniway. Bisan din lang, gimaras duro man. Diba? Nagligad to, may mga buto kang kobrato nga nagkaladakpan, no? Kag-iban pagid nga lugar nato, di duro dugid ang kobra. Pero masubo, mga katropa, sa pagduro kang populasyon kanyang kobra, king kobra man dyan, kung Philippine kobra man dyan. Mga katropa, ahay, why taton gawa anti-venom? Iti nag-expire man ni Abi, may expiration man yung anti-venom nga dyan. Hindi ba dyan lifetime, kung ibutang mo dyan, hasta san o, pwede mo magamit. Kagamay lang dyan, pero bisan gamay lang dyan, butangan taman, kaya in case ka may mabuntog dyan karoon, halimbawa kang cobra, di ba anong ta dyan? Kaya sala dyan katropang Alex, ang kita mo sa may kwan? Ang kita mo katropang Alex na po, Pertik Munog, by the way, yung uran subong din, nagbuubo ang uran nga Pertik Munog sa siyudad kang Iloilo. Sala niyang makita ni mo katropang Alex, kag sa ato numatag palamati sa mga pelikula, especially sa kapanahuna nanday Lito Lapid na ni Robin Padilla. nanday Dante Varona, dara na si Paquito Diaz, kag si Romy Diaz, kag si Max Alvarado. Nga every time nga may dyan karon nga binuntog nga kang kobra ang anang legs, ang anang hita, kang guwapa nga babayi, ginasup-sup nanda katropang Alex kang ang agi kang ginbuntog lang pilas. Nga gadulot ang bangkil lang darwak bilog kang kobra. Hindi lang ginapakita niya katro mga Alex sa una nga mga pelikula nga kalabanan to katro mga Alex ang ginabuntog yung permiya katro mga Alex. Doon diri dapit sa may hita, dapit no? Notice mo rin. Nga daan nga mga pelikula bla, sa kaduro kang pilas nga pwede man dyan nga sa batiis ni dapit. Nga permita na gina ang lugar nga ginabuntogan, permi nga kanton kang kubra sa pelikula katro mga Alex. Diri sa may kwan dapit sa may paa. Di ba? Notice mo na katro mga Alex? Katuntog yung mga direktor ka dyan. May pagkakainam ko rin yung mga direktor. Dahil yung ginapakita gito, o pareho ka na sa nilito lapid. Sa kapanahonan, ang dasong una. Sa kapanahonan nga, sa ni Leon Guerrero, si Leon Guerrero pa dyan, kumakain ng bala. Sa ni Dante Varuna, oh, dalawang talang si Paquito Diaz, si Max Alvarado, kag si Romy Diaz. Ang ginaubra ng katropang James, katropang Alex, ginasup-sup ng dano, ang pilas kuno nga kag ginabugada yon to, ang venom. Pero hindi, gali niya pwede. Kaya suntuhod na nga sitwasyon, kung sup-supon mo niya katropang Alex, ang venom to kuno sa pilas, kundi mo niya kinagat niya sa buli, sa paa, sa hita, mo niya kinagat, kung sup-supon mo niya katropang Alex, ang venom nga niya, halin sa pilas to nga ginbuntog kang kubra, laban-laban, una ka pa katropang Alex, magtiskog. Ikumpara to sa ginbuntog. Bullseye! Una ka ba di mo mawagtang katropang mga Alex? Oh, di ba? Imbis ka isa lang to karoon ng... Ang pilason lang to karoon ng delikado ang kabuhi niya katropang Alex kay malaka or why gani i-react natin gawa anti-venom. No? Mag-adto ka sa ospital to katropang Alex, drisingan mo lang nila to, tinluan nila kag pantunon ka di sa Iloilo. Dahil mag-abot, dalon is Western Visayas, dalon ka di sa may, kwano? Sa may sanitaryum, sa may Santa Barbara. Oh. Timiyan lang kung may anti-venom dyan. Iti malaka, di mga katrupa, subong ang anti-venom nga dyan. Timbis kay isa lang to karon ang kwan ang pilason to kay ginbuntog kang kubra halimbawa kun may nabuntogan sa kubra sinupsop puti mo kun nagdarwado ka mo una pati mo to karon nagkirig-kirig na kini mas lapit sa utok mo mas lapit sa heart mo oh kay sinupsop puti mo to so hindi pwede di ba gina-advise na ka may eksperto ka dapat relax ang hindi magpanic ang kwan dyan ang ginbuntog adto ka mo rin spira ka marapit ng ospital kay sandak din na kamaan kung anonda why mat anti-venom dya pero tinluan na dya para mapahagan-hagan gawa dayon ilupad gina dayon katropay Alex di pa ko yung padon dayon yung ambulansya kung sa antiki ka daroon gani dayon sa may Western Visayas Medical Center o di gani rin dya sa may kwano sa may sanitaryum hospital sa may Santa Barbara ho? Oh. Di ba? Diri ka dalon. Kay ti amo diyang may hospital nga may mga nga pwede daraan kadaya. Pero ti I don't know kung may anti-venom sa nga available kadya diyan sa mga hospital naton nga diyan. Pero sigurado naton sa Antique wara. Sa iban man nga probinsya wara. Pero duro-duro doon ako unta diyan, duro doon ang mga kubra dik naton may mga sari-sari nga kubra pati king kubra nga dyan mga katropa duro doon yung populasyon ka naton duro doon ang taga San Remio ay ganito sa nakmaan siguro nga dyan kananda duro-duro duman ang populasyon kang kubra dyan sa mga sandaman nga banwa diba di San Iway ganito kapirado madakpan may mga king kubra oo te insakto gina kalayo sang ospital nga may anti-venom pero madasig ang epekto sang venom sa biktima correct katropang Alex ang importante kaya bisan isa lang ka bilog katropang Alex butangan tang kada probinsya no kang anti-venom bisan isa lang bilog dya di ba in case na may mabuntog katropang Alex masalbar ng kabuhi nila bisan kada probinsya may isa lang ka kwan diyan ka anti-venom. At least bisan paano bla mapagar anay ang pagraktak ang venom nga diyan kay kadelikado. Tigun mo buntog ka sang kubra nga diyan, sigurado ka gid. No, sigurado ka gid nga ma-meet and greet ka doon kay San Pedro. Doon pagkatapos, si flashback na yun to ni San Pedro, ni Mo, katropag Alex. Kung ano ang ginhimo mo na flashback to, ipakita na sa, kung ano, high-tech na subong, katropag Alex, siguro, no? Kung sa kuna, doon magic lane, siguro, ching, taran, doon pagkatapos, subong siguro, basi gagamit na projector niya si, doon sa sinihan, abe, no? Pambala, ikaw, Juan Pusong, amo dya ang imo nga kabuhi, sang buhi kapato sa lupa. Ay flashback to dayon ni San Pedro dia dayon ng imo katropang Alex. Then samtang si San Pedro siguro ga uyat kang pula nga manok no. May manok si San Pedro. Wow. Ti. Kuri kita gito katropang Alex uno kakatunto. Bumaan doon lang talaga dyan. Pero galing ti amuran lang, no? Sa aton ka mga tagpalamati, manawagan ta siguro sa Department of Health naton, kinahanglan ta na sa pagdurok ang populasyon kanyang mga manog na dalitan, mga venomous nga mga manog naton, kinahanglan ta gin siguro nga mag, kwanan, magbakal na kita kang aton nga mga anti-venom. Anti-venom nga mga kwan nga dyan. Nga ibutang ta sa mga hospital ta. Ilabi na ganyan. Bisa isa lang kada probinsya. Then pagkatapos, i-announce ta kung inkaso nga mabuntugan ka mo kang mga makadalitan nga dyan mga manog. Redya ka mga hospital at to. Kung sa bagay, ganyan. Bisa mga... Amo na ganyan kauyaya yung aton gobyerno man, no? Notice mo ka, Trubar Alex. Pareho ni. Ang aton lang ako, ang aton nga mga, kundi may mga cancer center kita. Doon pagkatapos may bulong na ginahatag ang DOH sa mga cancer patients ka dyan. Ahay. Example ng mga bulong ng dabla para sa daw hormone therapy ni labla para sa mga kwan bala, sa yadong may breast cancer bala nga, especially sa mga mamurumal amdo naton ng mga breast cancer patient. Ahay, permita na katropang Alex Kulak. Oo, punauna tinyo to sa Department of Health sa Western Visayas Medical Center adto sa Cancer Center. Kung ikaw pasyente, punauna ka mo to adto sa may Western Visayas Medical Center kag mag-avail sang una tag tatlo pinyak bulan ang bulong nga dyan katropang Alex. Pero kadya, tag isa doon lang kabulan, kulang pa. Duro pa nga hindi makabaton kay kulang ang bulong. Paunahay. Tiyan nining anti-venom ta nga dyan. Ma-procure dyan, madasig ang aton nga Department of Health. Kay mismo gani, ang bulong sa cancer center, paunahay ka tropang Alex. Tiguray ti mo, tinubakal ka to kang bulong to. Ano nalanggwa mo? Hindi dapat libre dyan nga ginahatag sa aton gobyerno. O pareho di sa aton, pinagi sa Western Visayas Medical Center. Pero dohalin dyan na dyan ka DOH, diri lang ginabutang. Di ba? Tilibre na dyan mga bulong sa cancer. Sa cancer center na ton. Pero ang realidad, Rijas Dalom, naghambal, kulang. Pag-abot niya, tipaunahay ka mo to sa iban nga mga cancer patients to. Mansig dalagan ka mo pa adotos may cancer center po nauna ka mo to hatagan ka mo good for 1 month. Sunod bulan to karon kung maubos to man to tawag naman ka mo kung available kung hindi kung why pa dahil pagkabrubay ka ron kung hindi pa available hulato nyo dyan mga tag isak bulan tidin ka mabakal kang bulong ka dyan hindi ka mag-inom anek bulong ka dyan kaya wait, kung wait kat kwarta hindi ka na mag-inom bulong di ba? Tiyo mo dyan, uyaya, mga katropang Department of Health natin. Why kita kumaan kung Department of Health Region 6 natin dyan? O sa national ta dyan? Na Department of Health? Pero sigurado, mga katropa, kag siguro ang mga cancer patients natin dyan, ma-agree sa ginhambal ta nga dyan. Nga mag-adto ka di sa cancer center kang Western Visayas Medical Center, permita na white available nga bulong. nagalabot mga katropa, rapit-rapit isak bulan. Diyang anda mga katropa nga example ha, ang anda nga bulong nga diyang anastrazol para dahil mga katropa sa may breast cancer, and especially sa mga may mga normal amdoblagawa. Oh. Para diyan nanda. Hindi gani available amo dya. Nga kun sa bagay para sa cancer dya, para sa treatment sa cancer patients dya, sa mga may breast cancer. Kung isang kahulat pa ng mga pasyente, tag tatlog simana, isang bulan gawa, nga hulatan ay anda, antes magambal sa nga okay, available na day po na una, day first come first serve. Kaya mo man nga kinuyang padalagan itong mga cancer patients to, saknay ka nga ginoperahan to nga parte to kang lawas kang magdalagan to sa may Western Visayas Medical Center, Cancer Center nanda, kag magpasimpalan kung may bilin pa to, kung why, basi naunahan to, tanda to kang ubos ron. Ihatagan naman dya kang tag para isak bulan. Oh. Tapos bulan naman, balik ka naman. Then, pagbalik mo to, hindi naman available. Oh. Anong klase dya? Kaya mo kung kaysa pag-abot sa mga pareho ka dyan, katropang Alex, kaya di, ang ginistorya na ito, di cancer, ganit, duro-duro. Nga nag-depend mga katropa sa cancer center na ito, Western Visayas Medical Center. Kaya I believe, under daya sa Department of Health, ang mga bulong nga dyan, di nga ginabutang di. Na? Hindi ba dyan sa lagid kang Western Visayas Medical Center? Maybe ang procurement process na natin hinay. Nga kung sa bagay, mga katropa, kwarta dyan kang gobyerno, kagkabuhi kang tawo, di nga, nagasarig di ka ninyo ang ginasapar di. Hindi ba dyan inyo kwarta, kay kung inyo tani, personal nga kwarta, des, sa mga nagatrabaho di sa gobyerno naton, ang dyan ginabakal ka dyan bulong, hindi ka demanda ng tawo eh. Kiti privado nyo natin, pag gusto ka mo. Pero mintras kwarta dyan kang gobyerno, ang ginabakal ka dyan di, kag ginabutang ka dyan mga bulong sa cancer nga dyan, sa para sa cancer nga dyan. Rija sa may Western Visayas Medical Center, sa Cancer Center. Kaya kamuman sa aton nga kwani, sa aton nga, ano dya? Sa may DSWD. Madiman kita ng mga Pilipino. Diba? Servisyuhin nyo kami mayan. Kaya di ba na inyo kwarta? Dasigan yung procurement process nyo dyan. Kaya di kahulat yung kansiron nga pasyente. Alang-alang din, sige. Ang aton nga bulong dyan, iskipan ta dyan. Ay, hulaton ta ko saan available. Tungkol yung itat kwarta, yung bakal dyan. Hindi pwedeng hambalon niya lang, sige, bakal lang ka po, anay. Paano ka na bakal ko yung itat kwarta? Kaurugot bla. Tibla? Di mo dyan nga, pag-abot sa mga anti-venom nga dyan, daw, ako, katropang Alex, daw, mahambal ko kita. Daw, mabudlay, gawa dyan, katropang Alex, nga mabutangan kita at mga anti-venom dyan. Kaya, hindi may expiry man dyan. Kailangan lang mo dyan i-butang sa kape mo kung kung why mat binuntog doon na tawag ito, Alex. Ang bala, sige, i-butang tayo sa kape ta, serbi. Para magamit, i-butang tayo sa kape ta. Ay, maandirekte, dalasaon ta lang ni pareho sa mga bulong bla sa mga kanser nga daya. Daw, amo man siguro ang treatment sa aton ng mga taga-gobyerno. Diba? Himaan na kanyang gobyerno ta pirmi. Sige, acknowledge ta nai. Antes kita magtakop, acknowledge ta mga nag-imaw dik naton. Si unahon naton di ang XFM Radio Patrol Iloilo mga nag-upo dik naton. Si Ma Mary Ricabar, no, dyan sa Florida, USA. Good morning, good evening dyan Ma Mary. Tristan Wyatt Vigulay, Angelo de Monteverde. Good morning. Katropa vibes sa Kanayunan. Mga panulay ang nagdakop ka kung King Cobra. Ano pa dumdum niyo sa San Remio, basurahan? Oh, grabe, akigid si Katropa vibes sa Kanayunan. Di man siguro nga panulay gina. Na? Mga menro nga, bow grabe nga buyayaw niya. Din utok niyo. Ginbuyaan niyo ang King Cobra sa wala tawo. Naga, wala nagapanaw. Oh, grabe nga. Akig-akigid si Katropa Vibes Kanayunan. Bullseye. Dito matasag iba niya nga mga mensahe. Kaya daw grabe gid ang akig ni Katropa Vibes. Kanayunan. Si Ivan din, Ma'am Ivan din Vivo Sudario, good morning gid. Kag ang Ivan daw hindi ko makita ang inyong mga mensahe. Sige. Sailo kita bla di sa pihak naman, no? Mm-hmm. Dali lang kay pang acknowledge na ito makadali antes kita magtakop ha. Katropag Arnel sa Unoy, good morning gid. Kay Ilaw Vlog, good morning. Nagauran naman ka Jazz Antique, may hangin pa, halong kita tanan. O, nagauran matugli sa Antique, o mahangin pa kano, kusog-kusog ang hangin. Rin Jazz sa Iloilo, nagkakuan man di, uran-uran man di, nagbundak, bagulang munog uran, pero kadyado nagkanay-kanay naman. Okay? Pero sige pang tariti. Ma'am RG Cobillas, good morning. Ma'am Jessly Lauro, good morning gid. Ryan Mundihar. Katropang Ryan Mundiar, Ryan Pacman Mundiar. Good morning Sir Emerson. Mauranon nga aga, shout out lang dyan sa Marajuna, ang Crespo, Bunares, Gabayron, Obrio, Mundiar family, especially sa Amon baby Ryan Dave Mundiar. Greetings from Ryan Pacman Pacquiao. Grabe, no? Kaya bilan mo do ala mani Pacquiao ni itsura ni katropang Ryan Mundihar nga daan. Kag si Madam Sally Jordan, good morning, gid. Sir Epifanio Bermudez Nalupano, happy birthday. Sino ang may birthday, Sir Epifanio Bermudez Nalupano? Retired head teacher 3 Dayakang Bugo, San Remigio, mga katropa. No? Si Sir Epifanio Bermudez Nalupano, tagparamati naton kag fan ya kang XFM Antique. Gipobrahan niya kami to kang tanan-tanan kami, pinobrahan niya kami tong kang mag nga may picture bullseye. Yan grabe din ug tapos pictures namon, pagpa-picture namon to sa sulod kag announcers booth. Good morning gyud kay Sir Epifanio Bermudez Nalupano. Kay sino birthday Sir Epifanio Nalupano? Imo birthday. Oh. Sige, kay Brando Santisas. Randy Santisas, no? Sobrevega Elma. Ma'am Elma Sobrevega sa May Baton North. Agagay mister niya diyan sa San Jose. Good morning, gid. Happy birthday sa taga Marajuna. Nagpa-shout out pagi sa program ni Idol Bullseye, sana all imbitado ang may baon. Okay mga katropa, happy Sunday to all. Sige, happy birthday dyan sa may birthday ko na sa may Marajuna. Salamat kaninyo sa pag-imaw nyo dignaton sa aton kapag pangalagad. Si Ma'am Viola Pitaasan, good morning gid. Dili ra pundo sa isa lang kalugar. Makamang ra, dili ra pundo sa isa lang ka lugar. Sige, ambal ni Ma'am Viola Pitaasan. Salamat ah. Sa Ma'am Margie Cobillas, good morning gid. Kag iban pagidyan ng mga nagapamati ilik naton. Alang-alang na nga aton oras, mamahaw ron kita. Imaw naton si katropang Alex Saspa sa Antique. Upod naton sa XFM Antique. Si katropang James Tinhongko. Ako naman si katropang Emerson Gonzalez Labrillaso, XFM News.
1: Mga katropa, exciting dito!

0: natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Softgel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Boric acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at oleic acid at antioxidants mula sa moringa seed oil para sa puso at cells. Isang softgel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Softgel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Santone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
4: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat.

0: biyahe ang sustain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Halit kita ka mga driver, mag-inobus ang sustain.
1: Sustain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sustain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Makalage na ko!
1: XFM.
3: Katropa mo!
2: Exciting!
4: Mga katropa, exciting!

0: Ako si Hubensyo. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako. Sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Santon Gold. Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako na tirawan ng kape, pero lainbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katambison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akong panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang marikomend ko sa inyo. Mataas

0: Casino Plus, Plus, Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at Pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
2: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
3: Kape na may taglay na anti-cancer? Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape sa tap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans, nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kumbala si Sheena Andres.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Ready to see fresh talents take the stage? BT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
6: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dating mga gas? Yung konting gembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Laida Cordero, taga-Putike. Itong-itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit kong Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Manamigis.
10: Santon Plus Herbal Soap.
13: Sang namati ako sa XFM, nahibaloan ko ang meaning sang traidor. Inang ginatiraya ka,
14: oh no.
13: Patalikod.
14: Patalikod.

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo Ili.

0: Immunity Immune System. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Sister Pain.
2: Si Siren, isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sister Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
3: Madayat ako buwas ah.
1: XFM.
4: Patropa mo.
5: Exciting.
6: Mga katropa. Exciting.

0: May nararamdaman ka bang pananakit ng kasukasuhan o katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may mangosteen na kilala sa Santone's Natural Compounds na tumutulong laban sa inflammation. Natural na suporta sa iyong araw-araw na galaw. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santone Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santone Coffee Mix. Minsan, yung sakit ng ulo, galing pala sa mata. Kapag strain ng mata mo, damay buong pakiramdam mo. Sa VisionX Plus Softgel, yung combination ng lutein, zeaxanthin at antioxidants, tumutulong mag-reduce ng stress sa mata. Mas relax ka, mas komportable. VisionX Plus,

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3, para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo, dayan, full men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
1: Ang dumubala ang maputi nga panit, kag makinis nga kutis, gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Ah, dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: Kung mamati ka sa XFM.
4: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
3: Kung mamati ka sa XFM.
4: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
5: XFM.
6: Katupa mo!
7: Exciting!
8: Mga katupa, exciting!

0: FM.
1: Yes, Tol!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang secret.

0: Ang sikreto ni Nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold sa isang buwan. Napagamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na empaisima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
1: The Secret of Health.
0: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: Vision X. Marami na ang natulungan.
2: Malaki ang pasalamat ko sa Vision X Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa aking teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months. Elsa sa Panas.
1: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
1: The Secret of Health.
0: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Vision X Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
1: The secret of health.
0: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw.
1: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Ad, dati hindi ako nagkakape, pero nung masubukan ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya, masarap at nakakatulong pa sa katawan.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
0: Mapaagahan, tanghalian o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pagunlad ng mga bata.
1: The Secret of Health.
0: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium D3 Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa benepisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lituoy. Antabayanang muli ang ating

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.
2: May langgaw na sa Gold Eagle Beer. Premium sa Tansan Promo. Si Benji Sararanya, 60 years old. Halin sa Haro Iloilo, isa sa mga maswerte ng nanoog sang 5,000 pesos. Isa ka Tansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka na magdaog. Padayon sa paghulog sa entries. Para sa chance ka magdaog sa cash prize, grocery package, kan mobile phone na di. Base ikaw na ang masunod na maswerte ng magdaog sa mga papremyo nga nagabalo. Tub-tub-tub million ka pesos. Silike kagi follow ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kompletong listahan sang mga nagdaog. Si Post for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 2027 for DOH, FBAC, FRR,
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, Mag Santo Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
6: Sunfall Plus Herbal Oil, garantisado
5: maaasahan
6: sa sakit ng katawan.
5: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
6: mag Sunfall Plus Herbal Oil,
5: ang pamahid na all-in-one
6: sa presyong magaan.
5: Sunfall Plus Herbal Oil, kumpleto.

0: Ang dalang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika.
1: Katropa, yari na ang atin winner sa atin weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
2: Ako si Arlene Uy, sang Mabolo Delgado. Nagapasalamat sa XFM, kagkay Dr. Emilito Uy, sa akong minadagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you!
1: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
3: Makalage na

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaayong lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sa ating lawas. Gani-gani na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

Kumusta na naman mga suki nga mga tagpalamati? Salamat, welcome na naman sa aton programa The Secrets of Health. Kung sa din ano, pinagi sa aton sarika pagpangalagad, padayon kita siyempre nga maghahatag sa inyo sampira sini ka mga detalye. Pagtalakay sini sampira ka mga tupiko nga nagatuto kaya sa padayon na pagdiskubre na aton sa mga sikreto sa likod sa mga tanom, mga pagkaon, mga sangkap nga makita sa aton sa nga kusina nga makabulig pabakod sa aton sa nga lawas. E kung may kinabatsyag kita sa aton kalawasan, makabulig man din eh, para kita mabuligan nga badasig sa nga maumpawan. Kago kita sa nga maginabulong ang baratian sa aton sa nga lawas, nagahatag man din isang dugang suporta pag-abotiya sa nutrisyon. Lamang kung makahibalo kita, kag aton matukib, kag madiskubre pa dayon ang mga sikreto sa mga pagpreparar sini, ano nga bahin sa mga tanong mga aton sa nga preparahon, ano kadamo, ano nga timing, o kung ano oras ang timing sini sa paggamit na ton, aton ni bala tumaron, aton bala idapat sa aton sa nga panit, aton bala ini hakloon, kag iban pagid niya mga pamaagi, ano? Para nga kita sini ang mabuligan nga amat-amat na ton ano matun-an ang natural nga mga pamaagi sa pagpabakod sa aton sa nga lawas. Pero syempre kung may ginabatsyag na kita sa aton sa nga lawas, ari man ang aton sa nga pagpangalagad sa paghatag sa inyo kung mahimo ka kinahanglanon sa pila ka mga food supplement nga makabulig yan no dugang sa mga kakulangan sa aton sa nga lawasan. Pag-abot sini sa aton sa nga ginatawag nutrisyon. That's why kadamo sa mga naka-appreciate gani, no? Nagakadto dira sa Yes to Health Wellness Center, kinagsiling sila nga doon kapinasahi yasang mga protokol o kung mga giya ginahatag dari. Nga nagatutok pag-abot sa pagkaon, mga ilimnon nga dapat kaunon. Mga pagkaon, mga kung mga kalanon, mga ilimnon nga dapat likawan para madasig maumpawan sa baratian. Kaya hindi ginaton manigar sa aton sini mga suki nga mga tagpanamati nga dako katama ang porsyento o kung kahilabtanan sa pagkaon para sa perwisyo o kung para sa benepisyo sa aton sa nga lawas. Gani, thank you sa mga feedback sa mga nagkakadto bradra sa Yes to Health Wellness Center kung nagpakonsulta kagang masami mabatian sa ila. Manipayon din sila kaga na-appreciate nila kahit libre ang konsultasyon ang ipreparar nila o kung ang ginapreparar sa ibang dira para sa ila sa nga consultation, ibakal na lang nila sa mga natilawan na nila nga daan kag nauyunan ang mga products kag ti proven and tested na gid nga magluwas sa sabor like sa mga coffee abi no, especially ni aton yung Santhon Gold coffee mix sa kadamo gid sang mga nakasaho, kadamo sa nanamian, kadamo sa mga nabinipisyuhan. Kag ang iban sini, do kadamo sa nabinipisyuhan, pero ang iban sini kuno nagaka-stress man. Nagaka-stress man kun maubusan. Maubusan sang stock ano. Dasa ang iban sini sa sunod nga bakal para hindi kuno maubusan. Naga bakal na lang gitsang hindi lang isa ka box, hindi lang duha, tatlo ka box para nga may reserve sila ang daan. Sabagay, sa punto nga kung naman makapayo sa aton sa nga lawas, magluwas nga ng uyunan naton, nga hindi naton. Pagatagan sini sa nagkakaigo sini nga ginatawag panahon o kung kantidad para nga makahatag man sa ginatawag kaayuhan sa aton sa nga lawas. Sambal si kilala ta, gasto ganit ta sa pula ka bayo. Dari piyas kape nga manami pa sa aton sa nga lawas. Sa kinandan naging certified naturo path practitioner Doc Leo Amos. Ululupod naman kita sa nga edisyon sa aton sa nga pagpangalagad tag live kita mabatian sa mga XFM stations sa bugos nga isla sang Panay 96.5 XFM Caribo, 106.5 XFM Rojas City, 93.3 XFM Antique, kag dira sa XFM Bacolod 96.7, kag sa tanan nga mga XFM stations sa bugos nga Negros sa Island Region, kag syempre dari sa 100.7 XFM Radyo Patrol Iloilo. Welcome, welcome gid sa aton sa nga pagpangalagad. Basi may mga concern kamo ha sa ikaing lawas, gusto niyo palabot dari sa aton sa nga pagpangalagad, mahimo na ring send sa aton sa nga text hotline 0950-975-6970. 0950-975-6970. Kag live makita nga makitaan
kag mabatian sa Facebook page sang XFM Radio Patrol Iloilo, kag sa mga XFM station pages nga kun sa rin kamo nagapamati o kung nagatanaw sa aton sininga pangalagad. Kung nag-upload kamo sa aton through Facebook, pwede nyo man mapadalang inyo sa nima concern dira sa ikaing lawas sa aton sininga comment section. Well, sige na, then isa na naman katupiko ang aton sininga pag-istoryahan sa ninyong edisyon sa aton sininga pangalagad. Kumusta no sa aton sini mga tagbalamatoy dira, nakakaon na bala ang kalabanan ang iban sini ang ilang pamahaw dala na panyaga para kuno makatipid, pero ang iban man nagasiling na dilang tanay mamahaw temprano, bawion talang karon sa lapit talang panyaga. May pamahaw na, may panyaga pagid ba duhagid ka serving. Kagang iban man, masaling daw ay tachimpo sa ni magkuanaw, mag-preparar ukon, no katalama, di-prepare sa isang aton sa ringa pagkawan, abe, mapa-deliver na lang kita. Ha? Di na aton sa ringa cellphone, aton sa ringa app, kay ma-order na lang kita, kag magpa deliver. Sa kahapos, ano, sa aton sa ringa pangabuhi sa subong, habal sang kilala ko, sa tama kahapos, dok, ang aton sa ringa pangabuhi subong, sa tuntood lang, kwarta na lang kulang mo. Gusto ka nga maghulat ka na lang tanan, pa-deliver ka even sa imo sininga groceries, pwede ka makapa-deliver even sa imo sininga mga kinanglan nung susulod ka sa sulod sang balay, pwede ka ka-shop sa ni online, ha? May mga linangas-langas pag niya gusto pag gusto mapa-deliver hollow blocks. Ambot ka may ara ka deliver. Order ka online na Loblox sa deliver sa imo. Ang pinakapunto na ito, Andrea, muna, no? Sa aton sa mga tagpanamati. Sa kahapos ng aton sa mga kabuhi o kung pagpanghabuhi subong, tungod sa teknolohiya, kung hindi kita kabalo sa mga magamit gali, may hindi man ni paborable sa aton nga efekto. Kado kadasig bala sa aton sa mga pagpanghabuhi subong? Ano kadasig sa isang informasyon kagkadali? Sa una, magganto ka lang sa ibang lugar. Kung dali ka sa probinsya, dali ka halin sa probinsya, magganto ka sa Manila. Sa una, kinanglano pa mag-sulat. Pero pila panakadla or simana antes mag-abot ni mo sininga sulat, kung gusto kang magdali sa unang information nga gusto mahibalaan sa una dayon sa imo mga himata, kung dito ka abi sa Manila, diri sila sa probinsya, ma-telegrama ka. At kagdati limitado pa katamang imo sininga ginatawag mga tinaga sinadara nga ibutang, ano? Whereas sa panahon na ton subong, ang kalibutan daw kagamay na lang, ha? Pwede kita maka live direct sa iban nga pungsod, maka-istorya naton ang diri sa pungson na ginhalinan naton. Kadali lang magpadala sa mga mensahe. Sinigundos na lang, ano, sa aton sa mga tagpanabati. Kag sa subong, kadali na lang. Especially pag-abot sa aton sa mga ikaayong lawas, kadali na lang. Kita maka order man o kon makapatigayon man sa pagkuha sa mga gusto naton sa kung ano makapaayo sa aton sa mga lawas, suplemento, mga bulong din ang akinang lanon naton, kag madali man makakuha sang mga butang lakip na sa makalan o mga ilimnon nga makaperwisyo sa aton sa mga lawas. Istoryahan naton subong ang masami nga pagkaon sa nisang mga kalanon nga masiling naton nga manamit, kag makasiling bala kita nga pagtapos naton kaon do nagahandom naman kita nga buwas guro mo naman liwatong orderon ko. Fast life, fast food. Aton pag-istoryahan subong sa kadasig sa aton sining kabuhi. Sa kadasig sa aton sining mga ginatawag in oras. Siyempre, why man niya nagdasig ang oras? Literally. Pero kundi tungod sa mga sa advancements ng teknolohiya, bala subong, nga ang iban sini, tungod sa kasako, ang ila sini kusina nakadepende na lang sa ginatawag kung ano ang gusto nila orderon online. May iba nga nagaluto para sa ila. Mabakal na lang sila hag-deliver sa ila sini nga tagsa-tagsa ka mga panimalay, tagsa-tagsa ka mga opisina o kundi man yung lugar na gusto nila ini ipag-deliver. Ano ba lang efekto sang fast food sa aton sininga lawas? Sa muna nga aton sining pagkatunaan na sa aton sining mga tagparamati para at least may ara kita sang basihan man kung ano bala ang aton sining dapat, kaya hindi dapat himuon pag-abot sa punto nga gusto kita sini maghalong sa aton sininga ikaayong lawas. Number one, nga question na aton, Dre, nga ang
amo na lang ini ka popular sang ginatawag fast food. Pero syempre ah, tagon ko lang ah, why kita iya nagapugong sa inyo nga magkaon kamo sang mga pagkaon nga ma-order naton ano sa restaurant, sa mga eateries, sa mga order naton nga ginapa-deliver naton. Nasa sa inyo ina ang aton malandre, matag kita sang komparasyon kag aton trawa ng mga bintaha kag desbentaha. Kamo nang mag-decide sa inyo sa litag sa tag sa kamakagalingon. Ba may nag-message sa aton na, ba tsakto ginadok? Ang iba ng pamahaw isalig sa pa-deliver ang panyaga pati ang panyapon. Ayoko no do kay way na hulugasan. Sa bagay no. Way na kuno hulugasan gid man ano kapin bang iban blabo kata pagkatapos kaon ang iban instead nga maghulag-hulag kag nagpanghimos ang ila sa ni kinanaan. Tsakto lang magpungko-pungko kag magidag-idag kay gali nagapatyag nga nagaluyang lawas kag daw ginatuyo gali kay may kuana blood sugar spikes na gali, may insulin resistance na gali. Sa'y ginatuyo pagkatapos ang kaon. Tuman na kaginatawag popular ining fast food, tungod nga sa kadasig lamang, convenient. Kag di masaling naton nga mahapos, kag accessible ini ka, tama. Pindot mo lang sa imo sining gadget, sa imo sining ginatawag laptop, makapadeliver ka na sa pagkaon nga imo sininga na gustuhan. Pero, amo ni punto naton, kung may ginatawag mga ginakaon kita nga manamit man sa aton sininga panabor, makasiling kita nga daw nabulong ang aton sininga kaila, pero tukibo naton. Ano ba lang mga sangkap dira sa aton sininga ginakaon? Ano ba lang mailulot sa aton sininga lawas? Kadamo sa mga pagkaon nga masiling naton na convenient, even affordable mga

ili process siri nga mga pagkaon. Kadamo sini sa ila ang may sobrang asin kaysa sa kinanglanon natong dalawadlaw. Amo man may added sugar man siya. Kag may mga unhealthy fats man nga ginabutang diri kag syempre calories. Kag kun i-combine mo ining mga sangkap kanamit gid sini sa aton sini nga panabor. Namit sa aton sini nga panabor, namit sa aton sini nga panamil, namit sa aton sini nga baba, bauti lipay ang aton sini nga kaugalingon. Pero abin niyo kung nano, kalabanan sini sa ila, kulang sini sa nutrients, kulang sa fiber, kulang sini sa kinanglanon yung mga vitamina, kag mga mineral sa aton sini nga lawas para mapabilin sini nga, ginatawag healthy. Ano ba lang himuon na ton, ha, sa aton sini mga tagparamati? Para nga, mabuligan nga, maging healthy ang aton sini pagpili sa mga pagkaon. Pero bagoy na, ano ang mangin epekto sini sa sigi-sigi naton sini o kung halos ginasalig naton ng aton pagkaon karon sa pagpa-deliver o kung kadamo sa mga instant perming maginakaon naton ng mga kalanon nakastock dira sa aton sa nga pantry, dira sa aton sa nga kusina, madali lang naton sini i-prepare. Pero ano bala ang ginatawag epekto sini sa aton sa nga lawas? Dari kita sa primerong epekto sini. Kung nagasigi-sigi kita kaon sa mga kalanon nga kulang sa fiber, kulang sa sustansya, kulang sa vitamina, kulang sa minerals, kagiban pagid sa mga nutrients, lakip sa ni antioxidant, lakip sa ni ang iban pagid ng mga benepisyo nga makuha kung tani na ton sa pagkaon sa mga utanon kag healthy nga mga pagkaon. Number one sa ni, diri kita sa ginatawag subtle negative health effect. Pagabal kita nga subtle, di sa primero, daway pa malang na halos. Makasiling kita nga doon normal lang siguro ni. Number one sa ni, among ginatawag, permi kita kapoy. Kulang kita permi sa enerhiya. Kay kung kargado sa kaloriya o kung calories ang aton sini nga mga ginakaon na permi, pero kulang sini sa kinahanglanon nga nutrients, amun na, instead nga mapagsik kita, doon nagaluya pang aton sini nga lawas. Amun na, itandaan na ito na sa aton sini mga tagparamati. Madumduman to ganing hambal sa kilala na ito. So, doon nga ang nagakaon man ako. Damo man ako magkaon. Doon kaluya para may isang lawas ko. Pamangkuton yung iya sa naging nakaon. Bati, laban-laban gid. Kwan gid, igo gid, bulsay. Salig sa permisa, restaurant, pa-deliver. O kon order sini online. Pero ari ang maayo nga balita. Pero sugod siya nga sige ako inom sang premium D3 coffee mix. Nanotaran ko dok nga nagpagsik akon sa nga lawas. Siya sang una mag alas stress palang sang hapon. Dawain ako sinasing energy. Labi na gid pakadto sa hapon, pakadto sa nisa gabi. Pero sugod nga ang iya sa nga coffee gintilawa niya, kung ginilisan niya sang premium D3 coffee mix singya kapag six ng akon sining pamatsyag do sa do gusto ko pa mag overtime mo. Problema mo abay mo kung anong kwan ano ang lawglahog niya. Pero sige lang do ka do gamay mo lang overtime pa. De langas-langas siya malang ito. Ang pinakapunto si Nidari, nabuligan siya pag inumin siyang premium D3 coffee mix na nagpagsik iya sining lawas, kaya iya sining masamigin na kaon, kulang sinisa nutrients, kulang sinisa fiber, kulang sinisa sustansya. Samantalang ato sining premium D3 coffee mix, sabihin niyo kung nano, may kombinasyon sang utan, may kombinasyon sinisang prutas, nga amo ang kinahanglanon gid sang aton sining lawas. Kagang manami pagidira ang kombinasyon pagid sang sansone sa din sa panit sa isang mangustin kag vitamin D3 nga kun i-combine ni ng duha magluwas na naghatag sa aton sang kapagsik, naghatag sa aton sang kaabtik, nagabulig pagidilino para ma-improve ang aton sang insulin sensitivity nga makalikaw kita sini sa full blown type 2 diabetes kun aton mapabayaan nga sigisiging aton pangginawi ang aton nakandan karon na anad lang kita nga do halos highly processed, ultra-processed na nga ito sa mga ginakaon. Why na sang halos lutong bahay? Why na kita sa mga vegetable salad sa ginakaon? Sini, ikinang lanong di kong tani sa nga ito sa mga lawas. Ganun sa ibang dira, kung gusto ka mo mag-try sa cafe nga nagabulig pa pagsik, nagabulig pa bakod sa nga ito sa mga lawas, nagpanayanaya, bisan pa sa ito sa mga pinsar, try na ito. Premium D3 coffee mix kombinasyon sa isang santhone sa rin sa panit sa mangustin, vitamin D3 plus fruit and vegetables combo nga dira nagabulig na rin siya aton sa nga lawas. Total, hindi makamuang papugong sinisa pag untat sang

0: kafe or punggan, magani ka mo mag-inom sa kafe, iban makawat-kawat pa. Diri na lang kita, no? Try na to ng premium D3 coffee mix. Ang malami pag-in sini, kaya ang pampatamis ang ginagamit sini, halin sa stevia. Number two sini, mahimo matabo kung hindi masustansya ang aton ginakaon, puro lang kita nakabasi sini sa mga manamit ng mga pagkaon o kung mga sabor bala sa pagkaon, pero kulang sini sa nutrients, fiber, kulang sini sa ginatawag vitamins and minerals. Sunod sini ng efekto mabatsagan na is poor concentration. Ang hindi balanse sini ng pagkaon nag-efekto sa aton sini abilidad para mag-focus. Siyempre, aton sa nipaminsaron ang afektado. Kasi ang brain na ton kulang sa nourishment eh. Kulang sila sa kinahanglanon niya para siya ang mag-function. Di isa pa kadaan dira, ang tubig, kinahanglanon gina ton. Ang good fat, kinahanglanon man na ton. Para nga, mag-function maayong aton sa nga brain. Lakip nga ang pila sa nga mga nutrients. Halin sa mga utanon, halin sa nga prutas. Para malikawan na ton ang pagamalipaton. Malikawan na ton ang ginatawag kabudlay sa aton sa nga magpanumdom o kung magpinsar sa mga nabasa naton, mga nabatian naton, o kung bisan pa sa mga nakita naton. Pero kadamo sa mga parents, ano, madumduman ko, nga lipay gid sila. Hindi sa ila mismo ko galingon, ha? Kundi sa ila sini mga kabataan, syempre, mga ginikanan, gani, no? Nga nabuligan, bisan pa ano, nga ang ila sini kabataan, nag-improve, bisan pa ano, ha? Ang ila sini nga memorya. Kapin pa siya, may isa kita sa rika ginatawag color nga ang iya siya na appreciate gid nga ang bata niya pulo katuig ang edad plainom kafe. Hindi yata ni kuno gusto paimnon sang kafe, pero ti sanglit nga makakita si Bermes nagiinom sang kafe, nagiinom man sa sang coffee. Okay naman, so ayun man lang, pero sugod na nabatian niya sa aton sa program nga may aragali sang Sunthone Plus Coffee Mix nga pwede iya sa lima katuig nga bata pataas gintilawan niya pa inom ini sa iya sini nga bata. Sa doon nagnami mo ang yasin nga performance sa kabulan nga inom-inom niya, ang score niya nga daw gakabit-kabit kung na mag-kuan, mag-exam. Sa doon na daw gangandok sang 1 point. Ay, bisan paano, 1 point ako, nalambot ang balon, may improvement, ano? Sa ginatawag... Ginatawag memorya sa bata. Kay balon mo, bisan gatuon ka, kung kulang sa sustansyang, kinanglanon ni mo sa nga utok, why ka focus? Tamaray ka magtuon, nagamaripaton ka. Pero binyo kong nano, ang isa ka manami, siniko na nga ito ginainom sini, lakip na sa makabataan, Sunthone Plus Coffee Mix, may lecithin. Ang lecithin nagabuli gini, para nga magnami pagin ang pag-function sa ato sa nga brain, kasi food for the brain yun mo. Kaya nga nami pagin sini, especially sa mga bata, kay caffeine-free ini. Why sing caffeine? Iri nga ito nga Sunthone Plus Coffee Mix. That's why damo sila naka-appreciate nga bisan imnon nila sa gabi, wala problema ang ila sini nga pagtulog. Nagnami ang imo sini mabuligan na magnami imo sini concentration. Hindi ka pa dali-dali sini magutom. Kaya nga man, may ara sang fiber, may ara sang protein nga makabulig sa aton para makabatsyag kita sini sang kabusog. Magluwas ang nagabalansin sang hormone, nagabulig pa nami sang blood circulation. Ganin ang sa aton sini mga tagpalamatidra, kabataan man, mapahamtong man, mga may edad-edad man, pwede ka mo sini makainom sang Sunthone Plus Coffee Mix. Of course, upod pagid sa aton sini nga iban nga healthy lifestyle. Kag kun may mo pagid nami pagid ko ng mga masami na tong ginakaon yung mga instant yung mga kalanon, masami kita nagakaon sini fast food. Ibuslan abi naton sang healthy nga version abi. Luto kita sa aton sini panimalay. Damo nga mga utanon, ara ang balunggay, ara ang kamote, ara sini ang gratuag kulitis, alugbate. Iban pagid sini nga mga madahon kag berde sini nga utanon. Ang iban ganin sini nagareport na sa aton nga nagapraktis na kaon sini sang hilaw nga ang palaya, which is very good gid. May nag-message sini sa aton nga taga Antique nga sa akin ta kandok nga nakain ko lang ang bunga sang native sini nga ang palaya. Primero ko na daw mapait man gadigwa-digwa pag ini, pero sa nakasaho siya nami man ko no, o kun nami na siya sini nga panabor. Nami sa aton sini nga lawas gid nga iya sini nga efekto. And then sunod sini, digestive problems. Kag masami nagabutod, o kung hindi man makabatyag kita sa pagbutod gid no sang aton sini nga diyan bisan panalag. Sabot ang balon sini may labot ang aton sini nga ginkaon. Kay kung kulang gani sa fiber, highly processed ang aton sini ginkaon, masami kita sini sa fast food, ang balsang kilala ta, ang kusina yang kusina yung restaurant mo. Ang kusina ya dito kay Karen. Susun Karen man sa karinderya. Kulang sa fiber ang aton sini nga gina kaon, may labot rin. So, ginatawag constipation. Kag digestive discomfort. Pagkatapos, no, sa aton sa mga tawag parabati, di ba sila makabatyag sa pagbutod sa ila sa niya? Tiyan, kapin pa, kung medyo, why mo manotice, bala tungkol nga nami ang sabor sa ni, pero na mas gali sang mantika, na mas gali sang iban sa mga sangkap, ang sodium, o kung ng asin, dira sa imo sa naging kaon, nagresulta man na ni, no, sa ginatawag increased thirst and bloating, which is, isa sa ginatawag mga discomfort yung mabatsagan sang tao, siri, nga kulang sini sa sustansya, kung nutrients ang ginakaon. Mayroon na akong pala inom, kasi ni isang Sanson Gold Herbal Tea. Kaya nga man, ang Sanson Gold Herbal Tea, nagabuli ka na yung kondisyon sa aton sa nga tiyan. Nami, pag yung kombinasyon sa isang turmeric, kagaya sa nga cinnamon bark, kapin pa kung pala kaon na carbohydrates, tapos kaon, maginom ka sang isa katasa sa nga mainit-init o kung maalabaam nga Sanson Plus o kung Sanson Gold Herbal Tea, nagabulig pa, para ni basta magtimbuo kayo mo sa nga blood sugar. Kasi may cinnamon bark mo. Pagkatapos, nagabulig, pagkatapos niya, panami man sa tulog, kaya na kondisyon man ang aton sa ringa tiyan sa gabi. Kaya nagabulig man panami sa aton sa ringa bowel movement. Pagka-aga. Kagang manami pagid, kaya makapanabor ka sinis ang matamis sa sining aton ng Sanson Gold Herbal Tea, pero ang gingamit sa ringa pampatamis, kasubong sang Sanson o kon sa premium D3 coffee mix, stevia man ang iyasini nga pampatamis nga gingamit. Zero calorie. Di pwede ganyan sa mga health conscious na aton sa ringa mga tagparamati. Nga nagainoman niya no sang tea kaya nagapangita sang healthier version o kung healthy version sini sang tea nga ila sini nga imnon kagdi siyempre kung padayon kita sini nga nagakaon sa mga paggaon nga manami lang sa aton sini nga panabor sa aton sini nga panamil di baldagid ang lawas na aton pag-abot sini sang panahon muna siling na bata pang edad pero ang balatian ba ti pangkwana pang senior citizen na amo na lang ang balsang kilala ta nga story mo lang din ato na pero daw may punto man eh sa dok balaan ko ang edad ko tiba taon ba di madyanabla 35 pa lang edad sila lawas ko dok na ba taon pa man pero ang diriya sa ubos-ubos daw nag-retire now. Sa dungan lang kami sa nidok na tao pero daw mauna niya patayo. Isa sa dapat na ito na halungan sa aton sa nga lawas, amo ang ginatawag aton sa mga sistema, kag mga cellula dito sa sulod, kag mga organs na aton sa sulod, pinagi sa pag-provide sa nagkakaigaw sa nga sustansya, nga makuha na ton sa aton sa nga ginakaon, o kung makuha na ton, pinagi sa usto sa nga nutrisyon, utanon, prutas sini, kag iban pagid nga nutrient-rich nga mga pagkaon. Kung gusto makamamagkaon sini sa ginatawag mga matamis, pwede makamamakakuha sa inyo sa nga source sa matamis sini nga mga prutas. Nga kaunon nyo ginyo bilog, adalang iya sini nga unod para may fiber ka mo sini. That's why bisan pagali sa mga nakaanda na ton, inom-inom kita sini sang ginatawag soft drinks, inom-inom kita sini sang tea o kung mga sweetened ang naminakon sini or even sa sweetened coffee na ton sini nga nagakadula kita sa balanse o kung nagakadula sa balanse sini ang mga sistema na ton susulod sang lawas. Why not nga tunaan na ton kag aton adyason na ton tugalingon nga mag-adapt kita sini. Diri kita sini sa makapa healthy sa aton sini nga lawas. Like for example bala, muning lahog-lahog langas-langas tabla dari nga pulupangapim lang pero actually ang agenda sinadra is kutso-kutso. Pero at least hindi kaya magreklamo nga naglain imo tiyan nga nagsulab imo sa nga sulok-sulok. Hindi kaya magreklamo karon nga dandi mayo imo sa nga pamatsyagan. Kaya nga man kun haliba Sanson Gold Coffee Mix ang imo sa nga ginom abin nyo kong nano manami sa nga Sanson Gold Coffee Mix ang imo sa nga kung muning imo sa nga ginom kombinasyon man din sa prutas, kombinasyon man din sa mga utanon, plus may glutathione kag collagen kapag ginapasulod sa imo sining lawas. Ano bala ining glutathione kag collagen? Specifically, makabuli gid sila para nga mapahinay sini ang pag-edad sang isa sini ka tao. Mga anti-aging sila sining mga sangkap. Nga drama na actually, no? Sa aton, ina, sa sulod sa aton, sa ringa lawas. Pero amula nagali, samtang nag-edad kita, nag-amat-amat, ini sila jutay sa aton, sa ringa lawas. That's why, nag-akorinot aton panit, nag-batyag aton sa ringa mga joints, either nga nag-sakit, o kung nag-aluya, iban sa ringa, nag-alinagatok, nag-inigot, ng ila sa ringa mga luta-lutahan, samtang nag-edad. Mga sinyalis sina. Nga kulang na kita sini sang ginatawag mga antioxidant, kulang kita sa ginatawag glutathione, kulang kita sa collagen. Kun nga ang naga-experience na kita sina. Kagang iban sa na nagasiling at normal na malanidok sa pag-edad sa isang katao. Yes, of course, partly. Gakumporme kita sina dira. Pero may mga mahimo man gali kita nga mapadelay na to ng aging o kung mapahuben kita, ini mapadasig nga to sa nga pagtigulang, pinaagi sa pagdugang sa kinang lanon sa nga mga suplemento, papasulod na to sa ton sa nga lawas, like collagen sa nga glutathione. Nga kung nagapangapiman lang kita, why not piliin na to ang Sunstone Gold Coffee Mix kami aras sa glutathione and collagen. Nga samtang nagainom ka, nagapasulod kasi na ng mga sangkap sa imo sa nga lawas. Total, mga pinagin man lang ka mo. Try nyo ang Sunstone Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Kagkasubong sa isang Premium D3 Coffee Mix. Kasubong sa isang Sunstone Gold Herbal Tea. Ang Sunstone Gold Coffee Mix Stevia man ang isa sa pampatamis nga gingamit sini. Gani duway kita sini rason nga hindi kita maging healthy sini kung kabalo lang kita sini magpamati, magsunod kaga magpili sang husto sini nga mga ilimnon kag mga kalanoon nga nagakadapat sa aton sini nga lawas. Pero kung padayon gyapon nga bisan pa may ginabatsag kita nga, kung nagabatsag na kita sa primero nga mga science nga daw, kaluya permi sa aton, may mga digestive problems kita, daw poor concentration, magamat-amat kita maripaton, padayon gyapon nga nakadepende kita sa nisa pagkaon sa mga manamit lang, nga mga pagkaon, order gyapon, nakadto sa restaurant, ang mga liwat-liwat lang na to, nga, kadto tabla sa restaurant, kaya ma, itreat tabla ang kagulingon, takay deserve to niyo. Wagin siyang malain man siya na, no? Kung panalagsa lang kung tanay, occasional lang kung tanay, pero kung halos kagmasami, hindi makapaayo. Kaya nga man, kung masami kita nagkakaon sang hindi masustansya ng mga pagkaon, kargado sini sang ginatawag ang mga added sugar, asin, unhealthy fats, kag calories, dili na sini ang mata-amat kita sini nga nagabugat, weight gain, ang pila sini ka mga resulta, overweight and obesity, kung hindi pagid ini ma-manage, dira na masunod sini ang pagtaas ng aton sini nga blood pressure, hypertension, hindi na ma-balance sini nga aton sini nga cholesterol levels, kag timaridun sini nga aton sini nga physical well-being. Damo na mga mahimo ta sang una. Hindi tana kung damo ang mga mahimo to sa unang hindi tana mahimo sa subong. Kaya nga man nagamataamat na damo laton bilbil, nagamataamat na dako aton sa nga buyon, nagamataamat na damo lang aton sa nga tanggugo kag iban pagid sa nga mga resulta sang sige-sige naton depende sini sa gidatawag pagkaon sa gwa, fast food o kun kulang kita sa pagkaon sini sa mga pagkaon nga kargado sa nutrients like madahon kag berde sa mga utanon kag masustansya sa nga mga prutas and then spices aton sa nga kusina nga tikong kasi hindi na naton sini masapakan tungod nga posible sa mga rason masako order na lang ang mapaliwansan sini sang iban. Okay lang suliton ko kung panalagsa, pero kung sige-sige gani dira nagasugod sini ang nagkalain-lain nga balatian sa lawas kag ariya tandaan na kag kung sang una ang mabatian mo nga mga balatian sini para lang sa mga nagaedad 50 pataas, subong pwede na sa 20 anyos pataas dira na nagasugod ang pila sini ka mga sintomas nga sang una sa mga senior citizen lang gali naton sini batian. Kadamo na sa mga bataon subong hypertensive, kadamo na sa mga pamatanon subong kag mga nabalaan dugid mismo ha, nga nagpalahuway na no tungod na stroke, mga bataon pa na sila, ibang ganyan, may pakalabot 30. At imagine na bala, tama ka dako sa nga factor. O kung may labot sa nga aton sa nga lifestyle, lakip ng aton sa nga mga ginakaon. Tiyo, sa aton sila mga tagparamatino, hindi na maghulat sila nga magkadto pagkita sa amusin na nga sitwasyon o kung mga kondisyon sa aton sila nga kagalingon sa aton sila nga ikang lawas. Kaya nga man, kung hindi na ito nabantayan ng aton sila ginakaon, nagabase lang kita permis sa mga manamit, highly processed sila nga mga pagkaon, dira na, resulta o kung magresulta kita sini sa seryoso sini long-term health effects. Aran dirang heart disease, aran dirang type 2 diabetes, aran dirang stroke, aran dirang obesity-related disease. Kagiban pagin sini nga problema sa aton sini nga lawas. Pero tandaan, why ini sila mag-develop overnight? But over time, kasigisigi na aton sini nga pagdepende sa aton sini maginakaon sa mga pagkaon nga manamit sa aton panabor pero kulang sa sustansya. Kulang sa nutrients, fiber, mga vitamins, mga minerals, antioxidant, phytochemicals, mga bioactive compounds nga may benepisyo kontani sa aton sa nga lawas. That's why recommendation na ton, kaon ka mo permisa mga utanon, kaon ka mo permisa ang prutas. Dapat ibalanse lang na ton, ha? Kaglikawan, ang tuman niya pagkaon sa niya, kung himuon niya occasional, kung hindi ginoon malikawan, ang pagkaon sa niya isang ginatawag mga kalanon nga kargado sa asin, kargado sa niya sa kalamay, kagamon mga ilim nun, ano? Nga tinghambal sa ibang sini, pampatigab, tapos kaon. May mga unhealthy fats, kagargado sa niya sa calorie, nga makalanon, nga eventually, hindi makapaayo sa aton sa niya lawas. Diri sa niya nagasulod, ang aton sa niya ultimate trio, o kung ang aton sa niya Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Sunthorn Vitamin C. Nga man, ang rason sa ibang kung nga hindi sila makaluto sa healthy, busy. Ah, pagbugtaw kinang lang, lasig ka maghimos kaya makadto ka sa opisina, especially kung mag-commute ka pa, makuan pa, ma-spend ka pa sa isang pila ka time kahit may traffic jam, or bisan may salakyan ka, kung maipit na gyapon sa traffic, problema gyapon kung madlawan ka. That's why iban sa niti, kung ano na lang malabot dira, mainit dira, o kung mapabukalan ka dali dira, kag makaon, mahigop, kag go na dayon. Tandaan naton, ang ginakaon naton sa aga, una naton niya kaon sa aga, makahatag sa aton sang either binipisyo o kung perwisyo hasta na sa hapon. Amo ni tandaan naton, ha? Kung hindi healthy ang aton ginakaon sa aga pa lang, bilog nga adlaw na halos perwisyo na ang aton sa ninyang lawas sa aton sa ninyang galingon. O dapat alandaman ni gali ang ginatawag pamahaw nga ginatawag nga dapat healthy gid ang aton pamahaw kung nagapamahaw kita. Kasi may mga tao, may mga iban niya, why na nagapamahaw? O kung ang ilas na kaon is either alas 10 o kung alas 11 na sa aga. Kung may iban man yung mga tao, nga twice daily na lang sila ya kaon o kung kaduhan na lang sa isa kadlaw. Kung may ara pa gani ko na nga one meal a day o kung OMAD ba lang ginatawag, tidipindi na lang sa inyo kung anong inyo sa nga preference sa pinakapuntulan na ito andre. Kung magkaon ganman kita, piliyon tang masustansya sa nga mga pagkaon. May fiber, may vitamins, may minerals, nutrients sa kargado. Para nga ma-feed na to ng aton sininga organs, aton sininga system, aton sininga cellula. Karon, tayo rason kay hindi naman gani makaluto, kay busy gani. Kagbisan pa sa iba niya makaluto, hindi man nila makumpleto ang mga sangkap sini. May mga nagreklamo pag na sa aton, hindi man guro reklamo, pabalo lang, bahodok. Kamahal subong, ultimo gamay nga putok sang balungga, pulok pisos. may kan ba ito gani mo? May, actually, kabalo ko expression mo lang niya. Sino maisip po na ganito ang pinanid sang balungga, kamahal mo. So practical, sa aton sa mga tagparamati, para sa aton sa kahapusan, sa aton sa convenience. Kag, para man nga hindi kita madula sini sa balanse nga, padayon nga po na doon mahatagan sa nagkaigo sini, o kung kinahanglanon niya mga sustansya, fiber, vitamina, minerals, mga antioxidant ang aton sa ring lawas, may mga anti-inflammatory benefit nga halin sa mga sangkap sini, ang pagtumar sa Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3, kag Sunthorn Vitamin C. Nga man, dari pala nga daan sa balungay, nga sangkap sa aton sa ring Sunthorn Plus Gold Capsule, dari nga daan nag-support niya sa nagratuag micronutrient deficiency or micronutrient intake support. Kati kadamo sa mga vitamina, kadamo sa mga minerals sa sini. Dugangan pa may fiber pagid. Kag dugangan pagid, may ara pagid sa ginatawag iba niya mga benepisyo sa lawas, may antioxidant pagid, may anti-inflammatory property pagid ini nga makabulig no sa aton. Kag masiling naton nga makafit sa aton sa ninyo fast-paced lifestyle. Muna siling balang kung madasig ang madasig na ito sining pag pangabuhi, kinanglan sang dasigay sining pagprepara sa pagkaon, nga iban sining pressure na lang hindi healthy nga sining mga ginakaon, mayara manggali sang pangontra sa nadira o kung pang neutralize o kung pang balance sa nadira. Pinagi sa pagpili man na ito sang ginatawag nagkaigo iya kagdikalidad ng mga food supplement. Kasubong sa Santhon Plus Gold Capsule nga makabulig man kung nagadinali kita. Kasubong lang nga, nagpasulod gyapon kita sang balungay, sang ampalaya, sang spirulina, sang santhon, sa nisa panit, sang mangustin. Kasubong lang nga, nagpasulod kita sang natural antibiotic, pinagi sa nisa ahos, nga mo mga sangkap sa ato sa nga santhon plus gold capsule. Kag sa kasako sang pangabuhi, o kung kabuhi sa mga tao, subong, ang iban sini hindi na, kag halos way na time sini sa pagpabulad sa adlaw. Ultimo magwa lang ganis sa makadali, nagapamayong, nagakalo, nagabutang sang sunscreen, makadokono sa dagat, kay parang nga, magpabulad sini sa adlaw. Siyempre maligo mismo sa lagat pero perte man ang pangbanyo sini sang madamol nga sunblock. Para kung hindi mo sunburn, kaya para kung hindi mag-itom, nagkanto ko pas dagat. Ano ka tropang Alex? Pamuyong ka nalang sunod balay, ano? Pero pinakapunto na tondre, bisan ha, sa atan sa mga tagparamati, gustuhon pa sang iban nga magpasilak sa adlaw, hindi na nila mahimo. Tungkol sa kadamo sang rason, kadamo sang gidadalian, kadamo sang hilinga gawon, dali naman sila nagkasunod ng atan sa nga premium D3 soft gel capsule. Kaya nga man, hindi lamang siling nas silak sang adlaw, vitamin D amo nang aton sa kinang lanon ukon na pabakod sang aton sa nga lawas. Abi nyo kung nano, lakip sa pagpabakod sang aton sa nga tulan, pagpabakod sa aton sa nga ngipon, pabakod sa aton sa nga maskulo, pabakod sini sang aton sa nga hormones para magbalanse ini. Buligan kita nga parang aton sa nga immune system hindi sini mag-overreact. Kung mapabilin sa nga balance lang sa nga pag-function, makuha gali naton ini nga beneficyo kung may ara kita sini sang nagakaigo nga vitamin D sa aton sa nga lawas. Kasi dari sini nagasulod eh sa fast-paced lifestyle naton. Dasigay per me, ha? Tiwan na chimpo, titumar kita sini sang premium D3 soft gel capsule. Kung manami pagit sini kay kinanglan gid naton ang ginatawag good fat adlaw-adlaw kung mahimo para nga hindi madula sa balanse ang mga fat soluble vitamin. Magluwa sa vitamin D, ara man ng vitamin A, vitamin E, vitamin K, na kinanglanon sini sang good fat para nga maabsorb sa aton sa lawas. Ang manami kay kun nagatumar kita sini sang premium D3 soft gel capsule, waay uyang inang mga fat soluble vitamin kay kaubod sa vitamin D, mabuligan ni na maproseso sa aton sa lawas para maabsorb kag magamit sang aton sa nga lawas. Kibalan mo, isa man ka problema na ito, yung nga dali kita galuya, kulang kita sa good fat eh. Di man namisa ni, kaya nga itong premium D3 soft gel capsule, ginupdan din isang duha ka good fats. May ara sang moringa oil, kag may ara sini sang VCO o kon virgin coconut oil. Naman nga bintahan no, sa aton sa mga tagparamati, kung ang kombinasyon sa aton sa mga ginainom, nagkakaigo kag nagakabagay para nga way uyang sa aton sa nga lawas. Kag isa pagid kinanglanon gid naton kapin pa kun busy kita adlaw-adlaw, stress kita, kulang kita sa tulog, mas kinanglanon gid naton sini ang pagkaon sa mga pagkaon nga kargado sini sa vitamin C. Balsang kilala ko sa ito, balaan ko man adok nga damo vitamin D, vitamin C sang ginatawag biabas. Tagalingway na ko yang ipon. Di por nada gid. Diri na ba jani masunod ang aton sa nga Santhon vitamin C. Ang aton sa nga Santhon vitamin C manami sini kay sig nireklamo sa iban ba lang ako maginom sila sang vitamin C nga hila bila sulok-sulok. Abi try niyo ang Santhon vitamin C kay alkaline vitamin C ini. Why basta nagkapahilab sa aton sa nga ginatawag sulok-sulok para nga makuha gyapon nato ng kinanglanon nga vitamin C nga mapasulod sa aton sa nga lawas. Kiti why nagahimo sa vitamin C ang aton sa nga lawas, kinanglagin naton kuhaon nini sa maginakaon naton o kung pinagi sa pagtumar sini sa dekalidad sini nga mga food supplement kasubong sa Santhon vitamin C para nga aton sa nga tissue health, ang aton sini nga immunity, masuportahan nga mapabilin sini nga mabakod. Magluwas pa nga ang vitamin C kinanglanon nisa para maghimo sini sa ginatawag collagen. Importante para sa aton sini connective tissue, importante sa aton sini mga joints, importante sa aton sini nga panit kag iban pagid sini nga ginatawag parte sang aton sini nga lawas. Gani highly recommended gid na ton nanang satan sa mga tagparamati. E kung nagiinom ka mo sini siyang Santan Vitamin C, hindi niya pagkalimtan ni upod ang aton sini nga premium D3 soft gel capsule. Labi na ang aton sini nga Santan Plus Gold capsule para kumpleto ang aton sini nga benepisyo. May nagpamangkot sa aton, tidok. Pwede nga Santan Plus Gold lang akon or pwede nga premium D3 softgel capsule lang nga akon tumaron or pwedeng Santan Vitamin C lang nga akon. Kumbaga individual na lang. Ah, hindi niya pag-updo ng tatlo. Actually, pwede lang gyapon. Waay gid sing problema sina. Pero kung gusto ka mo iyasang bug-o sini nga benepisyo para nga ang benepisyo sang Santan Plus Gold capsule hindi mauyang iban sini, maupdan sini sang aton sini nga Santan Vitamin C para maproseso sa aton sini nga lawas, para nga benepisyo sa aton sini nga premium D3 soft gel capsule hindi mauyang ang iban tungod nga ara man ang aton sini nga Santan Plus Gold mga sangkap sini para magbulig para sa ila sini nga processing and absorption amo nang buot naton ng balon nga mas manami kag mas bintaha gid sa aton ika yung lawas kung ginaupod gid naton aton sini nga ultimate trio sa pagtumar like Santan Plus Gold capsule, premium D3 capsule kag Santan Vitamin C para nga way gani uyang ang mga nutrients nga diri sa sining mga food supplement nga aton sini gina tumar. Gaprobado ini sila sa aton nga Food and Drug Administration. Sa nagapinamangkot gani diin kami sarang makabakal sining Santan Plus Gold capsule, premium D3 capsule, Santan Vitamin C. Doc, especially sa mga nagkaka-stress dira. Kanto na ka mas butika kaya available lang aton sining Santan Gold coffee mix. Hindi ka mo magkabalaka. Kaya ganating huha gina ni Yes to Health sa management. Nakutod sa mimo hindi mautod ang aton sining supply o konsang stock baladra. Parang hindi ma-stress ang ibang dira nga kung nagahawat-hawat na galing ilasa niya kulon sumuhon dira kagwai sa may mabakal sa butika, pwede mo kumuha ka-order sa niya actually no, online. Pero para siguradong ibang sa nito nag-stack na lang sa pilagid ka box sa niya reserve. Diyan bala ka mo sa nang makabakal sa niya. Actually sa mga butika, sa mga parmasya, sarang ka mo makabakal sa niya mga produkto nga na-mention na ton para sa inyo sa niya ikaayong lawas. Like sa isa na itong text Sir Dre, siya, Doc, correct gid. Ako, nami gid sa ako ng Santan Gold Herbal Tea. Kanami, isang tulog ko kung ginainom ko. Kag, why man ko yung problem, Doc? Sa pag pupo, that's why nga okay lang gid sa ako na. Okay gila, kung tulog mo lang emotion yung concern, makabulig yung Santan Gold Herbal Tea. Pero kung ibandira nga magluwas sa budlayan sila magtulog, hindi sila komportable, sila siringat yan, tapos constipated pa, mas labing nga makabulig ang Santan Gold Herbal Tea. Kanto ka mo sa mga butika, parmasya, no? Malapit sa inyo sa mga lugar available na niyo. Kung hindi gani, makalagaw makamo sa mga lagko ng mga butika man sini, pwede makamugyapon makabakal sini. Like for example, kung makasulod ka mo dira, makabakal ka mo dira sa ginatawag Mercury Drug Store. Kung may ginabakal ka mo dira ng inyo sini nga mga prescription medicine, gusto ka mo mag-ulayhon sini sa mga food supplement like Santan Plus Gold Capsule o iban pa gid sini nga mga suplemento naton, pwede ka mo makabakal sini sa Mercury Drug Store. Dira man sa Rose Pharmacy sa mga branches sini, sarang man kag available man ini mga product naton sa The Generics Pharmacy or TGP, South Star Drugstore, sarang man din mabakal sa Generica, All Green Pharmacy, mabakal nyo man din yung mga product. Ang na-mention naton na diri, hindi lamang diri ha, sa isla sang Panay, kundi sa bilog nga Pilipinas. Para sa inyo sa nga kahapusan, para nga hindi kamo sa nga maubusan sang supply sa mga nagagamit ng adaan, mga nakatilaw ng adaan, natilawa ng adaan nila, nga manamigid sila sa nga lawas. Kasi sa mga gusto, magtilaw pa. Pero kung gusto ka mo, pwede makamakakadto. Especially kung darima lang ka mo sa Panay, pwede ka mo makakadto dira sa Yes to Health Wellness Center na hamtang sa sa Ahiyang Building, Barangay Arroyo, Iloilo City, atubang langit sa Iloilo Midtown Hotel. Kamu makabakal, kung pwede ka mo makabakal dira sa tanan yung mga product ni Yes to Health, kagama namin pagidira kami libre nga konsultasyon. Magkinabatsyag sa lawas nyo, nga nakadamo naman sa inyo sila nga natestingan, natilawan, mga home remedies, even mga ginatumar nyo nga bulong nga daw kadugay na sa inyo sila nga tagabalik-balik magyapon ninyo sa nagilabatsyag. Basta makabulig ang nutritional therapy. Abikadto ka mo dira sa Yes to Health Wellness Center. Open sila actually no, Domingo, halin Domingo, Tobto Biyernes, alas 9 taknes aga, 12 to 5 ang takna sa hapon. Dira gali sa Bacolod City, may store man dira, CS to Health, dira nahamtang sa Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at ubang langgid sa Marayo Bank, Yes to Health Store. Pwede ka mo dira makabakal sa tanan yung mga produkto, ano? Nga makabulig sa inyo sininga ikaing lawas, mga na-mention na tondri sa aton sininga pag pangalagad. Yes, Doc, sugod nyo nag, inom ko sang Sunthon Gold Coffee, amo na gidni ang akon permi gina kafe. Hindi na ko niya mag hindi ko sa niya mag committer sa imo ha. Hindi niya makabaylo sa itsura. Makapabaylo ako na sa itsura ala ibana. basta may iban kaya nga ibana ginatumod. Makabulig ha, pahamis-hamis ang aton sa niya kutis, pabuhin-buhin sa mga kurinot dira sa aton sa niya guya, o kung napahinay sa niya pagkurinot sa guya, tungod sa collagen and glutathione, ano? Pero pagbabaylo sa niya tsura, hindi ito kasigurosin. pero at least, no, pinakapunto na ito, dira, ang balsang kilala na ito, at least ang ginainom na ito, Dok, may ginatawag binipisyo sa aton sa lawas tungkol ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Magluwas nga nakakafe ka na, may mga prutas at utanon ka pa nga ginapasulod sa imo sa nga lawas. Sa nagpamangkot dili sa aton, ano kuno ang maayo? Kaya nagaburo ng iya sa nga panulok. Nanotice ko, Dok, na one week doon nagsigisigi ang pag-blur sa akon sa nga panulok. Sign na balay ni Dok sa hindi ko maka-confirm na kung sign na isang cataract o kung anuman nga problema sa mata, no? Unless nga makapakonsulta ikaw ya sa aton iya mga doktor sa mata. Pero sige na pabangkot, no? Kung ano nga food supplement ang pwede mo tilawan, pwede ka makatilaw sa isang Visenex Plus Soft Gel Capsule. Actually, ang pagburon sa aton panulok, ando paghina sa aton sinipanulukan, ando hindi na kita makamurot sini, amat-amat na labo aton panulukan, ang isa sang posible kulang sa beta-carotene. Kulang kita sa antioxidant sa aton sininga lawas, tungod pida kita pakaunon sa isang utanon, pida kita pakaunon sa isang ginatawag prutas. Magluwas, bastante pa kita sa pulaw o kung basi nagabisyo pang ibang sinadira. Bastante makita sa tutok sa aton sininga computer, aton sininga cellphone, di baltagid ang aton sininga mata eventually. Abi try na itumar sa Visionex Plus Soft Gel Capsule para nga masuplayan nato na bisang dugang sininga kung kinanglanon nga lutein, zeaxanthin, beta-carotene, kag vitamin E ang imo sininga lawas nga makabinipiso sa imo sininga mata. Bisan try mo na siya 2 times a day lang. Straight bala. Good for 2 weeks and then after that, try mo follow-up check-up or follow-up message dari sa aton or gusto ka kadto dira sa Yes to Health Wellness Center for further sending ha. Agratawag paghinun-anon pagid no sa aton dira nga alternative medicine consultant. Kadamo na sa nabuligan sini nagaburo ng panulukan, nagagidatawag hindi komportable ang mata, do ka malas ang mata, nagakisap-kisap ang mata nga do ay man gani gina humod gid, may ibang gani sini nga daw naga double vision sila kung nagadulubli ng panulok sini. Nga nabuligan yun ang pawan sa paggamit sini sang Visenex Plus Soft Gel Capsule twice daily ang pagtumar sini. Kag sendok ako nalipay gid ko nga naka-discovery ko sang Sunthorn Plus Herbal Oil. Nalesen ko nung yasin nga worry sa dengue. Actually, yasin nga ginagamitan sang Sunthorn Plus Herbal Oil sa texer na ton para lang gid sa lamok. Amo lang gid na, wala na sang iban pa. Kati mosquito repellent ni no ang ginatawag nag-herbal as mosquito repellent ang aton sa nga Sunthorn Plus Herbal Oil. Kaya nga man, isa ka sangkap sa ni, o kung isa siya sa ringa sangkap, amo ang peppermint oil. Kontra gini, ni, kung nagtabo gini sa mga lamok, especially sa nagadala sa ni sang dengue nga kagaw. Hindi kita mapalapitan sa ni, therefore, hindi kita magka-dengue infection sa ni. Balikaw kita sa dako nga huol sa ni, no? At syempre, kagastuhanan ni, no? Kung nalimbawa, ma-contaminate kita sa ni, o kung ma-tublukan kita sa ni kagaw, dala sa ni sang sining lamok. But at the same time, nagabuli gini kondisyon sa aton sa nga panit. Kaya ang Sunthorn Plus Herbal Oil, may VCO, virgin coconut oil, kag may moringa oil, nga manamigid sa aton sa nga panit. Magluwas pa ang ating mga palang-alay sa lawas, mga palamuypoy, pati ang mga palamaol sa lawas, dira mabuligan man nga maremedyohan, kag ma-solusyonan. At kung may mga kuan, ambal sang kilala ko, siya, Doktor, yung may mga lusa-lusa ka, pwede man niya siya, tilawan mo, makabulig man niya sa may mga kuto. Dati budlay na kuno siya, budlay na kuno dok magdamo kuto basi lupad tas kawayan. Banyo siya nga dano kung gamitin nga dano sang Santhon Plus Herbal Oil. Pero kung nalimbawa, ang purpose siya sa pagpamanyo sang Santhon Plus Herbal Oil, kanaga pala nakit inyo siya nga lawas, pero kung ang pala nakit, doon din na madalasan sa bulubanyos, kati may ara, manggid yung mga sitwasyon nga amo siya na, pwede kita yung makatumar sa ang Cess the Pain. Kaya ang Cess the Pain nga ini, tiginhimo gid ni para sa mga palanakit sang aton sininga kalawasan. Available na ni sa mga butika para mas marapit sa inyo sininga mga lugar. Sakit inyo likod, sakit hawak, sakit abaga, sakit ulo, may ibang ganin sini may mga menstrual cramps, dysmenorrhea nga nabuligan sa paggamit sa nisang Cess the Pain. Gid malipat sa aton sini mga tagpanamati, isa sang gina remind sang aton sa Department of Health especially naga kan subong nagadata subong ang pagbinaha sa mga manubo sini nga mga area ta ang risgo sini dira sa gitawag paglaton-laton paglaptas ang kagaw halin sa ihi sini sang baboy ihi sang ido ihi sang kuring ihi sini sang ilaga gata asa ton risk sini sa leptospirosis isa sa pinakamanami naton sini nga mabuhat likaw gigita nga magubog sa ba kutob sa mahimo naton pero kung nalimbawa why man gid kita mahimo sini why kita choice sini magubog kita kag kung kaya man lang may butas kita sini pwede kita makagamit sini sang butas pero kung nalimbawa la dalom gid ang balsang kilala ko ate kung taga hawak niya dok nin na madalas butas na ang himuon nyo sina pagkataka sa tubig kung nakaubog gid man kamo panglimpyo kamo dayon gamit ang matinlo nga tubig kaggamitan gid sang Santhon Plus Herbal Soap nga aman ginarecommend gid nato na paggamit sang Santhon Plus Herbal Soap para malimpyuhan ang aton sa nga panit malimpyuhan ang aton sa nga lawas batok sa mga kagaw nga mahimo magdala sa aton sang balatian kati may antibacterial property ni mo ang Santhon Plus Herbal Soap pati pagani sa aton sa nga ilok kung nagapangalisngaw gamitan na sa Santhon Plus Herbal Soap. Recommended ko, kung alam ba may body odor ka mo, banyusan yung inyo sining, kung gamitan nyo sa Santhon Plus Herbal Soap, inyo sining kilikili, habunan nyo mga hasta mga 20 seconds nga paghabon dira, no? Pagkatapos, ipabilin nyo ang bukal dira hasta mga 1 minute from 20 seconds, dugan lang ka mo sini sa mga 40 seconds sarado isa ka minuto and test nyo siya bunlawan para yung mga kagaw-kagaw gida bala mapapas amom lang ng problema dira mo kung balhason kita tungod sa kagaw ngayon na nagapangalisngaw ang aton sa nga balhas pero sa aton sa nga guya pwede kita iya makagamit sa Clear Skin Herbal Soap ang bintaha iya sa Clear Skin Herbal Soap kati hungod inigin himo para gid sa aton sa nga guya may kojic may glutathione nga mabuligan niya mapaputi ang aton sa nga panit sa amat-amat hindi man siling nagulpi gida kundi amat-amat lang balan mong problema sinis ang kalabanan gusto nila magdali sininga magputi ila sininga guya ano na magikaw that's why iba nagapalang upak amun yung problema sinipag pagkatapos pasila kapag sa adlaw nagduga kapag karon ha kay nagpalang gitom pag ito karon ang imo sininga panit samantala ang Clear Skin Herbal Soap amat-amat niya na nagapaputi sa aton sininga panit mga dark spots dira mga pinalian sa punggo dira mabuligan na no sa Clear Skin Herbal Soap pero kung gusto ka lang niya sang normal nga kung kabahin sa emosyon ng normal routine sa pagpanglimpyo sa emosyon ng panit, especially sa emosyon ng guya, pwedeng-pwede gamiton sa ni ang Clear Skin Herbal Soap. May vitamin C pag ito ni, nga nagabulig man pa kondisyon sa aton sa nga panit. May VCO man na ni, paano mabuligan? Hindi tuman mag-dry ang aton sa nga panit. Kag sa aton sa mga tagpanamati, especially sa mga nagareklamo sa aton na no, dumduman ko ni blang istorya ito nga dinasigay nga kan dinasigay sininga pangabuhi fast paced life pero ang kilala ko siya may ara dok madasig nga kung dasigon mo nakigyan ka sa sawa mo sa kono na siya balaman na nando ka sa bagay balaan na niya sa mga may sa mga may asawa no sa balaan ganit sa may asawa pero may nakapunto sininga concern bala nga nagahina na ang ginatawag sexual performance actually ang ginatawag isa sang ginapatimaan sininga ang isa ka tao sini healthy pa kun healthy ang iya sini nga sex life it means nami ang kondisyon sini sa heart nami ang kondisyon sini sang kaugatan nami sini ang blood circulation Ha, gani sa mga tagbaramati na tundira, kung kuan gani, kung gitawag may medyo may hutay pa gani, kag medyo agresibo pa gani, isa na sa pasalamatan na ton eh. Kaya butong balon, nami ang kondisyon sa ito sa nga cardiovascular system. Pero hindi man balikawan nung kaysa tungod sa kakapoy, sa ibansa ni nagaluya ang lawas, damo sinisang mga nag-aagaw sa ito sa nga atensyon, kulang kita sinisang focus, nagkakadulaan kita sinisang gana, especially sa patag iya sa gitawag ukon sa mag-asawa iya nga kinanglanon gid obligasyon sang bana sa asawa, obligasyon sa isang gitawag asawa sa bana para nga mangin kabahin, makun kabahin ini sang aton sa nga healthy lifestyle. Di ko nalimbawa nagabatsak na kamudra nga medyo nagahina ninyo sa nga performance, do medyo hindi na makapahutay tungod sa kakapoy kagti generally do ay nagiyagana eh. Ah, kung kaysa ang balsang kilala tas ni siya madudahan pa dok mo siguro daw may ginarimitan ng iba na pero ito do siya na kakapoy ka-stress sa pensar abin nyo kung nano base sa pagtuon ang kombinasyon gali sang maka kag clavo waska na mi gali hindi lamang sa physical ang iya sining epekto kundi lakip na sa aton sa pamensaron, nagabulig sang nagapanayanaya sa aton sining pensar, nagabulig man sa para naganami ang aton sining blood circulation, nagabulig sa para gani increase sini ang aton sining gana ang aton sining libido para nga ang aton sining sexual performance maalalayan nga kun hindi gid mabalik sang una no sa aton sining mga tagpanamati ambal sang kilala ta kay senior citizen na siya mo sa kundi gid mabalik do sang una nga daw ginatawag 20 hon pa lang edad ko. So, kontento na kuya dok. Bisan makaisa lang sa saksimana. At least man lang ano. Makaisa sa saksimana kaysa siya makaisa sa katuig bati problema ganay na sa aton sa mga tagparamati. Makaburig sa aton ang pagtumar sa isang turbo dietary food supplement sa makalalakin handira. Nga medyo nagahina na ang inyo sininga sexual performance. Manami sini kay bisan kaduha lang siya sa kasimana mo tumaron, pwede na. Kag tumaron mo siya, 30 minutes antes sini ang sexual activity. Available din sa butika, available man din online na sa iban lang na gusto lang magpa-deliver. Sa inyo sini tagsa-tagsa ka mga panimalay, pwede ka mo sini maka-order sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Ay, may nagtugon galing sa akon. Sige, latulat lang. Duha gito ko nung katurbong iya. May nag-message, pwede palagas pa. Wala, tulaton nyo lang ha. Kaya i-deliver o kung dalaan ta ka mo sang ulay hunanta sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Pero hindi man butong balon nga nagagamit ka sang Turbo Dietary Food Supplement. Hina nimo sexual performance ha. May iban nga ginagamit nila. Kapin pa kung may ginapulawan sila, may ginasakuan sila, kinagabulig ni pahutay, dugay kita kapuyon sini, nagabulig dugang sa aton sining energy, kinagabulig sa panami sa aton sining blood circulation. Bisan every 3 days lang ang pagtumar sini sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Well, sa aton sini mga tagbanamati do kalang-alang na naman sa aton sini nga oras sa aton sini nga pagpangalagad pero kabay pangabisan paano nakabulig-bulig sa liwat ang aton sini nga program sa inyo sini mga tinguha. Sa pagpasanyog sa inyo sini nga ikaing lawas, pagdugang sa inyo sini mga ihibalo kung paano naton tatapon ang aton sini kalawasan, but most especially kung paano bala naton malikawan nga hindi kita sini magkabalatian kutob sa mahimo. Gani sa way bayan sa liwat ang masunod na aton sini nga mga pagpangalagad para sa dugang pagid sini na pagdugang sa aton sini nga mga nahibalaan ng adaan o kung dugang pagid na pagtukib sini sa mga sekreto sa likod sini sa mga tanong mga natural nga mga sangkap. Natural sini yung mga metodo nga makabulig pa bakod sa aton sini kadawasan, makabulig pa ayo sa aton sini mga balatian. Sa kinaandan ng inyo certified naturopath practitioner, Dr. Leo Amos, nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin. Aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan. Kay sunupa sa ginasiling, health is wealth. Health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
2: Yes, to health!
3: XFM.
2: XFM.
4: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-asawa. Ang mga salita ng Diyos na nagmula sa banal na kasulatan. Efeso 4.2 Kayo'y maging mapagkumbaba, mahinahon at matyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahalan sa isa't isa. 1 Pedro 4.8 Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahalan ay pumapawi ng maraming kasalanan. 1 Korinto 13.13 Samantala, nananatili ang tatlong ito ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Manalangin po tayo. Kayo po ang lumikha ng babae at lalaki upang magmahalan. Kayo ang nagtatag ng pag-aasawa at kayo rin ang nagtataguyod nito. Salamat po sa kaloob ng pag-ibig. Sa kabila ng masalimuot na sanlibutan, kayo naman ay naglaan ng isang katuwang upang maging matatag sa mga suliraning kanilang babatihin. Ama, ipagpatawad niyo po ang kanilang pagiging makasarili. Ang mataas na boses at masasakit na salita na nabibigkas tuwing nagkakaroon ng pagtatalo at pag-aaway. Alisin nawa sa kanilang kalagitnaan ang galit, pagtatampo at selos. Linisin po sila sa kanilang pagsisinungaling at pagtataksil. Kayo ang Alpha at Omega. Kayo po ang nakakakilala sa bawat isa ng lubusan. Kaya naman aming idinudulog ang mga mag-asawa sa inyo. Isang malaking hiwaga na pag-isahin mo ang dalawang taong nagmula sa magkaibang pamilya. Ibang kaugalian at kultura. Kayo po ang masigit na nakakaalam kung bakit ito ay inyong pinahintulutan. Tinuturuan niyo po silang magkaroon ng pag-ibig na tulad sa inyo. Isang pag-ibig na hindi humahanap ng kapalit. Isang pag-ibig na handang magtiis, umunawa at mapagpatawad. Kayo nawa ang maging sentro ng kanilang pagsasama. Dahil malibang kayo ang magtayo ng kanilang tahanan ay magiging walang kabuluhan. Sapagkat sila po ay mga taong puno ng kahinaan. Sila po ay madaling matukso. Sila po ay madaling manghina at mawalan ng pag-ibig. Ituro niyo po sa kanila ang tunay na pag-ibig. Ang pag-ibig na masusumpungan ng banal niyong kasulatan. Ang pag-ibig na matyaga at may magandang kalooban. Ang pag-ibig na hindi maingitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. Ama, ituro niyo sa kanila ang pag-ibig na hindi nagtataglay ng magaspang na pag-uugali. Ang pag-ibig na hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Ang pag-ibig na di nagagalak sa paggawa ng masama sa halip ay sa katotohanan. Ang pag-ibig na matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtatyaga hanggang wakas. Ang kanilang tahanan nawa ang maging larawan na isang maliit na paraiso dito sa lupa. Ama, iiwas niyo po sila sa mga tukso na sisira sa kanilang pagsasama. Ipaalala niyo po palagi ang tipang kanilang sinumpaan sa panahon ng kanilang kasal. Tulungan niyo po sila na maging matalik na magkaibigan. Maibahagi nila ang kanilang mga kahinaan sa isa't isa at magdalanginan para sa isa't isa. Nagpapaabot po kami ng espesyal na panalangin para sa mga mag-asawang nabubulid sa pangangalunya at naghiwalay. Kayo po ang dakilang karpintero at anumang bagay na nasira ay kaya niyong maitayong muli. Sagipin niyo ang kanilang pamilya. Papanumbalikin ang kanilang pag-iibigan. Papanumbalikin ang kanilang tiwala. Hilumin ang mga sugat na dulot ng puot, masasakit na salita, pagsisinungaling, pagtataksil at anumang mga naging dahilan ng kanilang paghihiwalay. Amin pong pinagsusumamo ang biyaya ng pagliligtas sa kanilang mag-asawa. Ang pagpapatawad dawa ang mamayani sa puso ng mag-asawang ito ngayon at magpakailanman. Tulungan niyo po sila na magkaroon ng isang pag-iisip at magkaroon ng isang desisyon. Maiwasan nawa nila ang pagtatalo at di pagkakasundo. Ipaalala niyo nawa sa asawang babae na siya ay magpasakop at igalang ang kanyang asawang lalaki tulad ng pagpapasakop sa Panginoon. sapagkat ang lalaki ang itinalaga niyo ama bilang ulo ng kanyang asawa, tulad rin naman ni Kristo na siya ang ulo ng iglesia. Maalis nawa sa kanila ang paghahari-harian at pagmamataas sa sarili. Gayun din naman, ipaalala niyo rin po sa asawang lalaki na mahalin at ingatan ang kanyang asawang babae tulad ng pagmamahal at pag-aalaga niyo sa iglesia. Kayo nawa ang maluwalhati ng mag-asawang nagtataglay ng tunay na pag-ibig. Maisakatuparan nawa nila ang inyong kalooban sa pagtatatag ng pamilya. Salamat po sa biyaya ng pagkakasundo. Salamat po sa pagpapadama ng tunay na pag-ibig tulad sa inyo. Salamat po sa pagpapatibay ng pagsasama ng mga mag-asawa. Salamat po sa inyong pagdinig ng aming mga dalangin. Hindi dahil kami karapat-dapat, kundi dahil sa dugo ng aming mahal na tagapagligtas, na si Jesus. Amen.
2: X FM. Mga katupa, excited!

0: Sample Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Plus pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sa 5,000 pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sa grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. See posters for details. Promo period kaling March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 02938 series of 2026. Work responsibly.
0: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
4: Good thing, may Santon Gold Coffee Mix.
3: Maluwas, malamit gin,
4: may free collagen,
3: ang guto tayong kapa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape ka na, lalakas, gaganda ka pa.
5: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, ginumin at namnamin ang health benefits na taglang nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap.
6: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
9: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, kailangan natin ko.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
10: Bilang isang post-seller agent na nakapaternship, importante na maging energetic at malayas ang health ng sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
12: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
14: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
15: Oh.
14: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits ng Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, anti-bacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na? May Santone at Vitamin D3 ka pa.
2: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: May nagdaog na sa Gold Eagle Beer. Premium sa Taansan Promo. Si Benji Sararanya, 60 years old. Halin sa Haro Inrilo. Isa sa mga maswerte na nagdaog sang 5,000 pesos. Isa katansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka na magdaog at nahayon sa paghulog sa entries. Para sa chance ka magdaog sa cash prize, grocery package, kan mobile phone na di. Base ikaw na ang masunod na maswerte na magdaog sa mga papremyo na nagabalo. Tub-tub 2 million ka pesos. I-like and i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kompletong listahan sang mga nagdaog. See post for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027. For DOH, BAC, FRR, Permitter, 0293-0-4026.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Gwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, oh, gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo din Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, abaklan ka. Pero galit lang bala. Di yung tagalit mabayad sa tuition mo.
6: Oh, galit. Diri yun.
7: Ah, dali na.
8: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala.
11: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
10: Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
12: Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
13: Ako nga pala si Rodolfo Puente, si San Tricycle Driver. Ang hirap na magkasakit. Kaya uminom ako sa Santone Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko ang Santone Vitamin C.
12: Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
14: Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
12: System

0: pain. Fast and safe. Assist the pain. If symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga butika.
1: Katropa, yari na natin winners sa atin weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
2: Ako si Rowena Manuel sa San Carlos, Anilaw. Nagpasalamat sa XFM kag kay Dr. Nilito Oy sa ako nga nadagat na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
1: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
3: Diet na kabuwasa.
0: XFM.
4: Patropa mo!
5: Exciting!
0: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, justisya. Sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o kundiktado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
6: Plus Gold.
7: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
9: Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan.
6: Santon Coffee Mix.
10: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
11: Ice yan!
10: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
12: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Yan is Galona, Senior Citizen. Burn skin ko. Or arms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
13: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit. Mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
15: Kung mamati ka sa XFM.
16: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
15: Kung mamati ka sa XFM.
16: Pero subong nga nagpamati na ko sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Marvel? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
4: Yeehaw!
5: XFM.
4: Patropa mo!
16: Exciting!

0: gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit ang kasukasuhan? Ang Premium D3 Soft Gel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Philippine Standard Time, ala 1:12 na sa hapon.
1: Ilonggo Cops on Air! Programa sang Iloilo Police Provincial Office na nagadulong sa inyo sa mga balita at impormasyon tuhoy sa proyekto, inisyatibo at accomplishments sang inyo mga Ilonggo Cops sa pagmintinar sang kalinong kagkatauhayan sa probinsya. Ilonggo Cops on Air! Ilonggo Cops on Air! Kagyari ang inyong mga Ilonggo Cops!

0: Mayong hapon, Irilo. Welcome na naman rin sa aton sining programa. Nga nagadulong sang balit informasyon sa buong man inisyatibo. Kagproyekto sang iyo sining mga Ilocaps. Kada Domingo sang hapon, alauna, dobdob, alas dos. Dari sa XFM Ililo. Ang nasangluan ko di ang Ilonggo Caps on Air. Of course, adlaw kita nga Domingo. Pizza 30 na. Katapusan sining Domingo sa subong bulan sang Agosto to iga 2026. Sa ngalan sa aton Provincial Director Police Colonel Abayani Manuel Razalan. Kag sa ngalan sa aton Public Information Officer Police Lieutenant Colonel Arnel Soles. Main ko po ninyo sa subong aga or sa subong hapon ang inyo sining kabalikat. Ako si Police Staff Sergeant Erwin Magarso. Happy Sunday afternoon everyone. Kamusta ba lang inyo sining Domingo sang hapon? Sa kagdaw nagnamin ang aton sining atsimpon o dari sa siyudad sang Ililo. About ra sa probinsya sang Ililo. Kamusta ba lang inyo sining atsimpo dira? Kagatani no? Ano man matalonsay lang. Kaya ka namin na sa aton sining atsimpo no? Kay although nga forecast. Hasta pa sa buwas nga lawas na sa holiday is mag maulano ng aton sining atsimpo. Pero sa subong no? Mangin na okay good. So thanks God no? Nga kanami sa aton sining atsimpo sa subong hapon. Kaya mo na blan no? Nga kadamo na gid sa mga kalamidad. Aton sining ginapakatubang no sa bugo sining kalibutan sang nagligad lang no may mga avalanche may mga flash flows or may mga flood flows no kag kung ano pa dang mga term ang ginagamit sa pag flash flood no nga naglontad ra sa country or sa nasyon sining sang Nepal kag medyo ano ni sa no mga boundaries ni sang areas kag nabukid sang Nepal no kag subong man sang China. So pati sa India no grabe nga mga kalamidad nga kalanabo kag way man naga pauli ang Pilipinas kay sa Luzon area nagabinaha man even sa NCR no naga grabe ang inulan sa subong pero mga moyo kita no nga ini malampawasan naton kay kadamo sa mga kalamidad no naga kalanabo sa aton sining palibot so kay kisa nga aton sining Mother Nature nagabalik man or nagapanukot man sa aton because man sa aton sining ginapanghimo siya. So always ang ginong mga antes kita maghimo sang isa sining kabutang, paminsaron man nato ng aton sining palibot, aton sining environment. Agod nga hindi man kita mabalikan no sang manablambal nila no nga waisang direkta sining balik kundi pagi sa mga kalamidad kag sa mga trahedya no nga nagaklanabo sa aton sining palibot. Kay kadamo sa mga area sa subong sang una wala ginabaha. Subong ginabaha na. Kung sa una nga mga areas nga basa pa, subong nagamala na. Kung sa una or sa una nga tiempo, ang mga malangang mga area, even ang mga disyerto gani subong, ginainula na, ginabinaha na. So muna blan, no, sa wise ang certainty or uncertain, kumbaga. Aton sining palibot when it comes sa magpanukot na. Aton sining palibot. Sa aton sining oras, nga launa, 18 na sa hapon. So ang inyo sining mga kaplisano dari sa Bugos nga probinsya sang Nilo. Sa gihapon na masako sa mga activities naton nga ginahiwat dari sa Bugos sining probinsya sang Ililo kag siyempre nung aton sining mga community engagement. Sa subong sining bulan sang Agosto no kag by next week. Padungan naman sang aton sining National Crime Prevention Week NCPW naton no that is September 1 to 7. Aton sining campaign no sang National Crime Prevention Week naton ang bugo sining kapulisan no ang Philippine National Police ang upod ng aton sining National Police Commission ang nagiiwat man no sa mga activities naton kag sa IPPO no by bantayan niyo na by next week by September 1 ang aton sining kick off and of course barayon man sa gihapon aton sining mga symposiums and mga orientations aton kag sa mga engagement ato no sa mga eskwelahan no angot sa sining mga emerging challenges ang encounter sa aton sining mga estudyante kag sa aton sining DepEd. So sa gyapon na way managapauli ang inyo sining mga kapulisan, ang inyo sining milukaps no, sa pagbuligid sa aton sining mga school authorities and siyempre no, aton sining mga parents and students. Diri sa Bugos nga probinsya sa Ililo na agad nga matagaan sa nga basic knowledge when it comes sa mga situation no, nga mga kaangay nga nagakalatabo sa iban sining nga probinsya no kag sa event sa iban sining nga pungso. But at this moment no, sa today's program naton, saya rin nakita no sa ikas 157th episode na. Ikas 157th ng episode sa aton sining programa sa Ilonggo Capson Air diri sa XFM Ililo. And of course, nagpasalamat kita no sa kaluan sa XFM Ililo. Kailabi nito sa aton sining Chief Executive Officer Dr. Remilito Oy no, sa paghatag no sa ligwa sa inyo sining mga Ilocaps no diri sa probinsya sang Ilo. Napaka program kita no every Sunday afternoon 1 to 2 p.m. And of course no, sa aton sa kaluan man sa aton sining station manager kay katropang Jose Albanias, kakaupo naton no sa technical side si katropang Alex Aspa. So at this moment pakilala naton aton sining mga bisita nagikan sa aton sining Regional Mobile Force Battalion 6. Opo dang aton sining mga mapisan. Kagaton sin mabuot kag maalwa naton sining mga Battalion Advisory Group for Police Transformation and Development members. Opo naton no, sa subong hapon diri sa aton sining programa. Agod nga maginunano no sa mga proyekto kag sa mga serbisyo man kag sa mga activities man. Sang aton sining RMFB 6 opo dang aton sining Bag PTD 6. So hindi na aton pagpatugayon pa, ipakilala na aton. Aton sining mga bisita no sa subong hapon, live diri sa studio sang XFM Ililo, diri sa Studio X no sang XFM Ililo. Aton sining Bag PTD member, mula sang liwan kundi una aton. Aton sining Bag PTD member si Sir JP Barangco. Sir, good afternoon, good sir. Kaga welcome diri sa aton sining programa Ilonggo Capson Air. Kaupo nimo sa subong hapon na kabalikat Erwin.
1: Man kabalikat Erwin kag sa tanan nga nagapamati sa Ilonggo Capsule Air sa programa under din sa XFM.
0: Thank you so much sir no, sa inyo sining chimpo no sa subong hapon nga mangin kaupo naton liwat no diri sa aton sining programa god nga maibaluan naton kung ano bala nga mga programa no sa aton sining Regional Mobile Force Battalion 6 in support with the support no sa aton sining Battalion Advisory Group for Police Transformation and Development. And of course kaupo man naton wala sang liwan kundi si Patrolman Renel Vincent Apid. Good afternoon, sir.
2: Mayong hapon na kabalikat Erwin sa ngala ni Police Colonel Alexander A. Rosales, our Battalion Force Commander sa RMFB 6, Deputy Force Commander Police Major Charlie E. Sebastian, and also sa Police Lieutenant Darlene May Bilino, our Chief BPSMU. Mayong hapon, ang isa tanang taga sumulunod kag tagapamati sang sining programa mayong hapon sa tanan.
0: Okay, thank you so much gitno sa inyo sining chimpo no sa subong hapon sir no. Bala man nato no medyo masako-sako ang aton sining mga kapulisan sa Regional Mobile Force Battalion 6 naton sa gihapon no way gid nagapauli man sa mga activities no nga ginahiwat diri sa probinsya sang Ililo no kag isa na dara no ang nagasunod-sunod ninyo sining mga activities. Para sa aton sining mga bago naton sining mga tigpalamati no diri sa XFM Ililo kag subong man sa aton sining mga viewers no pwede ba lang aton matagaan sir sang background ang kay Sir Patrolman Renel no ang aton sining mga kautoran kung ano bala ang dako nga bulig sang aton sining Bag PTD 6 sa mga activities no sang aton sining RMFB 6.
2: Okay, so ang aton nga mga kapulisan sa RMFB 6 and also kaupod sang aton nga mga membro sang Bag PTD 6 nag-always gid kag every month nag-conduct sang mga nanadari-sari nga mga community outreach program kung sa diin makabuli kita sa community kag makasupport kita sa ila sa kung ano man nga pamaagi nga masarangan ta para mapalapit ang relasyon sang aton kapulisan sa aton nga mga pamuluyo. So ang amon sini nga ginahimo is we conduct activities, community outreach kag kung sa diin kayo masulod, like for example medical mission, libre ang libre gupit, hatag kalipay kay totoag dini kag pag lectures. Syempre community awareness program naton nga ma-aware sila sa aton nga mga layi.

0: Sining advisory group, Sir JP Barangas, sir?
1: Actually, kabalika tayo, Win, subong pa lang ako nga tuig naging membro sa Bag PTD na ito. I think, if I'm not mistaken, daw mga 5-6 months pa lang.
2: Five or six months.
1: Although, I think March ako na indak as the new member of Bag PTD.
0: Kagano na ito sining, no, sir, nga position as officer of the, member of the Bag, or Bag PTD na ito?
1: Member lang, kuya, sir.
0: Okay, no, so kaga, siyempre, no, representing man, no, sa, ano nga sector, sa business sector, I guess, sir, no? Ang imo sining, yes, okay, no? So, kaya ato ang sining, for information, no, sa ato ang sining mga pumuluyo, no? Ang ato ang sining mga advisory group, no? May mga members kita o representative, no, of different sectors, no? Aras kita sa mga business sectors, even media, no? Kaga, subong man sa mga youth and academe, no? Kaga, different sectors, may sa religious sectors man, kaga, lisari, dara nga mga representatives, kumbaga, kaga si Sir JP, no, yara sini sa business sectors. So, sa taon sini nga mga activities, sir, ano pagin nga, or luwag natin ibaloon man, sir, no? Kung ano nang mga activities ang imo sini nga naintrahan, kag naupdan, no, sa activities ang taon sini nga RMFB6, umalin sa pag join ni mo, kaga nainda ka as a member of the Bag PTD6, sir.
1: Okay, kabala ka tayo, since naging membro ako sa Bag PTD sa March 2026, nakaupod na ako sa mga activities like ang mga balik eskwela program sa natong nga Bag PTD, of course with coordination sa atong RMFB6, kung sa diin sa inang programa naghatag kita sa mga school supplies kasi makinahang nanon sa atong estudyante sa ilang pag-eskwela. Ang latest na naoptan ko is ang medical and dental mission plus nga may free circumcision sa Barangay Madong sa Haniway. At the same time, may natabo man dito ng mga bloodletting activity, no? In cooperation sa atong Philippine National Red Cross. Kaga may mga gift-giving man na on the same date of activity na ito.
0: So kung damo nagli sa mga activities, no, sa RMFB6, ang na-join na ni sir, no, despite sa lipot sining tiyon, nga nag as member, no, sa atong sining Bag PTD. Kaga ito na when it comes sa activities, kay total activity naman na istoryahan na ito, luyag na nato ni Baloon, no, kay sir, umpisa na ito, kay sir, Rinel, no, ang ano nga activity naman or nga pati gayunon by next week sa nga taon sining RMFB6 upo na nga taon sining Bag PTD kay Sir Patrolman Rinel.
3: So, ang aton nga activity sa sining September, inline naman ini siya sa aton nga Crime Prevention Week, which is ang RMFB together with the initiative of Bag PTD and also sa aton nga major sponsor sa ang Dueñas Anihan Eagles Club, magakandak kita sa fun run for a cause, maginatiguluhan nga padalagan sa paglaom kag kalinong. Sa September 5 2026 ini, sa Saturday, para at least pating may mga trabaho kag wala naga office, pwede gid maka-join. Ang aton nga assembly time is 4 a.m. in the morning, maga-start ang aton nga registration. Ang target na nga start is 5:30, but other than that, before mag-start sa 5:30, may ara kita nga mga warm-up, kag may mga ara kita nga Zumba together with Tower C Zumba Squad and together with our RMFB6 dance group. Sa ato naman nga venue, kita mag-start kita sa Haniway Town Plaza, Haniway Iloilo, pagadto sa ano, sa Barangay Madong Road.
1: Bungol.
3: Barangay may Bungol rather. Pag sa may duha kita categories, no? May ara kita sang 3K and 5K. So, ang aton nga registration fee is for regular 100 pesos kag sa aton naman nga 5K is 150. Sa students sa students rate naman, bali may discount sila pag ito lang nila ilang ID. Sa 3K is 50 pesos kag sa 5K naman is 100 pesos. Ipakita lang nilang ilang ID kag para ma-claim nila ang 50% discount. How to register, kung paano sila mag-register. So, ma'ams and sirs, sa aton nga mga tagapagbalamati kag sa mga interesado nga mag-join sa aton nga samon nga activity, pwede nyo gid ma-visit ang amon official

0: Facebook page sang RMFB6 kag pangitaon ang amon nga post regarding sa sina nga ano nga activity. I-scan ang QR code kag i-complete ang pag-submit sang inyong mga sa registration form. Kag i-confirm lang via email, mayara naman kita dira nga ginbutang man nga numbers sa aton nga GCash para pwede na ka makabayad online kag pag-abot nyo dito sa registration area sa date na ihambal nyo lang inyong alan pagkita sang ID, tagaan na kamo sang race vibes, hindi na kamo mag hassle madugayan pa. So amoy na nga aton nga background kag details sang aton nga fun activity sa September 5.
1: Oo. Kay Sir JB naman, no? Anong activity na ito, Sir, nga fun run, no? Sa mabusin ng Sabado, paano ba lang ito ininadihon, Sir, ang ito, or matigayon, ining activity, kag ano pa, or paano ba lang ito iningin na istoryahan, kagong nga September 5 din ito inina pili, nga mag-iwat kita sa ito sining fun run, Sir JB, Sir.
2: Okay. Ang bala mo kabalik at Erwin, no? For the year 2026, para balang aplastado na kag kumbaga naka pre-planned na ang tanang activities sa BAG PTD from January to December nga mga monthly activities is naka-inline na ina siya. That is of course nag-anchor kita sa iya sang kung ano ang tema ng activity sang RMFB6. So for this September, since crime prevention week, crime prevention month, at kati usual inaya ang pag-seminar, usual na ang pag-atag sa mga talks, pero we have come up with an idea nga kung paano nga maka invite sa mas madamo nga mga partisipante kag naisipan naton ang paang fun run. Of course, it's not only through the BAG PTD, but hindi ganyang koordinar naton sa local government sa Haliway. Kag nakapasalamat kami kay Mayor Paul Parian tugang naging gintugtan man kita na maghiwat sang aton activity on the said date sa palabuton ng Sabado. At the same manner, everything was coordinated as well with the local sports council. Ang sa MDRMO, sa Bureau of Fire. Kati during the activity, we have to make sure the safety sa aton ng mga runners. Kaga as they say, di bala, inevitable ang aksidente. No yes. Matter how careful we are, hindi ko dyan malikawan kung isa may aksidente again. So, mas manami inayang preparado lang yung balaang tanan. Kaya, on that, pasalamat kami sa suporta sa aton local government. Kaga, siyempre, sir, in the financial aspect of organizing this event, may mga arakta sponsor, no? Ang aton major partners na dere is ang Duenas Anihan Eagles Club. Led by our club president, Kuya Bok Angelias. May ara man kita sang mga individual partners na mga businessmen around sa Banwa sang Haniway na naghatag man sang ilang contribution na para nga matigayon ang aton nga activity nga ini.
1: Okay, no? So kumbaga kung sa pagplano pa lang kagasubong man, agon nga matigayon ang activity na ito na madamo sa mga stakeholders kag supporters naton, kag mga sponsors naton nga nagupod sa sining activity. Kag this is the sir, no? Pagkabalong nato muna nga pinakanubo, no? Nga registration fee, no? Nga giniwat nga fun run, no? Dari sa probinsya sa Iloilo for this year, I guess, sir, no? Kagtapos may ikongs dyan, may discount pa again.
2: Yes, sir. Actually, we all know nga ang iba nga nag-organize ang fun run is medyo pricey.
1: No.
2: Kasi, siyempre, may mga monetary prices sila na pinapangatag. Since this activity is run for a cause, ang pinaka-premium nga makuha sa aton participante dere is ang feeling of service sa iba nga tao. Kaya ang tanan nga proceed sila dere magkakanto sa aton nga beneficiaryo, which is the fire victim of or rather victims of the fire incident sa Barangay Barasalon sa Banwa sang Haniway. And this is also actually kumbaga kakaiba nga project ni BAG PTD in collaboration with RMFB6 and with our major sponsor, because As always, daw do ka common bala kabalikat Erwin na gatag kita sa mga bugas, gatag sila kita sa mga gifts, bala. Pero this time, ginpaagi naton sa isa ka fun run or sa isa gadya balakad daw makambaka nga mas madamo ang makapartisipar sa activity nga ini. Hindi nga pag-abot naton sa lugar ma-distribute lang kita sa kung anong goods ang madala naton. And hopefully if everything will be mas manami in the future, we can hold this one siguro on an annual basis na lang. Of course, with the approval of all the members of the BAG PTD.
1: Mas manami ganin, no, kung every quarter or ano, may fun run kita ng pagbato, no? Depende naman siguro sa outcome, sir, sa sining activity natin.
2: In as much as we would love. At siyempre, we have to consider, man sir, ang aton ng mga operational expenses, ang aton ng mga ang routes naton, di ba? Kasi I'm pretty sure kung sa Subong 3 kilometer kag 5 kilometer ini may kag ang participants manamian sa Sabado. Basta mag-ayo sila nga, bipalabalabaan yung manamong dalaganan. Mag up to 10 kilometer na kita sa dasod o 7 kilometer, that would entail another set of planning na naman kung paano natin ma-secure ang ilaman ng safety for the first place.
1: Okay, no? So kay Sir Patrolman Rinel naman, no? Kung ano naman ang mga incentives or ano naman ang mga perks, no, kung once ka mag-join sila sa atang sininga fan runs mabot sininga Sabado.
0: So first, kung ano man ang mabaton sa aton nga mga ano nga mga ma-join sa aton nga fan run is syempre ang first gida is sa lawas ta mismo. Maka-exercise kita, ma-promote ang health and wellness, mga fitness sa mga titos and titas nga medyo nagakaedad naman. Hindi man sila yung magdalagan, pwede sila yung ka-jog walk, at least together with other people, ma-enjoy sila. Baga ma-promote ang happiness man sa heart, sa heart nila. Kasi hindi man sila sing maboring, balang for example, ga-walking ka lang gani, kisa ikaw lang isa, ga-jogging ka man, ikaw lang isa. Diba do, ka-boring man, kag-wala ka sa makita, dira iya, damo ka mo, at the same time, makabulig ka mo. So, sa ato naman sina nga, no, nga ang awarding, so may alam kita nga ikahatag ng mga certificates and mga medals for the first place to third place. Also we give our ano sponsors our sang mga ano sang mga token. And also every ano naton, every participants naton mahatag kita sang keychain. Nga may ara sang logo sang BAG PTD kag RMFB6 nga kumbaga makita nila kung sa lalo na sa mga estudyante ginabutang nila sa ilang bag or sa ilang motor, makita nga ay amo ni pag fun run ko, matandaan nila si RMFB kag matandaan nila si BAG PTD nga naga ano sang nagpromote sang aton nga fun run.
1: Kag maka ang tanan, no, ng mga finishers sa makakuha, no, sang certificates, no, makatapos sila. Kag siyempre, no, mo nang nauso, subong na kadamo, subong sa mga fun run or mga ano naton, mga atleta to, no, or fun run enthusiast naton, no, nga ang iba naka-join mga koleksyon na say. Nawas ka may mga certificate ka na maka-join ka, at least daw ano mo na sa daw na-notice ko na ako, no, even kaning mga ilong caps naton, no, damo kang na-intrahan, no, iban kaning bayad dalag ko man, no, mga dalag ko mga event ka mga fun run, kay part na sang enjoyment man, no, kag socialization naton. Kag kay Sir JP naman, no, ang ini nga fun run bala naton, sir, is sang this year, this is the first time, sir, no, nga nag-iwat kita or mahiwat kita sang fun run, no? This is the first time, no, for this year, 2026.
2: Yes, sir, actually, not only for 2026, but I think this is the first fun run hosted by RMFB6 kagbag PTD sa Banwa sa Ganiway. And muna ka na ba kung depending on the result of this one, the next fun runs will be determined. Kasi kung daw madamo ang makasaho, madamo ang aton nga participante, I'm pretty sure nga sila ang maayo sa aton nga ma-organize kita liwat sa amo sining nga activity, no. Kasi siyempre balaan man aton nga tiambagan ila, di bala, running era subong, di bala, kasi daw everybody is conscious about their health, nga kwan bala, nga ga-invest ganyang ibandra ang mga professional siya sa mga mas managmi ang mga running shoes, bala, mga managming equipment, pero di kitaya will just take it one step at a time, pero we will have to make sure siguro in the future nga mas maka-hold kita hopefully sa mas malawig nga route for our fun run. Kaga mas ano ay mas kung mas madamo pagid bala nga mga tokens or eventually prices na ganang mahatag natin sa ila.
1: Okay, no? Sa Kaiser Patrolman na Rinel naman, no? Paano na yung mga asay sa posting natin sa Facebook na may mga contact number bala kita or direct number bala kita mahatag agon nga maka-join sila sa aton sining apadan. Kag sa mga layo sila, no? Kung hindi man sila sa taga-Niway, pwede bala ka-join sa aton sining apadan.
0: Bali ang aton nga activity is open gid sa tanan nga mga enthusiast nga mga mahilig sa fun run. So you can direct contact us sa number namon sa amon nga PCR sa aton nga Facebook page. May magluwas dira, pwede ka mo kuha sang details kag prior from the activity. We consolidated letters and invitations sa mga schools and other sectors para mag-join sila sa aton activities. Actually, nalabot na naton tanan ka pang invite ang nanarisari nga banwa sa palibot sang Haniway. Not just sa palibot sang Haniway, yung tanan nga malabot sang aton nga Facebook page. Kag ang gusto gid nga mag-join, pwede gid ka mo ka ano ka join sa
1: amin. Kag magita dra nato nung QR code no sang aton dra nga sa SOCAR naton, pwede nila na maskan wagon nga mag-register no. Kagang by the way, why ni sang age limit sir no or pinaka minimum edad nga pwede mo ka join as long as nga nagalakat siguro?
0: Wala. Bali open siya sa tanan sa ang 3 kilometer run kag 5 kilometer run open siya sa tanan nga ages. Nilulo ka pa da iya kung dasig ka pa padalagan sa teenager matawag ka gidya. So para ma-promote man ang health and wealth kay health as well. Baga exercise na lang nimo. Baga naka exercise na kita, nakabulig pa kita sa aton nga isig pareho pinagi sa aton nga pag register kag pag-join sa fun run sang RMFB6 together with Bag PTD and our major sponsor nga sang Daek.
1: Okay, no. So ano oras gini sa liwat kani sir ang aton sining ang pisa nga activity naton kag ano ba lang mga pagpasunod sa activity naton sa mabot sining September 5. So is mag-start ang aton nga fun run.
0: So ano ko lang i-reiterate ko lang sa September 5, 2026, our activity will start at 4 a.m. The registration will start at 4 a.m. And pagkatapos ng registration, we will be having a warm-up exercise or like Zumba. Zumba kita, masaot-saot, kag mag antes magdalagan, mang stretch-stretch para iwas pulikat, iwas kita sa mga biring, kaya iban na madalagan nga tudo para magdaog. So, pagkatapos na, by 5:30 ang gun start naton. So the end of our program will be 7 or 7:30 tapos na kita sina. So para ang tanan nga maka-join kag may mga work pang iban, makabalik pa sila sa ila work kag ang iba naman makapahuway na.
1: So kay Sir JP naman no, ang aton bala sir nga mga partnered agencies man or like sa aton sining yung garimo naton or even medical assistance aton naka-standby man bala sir while ongoing aton sining pagibaton sining panrads mabot sining Sabado.
2: Yes sir, actually last Thursday ko magkaplanchado na ang tanan together together with our NDRMO, together with the BFP, together with the Haniway Municipal Police Station, with the traffic management. Ako magagin plastaron na itong tanan, kaga may mga standby personnel kata during the event proper.
1: Kaga basi ba yung arap mga individual, sir, nung makabati sa itong sining programa, nung luyag mag-support sa itong sining activity, sa diin bala sila pwede ka pakigamot, kaga paano sila makano sila sa itong, sir? Makabulig, sir.
2: So sa tanan nga malabutan sa amo sining programa sa Subong, ako ang gikamog na imbitar nga mag-participar sa aton nga run for a cause for sa September 5. Okay, 5:30 a.m. ang atong gun start. Sa mga malayo sa banwa sang Haniway, pwede ka mo makaparegister through online ara das naka-flash sa screen ng aton nga ano, nga QR code. Kag sa mga pumuluyo sang Haniway, May ara makitang on-site registration. Mm-hmm. As mentioned by Sir Rapid, at ito na start at 4 a.m.
1: Yeah.
2: So, tanan nga ways gina-ano na to, gina-obra na to, para makater. Kasi sigurado ako, sir, with the help of a DYLGU, hindi lang 300, hindi lang 400 ang madalagan sini.
1: Mm-hmm.
2: Kati RMFB alone, RMFB 6 alone committed already 100 runners on their end.
1: Mm-hmm.
2: So, plus ang mga major sponsor na itong kaduan niya sa Nihanda Eagles Club, ang ilang ang mga members, padalagaano nila sa Amosin ng Adlaw.
1: Oh.
2: Plus pa ang mga aton ng mga regular runners nga nagamahiling mag-jog dala sa Banuwa sa Kaniway, for sure on that day, maparegister na gina na sila.
1: Oh.
2: Para man nga mas makabulig sila. Kag kung pagi luwat sa aton nga pag-dissemination information sa aton nga Banuwa, may mas madamo nga encouragement nga matabo. Kaga siguro, di ba, imbis nga 300, 400, basi nga mag-double na nga aton runners. And we welcome that because the more the merrier on the day.
1: Kaga wala ni limit, no? Kung magkala ni isang siling, tama na.
2: Wala.
1: Aton siling open gate.
2: Kaya wala, hindi man ini number one tournament.
1: Yes.
2: So run for a cause, pwede man nga pag-gansert, dalagan ka kung after a few meters ka doon makapoy ka natin, just have to walk. Importante lang is ang safety man bala sang tanan.
1: Yes.
2: Nga at the end of the event, wala sang untoward incident nga matabo sa aton.
1: Mm-hmm.
2: That is why, again, may mga water stations kita nga naka-standby. May ara kita sang mga ambulance nga ma-standby on the event. May ara again i-deploy ang MDRMO naton sa mga personals nila nga mga upod gid mismo sa mga runners para nga ma-secure man naton ang ilang safety.
1: Okay. So mo na naka all set na no aton sininga pag patiguyon sininga fan runs mabot sininga Sabado. So bagaway sila sang kadlukan dapat wala sila sang i-worry no kay all set na ready na in case nga malipong ka may magasalo na tara sa imo. Kaga siyempre no enjoy lang no kay Monica sadya no kay pamapaganti kita Sabado no maka-join man tani kita no kay sa mabot sininga Sabado tara September 5 akong lapit lang no pwede ka mo kay ngabot no kung hindi man ka mo dra kasulod or may naman yung sinya data or hindi ka mo ka-register online no pwede ka mo ka-walk-in dra no asa din ganit sir ang aton sininga registration na mismo ng area sa dra sa Banuwa sa Kaniway sa September 5 ay kay patrolman na rin
0: bali dira lang kita sa may ano sa may Haniway Plaza lapit sa town hall.
1: Mm-hmm.
0: Dira magbutang kita dira sa aton nga mga tables wherein ara dira ang aton nga mga physical nga registration kung hindi man ka mo maka registered through online pwede ka mo kakadto walk in online walk in kag makapa-register in person in personal kung mag join ka mo.
1: Yes. So pagbaga mo na no tanan nga mga no dira nga tagaan ato na ligwagid no. Pwede man kamo kay ngabot no alas 4 sa aga dito sa mabot sini nga Sabado. Aga pa kamo no good nga mas manami kung nga aga pa kay siyempre malamig pa kag kondisyon na dapat no kay may warm up kita. Kag I guess ko siguro may mga aros kaldo man siguro kita sir.
0: May ara kita nga gin provide nga light refreshments and water para sa aton nga mga runners kag siyempre our water bottled waters are supported by our sponsors. I would like to thank the following sponsors na lang gali kabalik at Erwin before we end this acknowledge naton sila. So first ginapasalamatan naton ang aton nga LGU Haniway by our honorable mayor Parian and also our MDRRMO, BFP, kag ang aton nga MPS. Kagari naman sa aton nga mga sponsors, we have Ramdos Internet and Pizza Price nga ginatag-iyahan ni Sir Romel Anario. Ang Macor Merchandise incorporated in Haniway, Mr. Atong Sikito, Mr. Bernardo Hintel, Prince Hypermart Haniway, DLS Marketing Haniway, Daik, our Dueñas Anihan Eagles Club, Paaso Grill and Bar Restaurant, Kilois Inasalan, Masidlak Black Gold Sapatilla Eagles Club, which is our event and program will not be possible without these people, kag without these sectors nga nagbuligid kag nagahatagid sang ilang masarangan nga ibulig sa aton nga kapulisan kag sa bag PTD para matigayon ang ining programa naton. So we have to be thankful of them kag by God grace ang Ginoo nang magatag sa ila in return.
1: Yes, okay. Kay Sir JP naman ang aton sining acknowledgement man sir kag final message naton sa aton sining mga viewers and listeners naton address aton sining programa.
2: Okay, first and foremost, no, gusto ko lang pasalamatan ng XFM sa staff and management kag siyempre kay station manager Sir Josel Banyas, sa imo kapuso Erwin sa paghatag sa amon sang panahon na ma-disseminate namo ng information nga ini bagi sa inyong programa sa palabuton ng September 5. At the same time, na-mention naman ni Patrolman Apid ang mga tanan ng mga sponsor. Ang ako na lang siguro is last invitation na lang sa tanan na kung available ka mo, kung wala man sang da importante ng kalantuan sa Sabado, base yes. Pwede nyo mabulugan ang activity na ito ngayon eh. Again, sir, madamo nga salamat. Kagabay pang sa palabuton ng programa ni Bag PTD, matagan nyo pa kami sa siyempo para maka disseminate kami sa information naman paagi sa inyong programa dere sa XFM.
1: Okay. So, thank you so much gino sa aton sining mga guests, no, gikan sa aton sining Regional Mobile Force Battalion 6. Of course, ang aton sining Battalion Advisory Group, no, for Police Transformation and Development. Kopo naton ang aton sining sa business sector, si Sir Master JP Barranco. And of course, no, sa aton sining mga live viewers, dira kag mga listeners aton, saan nga pamati, no, sa DYOZ, no, sa 100.7 FM, sa inyo sining mga radio dira, no, sa XFM Ilo, pwede ka mo dira, no, ka-join sa aton sining activity, no, sumabot sining Sabado. And of course, no, salamat kikita, no, sa kaluwa, no, sa XFM Ilo, mga program kita every Sunday, 1 to 2 in the afternoon. Ela binagino sa aton sining station manager kay katropa nga Josel Banyas, and of course sa aton sining chief executive officer Doc Rimilito Oy. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at naramdaman. Ang kalinungan kag tawayan sa aton sining probinsya, obligasyon sang tagsa-tagsa. Madamong salamat sa inyo sining pagpuno sa aton sining programa. Nga nagdulong sang balita impormasyon subong man inisyatibo proyekto kag serbisyo sang inyo sining Melo Caps. Ang wala sang liwan kada Domingo ang Ilonggo Caps on air. Sangala sa aton Provincial Director Police Colonel Abiani Manuel Razalan. Kag sangala sa aton Public Information Officer Police Lieutenant Colonel Arnel Soles. Inkaupo ninyo sa subong apo ninyo sining kabalikat. Opo ng aton sining Battalion Advisory Group for Police Transformation Development, si Sir JP Barranco, and Patrolman Rinella Vincent Apid, and of course kay Patrolman Montañez. Okay, thank you so much kino sa inyo sining pagpupon sa aton sining programa sa ika 157th episode na sa aton sining programa diri sa XFM Ilo. Ini ang inyo kabalikat, ako si Police Staff Sergeant Erwin Magarso. Inyo, masaligan!
3: Slow moving vehicles. Visibility. Siguraduhon nga nagagana ang tanan nga mga suga sa aking salakyan ug iban pa nga mga accessories ni para sa aton matalonsay nga pagbiyahe. Right lane usage. Sa mga nagagamit sa motor, tricycle kag e-bike, magpabilin sa pinakatuo nga linya sang dalan. Signaling. Gamitin gyud ang signal lights antes mag-iko. Upon magpunto para maalerto ang nagkasunod ng mga sasakyan. Speed limits. Magpadalagad sa nagkaigaw ng katasigon para malikawan ang aksidente. Kahit maghatag konsiderasyon sa ibang mga motorista para mapaiway ang hindi pag-intindihan. Ni nga pahanumdong ang ginatulong sa Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Caps.
4: Ano bala ang dapat naton himon agad nga hindi kita mabiktima sa mga kawatan? Una, siguraduhon nga permi sarado o kung nakapadlak ang inyong mga gate, kwartahan, bintana, kagtanan nga pwede magyan sa mga kawatan. Ilabi na gid antes ninyo bayaan ang inyong panimalay. Ikaduha, likawan nga magpost sa social media sang inyong mga hilikoton o kung nakapabalok nga wala sang tawo nga napilin sa inyong panimalay. Ligawan man ngay pasayang-sayang ang inyong mga malahalon nga kagamitan sa kwa sang inyong balay. Mas maayo kung pirmi masanag o kung bukas ang suga sa palibot sang aton balay. Mas maayo pagid nga may naka-install nga closed circuit television o kung CCTV sa palibot sang aton balay. Hindi man magbilin sa malahalon nga mga pagkabutang sa sulod sang inyong mga salakyan. Kag, ligawan man nga magsuksok pirmi sa madamo nga mga alahas kung wala man lang sang okasyon. Mangin alerto sa tanan nga tiyon, hindi magkampante. Ibaloon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyong lugar. Agud makapangayo sang ilayon nga bulig kag responde kon kinahanglan. Ini nga manungdom ang inadulong sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops. Ano bala ang dapat naton himon agud nga hindi kita mabiktima sa mga kawatan? Una, siguraduhon nga pirmi sarado o kon nakapadlak ang inyong mga gate, kwartahan, bintana kag tanan nga pwede magyan sa mga kawatan. Ilabi na gid antes ninyo bayaan ang inyong panimalay. Ikaduha, likawan nga mag-post sa social media sang inyong mga hilikoton o kung nagpapabalo nga wala sang tawo nga nabilin sa inyong panimalay. Likawan man nga ipasayang-sayang ang inyong mga malahalon nga kagamitan sa kwa sang inyong balay. Mas maayo kung pirmi masanag o kung bukas ang suga sa palibot sang aton balay. Mas maayo pagid nga may naka-install nga closed circuit television o kung CCTV sa palibot sang aton balay. Hindi man magbilin sa malahalon nga mga pagkabutang sa sulod sang inyong mga salakyan. Kag, ligawan man nga magsuksok pirmi sa madamo nga mga alahas kung wala man lang sang okasyon. Mangin alerto sa tanan nga tiyon, hindi magkampante. Ibaloon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyong lugar. Agud makapangayo sang ilayon nga bulig kag responde kon kinahanglan.

0: manumdom ang inadulong sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops.
1: Ano bala ang dapat nato himuon agun hindi kita mabiktima sa online scam? Una, hindi pag-internet na ron ang mga nagapadaras ng mensahe gikan sa hindi mo kakilalang ng mga individual, text man, kung chat sa imo social media. Likawan man ang mga transaksyon sa mga hindi mo lubos kakilala online. Kag kung ikaw man mahiling mag-shopping online, magamit lamang sa lahiti mo ng masaligan ng mga online shopping applications. Likawan ng magpadaras ng kwarta, pinaagi sa mga online remittance, kag online banking, pinabinagid sa mga dalagko ng katidad. Likawan man ang magpadaras

0: daan. Wala sang manuginto kung wala sang nagapainto. Ini nga pahanundong ang ginatulong sa Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops.
1: Apat ka mga butang na dapat natong himuon agud mangin cyber safe kita sa aton mga social media account. Una, magbutang sa multi-factor authentication sa aton account kag device, ini isa ka pamaagi agud nga madubli ang depensa sang imo password kag indi madali nga mahack. Ikaduha, ugalion perme nga ma-update ang software sang aton mga account kag device agud gilayon naton makita ang kon anuman nga virus o kon threat sa pag-penetrate sang aton account. Ikatatlo, dapat gid naton i-obserbar ang think before you click o kun paminsaron gid anay antes magpindot o kun mag-click sang nagkasari-sari nga mga link nga nagagwa o kun nagapop up sa inyo mga cellphone kag computer. Bangod ini ang isa sa pinaka-epektibo nga strategiya sang mga hackers agud masulod ang inyo account pag makuha ang inyo tanan nga mga personal data. Ikaapat, magamit sang mapag-on kag pinasahi nga password sa inyo mga account kag device sa pagdepensa sang aton tagsa ka mga account. Aton tandaan nga the more na unique ang aton mga password kag indi kinaandan, the more na mabudlayan sa pag-penetrate ang mga hackers. Ini nga pahanumdum ginadulong sa inyo sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops. Yari ang pila ka mga pahanumdum agon nga makalikaw sa fake news o kung sala ang balita at impormasyon. Una, i-verify gid ang ginalinan sa impormasyon, hindi gilayon magpati sa mga hindi masaligan ng mga sources. Ikaduha, ikawan man ang pag-share sa mga makadulutan na impormasyon na makahatag kapukman at kabalaka sa kadamahan. Mangin-alerto sa tanan nga tiyon, ilabinagin sa mga impormasyon nga akto na bato. I-follow man ang mga official Facebook pages sa inyong kapulisan agon nga mangin-updated sa mga masaligan nga impormasyon. I-baluhon ang mga hotline numbers sa pinakamalapit nga police station sa inyong lugar agon makapadangan sa impormasyon kung kinahanglan.

ang aton mga salakyan. Una, likawan ang mag-parking sa mga madulog na lugar. Ikaduha, saraduhon gid ang mga bintana ang agbertahan sang salakyan antes inibayaan. Ikawan man nga magpilin sa mga malahalon kag importante nga dokumento gamit o kumpwarta sa sulod sang inyo salakyan. Maghalong sa mga tawo nga nagapalapit sa inyo salakyan. Iba kayo sa gilayon ang mga depekto sang inyo salakyan ilabi na gid ang bintana at kwertahan. Mas makapaayo kung may ara dashcam o kung alarm system ang inyo salakyan. Ibaluon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyo lugar. Agot makapangayo sa milayon nga bulig kag responde kung kinahanglan.

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw. Dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Zantong Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
2: Zantong Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zantong Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Zantong Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ansang Sumag, isa kang studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Zantong Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog, kagkatamis. Maayos sa kalawasan, kag may collagen, kag glutathione.
3: Zantom Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Zantom Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Mas madamo ng entry, mas madamo ng chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magaog sa grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi. Mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Si Boosters for details. Promo period hanging March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 02-93 series of 2026. Drink responsibly.
6: Kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na. Zantong Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na. Gamot pa! Zantong Plus Coffee Mix. Ang Zantong Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga sulking butika.
7: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
8: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
7: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
9: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
13: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
12: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Walang gana kay misis. Laging matamlay.
15: Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
16: Simple Plus Herbal Soap.
17: Mga oda, pagkasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Sumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
16: Santon Plus Herbal Soap. Pili na! Santon Plus Herbal Soap.
18: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
19: Ako si Gemma Anyong, sang Lumina Homes, Abilay Norte. Nagpapasalamat sa XFM, kagay Dr. Melito Oy, sa akong nadagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Santon at XFM, libu-libong papremyo. Thank you so much.
18: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi pagkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! For DOH CFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
0: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, kustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
20: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang spare tire. Sa ako nagpatira,
21: oh no.
20: Sa imo, nagpauli.

0: Oras sa XFM Radyo Patrol Iloilo, alas 2:13.
1: Eksperto legal.
2: Eksperto legal.
1: Ang inyong klinikal legal sa kahanginan para sa

0: XFM 100.7 Iloilo, ang inyong klinikal legal sa kahanginan. Kaupod kay katropang Jansen Crisostomo, pagsang aton katropang lawyers, eksperto legal.
1: Eksperto legal,
0: ang inyong klinikal legal sa kahanginan.

0: Experto Digital.
1: Experto Digital.
0: Mayang hapon Pilipinas, mayang hapon ng Western Visayas, mayang hapon siyudad kag probinsya sang Iloilo. Kapangalagad ang Experto Legal. Subong kita nga Domingo. Katapusan nga Domingo mga katropa sang Agosto. Agosto 30, 2026. Dag sa gihapon, ako ang inyong katropa, katropang Janzen Crisostomo.
1: Experto Legal.
0: Una sa tanan na tulad ng pagpaabot sang pagtamyaw. Good afternoon, maayong hapon sa aton yung mga katropa listeners and solid supporters, mga class members. Good afternoon sa aton yung mga XFM taxi patrollers. Good afternoon. Kamusta kamo mga katropa? Kamusta ang aton nga Sunday afternoon? Sabay pa nga okay lang ha? Iban siguro sa aton nga mga lugar subong, nagkaka-experience na sang mga pagbaha. Kapin pa kay halin kahapon. Actually, halin pa sang ligad niya mga inadlaw, no? Pabalik-balik ang pag-ulan, mga katropa. Ulan na init, ulan init. Ang iban sa ato, nag-batsyag na sang anuman, epekto sang paglain-lain sang tiyempo, no? Nagalain-lain ang tiyempo, nagalain man ang ato niya pamatsyag. Nagani mga katropa, kinanglan tagid sang vitamina kag mineral. Makabuligid sa aton nga ikayong lawas mga katropa. Mga produkto sang Yes Wealth Incorporated. Kung mga medyo mahina aton nga ikayong lawas, dapat may aragid kitang protection as well as suplemento na makabuligid sa aton nga ikaayong lawas. Produkto sang Yes Wealth Incorporated. Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, at iban pa mga katropa. But anyway, sa itong nga mga katropa, kamusta itong nga Domingo Subong? Nami ginisubong mag-hilay-hilay kay man, Bao Buas! Maka-extend kita gamay sa itong nga, pulupahuway. Iti buwas mga katropa, no? Ini kay long weekend ang aton nga mga estudyante, aton nga mga mga government officials. Kay buwas ti Monday katropang Alex holiday. It's a holiday buwas mga katropa. Ano buwas National Heroes Day. So may mga duty ati double pay. It's a regular holiday mga katropa. And isa iban sa tunti, laban-laban nagka-bakasyon. Bisan wala man naka-out of town, nakapaulit lang sa ilang mga puluyan. Okay na na. No? Nga makapulupahuway man upod sa pamilya. Also, no, makabanding man. Long weekend, wala klase. Ang iban daw, start na sang ilang semestral break. So, quarterly break. Sa mga elementary mga katropa, no? So, sa mga high school man, may ara silang break. Segundo, 2 weeks katropang Alex, eh. Pulupahuway man anay, ah. Start na dugay-dugay sang bare months mga katropa. Anyway, no, sa itong mga katropa, kamusta ka mo? Pabalik ang iban diri sa city, ang may mga duty at pabalik na diri sa syudad. Ang iban niya nga mga duty buwas, tapos ang klase, ma-extend pa anay gamay ah, sa ilang mga bakasyon, sa ilang pagpulupahuwa. Tugtog naman kita alas stress sa mga hapon mga katropa. Magatalakay naman kita sa isa naman ka-topic ko. Upod syempre, aton nga mga legal experts, aton nga mga eksperto legal, na magabulig sa aton pa-insyende, pa-ihibalo. Saan hambal na ganyan aton diri? Ignorance of the law excuses no one. Yan ikinahanglan, kag-importante gid. May ala kitang ihibalo, may ala kitang idea, hindi man natin ma-memorize tanan-tanan, so at least hindi kita ma-intuan. Kahibalo kita sang ato yung mga kinamatarong kag mga layi na nag-protektar kag nag-hatag sa aton sang kinamatarong sa aton nga adlaw-adlaw nga pagpangabuhi mga katropa. Ano magtutok lang sa aton nga pagpangalagad, ligid lamang sa eksperto legal. And of course, kung mayroon ka mong mga questions, may mga palamang kutanon ka mo dala mga katropa, may mga clarifications. And also, kung mayroon ka mong mga greetings, may mga gusto ka mga tamyawon, meron ka mga nag-celebrate sang ilang birthday or ilang anniversary today, Agosto 30. Pwede ka bigyan ka maka-comment mga katropa sa doon nga Facebook Live. Ano kung nyo kami, mapamatian nyo man kami via our Facebook Live sa ito nga Facebook pages sa XFM Radio Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. I-comment nyo lang dila mga katropa inyong mga concern or inyong mga greetings. Kaya ito nga pagbabasahon man sa ito nga pagpangalagad subong hapon. And of course, kung may ara man ka mo, no? Ang mga clarifications later on, ipadala nyo lang sa ito nga Facebook pages. At kung may mga concern ka mo mga katropa, feel free lang mag-message kung medyo sensitibo ang inyong sining inquiries. O inyong mga palamang kutanon, pwede ka mo maka-comment. I mean, makapadala lang sa inyong private message sa ito nga XFM Radio Patrol Iloilo or XFM Iloilo 100.7 yung mga Facebook pages. Pwede man ka mo maka-text or makatawag sa ito nga hotline sa 0950-975-6970. What's your 950-975-6970? Kaya ito man yung nga pag-abasahan man sa ito nga pagpangalagad. And of course, don't forget to like and of course, i-share ang ito nga Facebook Live. Agad nyo madamog kita mga katropa. Nang madamog sa ito nga mga katropa ang malabutan sa ito nga pagpangalagad subong hapon. And of course, good afternoon man sa ito nga mga OFWs. Ato mga overseas Filipino workers nga nagatutok na sa itong pagpangalagad. Kamusta ka mo dira mga katropa? Nagulan-ulan man bala dira sa inyong lugar? Sa syudad kag probinsya sang Iloilo, particularly dira sa itong broadcast station, di sa Haro, Iloilo City mga katropa, nag-init. Kung tanawan ta katropang Alex, sa northern side ta, magalom, dulom ang tiyempo. Dari sa southern side ta, no, sa atong stasyon, gainit. sige lang. Ang ibang hambal ko na gaulan ko, no, nga nagainit, may ginakasal nga, no? Ano ganun ka, tropang Bea? May ginakasal nga, ano na, kasapatan, mga sapat. Pati pa kamusin ha. Pero anyway, no, sa ito niya pag-pangalagad, kaya mo niya ang tiyempo at subong. So, kinahanglan tingin mga katropa sang protection aside sa kalo, sa payong, kapote. Okay, would like niya subong mag-masakit mga katropa. Kapin pa kung wala na kita sang sick leave, ah. Sigurado kay basta mga end of the year na nga ni kalabanan sini na ano na na use up na no, nagamit na ang mga sick leave, mga vacation leave ay ano na eh lapit na lang matapos naman ang tuig ng iban una ano pa lang January, February pa lang ubos na ang sick leave okay, ang ila kung magmasakit sila subong at may iban pa man yung mga benepisyo no just like SSS abi halimbawa. Pero anyway, no, sa mga katropa natin nga dali mag matapuan sang balatian. Kinanglan tingin mga katropa sang proteksyon sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Sana dira ang Santon Plus Gold Capsule. Ban ang Santon Plus Gold Capsule mga katropa. May mangustin, may ampalaya, may malunggay, may garlic, kag spirulina na makabuligid sa aton nga kayong lawas. Kada kapsula sang Santon Plus Gold mga katropa ang puno sang bitamina kag mineral. Alin sa mga utanon, no? Malunggay, ang palaya, mangustin, garlic kag spirulina mga katropa. 100% nga herbal extract kay makasigurado kamo. Kada kapsula sang Santon Plus Gold Capsule ang puno sang vitamina kag mineral na makabuligid sa aton nga kayong lawas, mga katropa. Kapin pa kung dasig kita madapuan sang balatian, bangod man nga mahina aton nga immune system, as well as mahina pa kita magkaon sa mga utan.

sa malunggay ang palaya, mangustin, garlic, ag spirulina. Makabuligid ini no sa aton nga ikaym lawas mga katropa. Imo sang Yeso Health Incorporated FDA approved kabakal sa mga butika sa inyong mga lugar, mabakal man sa Yeso Health Wellness Center sa Ayang Building Iloilo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City sa atubang sang Midtown Hotel. Mabakal man sa Shopee kag sa TikTok Shop. I-search lang mga produkto sa Yeso Health Incorporated sa Shopee kag sa TikTok Shop. I-add to cart kag check out na mga katropa. And of course, ang Santon Plus Gold ganyan mga katropa, isa na sa mga proof of purchase ng inyong pwedeng magamit. Sa aton nga pa-promo sa Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Sa mga wala pa da naka-intra, wala pa da nakahulog sa inyong mga entries, open kita sa gihapon ha, sa mga winners o sa mga ano na ton, gahulog. Gusto magpasakop sa Santon and XFM, libo-libong papremyo sa mga nagagamit nila sa Santon Plus Gold. Hindi nyo pag-ihaboy ang blister pack. Ang isa na kabanig, wala mga katropa, 10 pieces na nga capsules. Kung matapos nyo na naubos, no? Hindi nyo pag-ihaboy ang banig, ang blister pack niya. Taguon nyo, isulod sa sobre, sa legal size envelope. And of course, sulatan sa inyong pangalan, edad, address, permahan, kag ibutang ang pangalan sang proof of purchase ng inyong gingamit, no? Siyempre, ang Santon Plus Gold Capsule. Kag ihulog sa itong mga drop boxes, mga katropa. Dari sa Villa Consolacion, Barangay Tabuk, Suba, Haro, Iloilo City. Dari sa station sang XFM Iloilo. Pwede nyo na madulong, no? Or ano dari? Idulong nyo dari or ihulog ang inyong mga sobre. Or pwede man, magkanto ka mo dito sa clinic, sa Ayang Building, Iloilo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, sa city proper. Dito sa Yeso Health Clinic, wala kung magpakonsulta ka mo dito or magbakal abis ang mga produkto sa Yeso Health Incorporated. May drop box man kita dito mga katropa. Pwede nyo man dito ihulog. At yun ang ginakolect, no? Ginakuha ta every week for ang draw mga katropa. So, kung may mga ano ka mo dira, gintipon nga Santon Plus Gold nga blister pack, premium D3 ang blister pack mga katropa kung nagiinom ka mo sa premium D3. And of course, Turbo Dietary Supplement for Men. Galing sa Turbo ya, duwa ka blister ano lang, blister foil o duwa ka capsule mga katropa. Ang panits ang capsule mga katropa. Duwa lang ang kinahanglan. Or Santon Plus or Santon Gold Coffee Mix. Lima ka sa shay mga katropa. Nag-tumar na ka mo dala, nag-iinom sa Santon Gold Coffee Mix. Lima ka empty sa shay. Isulod nyo lang sa sobre kag ihulog sa mga drop boxes. Basika muna ang masunod nga magadaog sang 3,000 pesos nga weekly cash prize mga katropa. Of course, sa mga nagahulogid permis ang entries, kita mo na kamudri entries mga katropa, basika mo ang makadaog no, sa itong mga grand prizes or grand draw prizes. Sa first prize, 50,000 pesos nga cash. Second prize, 30,000 pesos nga cash. And of course, third prize, 20,000 pesos cash kag 10. Para mga consolation prizes na itong mga katropa. Sulaton nyo lang, no? Ang ato niya Grand Draw, Santon and XFM, libo-libong papret. Sa mga wala pa na nakapasakop, ano pa nyo ginahulat mga katropa, na yung paghihaboy nyo ng mga proof of purchase, nyo ng mga ginabakal, ng mga pwede nga magamit ng proof of purchase. Sika muna ang masunod yung magadaog sa Santon and XFM, libo-libong papremyo. Experto Tigal! Experto Tigal! Alas 12:30, oras sa XFM. Mabreak ano kita mga katropa ha. Dahil sa aton nga pagbalik, aton nga diskusyonan ang aton nga topiko subong nga hapon. Aton makaupod si Attorney Nico Fidel Magallanes sang Solis Medina Fajardo and Malilong Law Offices. But ini mga katropa sa tandaan nyo to sa Barangay Linubayan sa Tigbawan. Diin nag-resign ang mga barangay officials mga katropa. So ma-check man kita sang ibang pagid sining mga

0: legal advice, of course, sa ano sini, ano ang pwede nga himuon. Pwede ba lang amuni ang maging sitwasyon ever abing wala gidyas ang or maging epektibo na ang ila sining no pag-resign mga katropa ay based aton nga ihibalo aton lang personal nga knowledge so mo pa lang ni ang first time if ever nga madayon nga bilog yang mga barangay or bilog ang mga miyembro sang barangay council ang ma-resign or nag-ma-resign mga katropa. Batayan nyo na ang dugang sa aton nga discussion o syempre ang aton nga eksperto legal later on. Magabalik pa ang eksperto legal pagkatapos lamang sa may importante nga pahibalo.
1: X FM.
2: Yes, Tom!
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy at ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
1: The Secret of Health.
4: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
1: Visionix, marami na ang natulungan.
5: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
1: Visionix, epektibo, subukan mo rin. Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
6: The Secret of Health, Supple Plus Gold.
4: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
6: Sample Gold, live testimony.
7: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan, dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Pag-recommend sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kasukasuan ko, yung mga kaugatan ko, kinasolve na ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga na. Dati, masakit mag-galaw, mag-apak pa lang, pagbangon mo. Ganun po, naramdaman ko, tinutuloy na, wala na, subukin sa akin yung Santon Plus Gold. At pati si Mrs. Mrs. gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong suking butika.
4: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
1: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
4: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating nutritious at delicious na coffee. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
1: The secret of health.
4: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
1: The secret of health.
4: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
2: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerviyoso, itko, mas nag

0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na? May cellphone ka vitamin D3 ka pa? Mabindi siya makabutika. Premium D3 Coffee Mix.
1: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss...
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ka. Pero dali lang bala. Diyan tagali mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, galit. Diriyo.
5: Ah, dali na.
0: Sakit ng katawan? Mag Samsung Plus Herbal Oil.
6: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Samsung Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Samsung Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Samsung Plus Herbal Oil. Samsung Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
7: Ito po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Samsung Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat.
0: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
8: Ako galis si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Magbibili sa mga butika.
4: Diet na kumuwas ah.
0: XFM.
9: Exciting!
10: Mga katupa, exciting!

0: oras sa XFM, alas 2.41 na sa hapon. Nagabalik mga katropa, ang eksperto legal. Sige hapon ko po ninyo katropang Janzin Quesostomo. Inigabayin sa eksperto legal, ang nalidulong sa inyo sa Vision X Plus. May lutein, may beta-carotene, may vitamin E, kagziasantin. Sa mga nagakurap-kurap, nagaluha-luha, nagahapdi, nagasakit ng mga mata, magtumar mga katropa sa Vision X Plus. Kung nagkaka-experience na kamo sa pagburon, sakit no sa inyong mga mata mga katropa base amat-amat na nga nakagaguba good man sa mga underlying nga mga balatian nga aton nga experiencehan mga katropa. Meron na ka mga katarata, glaucoma, pteridium, katarata mga katropa, and of course poor vision. Agud nga malikawan ang ina nga mga balatian inyong mga katropa sang Vision X Plus. May lutein, may beta-carotene, vitamin E, kagziasantin na makabuligid sa aton yung kayong lawas, makabuligid sa aton nga health, sa aton nga mga mata, mga katropa. Imo sang Yeso Health Incorporated, FDA approved. Mabakal sa mga butika sa inyong mga lugar, mabakal man sa Yeso Health Wellness Center. Alas 2.42 oras sa XFM. Sa aton nga pag-pangalagad, oy good afternoon galia sa aton nga mga katropa dira sa may Molo Kapihan. Kay Cap Butch Florentin and of course kay Cap Pato Kim Sing. And syempre kay Cap Ising Villanueva sa Cap Ising sa Pansit Molo. Good afternoon gid mga katropa. And of course, good afternoon man kay Sir Paterno Sitar Paklibar III. Good afternoon katropang Janzin. God bless you always. Sige. Thank you so much sir. And of course kay Sir Mark Joy Arevalo Alayon. Good afternoon Sir Janzin. And to all katropa, happy Sunday afternoon. Sige. Kay Ma'am Kizuna Ramen, nagaupod man sa itong pag-pangalagad. Good afternoon gid mama. And sa tanan natin yung mga katropa nga nagaupod sa itong pagpangalagad, may hapon gid sa inyo, tanan. Alas 2.43 oras sa XFM, sa itong pagpangalagad, mga katropa. Upod ta later on, no, sa itong pagpangalagad, si Attorney Nico Fidel Magallanes sa Solis Medina Fajardo and Malilong Law Offices. Magkanyang diskusyonan ang about sa ininga na tabo, no, sa Barangay Linubayan sa Tigbawan, Iloilo mga katropa. Sa diin, no, nagahilapit. Pilan na ka, August 26 to, no? Sila nagpasa. Kita magsala, 26. Ang ila sining resignation, irrevocable resignation mga katropa. Sa Office of the Mayor, Attorney Virgilio Teruel. And after pila ka adlaw, siguro amo na yung apat ka adlaw na. Lima ka adlaw, no? Tikay buwas holiday pa. May mga concern na sininga nagkalatabo. And dari mga katropa, may iba niya mga barangay officials. Especially ang punong barangay. Nagpalapot ng hindi nagit siya mag magpadayon pa. Good as resign na siya, irrevocable gani, no? So we're expecting nga by September, 15 days after, effective na kumbaga effect ang ila sininga resignation. Pero ano ang posibleng matabo? Ano ang epekto? Especially sa mga constituents nila. Bangod man na daw tumalagsahon ining ihitabo na may ma-resign, no? Bilog nga barangay council, bilog nga members ng barangay council ang ma-resign niya mga katropa, nag-tender sang ila resignation. So, subong hapon aton nga diskusyonan sini about yano sa ining topic ko mga katropa. Upod ang aton nga eksperto legal kay Attorney Nico Fidel Magallanes na naka-sandby na ara na sa piyakalinya. Tanan ni welcome. Mayong hapon, Attorney Nico Fidel Magallanes, live ikaw subong sa XFM Radyo Patrol Iloilo. Kaupod ni mo si Katropang Janzin Quesostomo. Attorney Nick, good afternoon.
1: Good afternoon, Katropang Janzin. Sa atong mga listeners, blessed Sunday.
0: Okay, so medyo dugay man before kita na kaupo naton liwat, no? Si Attorney Nico Fidel Magallanes, mga katropa, sa Solis Medina Fajardo in Malilong Law Offices, kag subong hapon magahatag siya sa aton, no? Sang dugang sining ihibalo kag pag-insyende about sa ining natabo, no? Dito sa Barangay Linubayan sa Panwasang Tigbawan, mga katropa. Pero in general kita siniya ang aton sininga discussion, although ati mambalaton nga amo na ni ang natabo, and we are waiting sa ila sininga final decision. Pero diri, mga katropa, i-discuss natin kung paano bala, ano balang nagakatabo when it comes nga mag-resign ang isa ka elected official, barangay official man ina, or sanggod ang bayan member man ina, or ano pagid, no? Basta mahambalaton as elected official, mga katropa. So isa siguro sa aton nga una nga pamangkot gid Attorney Nico, no, about say sa ini sa aton nga discussion is ano bala ang resignation process nga ginatawag, no, when it comes siya sa mga elected official. As we all know, kita sa mga nagatrabaho or mga employee, sa mga empleyado, syempre balaan na naton ang pag-resign. Pero bilang mga elected official, ano usually ang proseso, ano ang pag ang ila bala sining pag-decide sa ila sining ano, kung anong mga rason actually, no, kung nga or ang pag-ila bala nga pag-resign na Attorney Nico, ano ang proseso sini?
1: Yes, well, no, when we're talking about resignation of an elective public official, di na siya basta-basta nga discretion lang sang boss mo or discretion sang person nga nag-hold sang public office, no, unlike sa mga private companies, di ba?
0: Kaya
1: ang mga notices, 30 days or 15 days notices. And sometimes kung if the company allows, they can even waive that terms. But since this is resignation by a public official, this is governed by law. Particularly in this case, no, pag barangay official ang nag-resign, this is governed by the local government code. So this is what the local government code provides, no. So if punong barangay, no, or the barangay captain, no, the executive official of the barangay resigns, he can submit a resignation letter, and then that resignation letter must be accepted by the municipal mayor in order for it to be approved. Hindi lang basta pag-submit mo sang resignation letter, tapos hambalon mo pang effective immediately, it will become effective right away. No, that is not what the law provides.
0: Okay.
1: So, before that takes effect, dapat may approval ni mayor. If na-approve ni mayor ang resignation, then you are deemed resigned. However, if let's say the mayor did not act on the resignation, there will be a 15-day period, no, of inactivity by the mayor before there will be a automatic resignation. So, kumbaga, no, nag-submit ka sang resignation letter, submit mo kay mayor. In this case, no, gin-submit nila August 26, no, if I am not mistaken, August 26 sila nag-submits. So that's 15 days from August 26, which is September 10. Yes. So kung wari ang mayor, no, wala, he did not act on the resignation letter, he did not approve on it. Pag-abot sang September 10, deemed accepted na ang resignation.
0: Okay. So hindi siya mahambal abing ano, no, nga effective immediately. Usually amo na depende sa decision gyapon sang imong ano sini, ang the immediate, do kumaga makakabig naton ka tropang Attorney Nico, si mayor amo ni siya ang daw boss sang barangay kapitan, halimbawa, no, kay daw siya ang immediate supervisor nga siya ang ginapasahan sang resignation letter nga para mag-resign siya sa iyang posisyon. Pero in the case naman niya, abi, halimbawa, Attorney Nico, kung halimbawa barangay kagawad ya ang nag-resign, kay sino siya abi mapasa halimbawa sang resignation letter? Same man sa mayor man gyapon?
1: Before that, no, katropandians, no, clarify ko lang anay, no, ang relation sang barangay to the municipal mayor or LGU, no? LGU sa town or city. Hindi magiging siya boss tang ano, di ba? Sa mayor. Kay take note lang ang barangay officials are elected by the residents or by the voters of the barangay. So, hindi gid siya boss ni mayor. Pero, the law provides that the resignation letter must be submitted to the office of the mayor at ang mayor ang nag-deem approve, no? It is not na the municipal government, no, the LGU, does not have complete control over the barangay, but it has supervisory powers, no? So, just one thing to clarify, no, kasi people will think na both ang barangay captain ang mayor. Not really, no. The boss is still the people electing the barangay officials. So, para coordination lang ba, the municipal government has supervisory powers over the barangay, but it does not have control. That's one thing I would like to clarify. Now, going to your question, no, what if ang tangguni ang barangay naman ang nag-resign? Same procedure man, no? Submit man ang resignation, and then for replacement, no, the it will be the sangguni ang barangay who will recommend the replacement to the municipal mayor, and then the municipal mayor would appoint from the recommendation of the sangguni ang council.
0: Okay. So muna, no? When it comes sa more on kun sa ano bala sa local nga level, just like muna mga barangay kagawad and of course sa mga bayan member, usually sa mayor sila gapasa gid attorney ni ko, no? If not I'm not mistaken, sa mayor gid. Pero if ever abi nga halimbawa kun mayor or mga governor na ang mag-resign or mga higher official, abi halimbawa sang banwa or sang province, usually sa diin na sila ga pasa sang resignation, Attorney Nico.
1: There is a somewhat similarity man with respect to the barangay officials resigning, although there are mga slight differences man. So unlike sa barangay, no, a municipal mayor, may ara siya vice mayor. So, pwede siya ma-replace by the vice mayor. With respect naman sa resignation, kay sino niya ginasubmit ang resignation, pag municipal mayor, ginasubmit niya yun sa governor. So, same process man. Kung sa punong barangay, ginasubmit niya resignation niya to the mayor, ang municipal mayor ginasubmit ang iyang resignation to the provincial governor. Now, what if naman kung provincial governor ang nag-resign, that resignation is being submitted to the office of the president.
0: Oh, so president na, no? May hierarchy katropang Attorney Nico, no? Kung tanawon natin, depende sa kung sino ang nag-resign. So, sa ilang daw ilang higher level, kumbaga hindi nga ano, hindi nga immediate or boss nga ginatawag natin or supervisor halimbawa, ano lang daw kung anong mas mataas sa ila dala sila mapasa sang ilang resignation sa local level halimbawa. And when it comes naman niya, Attorney Nico, sa rason sang mga halimbawa elected official, pwede abi sila maka-resign as to their ano lang like personal reason lang gid, o may dapat kinahanglan gid sang mabug-at nga rason kun nga sila mag-resign, Attorney Nick?
1: Well, the law does not specify what reason they must have for the resignation, no, or to validate the resignation. No, in fact, no, if you look at the elected officials who resign, personal reason yun man mostly ang ilang basis for the resignation. So, for personal reason, it's okay, no, if they think they cannot hold public office, then pwede man na as basis for resignation because the law does not specify.
0: Okay, so for any reason, basta kung ila yung willingness or ila man yung decision pwede gid sila ya-resign. Wala man sila yasang exception. Unless siguro kung may ano na, no? Kung balabagan, halimbawa ni Mayor Attorney Nicti, dapat may aragis siyang reason. Kumbaga, nga para mag, ano sa iya, nga mag, kumbaga, hatagan niya gitsang rason kung nga niya deny or wala niya gin-accept ang resignation halimbawa. Okay, Attorney Nick, daw na ano ikaw, no, na utod, iliwatan ko lang ako niya question. Ang when it comes naman niya, siyempre sa mayor, kung halimbawa hindi niya pag i-accept ang resignation niya ini, ano usually ang kinahanglan niyang himuon, na Attorney Nick? Okay.
2: Experto legal.
0: Attorney Nico, no? Attorney Nick, sa siguro liwaton ko lang ako nga question, kagina. If ever abing ati kung madesisyonan niya sang mayor or halimbawa sang presidente gid abi, no, nga hindi niya pag-i-accept ang resignation sang official, ano ang kinanglan nimuon abi sang mayor or sang ano abi, higher official, Attorney Nico?
1: Well, if there is no acceptance of the resignation, there is still the 15-day period after which deemed resigned na ang resignation or accepted na ang resignation due to the inactivity of the approving authority.
0: Te, ang na-mention abi last time sa ila tong resignation letter, Attorney Nico, is irrevocable resignation, no? Kumbaga, by the word siguro nga irrevocable is decidido na gid sila yung hindi na gid sila yung mag padayon pa, or syempre mo na gani ma-resign na sila sa ilang pwesto, Attorney Nico. Pero sa amoni nga sitwasyon abi, if ever nga nagpasa na gid man sila dito, no, and then at some point na paminsaran abi nga hindi na lang pagdayon nun, pwede pa ni siya ma-withdraw, Attorney Nico?
1: Yes, definitely. No, in fact, no, as I was following this news, no, in Tinobayan, the municipal mayor is hoping that they would reconsider because ang concern nila is the continuation in the operation of barangay services.
0: Oo.
1: Because syempre some of the officials hold functions na sila lang yun ang allowed by law to operate or maintain, like for tanod ang barangay captain, no, siya lang ang pwedeng mag-preside over amicable settlements, and that's a huge concern for litigators such as myself. So if the, let's say, the resigning barangay official decided to withdraw the resignation letter, even with the indication na irrevocable siya and final, pwede man gihapon. Also, no, important to note, no, even if the resignation letter indicates na irrevocable siya or final, it doesn't mean na irrevocable siya as stated.
0: Oo.
1: Because what is determining here is the law. So the law does not say na kung irrevocable na, di na niya pwede mabawi. Unlike in private companies, there is an upper management that would consider kung ang balon niya irrevocable, okay, we can accept it right now. We waive na naman ang period to withdraw or ang period for transition. Here, the resignation of a barangay official is strictly governed by law. So until ma-accept na ni mayor, hindi pa sila deemed resigned.
0: Okay. So regardless of irrevocable man or hindi, for as long as wala ya acceptance or denial ni mayor, hindi siya ma-deemed as accepted in kaso, Attorney Nico, no? Unlike sa mga ano tuod, sa mga company, paghambal mga irrevocable resignation, pagkahapon, way ka na eh. no, mag-resign ko ba lang insigida, ara dayon pwede ka na ya maghalin kay tinoy notice ka na for resignation. Pero anyways, Atty. Nico, sa amoy nga sitwasyon kay as we all know, amoy nga ginahulat nga ano eh, as of now, wala pa man sang decision si Mayor kung i-deny niya or i-accept ang ininga resignation, no, sang ininga mga barangay officials. Pero if ever ang madayon na gidman, pwede balaayhan nga magamit ang rule of succession, Attorney Nico, sa base sa itong local government code. Okay, dali lang. Alas 3:02 oras sa XFM, daw madula-dula siguro si Atty. Nico. Oo. Pero when it comes sabi sa ano nga nito, hindi kung rule of succession, gitman halimbawa mga katropa, okay tani kung punong barangay lang ang nag-resign, no? Pero kung ano, kung tanan na sila, sino ang pwede sining mag magbulos. Attorney Nico, iliwatan ko lang siguro ang akong question, no. Ang based sa atong local government code, Attorney Nico, if ever nga amuni ang sitwasyon nga tanan nga mga members ng barangay council ang halin, pwede pa ayhan magamit ang ining rule of succession sa ilang mabulos abi sa ila, Attorney Nico.
1: Now, important to note, no, atong local government code nag-provide sang succession. However, ang replacement sang outgoing official is also within the same lineup of barangay officials. So kung ang punong barangay mag-resign, it will be replaced by the highest ang guniang barangay. No. Pero what if nag-resign ang punong barangay, nag-resign pangitanan ng mga sanggunian. So, there is nowhere to get your replacement for the punong barangay. No? So, wala ka na succession. That is something, or this is a scenario that our local government code did not anticipate. So, this is a very novel, although I do not think that this is the first time that this happened. Because I think DILG, no, claims that meron pang mga this happened before. And what they did was ang LGU ang nag-temporarily nag-supervisor, nag-handle sa barangay. No, but it doesn't mean na that because it happened before, it can be applied or automatic na LGU or DILG man ang ma-handle sa vacancy sa barangay.
0: So pwede ang DILG or LGU nga halimbawa si Laya ang ma-appoint sang temporary ano, Attorney Nico, temporary officials or like amo na siguro depende sa ano, you know, sa decision sang halimbawa base syempre ginanglan pa na i-undergo sang process abi halimbawa sa office o sa higher office gid sang DILG. And also ti sa LGU eh, kung amo na ang sitwasyon o amo na ang matabo.
1: Yes, well, that is a possible solution, no. Although it is not specifically stated under law, and they cannot just simply appoint another punong barangay and another set of sanggunian. Because the way we designate these officials is through election. So that is specifically provided by law. So now, this is a very tricky because digit sa ginanticipate sa local government ko. And of course, di man natin pwedeng isuspend ang mga basic barangay services. So no, DILG has to look into it, no, kung ano ang possible solutions para hindi masuspend ang basic barangay services, assuming madayon ang resignation ng tala ng mga barangay officials.
0: Siguro, isa sa mga pamangkot gid sa buong Attorney Nico, no? Ang pag-resign ini sa mga barangay officials, does it affect abi sa possible nga ilang re-election or pagdalagan sa liwat sa election in kaso sa sunod nga madesisyonan naman nila abi Attorney Nico. May mga ano abi, may mga penalties or may mga sanctions when it comes sa mga officials nga nag-resign there sa ilang office Attorney Nico.
1: Well, the act of resignation itself, no, is not a violation under any law. However, no, kung nag-resign ka sa imong public office, it will not absolve you from any possible administrative case that can be filed against you during your term. So that's one thing, no. So you cannot evade liability just by resigning from your office.
0: Okay.
1: Another thing, no. Pag nag-resign ang isa ka public official, no, I think they are required to make a transition or account ang mga assets or funds ng barangay. So you cannot just simply resign without settling some mga obligations. Kasi that would be possible source for administrative case against the resigning barangay official, no? Or we can say na because of their immediate resignation, kasi ma-prejudice ang barangay. So there could be potential administrative case there, no? If the resignation is being done in bad faith.
0: Okay.
1: But, pero kung wala man, no, the act of resignation itself, that's not is not prohibited by law.
0: Okay, so wala man ano, no? Kumbaga, hindi man na yung mambalbi. Kahit nag-resign siya, hindi na siya pwede kapadalagan, hindi na siya pwede maka...
1: But one more thing, pagali, no? I forgot to mention, no? With respect sa term nila, no? Just because nag-resign ang isa kabarangay official, ang term from which nag-resign siya, counted pa rin as term niya. So, kung wari, third term niya na, tapos sa third term niya, nag-resign siya, hindi na siya pwede kadalagan next election because it is deemed nga naka-third term na siya.
0: Okay. So, pwede, ano, no? pwede pagaling nga, ano, good man. Kasi, walabi nga, hindi kayo nag-resign ako sa last term ko. Padalagan kaya by next election, ah. Pero hindi, pwede, no? So, muna ang matabo. Pero in case sa mga first term pa lang, second term pa lang, tiyan muna, eh, pwede sila kapadalagan. Regardless, I mean, kung if ever, gimanabi nga nag-resign sila or na wala nila natapos ang ila sining term, good as ano man sa gilagi hapon, good as isa ka term gid, no, Attorney Nico, bisan nag-advance sila nga resign. Pero sa subong ti amo ni ang ano man, no, ginapaligban man sa subong sang iban, especially sa ano sa mga dito sa Barangay Linubayan, kung sino ang pwede or sino ang mabulos abi, no, in kaso nga amo ni ang sitwasyon. Pero in kaso abi Attorney Nico, ngay ti isa lang to ang ginhatag nila nga resignation letter, tapos kay ti if ever abi nga ang punong barangay na lang ya ang ma-resign, pwede man nabigi hapon, no, nga ti kung kagawad ya may isa kagawad, misa isang isa lang sigurong kagawad ang mabilin, pwede siya ihan nga siya lang isa sa barangay council daw muna.
1: Kung isa lang ang kagawad, the taxation provided by the local government code can still operate. So since, di ba, kung mag-resign ang punong barangay, it will come from the lineup of barangay councilors or kagawad. Naturally, kung sino ang nabilin na kagawad, siya na gid ang maging punong barangay. Ang problem lang, wala nakamu-legislative body. So, there is still a problem as to who will fill the sangguni ang barangay, no. But with respect to the punong barangay position, naturally it will be assumed by the remaining kagawad.
0: Oo, kung sino gid man ang mabilin sa ila, if ever abing may mag ano lang siguro, may mag-change ng ilang maglain ng ilang pinsar, no. May san isagor or duwa, sila gid lang ang mabilin sa ano sa amo na nga council. Pero ti amo nang ginahulat-hulat naton, no, if ever after 15 days kung hulaton gid man ni mayor nga ubusan ng 15 days before maghatag sa desisyon, kung i-deny niya or i-accept, tiyan mo na, no, ang ginahulat-hulat sa subong. Pero as of now, ti, wala pa man sang desisyon kung i-deny niya or gin-accept niya to ang resignation. Pero amo na, no, ang pwede nga matabo in caso gidman nga madayon ni ang pag-resign sang mga barangay officials. So with this, Attorney Nico, siguro daw dasig lang sang aton nga oras. Thank you so much, Attorney Nico, sa imo diring time, no, imo sining expertise about man sa ining classes ang topic ko naton. And saliwat, thank you so much gid, Attorney Nico, sa imo nga time diri sa XFM Iloilo.
1: Thank you so much, Katropang Johnson.
0: Hmm. Basi may mga gusto ko nga i-greet or i-hatag pagid nga statement sa itong mga tagpalamati subong.
1: Kanala, blessed Sunday sa kanan, no? Sa mga diri sa Manila, no? Sa ginabaha, no? Take care, gito mo, and always pray for safety, no? Especially subong damo mga natural disaster kaya nakatabo, no? I pray for everyone's safety.
0: Ala, galing ka mo subong sa Manila. Ang ginabaha ka muda, Attorney Nico?
1: Kapon Basko, eh, pero subong wala baha, no? Mostly on the neighboring provinces like Bulacan and Pampanga.
0: Oh.
1: As I've seen in the news, no? So we continue to pray for those who are affected.
0: Sige. Thank you so much, Attorney Nico, and happy Sunday sa imo.
1: Happy Sunday, Katropang Johnson, and to the listeners.
2: Experto Legal!
3: Experto Legal!
0: Diyo mga katropa, si Attorney Nico Fidel Magallanes sang Solis Medina Fajardo and Manilong Law Offices. Inya discussion about sa ining resignation sang mga barangay officials, mga katropa. And of course, kasi pag-resign halimbawa sa mga elected officials, ano bala ang proseso? Ano ang mga ilang pwedeng himuon nga rason? And if ever kung if ano sila, kung mag-resign din man sila, ano ang magiging epekto, mga katropa? Na-mention to ni Atty. Nico, when it comes sa mga barangay officials nga mag-resign, wala man sang ano sa ila, no? Hindi man wala man sang kumbaga sanctions or salabton sila. Pero kung may existing na sila nga daan nga nga kaso, possibly maanong gapon sila. Ay, sa labton, gapon sila nga administrative, mga katropa. Isan pa nga nag-resign na sila, no, sa pwesto. Pero amuni ang palamang ko tanong subong, especially dira sa may barangay Linubayan, kung i-accept bala or i-deny sa nga mayor nila siling resignation, mga katropa. If ever nga madula gin man sila, no, o mag-resign gin sila tanan, wala gin dyan sa mabilin, so may vacuum. Possibly nga ang matake over sini ang LGU, assistance man siguro sang DILG, no, depende sa ila sini nga magiging desisyon. Kung final na gid, no, ang desisyon sini, kung ma-accept na bala ni Mayor Teruel ang ilang resignation, so dira na ma-step in ano ang possible nga desisyon sang municipality if ever nga sila ang ma-take over, no, sa barangay functions na limbawa, or kung may temporary sila nga i-appoint dira, temporary nga ibutang bala nga mga ma-act as barangay officials. Assistance man syempre sang DILG, Department of Interior and Local Government. Medyo mabudlay gid man, no, kahit ang ano sini ang kaluluoy ever, no, ang mga pamuluyo, if ever may ara sila makinanglan nga mga barangay services, kaya mo na ang mapektuhan, syempre kinanglan nga hulaton ano ang manging ano bala himuon sang banwa, himuon sang DILG once nga maghali na gid sa pwesto ang ini nga mga barangay officials. Pero in the meantime, ti good as barangay officials gyapon sila, kag naga-function gyapon as barangay officials samtang wala pa na accept, no, sang barangay o sang organ pirmahan as accepted ni Mayor Teruel ang ila sininga resignation.
2: Eksperto Legal.
0: Why na ganyan oras mga katropa sa nga pag-pangalagad? It's turbo time na, turbo dietary supplement for men. May makakaglavo was ka gani basko ka kung nakaturbo ka. Himnon 30 minutes before ang loving-loving kay misis o sa inyong partner. Para sa mas mabaskog ng panindugan, turbo dietary supplement for men. 100% safe and effective. Turbo dietary supplement for men. Himo sang Yesu Health Incorporated, FDA approved. Tawa bakal sa mga butika sa inyong mga lugar o bakal man sa Yesu Health Wellness Center sa iyang building Ilo Street, Bangay Arroyo, Iloilo City sa tubang sang Midtown Hotel. Bakal man sa Shopee kag sa TikTok Shop. Search lang mga produkto sang Yesu Health Incorporated sa Shopee or sa TikTok Shop. I-add to cart kag checkout na mga katropa. Turbo Dietary Supplement for Men.
2: Experto Legal.
0: Kay Sir RV Chris Caceres, good afternoon. Kay Tristan Wyatt V. Gulay, good afternoon, Gid. Ikagid sa pagpamati, mga katropa. Standby lang sa masunod nga pagpangalagad sang Extra Drive. Kaupo ninyo, katropang Era Espinosa. Thank you so much, man, sa doon naging technical partner. Kay katropang Alex Saspa. Kay katropang John Ray Bertis. Ang Experto Legal Program, ang buhay ng gadadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 Kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang Johnson Quesoslomo, XFM News.
4: XFM.
5: Mga katropa, XFM!

0: ikaw ay nagbabantay ng iyong blood sugar, mahalagang may katuwang ka. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may Ampalaya Extract, kilala sa pagtulong sa blood sugar balance. Kasama ang malunggay na may nutrients para sa overall health, suportahan ang healthy lifestyle sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustin, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santon Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santon Coffee Mix. Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng Visionex Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. Visionex Plus Soft Gel. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa pinakamalapit na butika.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong gagas? Yung konting gembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
9: XFM.
10: Patroba mo!
11: Exciting!
12: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may tagline na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: Hindi sapat ang vitamins kung hindi ma-absorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins tulad ng vitamin D3. Ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
13: Mabibili sa mga butika.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Samsung Plus Herbal Oil.
10: Ako po si Ethel Complicado Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Samsung Plus Herbal Oil.
11: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
11: Samsung Plus
0: Herbal Oil.
13: Samsung Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Julie. Lagi ako nagka-arashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Samsung Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
13: Samsung Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
15: Pabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
13: Sister Pain.
16: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
13: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: Symptoms persist. Sa doctor.
13: Pabili sa mga butika.
17: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators.

get drop sa XFM Philippines 28 minutes after 3 in the afternoon. Hello, hello, hello, hello, Ilo, Ilo. Good afternoon sa mga kitropa natin nagpamati na katutok sa XFM 100.7 ang kitropa mo station. Kamusta ang mga kitropa natin? Ginalamigan bala ang mga katropa? Tada! Wala man bala nagkakusog dahil yung nga kwan. Abali katropang dyan, ring na daan ba parts? Ulan lagi nasa nga ka, dumakusog ang kwan ko mo. Wala na. Abal ko ang ano, abal niya ang squishy ko. Grabe ha, patingin naman yung mga squishy niya dyan. Squeezy reveal, be. Oh, good afternoon sa mga kitropa na ito na nga nakatune in sa 100.7 XFM Radyo Patrol Iloilo sa 100.7 yung frequency sa inyong mga FM bands. Good afternoon also sa mga kitropa na ito nga nagpamati sa inyong mga transistor radio sa mga nagabiyahe dari sa syudad. Kag-probinsya sa Iloilo, kamusta ang inyong mga biyahe? O, oh, ang mga van subong bala or ang mga bus, gamay lang iauno. Yung hinahina, ilay ang alakat. Yung mga klase buwas kay holiday. O, oh, diba? Tomorrow is holiday, mga katropa. And magluwas ng holiday, tomorrow is the last day of August. Oh my gosh! Feeling ko ma-plate buwas ang ano. Diba? Ipaki-reveal na ba natin? Si Dalay lang ha, mas yung makitaan ko gaano ko gaano gaya. Gatakilid, may ginakwa lang ko. Ma-plate buwas ang ano, isang Christmas song. Excited bala ka mo mga katropa? Excited bala ka mo kahit buwas ano na? Ay, buwas is the last day of August na. And on Martes, on Tuesday, is September 1. Ayayaya, hindi ka sa'yo magpapugong. Grabe ba? Nagalapit nga, nagalapit ang birthday ni katropang Janzin. Kaya ni katropang ano ha, ni katropang Romel. O, oh, diba? Hambal to na ni katropang Romel. I-ready ka mo kay mang ano, tamang yakimix na. Bila! Kaya diba daan si katropang Bea, ano siya ya? Vikings. Si katropang Romel, may yakimixed ako, no? O, diba? Kita mo daan nga hindi na siya magsugot nga lawlaw ihanda sa birthday. Kaya balya ba siya niya tadaan ma-abdance ng isa taka birthday? Lubos-lubos yun ta sa buong. Amo na sa daan niya mo to, ya? O, diba? Uy, good afternoon sa mga katropa na ito. Nga nagahilay-hilay pa na sa ilang mga buloy ay mga nagkatulog-tulog.

pa. Oy, oy, oy, oy, tama. Yun na, wag taw na kamo kay Las Katron, nagaydugay ho. O, panumdom na kamo na isang menu for tonight. Ayun yung mga lulutoon this evening. Ano ba lang namit isudan? Ay, amo ginabas sa ano kabalabas na nanay. Lord, ara ka lang sa inyo balay. Diba? Why sila kabalo nga amo na nga adlo-adlo ka problema ka man. Kaya syempre adlo-adlo, nagkapanumdom ako na nung sudan, no, na nung kanon nyo. Ikaw ang in charge sa pagdesisyon sa inyo ng mga meals, kag sa inyo ng mga menus. O, diba? Lawag-lawag lang na. Kagi ka muna of the night, ka magbarkada or mag ano ka mo, or mag boyfriend, girlfriend, or mag-partner. Ano pa dyan, Ray, mag-date ka mo. Ang kita mo na ano, kita mo ng kapatid lalay ka mo sa nawa desisyon. Pwede yun makaon. Ka-relate ka na? Of course. O, diba? Ang muna pala pinakabudlay nga problema ka sa Salvaron. Kaya daw na-pressure ka. Pero hindi ka kabalo kung anong kanon mo. O, diba? Pero si Katropon dyan, Ray, isa lang gina yung gusto ya kanon. Yaya. Kaya nakaka-on ka pang? Oh, wala! Oh, wala kaka-on? Pila ka-adlaw nagahagi, haling kang Biyernes, wala agad kaka-on. Sa ka-adlaw, wala agad? Ikaw pa, sus! Iningay mo nga, wala. Oh. Ikaw pa, yaya! Alright, good afternoon sa mga kitropa natin yung nag-upload sa ating Facebook live streaming on our Facebook pages. XFM, Radyo Patrol, Iloilo, and XFM, Iloilo, 100.7. Good afternoon kay Sir Paterno Sethar Paclibar III. Uy, good afternoon, kitropang, ano, kitropang Paterno. How are you? Kamusta ang imong Sunday? Of course, kay Sir Jules Espinosa Hinlo, nag-upod sa atin yung Facebook Live streaming. Hello, hello, hello. Kamusta? Nakamuda? Kamusta ang inyong Sunday afternoon? Although magulugal-om naman to, ho. Nag-init siya sa phone, dali sa ili-ili city. Pero nagagulugal-om naman. Ay, tama na ni Bala. Pero nakita mo katrapang genre, ang mga videos, ang mga ano, Bala, ang mga videos, photos na upload sa social media or sa Facebook. Kaya nagabili na ha, natuya sa may, ano, sa may Manila. Na sa Luzon. Ay, grabe. Gede, amo ginamo basang palata para tayo may isa flag control. Bala, ara na sa mga bulsa. Ay, ambot. Sinobi ang nag-ano, be? Sinobi ang nag-mantener? Ang nagdudusa? Ay, God bless Philippines. Good afternoon sa mga kitropa natin dira sa may maymays bukuhan. Magarekatsyon inda sa aton. Hello, hello, hello. Kamusta mga taga maymays bukuhan? Mga kitropa natin sa Trias Eatery, sa Acacia Eatery. And of course, kay mommy dira sa may diga may eatery. Hello, kamusta nung aton nga ang minuman? Ibilin patada. Good afternoon lang sa inyo, ha? Kag syempre sa mga taga Nunong's Eatery. Uy, kamusta ka tropang Nunong? Ano naman ang menu natin buwas? Ready ka na bala ka tropang Nunong? Oh, mayong hapon lang sa inyo, ha? Good afternoon sa mga kitropa natin. Natin mga Facebook Live viewers, please do share. I-share mga kitropa natin yung Facebook Live. Parang the more, the merrier tayo this afternoon. And syempre, the more the happier. Kag kun may mga ara ka mula ng mga music request, all you have to do is to comment on our Facebook Live sa ating Facebook pages, XFM, Radyo Patrol, Iloilo, and XFM, Iloilo, 100.7. Again, mahimugid nga mag-comment sa inyong mga talamyawon, inyong mga music request on our Facebook Live sa ating Facebook pages, XFM, Radyo Patrol, Iloilo, and XFM, Iloilo, 100.7. Mahimugid nga magtawag kung mag-text sa hotline number nga 0950-975-6970. Again, 0950-975-6970. Mga kitropa, honest natin rin sa XFM 35 after 3 in the afternoon. Oras mga kitropa, ginadarong sa inyo sa Premium D3. Mga kitropa, ang Premium D3 mo sa Virgin Coconut Oil, Malunggay Oil, and Vitamin D3. Na makabulig sa atin igayong lawas, ilabi na sa pagprotekta sa atin immune system. Batok sa mga masakit, especially this times, no, nga uso ang, ano, ang pabag-ubag-o sa atin nga panahon. O, like, subong, maulan siya, and then tomorrow, mainit naman siya, di ba? Hindi siya maka, ano, hindi siya maka-cope ang atin nga, ano, immune system, if lawlaw atin immune system, right?
ani to make sure na may pambato ang atong immune system mga katropa kag to make sure na we will remain healthy ang atong himuon mag-inom sang premium D3 mga katropa premium D3 produkto sang Yes Wealth Incorporated mas saligan kag epektibo FDA approved and halal certified available in all leading drugstores nationwide mabakas sa Shopee kag sa TikTok Shop all you have to do is to search premium D3 pangitaw ng may tatak nga Yes to Health, i-add to cart and i-check out. Tapos naman ha sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Sa mga kitropa na natin, patunog yun ang inyong mga radyo, mga kitropa alert scam for twos na kay man atin nga suguran ang pag-play sa aton mga paborito nga disco music. O sa liwat, basi may mga music request ka mo da. May gusto ka mo da ang sa utan nga disco music. At di alangan hulaton, tapang fiesta para mag-disco. O diba? Ari nag-i-disi DJ John Ray! sa liwat mga katropa ha, mahimugid nga magpadala sa inyong mga music request, alt disco mga katropa ha, ito lang i-play natin this afternoon, are all disco musics, ganito pang inyong ginaulat, patunog inyong inyong radyo mga katropa kay man, we're going to play the first batch of our disco song, galitutok lang, 3 sa XFM, kay man magabalik pa ang Extra Drive.

0: Anton Gold Live Testimony.
1: May jakas, ah, sinubuan ba na parang nulal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako lang. Anton Gold, thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako lang Anton Gold.
0: Sample Plus Gold. Anton Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Sa kadit. Nabatian ko ini sa radyo ang Anton Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Anton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. Gaganda ka pa. Kape na may natural energy booster. Anton

0: Love Max. Mabibili sa inyong mga suking butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Walang araw na di ako nahihilohin pala. May problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Kasi magkailan deliver.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Dati lagi ako walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas na kong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
2: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo Titan Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na Klavo Huwas Ka, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
6: Santan Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santan Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: X.

0: The Secret of Health.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may potent phytonutrients na terpenoids? Ang terpenoids ay napatunayang nagtataglay ng malakas na anti-allergenic properties na makatutulong na isaayos ang ating immune system para hindi nito atakihin ang mga non-harmful substances na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang palaging pag-atake ng asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema at iba pang allergic reaction ng ating katawan. Uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ayon pa sa pag-aral ng mga scientist, ang terpenoids na nasa Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng chemo-preventive effects laban sa colon cancer, breast cancer, skin cancer, at prostate cancer. Ang terpenoids ay may taglay ding antimicrobial, antifungal, antiparasitic, antiviral, at anti-inflammatory properties. Kaya ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold

0: sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sanzone Plus Gold. Sigurado ka dito. Sanzone Plus Gold. Ang mas pinilakas, pinabisa at mas pinahusay.
1: The secret of health.
2: Alam mo ba na ang Sanzone Plus Coffee Mix ay may phytonutrients na flavonoids na makatutulong para maisaayos ang tungkulin ng ating immune system para hindi tayo mabilis tamaan ng mga sakit. Ito rin ay isang super antioxidant na makatutulong para maiwasan ang prostate cancer at breast cancer. Ang Sanzone Plus Coffee Mix ay mapagkukunan din ng mayaman na mga isoflavones gaya ng daidzin. Ang daidzin ay isang kilalang phytoestrogen na tumutulong sa ating katawan upang maiwasan at malabanan ang iba't ibang klase ng cancer na maaring umusbong sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Sanzone Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, may gamot ka pa.
3: Sanzone Plus Coffee Mix.
4: Ako si Sheila, isang nurse. Ang panglaban ko sa pagod at puyat sa work ay ang Sanzone Plus Coffee Mix. Bukod sa masarap na, nakakadagdag pa ng energy.
3: Sanzone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Sanzone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: The

sa mga matatanda. Ngunit maaari rin itong makaapekto sa mga bata. Kahit sino ay maaaring makaranas ng karamdaman na ito. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel upang maprotektahan ang ating mga mata mula sa mga mapanirang bagay na maaaring makapinsala dito. Ang Visionix Plus ay may lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nagbibigay ng sapat na nutrisyon at sustenance

0: Bisunix Plus Soft Gel. Ito po ay mabibili sa mga butika.
1: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at iwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
2: Mag-Vision X Plus ka!

0: nutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: The secret of health. Dahil wala na tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Hoy, antabayan muli ang ating

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olivera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Oh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo! Oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ni Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
5: Oo, ah, baklan ta ka. Pero galit-langit bala. Tingin tagali mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, galit. Diriyo.
5: Ah, dali na.
6: Santone Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santone Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
6: Santone Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminuria.
8: No more.
6: Santone Plus Herbal Oil.
9: Santone Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
10: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santone Vitamin C. Tunay na nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
9: Santone Vitamin C. Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Pagbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Chronic pain,
10: ang sakit.
9: Mag-assist pain, muscle fever, acute pain, kahit ano pang pain, basta pain. Mag-assist pain, pangkalang pain, fast and safe. Assist pain. Symptoms persist, consult your doctor. Assist pain. Bibili sa mga butika.
11: Madayat na po.

0: ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santum Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santum Plus Gold.
2: Santum Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santum Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Southern kag vitamin D3.
4: Ako si Mark Villasis ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay Tasta sa kong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape? Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kagsubong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung mangosteen. Sa Santone Coffee Mix, may Santones na tumutulong laban sa skin aging. Plus moringa na may vitamins at soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix.
5: Vision X Plus Softgel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay.

0: Soul, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas na tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Sun Plus Herbal Soap.
4: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Sun Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
3: Sun Plus Herbal Soap.
5: Manamigit!
3: Sun Plus Herbal Soap.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
8: XFM.
9: Katropa mo!
10: Exciting!
11: Mga katropa, exciting!

Okay, tropa, nagabalik ang Extra Drive sa XFM Philippines. Oras natin, 3 minutes after 5 in the afternoon. Ngayong hapon, good afternoon sa mga kitropa natin sa Giyapon. Nagapamati na katutok sa XFM 100.7 Radyo Patron. Ilo-ilo ang kitropa mo. Ngayong hapon sa mga kitropa natin sa Giyapon. Nagkatsunin sa rin program. Mga kitropa natin sa Giyapon. Nag-enjoy sa natin mga favorite, mga paborito ng disco music ang gina-play this afternoon. Ate, may music request. Baka mo dahil. Hindi na mag-uya-uya mga kitropa ha. Ipadala lang dri ang inyong mga music request. Again, pagi sa pag-comment sa ating Facebook Live on our Facebook page. XFM Radyo Patrol Iloilo tag XFM Iloilo 100.7. Magigid nga magtawagan kung mag-text sa ating hotline 0950-975-6970. Again, 0950-975-6970. And syempre, atong gina-greet ang mga nagpamati sa aton, nag-tune in sa aton, dira sa may Dayday Audio Mix. Okay, mayong hapon ha, sa mga taga-Dayday Audio Mix sa barangay Sambagharo, nag-monitor git. Sir Rodel Parenio, hello. Mayong hapon, enjoy git sa pagpamati dira sa Dayday Audio Mix sa barangay Sambagharo. Mayong hapon kay Sir Ivy Grace Caceres, nagapamati sa atin kay Sir Stanley Cirilo, hello. Sa mga kitropa natin dira sa may San Salvador, Panate, suninda sa atin sa may Nipa. Ngayong hapon mga kitropa ha, good afternoon. O, mga kitropa natin dira sa may Punungan, nga nagapamati. Hello, hello, hello. Kamusta da ang mga ginaanota, mga ginaganta, ng mga bangrus, kag ano, kag tilapia. Oh, si Katrapang John Ray, favorite yun. Wala ang tilapia. Kasi ang tilapia nga favorite niya, wala ka pisik-pisik. Oh, diba? Ako na favorite ni Katrapang John Ray. So if ever may plano ka mong regaluhan siya ko, no, tilapia lang ko, no. Ang sanggap lang, gid. Uy, good afternoon na sa mga nagatikang na da. Mga nagaluto na sa ilang mga plan niya po noon. Te, anong aton nga menu for tonight? Anong aton nga ginaluto da? Ano na da ang aton nga ginahiwa, ginagisa, ginasugba, ginakung ano-ano pa da? Ginasabawan? Namit aton nga sudan karon. Ang mga ginabala, no? Di bale nga keri-keri lang aton sudan sa pamahakog panyaga. Basta ang sudan sa panyapon, ano no? Namit, di ba? Daw medyo bawi-bawi gawa katapong genre. Sa mga kitropa natin da, samta nagaluto ka mo or nagapanghimos da sa inyong mga puloyan or sa inyong mga balay. Sa mga kitropa, panutunugi ang inyong radyo kag syempre magsabay kag mag-enjoy sa atin ng mga disco music this afternoon because we are until 5 or we are until 6 in the evening sa pag-play sa inyong mga favorite disco music. So what are you waiting for? O, sa mga gusto mag-request, dali na, Lord Scamper Tools. Ipadala na mga kitropa ang inyong music request. Uy, good afternoon sa mga kitropa natin, mga drivers natin, mga kitropa patrollers. Din man nga parte sang syudad, kag probinsya sang Iloilo, nga biyahe sa buong. Halunggid mga kitropa, keep safe. Medyo maano siya, medyo madanlog pa ang aton nga mga dala. Halunggid ha, kag pre-focus sa pagmaneho. Alright. Alright, this time, mga kitropa, we are going to play the second batch of our disco songs. Pero mahimo sa Giyapon. Pahabol sa inyong mga favorite disco music. Hi sa mga kitropa natin, tutok lang dari sa X True Drive. Iman magabalik pa kita, dirigid lamang sa XFM Philippines.

0: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: X-F-M.
4: X-F-M.
5: Yes, the health.
6: The secret of health.
7: Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
6: The secret of health.
8: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bacteria at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang rest sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo.

0: at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyunan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
1: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat pati sakit mo to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, TPB2Gain. Dapat Dekalibre, yung kayang labanan anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Cellphone Plus Gold ka. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Kaya dito na tayo sa subok na Cellphone Plus Gold.
2: Yahoo!
3: Mabibili, sublet na malapit na butika sa inyong lugar.
4: The secret of health.
0: Naghahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na may super antioxidant properties. Tumutulong

antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistein at diacin at glycetin. Ang ginistein na makukuha

0: ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibinipisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
1: Santon Plus

0: gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: The Secret of Health.
2: Ang karamdaman ng glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve o galing uminom ng Visionix Plus Soft Gel, ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyonan ang karamdaman ng glaucoma o galing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
3: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinapayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
4: Mag-Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule.
3: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
0: The Secret of Health.
2: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Uy, nagsasabing, wealth is nothing

0: 0928-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagaan. Santhan Plus Herbal Oil.
3: Santhan Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
4: Ako po si Jenny Lin. Isa akong bankrate. Para mabust ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santhan Vitamin C ang niinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
3: Santhan Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Sister Pain.
6: Si Michelle Nagali. Isa

0: may nagabalik ang Extra Drive. Oras natin 1 minute before 6 in the evening. Mayong gabi ha sa mga katropa natin nga nag-upod sa atin sa Giyapon Dali Isalang na program, Extra Drive. Mga katropa natin nga nagpamati sa atin sa 100.7 yung frequencies ang ilang mga FM bands. Hello sa inyo tonight. Kamusta ang ako sa pagpanyapon na nagpanyapon na ang iba? Ang iba nagaluto, pate. Mayad-ayad lang ang pagpanyapon sa inyo tonight. And of course, mga katropa, have a peaceful night sa ating lahat. Good afternoon ha sa mga kitropa natin nga nag-upod sa aton or nag-upod sa aton kag mga nag-tune in sa aton this afternoon. Thank you so much and kabay pa nga nag-enjoy ka mo sa aton mga paborito nga disco music again play this afternoon. Thank you so much mga kitropa sa inyo padayon nga pagsuporta kag pagpamati sa mga programa sa XFM Philippines. See you all tomorrow sa Express Balita Saga and sa X-Rated. Partner, katropang John Ray Vertiz. Ako naman, ang inyong katropa, katropang era, ang katropa mo.
1: Mga katropa, X

0: panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasanin ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong magagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso. Isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag. At siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gabutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at tatanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: XFM. XFM. Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
2: Oh.
1: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito?

larawan ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig

Salamat sa ambahanon nga aton nabatian makaturan. I see you, Lord. No, so amo na makabinan ang luyag sa Ginoo nga aton pangitaon siya. No, makabinan samtang nga makita pa siya makabinan kay ti subong, no? Pwede pa gid kita makapalapit sa Ginoo, makaalagad sa Ginoo, makauturan sa sinigid nga mga panag-on. Di ba't sa ganun nga aton siya makita, makabihan ka din na aton siya makita. Pero ang gusto sa Ginoo nga aton pangitaon ang iya nga pagkamatarong mga kauturan. Salamat, Sister Drisa Mia, sa matahong nga ambahanon nga imo ginhalad sa Ginoo. Magapangamoy na kita, mga kaabyanan. Amay nga balaan, ngayara ka sa kitasan sa mga langit. Nagapasalamat kami sa imo sa sinigid ng gabi nga imo kami giluwas sa among tagsa ka mga buluhaton sa sining adlaw ni mong inugpahuway. Salamat sa imo protection. Salamat sa imo kaayo nga imo ginhatag sa amon. Bisan pa sa malain nga panahon, ikaw wala siya po nagauntat sa pagtipig sa imo mga katawhan. Bisan pang iban nga mga lugar, nagaantos kang iban madamo sa mga kabuhi nga nadula tungod sa sini nga mga kalalatan o kung mga timalos nga imo gintugot sa sini nga kalibutan. Gani, sige pong kami nagapasalamat sa imo nga ikaw nagapadayon sa paghigugma sa amon. Sa sini nga gabi, kami naman magatuon sa imo mga pulong. Ikaw maghatag sa amon sing kaalam nga langit nun. Balaan nga Espiritu sa paghangop sa imo mga pulong. Patawara kami sa amon mga sala, sa buhat pulong agunahuna. Ikaw man magabless sa imo makanakan karon nga pamati sila mga radio, subong man nagalive through Facebook. Ikaw magaguide sa kong mabibig sa pagpumulong nga uyon sa imo kabubuton. Sa ngalan ni Jesus ang personal nga manluluwas. Amen. Okay, saliwat. Good evening sa tanan naton nga mga kaabyanan. Kag-welcome, welcome sa aton nga palatuntunan, tinig ng Reformasyon, mga kaabyanan. Kumusta ang tanan naton nga mga kaabyanan diri sa Iloilo? No, makauturan diri sa syudad mismo, no, sa Iloilo City. Kaya subong man, no, sa bilog nga Panay Island. No, mahinggab sa inyo. Kumusta diri sa inyo? Wala na dabagyo. No, mga kauturan, ato nakita subong ang panahon, medyo mayo-ayo nagawa. Pero yara gya po nagapalibot ang galo mga kauturan sa sininga kagabhion. Kag masubo, no, sa iba naton nga mga kaabyanan diri mismo sa Pilipinas, no, makita naton baw grabe ang baha sa ila, no, kag may mga news nga nagalaanod nga mga balay, mga salakyan, subong man no mga tao makauturan amo nang makasulubo mga kauturan, no, kag wala naton inagin inspektar nga matabo sa kabuhi sa tao mga kauturan, no, sino man abi na namian sina, no, mga kaabyanan. Pero ti ini mga kauturan nga mga ginpakita sa Ginoo subong sa aton, isa ini ka mga tilimadon o kun mga sign nga sa diin kita mag-aman sa aton ginikabuhi. No, mag-andam. No, but nyo ka mag-andam, but si ganon, dili-andam sa ginatawag nga material nga mga butang. Kundi, amo ang espiritual nga mga butang. Okay? Kumusta ang tanan naton nga mga uturan nga mga Sabbath keeper? No, sa sining adlaw nga inugpahuway, siguro ang iba naton mga uturan wala nakasimba tungod kay kagina daw kalain sa timpo. No, mga uturan, pero naintindihan nila sa Ginoo, no, kung malain manggit kag wala kita sakyan ti natural, no, mga kaabyanan, di sa aton balay. So padayon kita nga nagapangamuyo, nagabasa sang mga pulong sang Dios, no, kag pakabalaano ng adlaw ngayon og pahuway. Okay, so sa iban nga hiluway kag okay lang gid makasimba, praise the Lord, no, mga kauturan. Okay, so sa sininga gabi, yari kita sa pagpanamyaw danay sa aton mga kauturan, no, nga nagapamati sila mga radyo kag sininga gabi, live nyo gyapon makita nang inyo kubos nga lagad diri mismo sa XFM Iloilo City, mga kauturan, 100.7 mga kaabyanan. Okay?
Kaya kamo magkalipad sa pag-like and share, follow no sa aton yang page diri no sa XFM Iloilo no, search nyo lang dira makaturan kag pwede na dahil kamo dira makalantaw no, makapamati sa inyo nga mga CP mga kauturan. Kag i-follow nyo aron updated kamo no sa tanan nga mga balita, especially subong no mga kaabyanan. Okay, no, sa sininga gabi aton pagkatamyaon ang aton makauturan dira sa Panuran, no? Barangay Panuran, Lambunaw. Sila ni Sister Banjel Bilyena, no? May gabi, Sister Banjel, kumusta? Wow, no? Hidlaw na gid ako sa imo. Wala na kita na dugay na kita nga wala man nga kita nay, no? Pila na ka daw bulan na, no? Way kita na kita nay. So, kumusta ikaw dira, no? I hope nga yara ka sa maayo nga panglawas, maayo nga tagipusoon, ti simple ko tagipusoon, masulubong, ti isubo man ang kwan eh, no? Ang aton niyang guya, ang aton niyang panglawas. Pero kung malipayon ang aton tagipusoon, ati tanan ina, malipayon mga kaabyanan. Sige, kumusta Sir Banji? Kupot sa imong panimalay dira, no? Mayang gabi, kagmailang pagpamati nyo dira. Sige lang, no? Kaluyan, makalagaw na gid ako dira sa inyo. No, di lang ako magsaad ko sa no, basta kay makalagaw ako dira sa imo. Sige, kag subong man dira sa kay Brother Panoy, Bilyadolid, Bilyadolid family, no, may gabi dira sa inyo, Sister Jingjing, kag sa imo dira duha ka mga kabataan. Katuta dira sa kabatuan, no, atong ginatamyaw gyapon dira Sister Pinky sa Davao, no, kumusta Sir Pinky, may lang pagmamati dira, kabalo ko kapamati gid subong. Kag si Brother Rick sa Davao, no, pasensya gina, wala ay kita kalakat tungod sa malain nga chimpo. At the same time, no, ang aton niya nga salakyan, no, wala naton pa na kondisyon. So, pasensya, no, Brother Rex. Dasun, no, kaluyan. Punsa bulig sa Ginoo, makalakat naman kita sa aton niya nga kalatuan pagi sa pag-missionaryo sa mga katauhan nga wala pa nakabati sa kamatuuran. Okay? Kagsubong man kay Sister Kaning Sumiho Isma, may gabi gyapon sa imo, dira sa kabatuan, no? Kag Sister Magdalena Rabago, no? May gabi, kag sa uto ni Sister Kaning, si Sister, nalipat ako sa ngalan, no? Marilo, no? Saragusa, no? May gabi dira, Saragusa family. Okay? No? May lang pagpamati ninyo dira. Kag dira sa Dumangas, no? Atong ginatamyaw si Brother Ronel Olbido, Sister Chuna Olbido, kag si Sister, si Sister Julina, no, Asunio, may gabi dira sa inyo. No, kag sa tanan nga mga Olbido family, no, may gabi kay Sister Chief Faith, no, good evening dira sa imo, dire sa Haro, may lang pagpamati man. Kag subong man dire sa Uton, no, may gabi dira kay Brother Emil Burakit, Sister Jennifer, subong man kay Pastor Estera, kag subong man kay Doc Crispin Hiko, no, may gabi dira sa Barangay Trapitsi Uton, no, may lang pagpamati niyo dira, Brother Joseph Estrera, no, kag sa iba naton nga mga kaabyanan ng Sansida family. Okay? Kag dito sa Dumangas, no, atong ginatamyaw gyapon si Brother Paul Dumagit, Sister Miran Dumagit, kag Sister Maribel, no, Pirocho, ano na ipleido niya subong, no, nalipatan ko man. May gabi kag mailang nga pagpamati ninyo dira. Okay, kay Brother John Sumugat, no, may gabi dira sa housing. Kumusta Brother John? Padayon lang sa pag-alagad sa Ginoo. Ano, no problem. No, kay ang tanan, mga plano na sa Ginoo sa aton. Stepping stone, agod nga sa din, malabot din aton ang nagkaigo nga kamatuuran. No, kag ang pagkabalaan ni Kristo mga kauturan. Di, may mga pamagi Ginoo sina, no, sa aton kabuhi. Okay, so sa aton pa iba ng makauturan diri sa Tabuk Suba, no, Haro, Iloilo, ilan ni Brother o kung kay Doktor Erwin Lapos, no, Lapos family, no, may gabi dira sa inyo, no, put sa imo mga kabataan, may lang ang pagpamati, kagsubong man kay Sister Marilo Evangelista, no, good evening Sister Marilo, diri sa Tabuk Suba, no, Haro. Okay, kag kay Sister Lorena, no, Lorena Biato Magahin, may gabi dira, Brother John, may lang nga pagpamati ni manin nyo dira, no, sa sinigid nga kagabhion. Sige, so sa sinigabi,
magatuon kita makauturan sang pulong sang Dios, no, mga kaabyanan. Kag may-ari pidirigali nakasulod nga iba naton nga mga kauturan, no, kay Sister Kim Juanisa. Good evening, Pastor. No, happy new week. Oh, God is good all the time. Sige, so thank you, Sister Kim. Kag subong man sa akong pinalanggang asawa, Elsa Soliano. Good evening to all listeners. Kag si Mark John Purnia. No, Brother Mark, kumusta ka da? No, sa Masbate? Wala bagyo dira, Brother Mark. Linya diri, good evening. Happy new week. I'm watching from Masbate. Oh, sige. Wala bagyo dira, Brother Mark, sa inyo. Kumusta si father kag mother mo da? No, kag sa aton makauturan, regards lang sa ila dira, no? Kag si Virginette Datuon, no, good evening, watching from Claveria, Misamis Oriental, no? So salamat, no, Sister Virginette, kumusta ka mo dira? Wala dira bagyo sa Claveria. Diri daw hindi magitama. Okay? So I hope nga ara kamo sa maayong sitwasyon dira, no? Regards na lang dira sa aton nga ginikanan kag sa imo mga uto dira. Sige. So thank you, no, sa tanan nga man naga-live, no, like and share lang, no, follow aron nga magdamo kita sa sininga kagabhion, mga kauturan. Now, ton oras dili gid mag mapunggan gapadayon tiyog, mga kauturan. Magatuon kita sa pipila ka mga bersikulo dire sa Biblia, mga kauturan. Manungod sa kabuhi sa isa ka tawgo naton nga tinawag o kon munog pangabudlay sa Ginoo, makauturan. No, that time, no, sang panahon pa sa mga aton nga mga patriarko o kon patriarka, no, mga kaabyanan. Ang kabuhi ni Jonas, no, mga kauturan. Okay? So aton ini tunan, no, ang kabuhi ni Jonas. So ang title sini, si Jonas nagpalagyogikan sa Ginoo. No, but sing ganon, makauturan,

1 verse 2. No? Siling diri makautoran, amon ni siya ang sugo sa Ginoo kay Hunas bilang tawagon naton misyonaryo. O kung sa atong kadlawan karon, pwede siya tawagon nga church elder o kung deacons or deaconesses o kung tawagon naton niya nga liman o worker either ginatawag nga pastor mga kauturan. Okay? So, pwede na to siya hinganlan ang mga amuna makauturan sa atong kadlawan. Isang una, si Hunas, o kung si Hunas makauturan, tinawag ini sa Ginoo as a messenger. So, siling sa Ginoo, magadto ka gilayon sa Ninibi. Amuning hambal sa Ginoo. Ang dako nga syudad, kagpaandami ang mga tao dito, tungod nakaabot na sa akon ang ila kalautan. Amo ni siling sa Ginoo kay Hunas. Kadto ka sa Ninibe, no? Kagpandami ang mga tao. No, ang Ninibe abi sa una mo amo na yung ngalan, pero sa atong kadlawan karon kung wala ako nagsala, amo ni siyang Assyria mga kauturan sa atong kadlawan karon. Oo. So amo nang dako nga syudad sang una, no, mga kauturan. Siling sa Ginoo kagpaandami ang mga tao dito ukon ang hari, no? Ang hari ukon ang mga sinakpan dito, ukon nagapuyo dito. Kaya nga, nakita sa Ginoo nga nakalabot na ang ila kalautan mga kauturan dito sa langin. Sa rason nga gisugo ini si Hunas nga paandaman kung sa aton panidiri karon walihan, no? Tudluan, no? Paandaman, warningan, no? Nga untaton ang paghimo sang malaot nga mga binuhatan. No, sa ako na nasiling gagina, may mga leksyon kita makuha. Every verse mga kauturan, may makuha kita nga mga leksyon. Okay. Now, anong natabo mga kauturan sang diandagin sugo si Hunas sa Ginoo mga kauturan? Siling diri sa verse 3. Pero naglakat gilayon si Hunas agod magpalagyo sa Ginoo sa Tarsis. Okay? Diin ni kadto si Hunas mga kauturan, instead nga mukadto siya sa Ninibe mga kaabyanan, diin pa kadto si Hunas pa Tarsis siya mga kaabyanan. Dali nga istorya, wala nagtuman si Hunas sa instruction sa Ginoo sa iya. Ang pamangkot mga kauturan nga aayhan nga si Hunas wala managkadto sa Ninibe nga amo man to ang gintudlo sa Ginoo sa iya para mohatag og pagtudlo warning, no, nga indi na magpadayon sa paghimo sing kalautan. Gali man kabinan suno sa spirit of prophecy gali. Wala nagkadto dito si Jonas kay nakita niya kag nabatian niya mismo nga ina nga mga tao o kon ina nga lugar tama na gid kalaot. Tama ka mga isog ang mga tao dira mga kabinan. Kag wala na nagakahadlok sa Ginoo. Sa rason nga si Hunas siya pangununa nga magadto pa ko dira nga katig-an na sina nga mga tao. No mga kabinan. Kun sa aton padiri kadlawan karon, once nga ang isa ka tao imo na naibaluan nga malaot na siya daw indi ka na namian sina nga magsige pahal, sigilay gay sa iya o kun maghambal siya kun magtudlo sa iya nga aman. Ako na imo ang balon. Kung kaisa, bala makuturan sa atong kadlawan karon. Ikaw nga naghambal, ikaw nga magtudlo, ikaw palain. Di ba mga kabyanan? Inyo na na-experiensyahan nga mga panghitabo, mga kauturan. Kumbaga, si Hunas, naglikaw siya sa iyaya nga pangununa, instead nga paninibis siya, nagkato siya Tarsis, tungod kay nakita niya nga ina nga mga tao, dili na malumpayan niya. Malaot na gid-ina mga kauturan. Okay? Now, wala si Hunas nagtuman sa ginsugo sa iya sa Ginoo. Take note mga kauturan, sa isaling ko ginanga may mga leksyon kita. Ang ginpahinungdan sini mga kauturan ini nga istorya, sa akong ginmention ginanga mga lan, pwede siya ma-applicar sa mga church elder, deacons and deaconesses, mga layman, mga workers,
Eder mang

0: mga pastors. No? Bisan mga pare, pwede. No, mga kaabyanan. Kung kaisa kita, no, nga mga sulugoon sa Ginoo, daw may batasan man kita nga hunas. Mga kauturan? Oo. Nga aman. O, kung kaisa gusto ni mo nga ihambal ang kamaturan pero di ka na maghambal, muli kao ka. O, kaya di ka gusto nga masandal si sister, si brother amuna, di ba? O kung ano pagid, nakita ni mo yun nga tao nga kaisog, di ka gusto nga maghambal sina kay basi kung ikaw pa ang pahimungtan sina. Di ba mga kauturan? Galikaw kita sina mga bagay. Pero ang punto galit diri mga kauturan, kay subong, hindi naman natin mabatian ng Ginoo. Kundi paagi sa Holy Spirit, siya amo ang maghutik sa imuya nga pangunona o kun mag-guide sa imuya nga tagipusoon. Nga amo nang dapat nimo buhaton. Kung kaisa makauturan, dili mahimo sa mga sulugoon sa Ginoo, ina nga mga bagay sa pagsaway, sa pagsabdong, no, mga kauturan, tungod kisa nahadlok mga kaabyanan. Okay? Kag si Yunas, lain ba gito iya, kaya daw gusto niya sa uli nga daw, ang Ginoo mo, laglag na lang sa ila. So, amo pa ginang lain, mga kautor. Now, padayon ta sa pagbasa. Versikulo 4. Sang naga panakayo na sila? No? Nagpadala ang Ginoo sa mabaskog nga hangin sa dagat. Amo ni natabo, mga kauturan, sang nagpalagyo na si Yunas? No? Nagsakay na siya sang barko, instead nga ninibi, patarse siya, so ang natabo dire, ang Ginoo nagpadala sang tawag ko na ito, bagyo, mga kauturan. Kag, sing dire, nagbagyo sing mabaskog, hasta nga daw maguba na ang barko. Ito isang una, abi nga mga panag-on, may subong kay salsalo naman ang tawag na ito nga barko. Sang una, mga kauturan, no, kumbaga, no, kahoy lang itong ila ginahimo sang una, no, nga barko. No, te, daw maguba na, mga kauturan, tungod sa kabaskog sang balud mga kaabyanan. Kung inyong tulupang doon diri mga kaabyanan, tungod lang sa pagpalagyo ni Hunas mga kauturan, instead nga paninibi nagpatarse siya sa rason may kalamidad mga kauturan nga natabo sa time nga si Hunas nagpalagyo. Ang lain diri mga kauturan kay hindi lang si Hunas amo ang ginbagyuhan kundi damo pa nga mga tao, mga pasahiro. Ha? Mga kaabyanan, kung atong tanawon, si Hunas lang diri ang may diferensya. Now, padayon na natin basa. Versikulo 6. Karon nagkadto siya sa iya ang kapitan sang barko kag nagsiling. Ano ka imo? Nga nagatulog ka pa? Amo nang nakita dito sa kapitan? Kitiga lagaw ng kapitan mga tripulante sang barko, no? Nagapangita na sang mga tao dito nga pandamon. Pero nasapuan nila dito si Hunas. Kasi si Hunas galing makaturan dito siya pinakadalom sang barko natulog. No, mga kaabyanan? Okay? Nasapuan dito na nga natulog maayo nga hinanok niya dito makaturan dito kung sa dalom ka. Daw siguro ayan, daw di mo masyado mabatsyagan kung anong nagratabo to sa babaw. No, mga kauturan? Tinatabo dire, siling sang kapitan, bangon! Kag magpangayo bulig sa imo Diyos. Basi palang maluoy siya sa aton. Kag buligan niya kita, agud hindi kita mapatay. Amo na siling sang kapitan, bangon da, pagampo, pangamuyo sa imo Diyos. Kung imo tulupang doon makuturan nga, naghambal ang kapitan sina, bangon ka kag pangamuyo sa imo Diyos. Meaning, kung imo tulupang doon, nahibaluan, kumbaga, sa kapitan nga ini nga tao sulugoon sa Ginoo mga kaabyanan. Pero anong natabo sa sulugoon sa Ginoo? Natulog. Ha? Una nagpalagyo at the same time natulog. Amo na bala kuturan sa aton kanlawan karon sa aton pagtuo kapag alagad sa Ginoo basi natulogan na kita. Ha? Take note mga kaabyanan ha. Ining aton kadlawan subong. Ha? Mga kaabyanan. Nangin kaangay ini kay Hunas. Oo. Abi nyo ining nagkatabo nga sa Gunso na, bag-ulang naglinog dito sa Mindanao, dayon dito naman sa Venezuela, damo nagkalamatay, pila nakalibong nakalamatay, At the same time subong naglupok ang bulkan diri naton, no, diri sa Kanlaon. Okay? Glabot pa sa Cebu, no, mga kauturan. Kag inilang nga kahapon lang kag subong makauturan ang bagyo. Ha? Imagine mga kauturan, ini isa ka mga palatandaan sa aton yang kaadlawan subong mga kaabyanan. Okay? Now, nga damo subong mga bagyo, damo mga pagtilaw sa aton kabuhi tungod kay nga ang katawhan sa Ginoo kaangay kay Jonas. Nangin mali na pason o kung nangin ha? Tawag na nahadlok sa ilang responsibilidad mga kauturan. At the same time natulugan. Kung ingon ka natulugan, wala na nagahimo sang ila obligasyon sa Ginoo. No, tiba si makauturan isa tabira, no? Nga natulugan sang aton niya nga pag-alagad sa Ginoo. Gani makauturan dapat bangon kita kag pangamuyo sa Ginoo. Nga aman kay ang mga sign subong ato na nakit-an mga kauturan. Oo. Imagine asud-asud nga mga kalamidad na subong. 2026 mga kauturan. Take note, 2026. Kung asod-asod sa 2025 ang mga kalamidad, subong mga kauturan, mas asod-asod mga kaabyanan ini nga mga kalamidad ukon mga ginatawag palatandaan. Buting ganon, ang Ginoo lapit na gid nga magabalik mga kauturan. Oo! Ano sa isang kapitan? Ha? Bangon! Kag pangamuyo base pa lang buligan, no, kita sa Ginoo nga indi mapatay. Mga kauturan, padayon kita sa pagbasa kanami sini history ni Jonas. Now verse 7, karon nagambalanay ang mga tripulante, no, buting ganun mga pasahero, no, mga munugbaligya dito or ano man adra, no, mga tripulante, no, nagambalanay sila sini dire dali magabot-gabot kita, agod may baluan, takonsin o ang kabangdanan sang sini nga kalamidad nga nag-abot sa aton. Ha? Gani nagabot-gabot sila, kag ang nagabutan, amo ang ngalan ni Jonas. Abi makauturan sini gabi, no, pamalandungan ta sing Cebu. Butang talang abi makauturan, ikaw to abi si Jonas. Mga kaabyanan. O kung ako man to si Jonas, oh, mga kauturan, dayon amutong ng kalamidad nga natabo, grabe kabaskog ang bagyo. No? Timan, imo man, kung sa imo abi, kabalo ka naman mo tuod, nga ikaw man ang ginsugo sa Ginoo, pero nagpalagyo ka, sa rason amutong natabo. Ti karon, pwede man lang guro yan nga maghipos ka lang, pwede man lang ang tao guro nga, why man sila kabalo kung ano ang nagkalatabo, no? Kung nagbagyo man, basip siling normal man lang to. Pero nga naghambal diri ang mga tao, ha? Dali magabot-gabot kita, ha? Kung sino nga tao ang kabangdanan sini nga may bagyo kay paghalin nila makautuan, kumbaga wala may announcement sa pag-asa nga bagyo, pero nga ang ginbagyuhan lang sila dahil insigida. Buting ganon nahibaluan nila nga may kabangdanan. Pero take note mga kauturan, initanan makabin kuno atong tulupang doon, ang Ginoo amo ang naga himo sini nga mga butang. Okay? Ang Ginoo amo ang nag pahanugot sini nga amo ning matabo sa kay Jonas mga kaabyanan. Ang sadya dire kay pagabot-gabot abis, no? Kun sa imo abi sir genre, no? Pagabot-gabot imo gid ngalan ang nagabutan. Sugod kaayhan, no? Nga ikaw amo ang kabagdanan sina. Ikaw ang rason. No, mga kaabyanan. O kung ako ayahan sina, sinang atinion, ako ang nagabutan mga kauturan. Sugot ayahan ako nga ako ang dito ihanok sa tana, sa akon ang tanan nga ginatawag malas. Tungod nga ako ang ngalan nga nagabutan sa imo mga kauturan pamalandungan ta sa sining gabi. Mga kaabyanan. Sumo dire sa verse 9. Amo ning kanabi makauturan. Siling niya dire. Nagsabat si Jonas. Sa Hebreo, No? Sa Hebreo yung hambala nun. Sige niya dire, ako kag nagasimba sa Ginoo. Amo ni hambal ni Jonas? No? Ang Diyos sang langit nga naghimo sang dagat kag sang lota. Meaning to say, gin-accept ni Jonas nga siya amo ang alagad sang Diyos. No? Kag siya mismo ang nakahibalo nga siya ginsugo sang Diyos o kon sa Ginoo nga mukadto sa Ninibe pero wala siya nagtuman. Sa rason, kung atong tulupang doon diri makabianan, wala si Jonas nag-react makabianan. Kundi, ha? Amat-amat siya accept sang iya kaugalingon nga siya amo ang kabangganan sa mga ginatawag nga kalamidan, mga kauturan. Now, verse 11. Silingya dire. Sang nagamagdos gid, no? Nagsiling ang mga tripulante kay Jonas. Ano ang himuon namon sa imo? Agud magkalma ang dagat kag indi na kaperwisyo sa amon. Butsing ganun mga kauturan, dako ni nga malas kabuhi ni Jonas mga kabinan. Di pa mangkot na siya eh. Anong himuon? Kasi ang ngalan nagabutan eh. No mga kauturan? Ang sabat ni Jonas, nagsabat siya sa ila. Hakwatanin niyo ako kag ihulog sa dagat. Aton na doon mga kauturan. Grabe nga bagyo. Daw maguba na ang ilagisakyan nga barko. No, mga kaabyanan. Dayon si Jonas among nagabutan nga ngalan, nga amo ang mag-angkon sa ginatawag nga kamalasan, no? O kung ginatawag na ito niya nga kamatayon. Okay. Siling ni Jonas, hakwatanin niyo ako kag ihulog sa dagat. Sa imuna, una akong ihulog sa dagat. Maluwas ka paayhan, ato kas tunga lawod, mga kaabyanan, kung iso nga tunga lawod ya gani, meaning ara na itong madlagko nga isda, no mga bagis nira, mga pating nira, ara na dada. At the same time, di kagid kalimpuwas nga man, kalayo-layo, atos tunga lawod, ha, mga kaabyanan. Ha? Pero nga naghambal si Jonas, hakwatanin niyo ako kag ihulog sa dagat. Nga mga kauturan, tungod kay nahibaluan ni Jonas nga siya nag-disobey sa sugo sa Ginoo sa iya. Take note mga kauturan, sini nga gabi. Sa ato na nakita kag na-experiensyahan, damo mga bagyo sa aton kabuhi. Balatian, kapigaduhon, ha? Mga dili maayo nga nakita sa aton kinaiyahan. Grabe, kagamos kalibutan, ara na mga kauturan. Oo. Nga ang nagkalatabo ini mga kauturan sa aton karon kaadlawan. Mga kauturan, it because sa mga tao karon nga nangin kaangay kay Jonas. Nga instead nga mutuman sa mga sugo sa Ginoo, ang mga tao karon naging malinapason sa sugo sa Ginoo. Sa rason mga kauturan, ini nga mga nagkalatabo karon, isa ini nga mga balantayan. Nga aman, kay ang tao karon instead nga magkahadlok sa Ginoo, instead nga magsimba sa Ginoo, wala na nagakilala sa Ginoo. Kung nagasimba man mga kaabyanan, pero ang pagsimba dili man makapahamuot sa Ginoo. Okay lang sa wala pagid nakahibalo. Pero sa dira nga ikaw nakahibalo sa matuod nga mga instruction sa Ginoo, pero wala ka nagtuman sina kaangay ka kay Jonas. Mga kauturan, may mga dagko nga mga bagyo mag-abot sa aton kabuhi. Sa aton na nasiling, no? Linog, grabe. Wala ta nag-expectar nga amo nang matabo. Ha? Imagine mga kauturan natabo sa na Valenzuela. No? madatugan ka sa mga siminto, mga salsalon. Imagine mga kauturan, wala ni mo experience. Sa isa lang ka mga, pila lang ka mga segundo, minuto, wala ka na sa kalibutan. Tungod ina mga kauturan, nga kung kaisa, ginatawag nga kita sa Ginoo, wala pa kita nag-respond, mga kaabyanan. Okay? Mailang si Unas, sa dira nga iyan na batyagan nga siya amo ang kabangdanan nga nagbagyo, si Unas mismo nagpaubos siya kagulingon. Kag siya nag-ankungid, nagsiling, hakwata ako ninyo, kag ihulog sa dagat, kay siya amo ang kabangdanan. Now, padayon basa. Kag dayon, no, magakalma ang dagat, kag indi na ini, no, makapirhisyo sa inyo. Amo nang bal ni Unas? Meaning, nabalaan niya gid mismo na siya amo ang nakahatag malas. Siya amo ang rason nga may bagyo, mga kauturan nga, instead wala bagyo. Kag anong natabo? Kay naibaluan ko nga ako ang kabangdanan kun nga nag-abot ining mabaskog nga bagyo sa inyo. Si Unas mismo, mga kauturan, amo ang naghatag sa ang ginatawag nga kamalasan. Ang nakanami kay Unas, mga kauturan, kay siya nagpaubot sa iya kagalingon. No? Anong natabo, mga kauturan? Versikulo 15. Gani ginhakwat nila si Unas, kag ginhulog sa dagat, kag nagkalma ang mabaskog nga balod. Imagine, mga kauturan, nabalaan ni Unas nga siyang kabangdanan para lang maluwas ang mga tao, siya nagpaubos sa kagalingon, kag ginhulog sa dagat, mga kauturan. Versikulo 16, tungod sini nga hitabo, dako gid ang pagtahod sang mga tao sa Ginoo. Gani naghalad sila sa iya kag nagpromesa nga magpadayon sila sa pagsimba kag paghalad sa iya. Mga kauturan, kung kaisa sa aton kadlawan, sa aton aton kaugalingon subong, kung kaisa dili naton ma-accept ang nagkalatabo sa aton nga kabuhi, mga kauturan. Oo, kung kaisa amo na, no? Dili galing kur kung kaisa eh, no? Daw sige-sige daw dili naton matabo kung may mga pagtilaw nga nakapos sa kabuhi, no, daw madulaan na kita sa himpaglaom, magluya na ta sa pag-alagad sa Ginoo, no? Kundi di lang luya, kundi makumpirmiso pa ang prinsipyo sa Ginoo, kaya man may mga pagtilaw nga nakapos sa ton kabuhi. Mga kauturan, aton tan-aon si Unas. Bisan si Unas grabe nga pagtilaw, siya nagpahulog sa dagat, kaya nakabalo siya nga amo, siya amo ang kabangdanan, mga kauturan. Pero gali, may mga pamaagi man gali ang Ginoo. Oo. Nga, sa versikulo 16, anong natabo? Sa dira nga si Unas ginhulog na mga kaabyanan, matuod, no? Masakit sa kay Unas, pero anong natabo, mga kauturan? Kaya tugaling mga tao, nga upod ni Unas ito mga pasahero dito, mga kauturan, wala man to kakilala sa Ginoo, mga kaabyanan. Wala nakakilala sa Ginoo. Pero sa dira nga si Unas, gintambog na dito sa tunga sang lawod, mga kaabyanan. No? Ang mga tao, mga kauturan, dito pa sila nakakilala nga may Ginoo gali, gid nga tinuod, o kung Ginoo nga manluluwas, mga kaabyanan. Oo. Nga aman. Kay pagsiling ni Unas, ihulog ninyo ako, kay ako among rason nga naga, malain ang panahon. Okay? So, ginulog, pagkatapos natuman ang gihambal ni Unas, naglinong ang dagat, mga kaabyanan. Dito ang mga tao nakakilala sa Ginoo ni Unas, mga kaabyanan. Oo. Kaya sunod din sa itong ginbasa, ang mga tao, sunod din, nagsiling sila, naghalad, meaning, nagsimba, kag nagsaad, nga sila magapadayon sa pagsimba ukon pag-alagad sa Ginoo, mga kauturan. Mga kaabyanan, mga pinalangga ko, mga kauturan, sininga gabi. Kung may ara mga pagtilaw nga imo na sugata subong, okay? Labi na gid sa natabo subong nga bagyo. Wala ta kabalo kung sino man ina, pero nagapamati sa sini nga gabi. Ina, isa ka mga plano sa Ginoo sa aton kabuhi. Nga dapat kita magtangla sa Ginoo. Kag maga promesa o kung maga pakigsaad, no? Maga pakigsaad sa Ginoo. Kag maga promise o kung maga promise sa Ginoo nga kita maga alagad sa iya. Ha? Magatuman sang iya mga palatukuran ukon sa iya mga kasuguan mga kaabyanan. Kay ang Ginoo may mga pamaagi sa imo kabuhi. Meaning, kung nag-abot sa imo mga pagtilaw, mga problema, may mga plano ang Ginoo sina sa imo. Binagbinaga, ha? Pamalandungi ang imo sitwasyon, ang imo kagwalingon kung ikaw bala ara sa tiilan sa Ginoo o kung nagapalayo ka sa tiilan sa Ginoo. Kung ikaw nagabatsyag na nagapalayo ka sa Ginoo, sa sininga mga panag-on makuturan, palapit sa Ginoo. Ano lang ako nabilin sa sininga gabi sa inyo mga kauturan? Siling sa balaan ng kasulatan, higugmaa ang akon mga kasuguan. Okay? If you love me, keep my commandments. Nga mga kauturan, subong nga nga amuna ni ka peligroso ang kalibutan tungod kay ang mga tao subong laban wala na nagakahadlok sa kasuguan sang Dios. Gani mga kaabyanan, ang aton obligasyon karon amo ang pagtuman sa sugo sang Dios. Suno sa Manugwali 12 versikulo 13. Basahan nyo sa inyo Biblia. Ang aton obligasyon karon amo ang pagtuman sa sugo sang Dios. Okay? Nga aman kay ang Ginoo malapit na nga magabalik mga kauturan. Gani makuturan sininga gabi. Buwas aton ini padayonon sa pagtuon ang kabuhi ni Jonas o ni Jonas mga kauturan. Okay? Gani hindi magkabalaka, hindi magkulba tuod sa tanan nga mga kanakan sa Ginoo. Matabo gid ang matabo mga kauturan. Hindi pa ni amo. Grabe pa nga mga trahedya ang aton masugata sining kalibutan. Ang nakanami lang mga kauturan kay ang Ginoo magaproteksyon sa iya mga katawhan. Kung itugot man gid sa Ginoo, pero at least nagahimo kita sing maayo sa atubangan sa aton nga Ginoo mga kauturan. Meaning nagahimo maayo, nagasunod sa ang iya nga mga kasuguan mga kauturan. Hindi ta pagkalipatan. Simba kita mga kauturan. Labi na gid sa iya adlaw nga ginatudlo nga among adlaw nga ikapito nga mo ang adlaw nga Sabado. Oy na tauras makauturan, gani pasalamatan ta gid ang Ginoo nga nakapamati kita sang pipila ka mga bersikulo sang pulong sang Dios. Kag subong man aton pasalamatan ang aton pinilangga nga CEO Dr. Remilito Oy, subong man aton nga station manager Sir Jose Albanyes, kag ang aton nga radio technician sa sininga gabi Sir Janry Bertis mga kauturan. Magapangamoy na kita mga kaabyanan. Langit mo naman nga may ngayara kas kita saan sa mga langit. Salamat gid sa imo mga pulong. Sa kabuhi sang imo mga inanak sadto nga mga panagon. Kag ini nagapa hanungdom sa amon subong. Nga dapat kami mangin obedience sang imo mga instruction agod nga sa diin ikaw ang amon mapalipay. Kagani Ginoo sini nga gabi. Kami naman nagatugyan sa tagsa ka mga kagalingon. Wala kami kahibalo kung ano ang magkalatabo sa among tagsa ka mga kabuhi. Kani kami nagahatag sa mga kagalingon dira sa imo. Nga imo kami buligan. Nga ang tanan nga mga instruction nga imo ginhatag sa amon. Amon ma-aplikar pagi sa imo bugay. Nga ginhatag dito sa Kalbaryo sa cross. Kahibalo kami. Nga kung sa among kagalingon wala gid kami sarang mahimo. Gani kami nagatugyan sa mga tagsa kabuhi dira sa imo. Labi na gid sa imo makanakan karon nga nagpamati sa ilang mga radio subong man naga-live through Facebook. Ikaw gid magabless sa ila ang nakulangan sang financial, spiritual ikaw magahimuno sa ila. Subong man ang nagabalatian physical, ikaw man magaayo sa ila. Kag buligi man ang imo makanakan karon ngayara sa dili maayo nga sitwasyon sang ilang panglawas sa ila sitwasyon tungod sa bagyo nga natabo subong. Gabay Ginoo nga ikaw man maghatag sa ila sing padayon nga protection kag subong man himun ani mo ang ilang mga gikinahanglan espiritual kag subong man financial. Kag amon mo idala sa pagpangamuyo ang amon nga CEO Dr. Remilito Oy nga among gigamit nimo para sa pagbantala sa maayong balita, gabay ang protection, maayong panglawas sa gyapon ilang angkon upod sa pinilanggang apanimalay, subong man sa amon nga station manager Sir Jose Albanyes upod sa apanimalay ang protection sa gyapon ilang angkon, maayong panglawas ang tanan nga mga staff sa XFM sa gyapon ikaw man maghatag sa ila sa protection kag kaalam nga langit nun. Sining gabi samtang kami magkapahulay sa mga katulogon, amon maangkon ang imo protection pagi simubalan mo tunda, makabugdaw kami sa kagahon nga wala sing kasablagan nga malipayon. Salamat sa pagsabat nimo sa amon pagpangamuyo sa ngalan ni Kristus nga ang personal nga manluluwas. Amen. Ang inyo kubos nga lagad, Brother Hedrin Suliano, katrupa nyo, XFM. Bye-bye, see you tomorrow. God bless sa inyo, tanan.
1: Mga katropa, X

0: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
5: Ako si Joy Javier. Nabudayan gig kusang una kay Dopermi lang maluya ako lawas. Dopermi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix, nagbakalman ko kanami gig bala kay batyag gid ang pagsik sang akon lawas. Ganado gig ko sa akon ubra. Tiluin niyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon ka Vitamin D3 ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Win

0: Casino Plus, Plus, Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at Pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
4: Ha?
3: Oh, ma? Ikaw na?
4: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap?
4: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala, tingala ko naghuben ka.
4: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
3: Ma, baklan mo mang kusina ha?
4: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gitbala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
3: Oh, galit. Diriyo.
4: Ay, dali na.
5: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
6: Girl,
5: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
6: No more!
5: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: 0828-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako nga pala si Herina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Sunfall Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking pagihi. Subukan nyo rin ang Sunfall Vitamin C.
2: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sister Pay.

0: Pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santone Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin. Santone Coffee Mix. May times ba na hirap kang makakita sa gabi? Dito pumapasok yung beta-carotene. Nagiging vitamin A siya ng katawan. Important sa night vision. Sa VisionX Plus Soft Gel, may support ka para mas malinaw ang paningin kahit low light. VisionX Plus Soft Gel. Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. May yamang mapagkukunan ng medium drain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. May yaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung malaki.
2: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
4: Kung mamati ka sa XFM.
5: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
4: Kung mamati ka sa XFM.
5: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
6: Yeehaw! XFM!
7: Katropa mo!
5: Exciting!
8: Mga katropa, excited!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa moringa seed oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas panatag. Premium D3 Softgel.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imukutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin.

0: vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa New York.
0: Sister Pain.
2: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upo-tubig sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mabibili sa mga butika.
3: X.
0: X.
3: X.
0: FM.
3: X. FM.

0: pangangatawan. Alam nyo ba na ang isang taong nasa hustong gulang ay mayroong humigit kumulang na 20 to 30 trillion na red blood cells o pulang selula ng dugo? Ang mga pulang selula ng dugo ay responsable sa pagdadala ng oxygen mula sa iyong mga baga patungo sa mga tisyo ng iyong katawan. Ang iyong mga tisyo ay lumilikha ng enerhiya katuwang ang oxygen at nagpapalabas ng dumi na tinatawag na carbon dioxide. Dinadala ng iyong mga pulang selula ang dumi na carbon dioxide sa iyong mga baga para dito ihinga palabas sa katawan. Ang anemia ay isang sakit na kung saan nagkakaroon ng kakulangan ang ating katawan sa mga pulang selula ng dugo. Ito ay marahil ang iyong katawan ay hindi gumagawa ng sapat na pulang selula ng dugo. Pagdurugo na nagiging sanhi ng pagkawala ng mga pulang selula na dugo na mas mabilis kaysa mapalitan ang mga ito o sinisira ng iyong katawan ang mga pulang selula ng dugo. Isa sa pangunahing sanhi ng anemia ay ang kakulangan ng mineral na iron. Ang iron ay mahalaga sa ating bone marrow para sa paglikha ng hemoglobin. Ang palaging pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule ay nakakatulong para labanan at maiwasan ang sakit na anemia dahil ito ay isa sa pinakamayamang mapagkukunan ng minerals na iron. Bukod sa pagkain ng mga prutas at gulay, ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule ay mapupunuan ang kakulangan na iron sa ating katawan. Alam nyo rin ba na mahirap maabsorb ang iron sa ating katawan pag kulang tayo sa vitamin C? Kaya para sa mas mabisang kombinasyon o galing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule at sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C.
1: Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold.
2: Mabibili sa pinatang lapit mo, di ka sa inyong lugar.
3: The secret of health.
0: Para sa mga taong coffee is life. Isang matinding hamon para sa kanila ang pag-iwas sa mga kape. Kahit

0: Huwag mo nang pahirapan ang iyong sarili, kaibigan. Sa halip na ihinto ang pagkakape, bakit hindi mo subukan palitan ng Santon Plus Coffee Mix ang iyong mga nakaugaliang kape? Bukod sa ito ay masarap na, punong-puno pa ng sustansya na makakapagpalakas ng katawan. Santon Plus Coffee Mix. Masarap na, mas healthy pa.
1: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
0: Isa sa matinding hamon ng ating kapanahonan sa ngayon ay ang

antioxidant na siyang responsable upang maiwasan ang mabilis na pagkasira ng mga selula at iba pang parte ng ating mga mata. Kaya ugaliing uminom araw-araw ng

0: carotenoids. Pangangalagaan ang ating mga mata o galiing uminom ng Visionix Plus araw-araw.
1: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
2: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: The secret of health.
0: Para sa mas malakas, mas masigla at mas aktibo na pangangatawan, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.

Plus Coffee Mix. At para sa pangangalaga ng healthy eyesight, take Visionix Plus Soft Gel every day. Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Samahan po muli tayo sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.

0: 1-800-998-6868. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan. Dumalaki yung mga barikos bins. Tapos pag napagod, yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, kinasoldan nga ng Santon Plus Gold condition ng karawan ko. Subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Rodel Santangulit. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting gembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
5: Senthan Plus Herbal Soap.
6: Yun is Galona, senior citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Senthan Plus Herbal Soap. Nakuha yun skin ko.
5: Senthan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Senthan Plus Herbal Soap.

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
2: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
6: Oo, abaklan ta ka. Pero dalit lang yun bala. Tingin tagalit mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ay, dali na.
5: Diet na kubuwas, ah.
7: XFM.
8: Patropa mo!
9: Exciting!
10: Mga katropa, excited!

0: proud sa Stepin Ministry. Ta one time, nagpa-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Stepin lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
1: Stepin, tanggal ang pain. Fast and safe. Stepin. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glowtag Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
4: Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid siya sa may diabetes.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Santol Plus Gold.
5: Ako si Wayne. Matagal ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang napakasakit. Pero pag take ko ng Santol Plus Gold sa loob ng dalawang linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
3: Santol Plus Gold. Mas pinanakas, pinagaling, pinahusay. Santol Plus Gold.
1: Mabili sa mga butika.
6: Woo!

0: Pinatrangkaso po mo, perde ba?
1: Ha? Ano kay lawig ka buhi mo ya?
0: Daliin lang. Daw may pula-pula ka naman sa buong saguya.
1: Yes.
0: Amo na epekto nga nagaan ka gina TF nga 250?
1: Sinsili! This is courtesy of Cecilia Pedraja.
0: Ano na, gaan niya ka lipstick?
1: Oo.
0: Expire, hindi.
1: Hindi, siyempre eh.
0: Amigo, expire. Ang lipstick ma-expire o kung ikaw ma-expire?
1: I think I am.
0: Domingo, kita gali sa buong, no? Gab-isang?
1: Yes. Gab-isang, August 30, 2026. Uh-huh. Last Sunday of the month.
0: Last Sunday of the month. And may 31 pa?
1: May 31 pa gani.
0: Then, pagka-Tuesday, pwede na ta kabirahan na ising Christmas song ni.
1: Yes!
0: Dahil lang, pasalamat ko, anay, gali sa mga taga, sa tanan nga, ano ah, sa tanan nga teachers kag principal da sa Holy Family sa Barangay Paraiso.
1: Nga aman.
0: Guest ko nila.
1: Wow.
0: Sa ila induction ceremony sa ligad nga adlaw.
1: Wow.
0: Oo. Ti do sa ano bala? Private ng eskwelahan pero hindi ako yan nag-graduate sa private.
1: Sige lang, at least ikaw ang inducting officer.
0: Hara na ako ang bata ng eskwela sa Holy Family, si ni Kayla. Sige ah. Mayong gabi, welcome na ang tanan naton ng mga XFM radio stations sa Negros Kagpanay Island. Mayong gabi, naka-hook up na ang mga taga Roja City Capiz. Mabatihan kita sa 106.5 XFM. Mapunta si katropang
1: Noel
0: Neil. Sa Iloilo, XFM 100.7, upunta si katropang
1: Alec
0: John Ray. Sa Kabankalan, XFM 106.1 with katropang
1: Paparudel.
0: Correct. Sa Bacolod, XFM 103.9 with katropang
1: Chris
0: Judery. Sa Antique, XFM 93.3 with katropang
1: Kuya Jay.
0: Correct. Sa Canlaon, XFM 101.7 with katropang
1: City Boy
0: Baby Ron. Sa San Carlos, XFM 98.9 with katropang
1: Supremo.
0: Are you sure?
1: Supremo.
0: Final answer.
1: Supremo.
0: Romel. Sa Sagay, mabatihan kita sa XFM Sagay 87.5 kag sa Analog Channel 13, IPTV Digital Channel 29, via Star Cable Silay, EB Magalona, Victorias Manapla, Cadiz, Sagay kag Escalante. Sa mga gusto mag-intra sa atong programa sa mga Domingo, XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-831-1431. 0915-831-1431. Kag-congratulations sa tanan nga nagdalalaog sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo, which is sila nakabaton sing 5,000 pesos. Kag sa Santon and XFM, libo-libong pa premio, which is sila ang nakabaton sang 3,000 pesos nga cash. Ang imo na nga pormaan, subong, ano ka nga tribo, subong tribo?
1: Tribo.
0: To. Tributo.
1: Hindi na bang tagi, hindi na bang tiga, ha?
0: Tributo. Sige, mabalik pa kami. Dila lang kami, hindi ko magaling na. More music kami na. Stay tuned. Ining XFM ka, tropa mo.
1: Excited!

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Celthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthon Plus

0: Tika.
1: Ay, kapuya oy, bilar ko gabi eh.
2: Naunsa di ay ka?
1: Grabe si Unyok. Nagisapian. Kusgan kaayo.
2: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
1: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan.
3: Exciting kaayo?
1: Nalipong ko.
2: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
1: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo. Para wagas. Ang lakas.
4: Turbo Food Supplement from Med. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
4: Turbo Food Supplement from Med. Mapalit sa mga butika.
6: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
7: Walang araw na di ako nahihilogin pala. May problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Kasing kailan dilibdib.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili.

0: 9:47 and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Ano pinasala mo?
0: Ang isa ka cellphone lang kung na-connect sa Bluetooth. Anak ka rin manawag, be.
1: Gani.
0: Pero na, nakuha ko na kung bakit.
1: Kala ko kasala. Susay ako na nga.
0: Balik na sa phone. Paano po dyan si Katropang Troy Tisoy?
1: Sag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Plus Herbal Capsule sa may mga bukol-bukol, sis kagtumor. Magtumar sang Santon Plus Herbal Capsule.
1: Kagara man ang premium D3 softgel capsule, your premium food supplement against viruses and bacteria.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Sa mga gusto magpasako, pwede na ka mo katawag sa XFM call and text line.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431 0915-8311-431. Dara ka mo ha, dara ka mo tawag. Hindi yun na pagpadugaya kay ginahapo. Ikaw ba lang nagkuha sa cellphone?
1: Ipangabot na yan. Yung ginabala.
0: Dapat matawag ka mo sa buong gabi para magsinadya kita, no?
1: Correct.
0: So, sige ah. Open kami sa tanan-tanan. Baw, grabe man, no? Sa Bakulod, may gintiro patay sa sagay mo man.
1: Gani.
0: Grabe, naging subong ang panyempo, no? So,
1: dito
0: dapat,
1: lang po, no? Ka, sa ano? Sa may,
0: sa may Poblacion 1.
1: Dili pa kito sa may Angels nga na may gintiro.
0: Amo na da.
1: Oo. Oh, Poblacion na da.
0: Oh, Poblacion 1 na da. Sa Bakulod, sa din to gani, nakita mo to sa posting sang XFM Bakulod?
1: Wala ko maano kay sa Bakulod. Pwede mga daan ng brown out to sa amo.
0: Ah, grabe man ang, yes, ano, ang rotational brown out. Kung brown out, kidaya. Brown out, gid.
1: Sa amon to?
0: Oo.
1: Pagalin ko to, brown out.
0: Ah, mahilang yung nag-solar na ako sa balay. Bahala, kamo na yung brown out, kamo na yung.
1: Ako na matamata kami, liwat bakal Petromax. Nasalag pa.
0: Malipay na ko ni, malipay na ko ni next month, kay may ara gila changes sa kon bill. Ang bill ko sa balay, monthly 7,000. So, basi, matapyasan man, bisan mga 1,000 na lang tani.
1: Oo, ano?
0: Oo. At least ang 6,000 mo, pangyagangyang mo, pang gasolina-gasolina, magang nagaw-lagaw,
1: yes,
0: no?
1: Correct. Diba?
0: Pero galing kayo, kapitalan mo, gidya, anaya eh.
1: Na, at least makasave ka after.
0: Oo, daw mo malang na. Nagkapital ka pagkatapos, ulihin mo na lang na i-ano, i-appreciar ang nagtibawas nga bill sa imo nga pangbulan-bulan nga electric bill. Tagpila na sa mong residential sa aton, tag 15 pesos, right?
1: Imagine na, bala.
0: Nakon mo.
1: Kami ganyan, nagbalik naman kami sa ano?
0: Sa
1: magtigang kami, kahoy na.
0: Namit ganyan ng sabon ganyan, kung kahoy.
1: Correct.
0: Or uling, pwede
1: uling
0: man.
1: Yes.
0: Diba? Manamit pang sabor.
1: Labi na may ginalaga.
0: Lain kidya ang sabor kung uling o kung kahoy.
1: Yes.
0: Ikumparar mo sa mga gasol na, mga stove na.
1: Kaya kung di nakasave pa kami.
0: Oo. Sa dira ang part nakasave. Pero kung sa lalaki, huwag kidya kinangal i-save.
1: Lalaki na naiyak.
0: Grabe. Ti, ano pa ni Malawig pa ni ang rotational brownout? Base siguro.
1: I think so.
0: Expectaro nato na sa September, guro ah.
1: Labi na kid kay ti, gabi na ha, pangadaan subong niya sa Luzon.
0: Na. Pampanga.
1: Mm-mm.
0: Ang ano, ang natamaan gid sa bagat. Habagat lang na, hindi pa na bagyo ha. Pero
1: correct,
0: ang bahang hindi pa sa basta, no? Mm-hmm. Terrible na gid subong ang ginatawag nga climate change.
1: Yes.
0: Maria Cristina Ribosio Neri, nakikinig po kami sa radyo, dito po kami sa Kalibo Aklan. Magandang gabi po.
1: Magandang gabi.
0: Vic Istorco, good evening. Gretchen Pereira, magandang gabi din po. Bingbing Talidong, hi to you from Barangay Bunga, Don Salvador Benedicto, Jeremy Silva, Ricky Sensida, mayong gabi man kay Summer Willow, hello. Kay Clement sa Pinit, Barangay General Luna Sagay, good evening. Daw sapat na lang matyag nila sang tao, gani man. Oo.
1: Kalain na gitsang panahon, subong.
0: Pero di ba biskan may ara gani presensya sa mga kapulisan every town o kung every city, kung krimen niya magluntad, hindi nila ya mapunggan.
1: May araga ni kis angas sa tubang na kisang barangay hall.
0: Tapos, tawag sinigani, ang isa sa mga rason nakainom sa makahulubog nga ilim nun, ang victim kagang suspect.
1: Agwa di pataran
0: na. Nagalain nga daan ang imong isog kung nakatugong ka na alkohol.
1: Miyara, iban balay ang hipuson, pero kung makainom gani.
0: Oo, oh, warat-warat man. Dapat na dubligid kita halong mga katropa kay siyempre sa subong nga panahon may malantani kung pagpatay nato may mabakal lang ta sa merkado sang kabuhi nga mabalik lang taliwat no.
1: Ate,
0: una isa lang na iya kasala kag matapat kada hindi ka nagidya malabutan sa November 1 ako November 2.
1: Ano sa imo isa lang kasala?
0: Isa lang kasala.
1: Ako niya sa akon sala.
0: Sa imo na ako kasala. muna akong kaisa nga ang imo mainiton nga ulo bala Dolph, imo ginaya ikalma-kalma mo ginaya.
1: Ang temper mo, punggan mo ginaya permiya.
0: Kay ti hindi mo na iasunado ang tawo nga imo ginbira. Amo pa lang ka muna. Ay, most correct. Especially ang mga naga-drive sa salakyan. Gamay-gamay lang araw lang wala pag-intindihan na ito yung pinuisay. Kung kaisa wala ta nakapreparar, may ara gali, dala nga pusil, may panglampos, may pambuno.
1: So, dapat says, ano gani, di ba? Sa isa to ka news nga nabatian ko man nga sa ila pagin pa istar gin sa pupo mo taidor siya pagali ang nagpatay man sa
0: ahay
2: ano?
0: Hello, ara ka na dagali manutani.
1: Sirado na kami to
0: mayong gabi.
1: Hello,
0: Lekomute sa radyo.
2: Hello
1: po. Oo, nang painay ibipaliw kay mo radyo kay nag-feedback kita.
2: Hello.
0: Ang radyo i-mute.
2: Hello.
0: Ang radyo i-mute, hindi ka na sagad ka halo-halo daw, halo ka na duway-duway mamatian.
1: Halo ka gibid kinikuha ta karon.
2: Mayong gabi sa inyo nga duha.
0: Mayong gabi, sino palihog?
2: Troy ang Dalpi.
1: O sino ni? Sino ni gani?
2: Mayong gabi.
0: Okay. Diyo ko bala mute sa imo radyo. Radyo i-mute, i-mute, i-mute ang radyo, i-mute, i-mute, i-mute.
2: Oh, destroy ba sa ikaw, Troy?
0: Gina ka pa ginambalan ha. Okay na?
2: Yes, nara lang.
0: Oh, okay na, pangalan mo, pangalan.
2: Si Rene, Rene, Troy.
0: Taga din si Rene.
2: Dari lang sa Murcia, sa ako sa
0: San Miguel, Murcia. Pila na edad mo rin eh?
2: 30 plus drawing.
0: Status, balubuhi, balupatay, sultiro.
2: Troy na, sultiro. Troy ah.
0: Sultiro.
1: Wala pagi dyan katiro?
2: Nakatiro man, Troy. Si medyo hindi guro ginswerte sa iya.
0: Hindi man ikaw ang diferensya?
2: Hindi man eh, kay kung sa nabatsaga niya ang nabatsaga niya ng duwa, kung ano ang batsaga niya, nabatsagan, kung nabatsagan niya man siguro.
0: Ano na nga nabatsagan mo nga nabatsagan niya?
1: Oo.
0: Para mabatsagan man namon?
1: Gani.
2: Siyempre, ako kanamiton, Troy, di ba?
0: Amula na galiya, kanamiton na lang ya dayon, wala gidaiban pa.
1: Basi ubag lang to ya.
0: Gani man.
2: Yung mga gusto niya magasgasan, magasgasan to.
1: Ati hubag ito ya.
0: Ah, hubag ito ya. Hindi lang gidya siling ano, kundi hubag yan.
2: Gas lang, hindi lang ubag, gas lang.
0: Te, pila ka nakatuig single subong, kay mahilig ka man manggasgas?
2: Kuwana, Troy, bali kunog duha na katuig.
0: Duha na katuig?
1: Duha katuig?
0: Di wala ka pa na nasadyahan, nga katawais na kabuhi mo.
2: Wala pagid man, Troy, kay wala pagid siya ano, wala pagid siya may naka wala pagid siya may nadalasaan.
0: Kinanglan niya gigali may madalasa sa.
1: Amo na ka wala sa negative niya si wala sa negative niya si mo kay gid nagapangdalasa ka lang.
0: Amo man oh. Kay ano na pangita mo sa isa ka babayi?
2: Ang ginapakita ko ay nabalang magpauli siya o pwede man hindi.
0: Ha? Pwede na, pwede na.
2: Kung pwede nga mag-tadyo siya sa kapitbahay, pwede ha? Man.
0: Oo, mag-chismis. Pwede
1: mag-chismis.
0: Oo, muna. Sakto man na. Oo. Dason.
2: Oo, kaya ito simple kung nangita ka subong troy siyang mambalon mo nga sa bukot. Wala namang ibukot subong sa panahon na
0: rin. Wala ka matigit siya sa aton programa. Sakto
1: wala
0: na.
1: Nagijaya ah. Subong niya?
0: Oo. Pero...
2: No, wala na subong bukot. Kaya siyempre, basit makasila yung kakaroon niya bukot na pangitaon. Ba't wala naman subong niya bukot?
0: Ah, depende ah. Basta kaya pamati ka sa amon, sakayan ka na lang namon kaya para malipay ka man.
2: Halos ang... Halos ang nag-umpisa ko, Troy, namati sa inyo. Daw amo naman lang ang ginasubaybayan ko. Kag daw, happy man ko sa inyo nga programa.
0: Tinga, may daw pa yahaw.
1: Ani man.
0: Hindi pwede nga. I-happy na lang kita, may daw pa.
2: hindi lang daw, kundi ang happy-happy. Kaya,
0: amo na yan.
2: Pero may magugasubay, pamati sa inyo nga. Sa umpisa nga, nakatukib ko sa inyo programa.
0: Hindi ka lang gin magpatama, basi maluyag ka sa amon, ha?
1: Ano gusto mo lipayon, taka? Ano gusto mo lipayon, taka?
2: Pwede man kung siyempre, kung kalipay man lang yung mga gusto, lipayay ta nga duwa, eh.
1: At yung ako paya, wala ko yung kapangindi, iya.
0: Basta lipayay, no?
1: Ano gusto mo nga gamiton ko? Ang kamot o kondila?
0: Na, pili ilang.
2: Pwede man dila.
0: Bo! Hindi man magpapatam, eh, galipot na nga daan niya dila.
1: Gapinitla na ko gani mo.
2: pwede man dila. Ang may upod nga ano? Lips. Kasi siyempre sa lips, marabi ka, alam mo.
1: Ate, sige, kailan, saan, hindi kita uurungan.
0: Baba!
2: Ay, kung gusto mo, boss.
1: Kato ka de?
2: Pero si kaso doon wala ako sa ano, wala ano? Ko bi siyempre piladan pa masay bakulog sa sagay
1: kwan man lang 150
0: no te hindi mo ginapag pangitaan sing pamaagi na
2: eh ang pamangko ano? Dira ko matulog sa ano
1: pwede ah may payag kami
2: tata.
0: May board in lodging na di. Dala ka na lang isang tululugan mo.
1: Ini-fan ko ng imo nga plate.
2: Lumaay bitin na lang.
1: Oo, ito mo eh. Ano?
2: Kung sa mga ginanga ko namati ko sa inyo programa, dumalipay mo ko pirmi mo.
0: May daw naman, may daw naman.
1: Dapat ko ako muna ang daw.
2: Sige. Ako muna nga pirmi ko sa bye-bye. Kay dumaduda lang akong ginanga problema man kung makapamati ko sa inyo.
1: At kung magulid ka sa akong tula pag inakalimutaw mo. Te gusto mo?
2: Ay, ang inapangita mo, kalipay. Kaya akong inapangita, kalipay mo ba?
1: Ate, sige, alipay yun, tang isa kag isa.
0: Aba, damagdayon na, nagigamuni.
1: Oo, sana siling ko na i-refund na ganun, imo nga pliti.
0: Te, deal or no deal?
1: Oo, kapangayo. Dapat is ba sa sinihan, sa nguna, lang ang ginapangayo, alam passes, pwede ka nakasulod.
0: Aba.
1: Te?
0: May diyahan gali na ba sabihin ko yan, ano?
1: Sige. Papakayuan na kapasin sa series, ah?
0: May konta ka sa series?
1: Oo, eh.
0: Abo. Te, pasugot? Hindi.
2: Siyempre, kaya ang series, ang sagay to, ano, ilan mo lang ang oras sagay to, bakulos mo?
1: Isa ka oras, isa ka oras.
2: Isa ka ito nga.
0: Eh, dito ka pang duwa ka na yahaw.
2: Lang taon ko bas kon
0: natuturo niya.
2: Ay, lang taon. Lang taon ko ang pitaka ko bas.
0: Eh, ano gani, i-refund mo? I-refund mo?
1: Oh, i-refund ko na.
0: Oh, ibutang tabi mga 500 ka. Kakanto naman din sa sato, no?
1: Oo, ah.
0: Oh, te, may 500 ka. May 500 ka.
1: May back and forth pa siya.
0: Para matauan naman to ang payag to sa piyak. Oh.
1: Kita tumabunyag sa payag. Bawoy ko yung gun taman to one time bala.
2: Ano? Doga kalam kalam lang akong tubong ba?
0: Oo, siyempre. Ano gamiton mo sa yagani?
1: Turbo.
0: Oh, turbo. Wala labot.
2: Turbo,
0: Ano gamiton mo sa yagani?
1: Kwan.
0: Dila, dila kag?
1: Dila kag kamot. De. Mintas ka. Mintas ka.
2: Kaso, Rubin. Tol.
1: Ano?
2: Pika mo na ang kamot.
1: Kaya amo na gani nga dila ang kamot ang gamiton ko si Imo. Mintras ang ginadilap-dilapan ko, siyempre uyug-uyugon ko man eh.
0: Biskan may buslot ang payag.
1: Ah, correct. At least may nagalantaw sa... Papaitan sila kay...
0: Okay lang biskan may galantaw.
1: Biskan bidyuhan pa. Total, mag-trending na. Bayran man tayo ni Meta.
2: Why ka? So kay... So, si Roman ko, siya ay...
0: Dalaga man siya.
1: Oo, dalaga. Oo, dalaga. Kuya.
2: Wala man na yung problema. Kahit wala man siya may maglagat sa iya, wala
1: Correct. Dalaga, agit kuya. Dalagatas.
2: Wala siya may mag-away ano? Sa iya, wala man siya may mag-away sa akin.
0: Correct. Te, deal na ni.
1: Te, sige na.
2: Uy, dia.
0: Sige, ah. Te, okay
1: mga
0: ka na.
1: Mga nuras ka, di makadto.
2: Ano ko lang, boss. Basta, nakasave man ang imo number. Isave mo lang number ko da.
1: Oh, di, di, ah.
0: Oh. Anong number? Anong number niya gani? Ano man? 09.
2: Pwede mo na i-plug, gani, subong gani.
0: Wah, mangita ka pa, anay. Antes kay Dulpi ka mag-abot, amo na.
1: Patilawan siya ni si iba.
0: Patilawan ta sa anay una. Patilawan ta sa anay una.
1: Patilawan ta ka anay una sa mga ano eh.
0: Sa matek sa iya. Pero kung hindi sa kauyon.
1: Kay kung ano, pamangkuton kuman kung anong sabor mo.
2: Okay, pwede.
0: Ote, di ba? Di sa silosa, no?
1: Oo, eh.
0: Ano siya, di siya dalok ya, gina-share niya ya, yung yung blessing. Te?
1: Eh, ano siya mo? Okay, ma-plug ka pa.
2: Pwede, ah.
1: Ote, sige, plug na da.
2: Ma-plug. Arada, 09.
1: Ikaw gani, plug.
2: 70. Oo, oh, sige, 09. 70. 481. 8091.
1: Only what?
2: 09 70 481 8091.
0: Nako mo na Dol?
1: Para na ah.
0: Oh. Ano to gani? Refundable yung ano, expenses?
1: Oo, expenses.
0: Oh, sige. Te, okay ka na na? Arine?
2: Okay ah.
0: Kung sa artista, okay, no problem. Kung sa artista ka, Arine, daw sinayin mo ka look-alike gani? Daw si...
1: Rene, ano?
0: Regastas?
2: Si Coco Martin.
1: Oh,
0: yeah.
2: Sure.
1: Toon.
0: Dito si Angelina Jolie, man sure. Si Dolphy, ah. Hindi man siya mabilin.
2: Sure, may.
1: Angelina Jolie.
2: May FB ko na.
0: Lataon ng FD.
1: May ano
0: ko,
1: no? May FB ka. Oh,
0: sige, anong alam? Anong alam
1: mo? Anong ngalan mo?
2: Ang ngalan si FB ko ay Romel.
1: Romel ano? Ano mag-spell ang Romel mo? Double M?
2: Single.
0: EL na yun.
2: Romel.
1: Romel ano?
2: R-O-M-E-L.
0: Apelido?
1: Apelido?
2: A-S-
0: Estimoso?
2: Oo.
0: Sige, Bel, ang taon tabi.
2: Nakapula? Puro lang siya talaga naka-black. Naka-black.
1: Ah, naka-ako, no?
2: Naka-black niya, nakatindog.
0: Ah, ang imo background sa imo cover photo, muni mga kahoy kag poste.
2: Damay pader sa nga gintindogan.
0: Oh, nakamask, nakamask.
2: Oh, nakamask.
1: Eh, nakamask ka man da. Ano ka naga wilding?
2: Hindi man kay ano sabay, kang ano pa na droy.
0: Pandemic.
1: Wala ka sa picture nga wala ka gamas?
0: Muman?
2: Ang mga nakapula muna sa siya.
1: Nakapula?
2: Hindi, sa iba niya mga ano, kay Davo account ko, kay Davo.
0: Ah! So meaning, ang nakapula na di o, imo man ni Japon account gali?
2: Oo, kaso lang ang siling mo, ang account nga, ano, doon na sunog na sa kay...
0: Ari siya doon po?
2: Naging gamitan ko sa abing hapon niya, doon nasunog ang ako.
0: Eh, ambalan ka na gil, wala ka nagamit sing Santon Plus Herbal Soap mo.
1: Sa liwat ka ni Santon, ang imo nga, ano, gagamito.
0: Tingagapiyong ka di sa imo nga picture, how? Makakita, agin man, basi hindi ka makakita?
2: Medyo, ano lang siya, Troy, medyo blood.
0: Ano?
2: Medyo blandi.
0: Ah.
2: Blandi ang mata.
0: Aring nakapula nga nakabayo nga ano ni man Roseo. Ikaw man eh.
2: Yo basta may nakapula daw sa nga ang pangliog daw yellow pula.
0: Ate amo ni.
1: Amo na sa.
0: Amo na ni Coco Martin sa imo. Do si Bentong man eh.
2: Hindi, nasa tray ka, so lakay nasunog ang ako niya, no?
0: Ah, pero guwapo siya.
1: Oo.
0: Kamukamu, guro, taas lang sa gamay sa imo kung kamukamu na. Pilahit mo gani, Rene?
2: Mga ano na siguro ay, five siguro na eh.
0: Ikaw, Yadol?
2: Five, four.
1: Flat lang git ko yung 5.
0: Ah, taas lang sa imo gamay. Guwapo na ni Dol, pwede na niya. Gasuhan mo 500, okay na?
1: Oo.
2: Wala ka kabalo. Troy, pag wala na masunod ang akong niya, itura.
0: Oo.
2: Kaso na ano lang na sabi, may hinggamit ko abing ang hapon niya, nagpainit. Puti na mo na ang akong niya, na nagdo nagitom-itom.
0: Na, te, ambalan ka na gid na.
1: Sa dasong gani, pili ka lang kung santo, kung clear, oo.
0: Oo, muna.
1: Te?
2: Pero kung makita ko ni Troy, ni Dolphy, sa personal masiling siya, hindi ni sa amugali ang sa, ano,
0: hindi
2: sa
0: India, magliwat na ito. Amugali ang Japon niya eh.
1: Amugali ang Japon.
0: Hindi na niya magliwat niya, bisan iPhone pa ni gamiton niya.
2: Hindi siyempre, Troy, kaya may ginagamit ko, subo nga medyo pang padura ito sa pikas.
0: Sige ah.
1: Oo, pinagin na magbakal sa maskara nga, Spider-Man.
0: Te, okay na ka mo? May nag-text na gali sa imo, kaya okay. Nag-plug ka na number mo, may nag-text na?
1: Nag-text na da?
2: Wala pa ko kalantaw, kasi simple kastorya.
0: Pwede mo masilip, kay may notification man, makita mo, may nag-text ako kung wala.
2: Sige be.
0: Ikaw, be?
2: Be?
1: Timiara na?
2: Ay, nalang, natawag ko lang, wala pa kayo gano'n mo.
1: O, di ano na?
2: Wala.
0: Ara na?
2: Natawag ko lang yung nalang.
0: Doon ka dugay. Doon ka dugay, maglantaw ha. Pila mo yun na maliili kung may ara nga inbox o kung ano, o kung mailbox nga nag-display, nga blink-blink.
1: Human?
2: Wala.
0: O, sige. Sulitin ko ha. 0970-481-8091. Liwat? 0970-481-8091. Pila to edad gani ka babae na pangita mo?
2: Ha?
0: Pilang edad ka babae na pangita mo?
2: Mga 30 ka...
1: Pataas?
2: Work pataas.
0: Okay. Tapos, ano gani work mo rin eh?
2: Pero lang yun, pang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-
0: Doon si Skwila, daw ga-teach ka man guro, hindi ka man teacher, kay si Dolphy, teacher ni siya bala.
2: Ano na sa tray, gano'n ko na, nakapulo ko na siyempre. Sa ano na pamugas, may time and peace na nagkasunod-sunod na sabi sa simbahan.
0: Ay, oo, oh, panimbahon gali nila. Sige. Sige, sir, good luck sa imong maka-textmate da dugay-dugay kag CEO kung magitanay ka mo ni Dulpo.
1: Gani man.
0: Ano gani gamiton mo, Dol? Ha? Ano gamiton mo sa iya?
1: Ang akon kamot kag ang akon dila.
0: Eh, Rene, salamat, Ged.
2: Okay, talaga. Maraming salamat.
0: Bye-bye, Rene. Good night.
1: Ang una da nga mag-text mo si Minerva.
0: Minerva?
1: Uy.
0: Minerva ko eh. Lamat rin eh. Good night. Ang oras, 12 minutes after 10. Mabalik pang phone pal. Ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
1: Tindog-tindog pa. Oh.

0: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ay Diyos ko, nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosson, isang call center agent.
1: Xanthan Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
3: Mag-Xanthan Plus Herbal Oil,
2: kahit mo lang sa iyong buong katawan,
3: siguradong sisiglang pakiramdam.
2: Xanthan Plus Herbal Oil,
3: ang pamahid
2: na all-in-one sa presyo magkaan.
3: Xanthan Plus Herbal Oil,
2: Xanthan Plus Coffee Mix.

Kumot pa! Mabibili sa mga butika. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.

0: 32 minutes after 10, and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM. La tropa mo! Ang pod ba ng programa kinadulong na sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. May glutathione at collagen sa mga gusto magwapagwapo, makakapi ka na, healthy ka pa.
1: Kaginadulong man sa aton sa Santon Plus Herbal Oil. Balanyo si nga makapadula sa panuhot, kagpanalakit sa kalawasan.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, South Star Drug, DJP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Pwede na ka-dial, XFM call and text line.
1: 0912-007-6793
0: and 0915-831-1431 0915-831-1431. Like nyo lang follow Troy Tisoy XFM kag Troy Tisoy Official sa YouTube. Dan Lucy Bar mayong gabi kag Ayorn Porzuelo, good evening to you. And we've got a caller on line number 2. Good evening.
2: Good evening, Troy.
0: Hi, good evening. Sino ni?
2: Si Wako Wako, Troy.
0: Buhi ka pa. Troy. Dagaluya ka sa buong Wako. Ito ang kaso ka?
2: Ito, tingulan din. Nagsulay lang ko ginanag-arado sa bakante kay Tamnan Mais.
0: Oh, tingin na ito ang kaso ka sa buong?
2: Kuhan mo na ako nulo, gainit.
0: Gainit ulo mo, wala galain?
2: Bio-Jesus. Pag nag-inom ko dahil sang Santon Plus Planao.
0: Ba? Ah? Dumayo ka mapasipsip sa buong gabi. Ah. Santon, yung nainom mo?
2: Oo.
0: Ano ba yung color? Bising Santon Herbal Capsule, be?
2: Dark color brown na sa.
0: Abaga, inom yun siya galing. Sige, sulit man ang ginatag namang na Gcash sa 300, ah.
1: Man.
0: Mapadugang ka pa?

0: 个头啊！tuntok ini si Wako, wala mo? Basta dugang ka niya tawa man sa pro, no?
1: Oo, eh.
0: Gali kita, hindi man ito gali mo, Gcash account. Hindi man ito gali ka Changi nga nag-cash in, cash out.
2: Hindi man ito gali, kung wala sa Changi, kay pwede signal mayo.
0: Ah. Di ko naman hatag doon, pinakahatag na ko 300.
3: Sige, ah.
0: Saan ako padala sa iya?
3: Ha?
0: Saan ako mapadala?
3: Saan ako gusto, wow?
0: Oh, saan mo ano gusto ako?
2: Depende siya kung saan
3: mo. Oo, oh, ah, pakita lang bala.
0: May messenger ka ko, no? May Facebook ka?
2: May Facebook ko. Ang alam ko da, Wako Wako TV Española.
0: Wako
3: Wako?
0: Wako Wako.
2: TV Española.
0: TV Española.
2: Yang naka-orange ba yung naka-D4?
0: Ba, dahil lang kita. Wala man yung may gagawa. Dahil lang, kitao namon. Wako-wako. Duway gid yun.
3: Naka-orange ko, no?
0: Dahil lang kit bala. Wala man eh. Wala may nakabutang di wako-wako. Wako lang guro.
2: Wako-wako, TBS, Espanyola.
0: Di mo na naging type ko, wala na iba na pangalan. Steven, guro.
2: Wala na, mo lang ginagawa ng account.
0: Steven o kung TBS.
3: Anong wako mo, K, kung si?
2: W, tapos ang Apple, tapos K.
3: K.
2: Unang ka ng kablaw, hindi, kung si.
0: K, tapos
2: O.
0: Okay. One word lang na. O kung mas space pa kami sa isa ka wako. One word lang.
3: Mas space? Wako-wako.
0: Dogi napakabula yan.
3: Teves? Ano?
2: Teves
3: gani?
2: Espanyola.
0: Ikaw kung nangita, Dolph, hindi ko kita siya. Di.
3: Ang Espanyola mo, enye?
2: Opo, pwede man nga may inye, pwede man nga wala inye ng kwan. Kaya magwa man lang na jackpot.
0: Maglaway na, di ka rin makita na mo, numanda ka sa mo na.
2: Gwapo, wala galawa na si Dolphy.
0: Ba.
3: Yeah. Wala man natin sa may nagagwa.
0: Wala gani may gagwa. Wala may gagwa, wako.
3: Wala bala. Wala, git. Di wala mo, anong talagang di wala?
0: Lain guro ngalan, butang gani? Niya.
2: Line. Wako-wako gani, friends kami na ni Pretty Soy Sayang ako no.
3: Wako.
0: I-comment ko nung dibi sa akon be, FB Live be ko nung sumong be.
2: O sige din na.
0: Harara makomment sa Dolph. Paduga yun. Manda ka kung hindi ni Gwapo ha.
3: Wako-wako Mountain Resort mula di ka gwa. Daso na ang itsura, ido.
2: Yeah, matiyagan mo tapong kay ito.
3: Ati kayo ni, ano, hola to aplao?
0: Hindi na mo.
3: Gani?
0: Makomment siya sa Troy Tisoy XFM. Mayang gabi, anay sa kay Dale Rain sa Barangay Payao, Binalbagan.
3: Kag mayong gabi man sa kay Lino Sandaka.
0: Net Salazar, sang Purok San Juan, Barangay Makiling, good evening.
3: Sorry. Ga request ang when will I see you again?
0: Dennis Dupla, sang Barangay Poblacion 2, St. Michael, good evening. Solid followers kag listeners ang XFM. Yahoo! Na naka-comment ka na wako? Dugayaw?
3: Gani.
2: Wala na try.
0: Be?
3: Sali mo gibagi.
0: Dari sa ako.
2: Sa Troy, Tisoy ko ni?
0: XFM. De.
2: Oh, nabalos na siya gani nga.
0: Kaya nag-message kagali sa inbox kagali ya. Yeah. Kaya nagbalos na. Dahil lang, ang tawa na mo na. Dahil lang yun. Kaya daw, di si Dido ni si Dolpo magpadalas ang ano eh.
3: Oo ah. May gabi lang ganyan sa kaya ano
0: ah. Arin na, kita na namon.
3: Karon vibes
0: ara.
3: Oo.
0: Hindi man ni namon makita kay naka ano man ni naka lock profile. I-send na lang the picture be, i-attach na lang.
3: Amo na guro nga hindi ka namon makita kay lock ang imong profile.
0: Oh, send na lang, attach na lang picture ah.
3: Oo.
2: Warang picture ro kay para malaway si Dulpig lang.
0: Be.
3: Basi ba picture na ni Kwan Hao ni
2: Amo na.
0: Ah, ikaw guwapo siya, Dulp. Idoga ako monitor. Arang tubang, inaya lang. Naya lang, sige, buto nga.
2: Sige. Inaya lang, kayo makuha karon.
0: Oo, na, tamo na.
2: Malaki na yung raya.
0: Harasaw, taasun sa gali.
3: Okay. Oh,
0: sang 19, ano na yung picture? Hindi ni 2025, di ba?
2: Sangungkuhan ko lang lang yung picture ya, pag-ubura ko na sa Manila, sang 2023.
0: Tiambal ko
3: nga daw. Ay, 2023 pa na gali.
0: 2026, at asumong, oh. Lain na ni Mitsura ya, hindi na ni Amo.
2: Oo, oh, siya rin bago ko nga picture, oh. Aring bago ko nga picture nga, guys, ako.
0: Ah, ang sumong nga, ang nagapanawag ka sa Amo, na selfie na lang da.
3: Gani man.
2: Ay, sige, ah, Ariyo. Ariyo, okay, para malaway,
0: pag ito ra.
3: Kasi, Bla, hindi mo na ikaw.
2: Ako na, bisa hindi mo ko pangitaon, Bla. Para na ako na ako, kayo.
0: De. Ah, nagtigulang ka na, no?
3: Ah, okay. Dito si Palito man na.
2: Ano na?
0: Dito si Palito.
3: Dito si Palito man na. Ano ta ka, tutpikon?
0: Ha? Aman. Eh, pakita to sa ato ni Tizen na galanda sa Amon FB Live. Oh, pakita sige, namon, guys,
3: pakita, ha? Pakita namon sa oh. Iba na.
0: Oo.
3: Oh. Malanta mo kami sa comment nila.
0: Oo. Oh. Comment, guwapo ha, kung guwapuan ka mo, ha? Kung law ay, butang lang law ay, okay? Mm. Oh. Ambal ko gitag, lain na yung itsura, Dolph, no?
3: Ani?
0: Kay kagwapo, to sa una-una, 2000, ano to, ambal mo? 2023?
2: Oh,
0: teke subong
2: sa
0: kampo
2: naman
0: ko gobra
2: kundi itom
0: kagidya ka init. Ah, kun sa bagay. Bebe. Ariyo. Makita yun na da, guys. Ariyo. Pakita na mo na. Ora. Kina na.
3: Tinga do ka dulum na dahaw. Wako.
2: Wala gani suga, kaya nga ako nga dito. Ah. Sular lang.
3: Titani, kung hindi butahan mo flash ang imo kamera.
2: Mare, ma-picture ko liwa.
0: Ara, ma-picture ko.
3: Butang i-flash.
2: Ara.
3: Disinido, gitsaya.
2: Ara na, tol.
0: Hindi, liwat, be. Hindi lang, ha? De?
3: Amo man Japon.
0: Wala man ni naglain. Amo man lang Japon.
2: Amo lang Japon, picture eh.
3: Wow! Nang puti-puti ka to. Oh,
0: nang puti sa gali, no?
3: Daw si Redford White ka na. Kagina, yun si Palito. Tumagyan daw si Redford White.
0: Alin sa kay Palito? Ano lang Redford White?
3: Papatikin, naglawgan ka lang.
0: Pero idol ko gini yung umbra siya yung malikod kagang ano, habonera. Kitao ning nga bunera. Oh, gwapo siya gali ka. Oh,
3: dali lang gid bala.
0: Oh.
3: Do dako ka pa black cleavage sa ako.
0: Sino agi sa inyo nga duha man? Ikaw ako si Dolpo.
3: Oo, bala.
2: Ana.
3: Mayo ka pagayo ka do may cleavage ka pa.
0: Sino gi man agi sa inyo duha, si Dolpo o kun ikaw?
2: Si Dolpo eh.
0: Pero kagwapo siya, ano?
3: In fairness lang.
2: Nakitaya na ako ng picture.
0: Ara na,
2: oh. Mambalgin na sa dayan nga makita na itaguro ay.
0: Na.
3: In fairness lang, may itsura. Gitsa,
0: oh, ah. Gwapo siya, ah. Pero nag-opisina lang ni Okon. Mm-hmm. Ga-security guard. Di damo ni Uyab madali ni.
3: Correct, eh. Oo.
0: Oo. Kagwapo siya.
3: May itsura sa, ah.
0: Ari ba si babae ni Guru nga, ano ay, nga willing sa iyo magpag-istorya.
3: Abe.
0: Good evening, line number one.
3: Hello? Hello.
0: Ah,
3: babayigid.
0: Mayang gabi, Miga, pangalan.
1: Wala akong reply.
0: Ah, hindi ka niya taken. Ka naman galing.
3: Sino ni?
0: Si Ninya.
3: Ah, di may nubyo ka naman, Ninya.
0: Ano ang nambal mo?
1: Mag-guess lang siya ko.
0: Ah, mag-guess. Sige. Sorry ako sa iyo, si Wako Wako. Kita mo ang picture ni Wako.
1: Ano,
0: try? Nakita mo ang picture ni Wako.
1: Wait lang, Troy.
0: Oh, i-open ako nga FB, Troy Tisoy XFM. Ari, dobulagan mo gini mo nga nubyo para kay Wako. Bala. Tsakto man, Wako.
2: Ate, kung bulagan niya, sa iya na lang na yan.
0: Hindi na ni siya maginulsal si Mawa ko, mapisan ka man. Guwapo, taas. Ari ga, dilap man ni siya guro. Gadilap na mo ni Chura doon, gadilap ni wala.
3: Gadilap na.
0: Gadilap na.
1: Ang simple siya, gadilap si Kuya sa kanya.
0: Teka, guwapo siya, di ba?
3: Teka, kita mo niya.
0: Oh, di ba? Na, anong medyo man, guwapo siya na.
3: Te, ano, mapasungsong ka? Ngahaw.
0: Ah, may pa istorya, tanay si Wako, si Linya. Sige, istorya, anay ka manay duwa. Ginawa ko, ikaw una.
2: Hello, mayang gabi.
1: Hello,
2: hindi ko mentioned yan. Ano mo tingog? Pao, ako tayo ng paos. Duwara ka ng dalong duta.
0: Nabalbalan sa mo.
2: Nabalbalan?
3: Istorya ha, lang bala.
2: Hello?
1: Hello? Mayang gabi. Hello, mayang gabi. Ano ka?
0: Ang sugapuhan, hindi ko lang sa inyo. Ninyain mo nga radyo, liyo ko na i-mute, be.
2: Hindi ka na mabati yun.
0: Oo, sige, pamati lang sa inyo nga radyo. Sige, liwat.
3: Oh, liwat, liwat.
2: Hello.
1: Hello, good evening ako.
2: San to yo? Taga din ka nalimig, ha?
1: Ika ka nang talaan, ay.
2: Ha?
1: Ika ka din talaan.
2: Taga, ah, pagkato sa tapi. Ikaw na mo, sa salong ka?
1: Oo.
2: Ah, balahan ko pa ba, no?
3: Tinapit lang na!
2: Nalapit-lapit lang.
3: Uy, hindi ka lang kagabang kalan?
0: Mamaylan?
3: Ay, mamaylan?
1: Makagdo ka na diyaw?
2: Nana?
1: Kagdo ka na diyaw?
2: Uy, karmi ko dagakato. Garap ako gani sa muna na garado sa kay...
0: Ninya?
2: Yan, sakay ano ni...
0: Ninya, wala ka man na...

0: FM.
1: Hello!
2: Kumo, matigayon, tani si Wako-Wako. Willing ka man ayan, mapapait sa iya? Kagwapo? Kagwapo man ni siya? Maskulado pa?
1: Wala
2: sa arado na hindi maskulado.
3: Ti ano man? Daw ka pang duwa-duwa ka na nga daw si Wako-Wako na lang yung pilion?
2: Hindi ka magkadlaw, eh. Totoo na pamangkot, kuya.
3: Tuta, lapit tayo mo lang kamuda nga duwa.
4: Daw hindi pa sa Troy mo sa Batroy.
2: Ikaw kung napamangkot, Wako, basi maintindihan niya ka.
4: Hello?
1: Hindi siya, Troy. Namin gagawin mo ako kay...
2: Ano kuno?
3: Ambot, ah?
2: Anong ginayaw-yaw mo ninyo? Man, hindi pala pag ilaw speaker, bala?
3: Oo, man.
4: Huwag mo ko ganda ka ng hindi.
2: Ano nang pangambal mo, man? Daw ginisuriya mong hangin, ah?
1: Hindi ko. Pila ka na ako, haw.
3: Pila ka na ako, Wako?
4: Bata pa lang ko, ah. 39.
1: At magulang sa akon
4: 2 years. Hindi. Okay naman ako, may gamay mo lang kayo nga bakante. Pwede naman na aratong-aratong.
2: Amo man?
1: Malagi. Pwede mo arado.
4: Tapos ko arado, oh. Tamnan-tamnan, dahil ngayon nagmay lang, okay naman na.
2: Kilamunan mo ya Bermuda grass. Carabao grass.
3: Ano?
1: Na ano ng kalabasa kagtalong kumanan.
2: Di ano na bala? Mapakipot ka pa dang araw na kasi Wako-Wako.
1: Ambot ka iya.
3: Oo, ambot ko na si Wako.
2: Yede.
4: Okay.
2: Dumahali naman siya sa bumagab eh. Mahitad naman ni Duaya kasakang magamon eh.
3: Ang bukit
1: eh.
2: Hindi man sa amo sila. Pero at least may ara ka mo kilala. May ara ka mo kilala sa isa kang isang reference ni Wako-Wako ang kilala mo man. So, kung makita na ikiman ka mo, hindi ka na magpangduwa-duwa kay Wako-Wako.
1: Sila ka, Wako, kaya ka nalit.
4: Pinakabikasuig
1: na
4: nalakanda ka dito
1: sa
4: amon
1: lugar.
4: Tagapista, dasang salong barangay, salong tagapista. Kaya ito mo na, gintra ko dasang kisikiki. Gintra ko kisikiki. Ari ko dito
1: dito
4: sa ngayon yung bulan. Tarmilang ko dito ko, asang July, ara ko dito, tagapista.
1: Sadya mo.
4: Masadya tanay ko nara ka eh.
2: Ba?
4: Subong kayo nakilala ta na ka. Masitroy na lang ka balo kung magkosing number sa nga duha.
2: Ba?
1: Ang buting mo. Ay, nalabiyo ko na balaya.
2: Ah. Wala kay ganyang mga sawa.
3: Nagambal ka nagiging ambot siya.
2: Nobyo pa malang na Wako-Wako, di ba?
4: Nobyo pa malang na yan. Agaw ganyang kasado na. Ayan pa nga nobyo lang. Mamira na kikusubo niya kasi ngulang na na. May naging pangarato.
1: Ay, itigilip sa amon subo lang. Wala di ulang.
3: Uy, pa, kapakato naman ta sa tiktulog na ho. Kay September nang gataan sa Sunsimana?
1: Oo, good naman sa Sunsimana. Ah, okay na.
4: Sige lang kay Domingo, makanto ko doon sa salong kay Pangitaon, tagi ko yan.
2: Hindi ka lang, hindi ka lang manugid ninyo sa imo nobyo, ah.
4: Hindi ka lang manugid. Kung manugid ka, nga wala na ko.
2: Well, tilawi sa anay para mabalaan mo.
1: Ay, sir.
2: Oo.
1: Sir.
2: Ano? Ano man kay dogi na dogi na balbal ka man maghambal man.
4: Sila balbal ka goro ano ba?
2: Dumay ka tuhil. Ano?
1: Mapamati sa buong ka pamati.
2: Away kami alabot niya kung kapamati sa.
3: May nanda.
2: Amo niya pati kayunon. Amo niya pati kayunon niya si Wakuwaku ya.
3: Di ano si mo, schedule-on mo?
2: Sige.
1: Okay, yung number ko sa iyo, Troy.
2: Sige na, Lin.
3: Ya, tag na lang ko na, Troy.
2: Oo, hindi ka man guwapa lang. Hindi mo papag-ihatag. Ninya! Ninya!
1: Ah,
2: hindi ka man guwapa nga. Hindi mo papag-ihatag yung number. Ihatag mo ginaya.
1: Well, I did it, no?
2: Wako?
4: Guys?
2: Dira ka lang, anay, kay send, ay send. Hindi mo na ipabutang nga, kay i-dictate ko sa iyo number ni Ninya, ha?
4: Okay.
2: Pasaliga kami ni Dulpong, tigayunon mo si Ninya, okay?
4: Okay.
2: Kambalon mo kami kung namit man siya, okay?
4: Okay.
2: Sige, ha? Ninya?
1: Oo.
2: Babalbal ka kay Wako, ha?
3: Hindi lang, Troy. Ha, hindi, oh!
2: Pahikap lang, eh.
3: Oo.
1: Makis lang.
2: Wow, namin. Makis lang ko sa dot.
3: Makis lang?
2: Oo.
3: Gamitan ka lang kuno sa ano? Plastic lube. Plastic lube. Gloves.
2: Glove.
4: Kung case lang, Troy. Bitin at Troy.
2: Dapat so, dapat may aragi dyan penetration wako, no? May penetration mm-hmm. Kitya.
4: Kaya kung case lang ya, bitin na ya. Why makahambal pa ka nga.
2: Iyo, kamu malang to, kit malang to, kanong, kanong, pagdasok ni Wako mo na o.
3: Magdadlong niya.
2: Dayon ka tindog.
3: Oo. Pwede mo pa mabutang sa iyaliog.
2: Nautod si Ninya. O, dahil lang yun, Wako, hindi mo po ibutang
3: nga. O, hindi mo butangin mo nga telepon, no?
2: O, yata gusto mo number, Ninya. Okay, salamat, Wako. Hindi lang ipabutang nga, dahil lang yun. 4 minutes before 11 o'clock, balik pa ang phone pala po dyan si Katropang Tritisoy.
3: Sag si Katropang Dolphy Langka.
2: Ang XFM, Katropa mo.
3: Excited!

0: ng kasakit ang akong
1: kuko. Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Ooh, wow. Guwapa ni Guroy. Nami kutis. Ha, miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Tingin tagali mabayad sa tuition mo.
2: Oh, galit. Diriyo.
3: Ah, dali na.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3. Sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort o gasang constipation, mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may santon gabugana sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhig gasang ka. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix. Supple Plus Gold.
4: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Masalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: 14 minutes after 11 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Excited!
0: Darcy Mercado Kalunsod. Ay, salamat. Nakita naging manaman ang page nyo, Troy. Nagpamati kami diri sa Mohon, San Jose Antique. Aling kay Darcy or Darcy Mercado Kalunsod. Ang phone pala programa, ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C. Pabasko ka imo immune system pinagi sa pagtumar sang Santon Vitamin C.
1: Kagayadulong man sa aton sang Clear Skin Herbal Soap, Cutis Porcelana na, Cutis Artista pa.
0: Mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Good evening!
1: Hello?
2: Hello?
0: Hi, good evening. Pangalan? Ngalan?
2: Hello, Chris here.
0: Dahil lang yun, i-mute ang radyo paliwag, ma'am.
1: Home.
0: Ngalan liwat, ma'am?
2: Hello, Chris here.
0: Ma'am, ang imo radyo, i-mute anay, palihog. Salamat, Gid. I-mute anay yung radyo. I-check ko anay sa line number 2. Good evening.
3: Good evening, Troy.
0: Sino ni? Ngalan mo.
3: Si Remy ni Troy.
0: Si?
3: Remy.
0: Taka diin si Remy.
3: Taka ilo-ilo, Troy.
0: Kalapad sang Iloilo, Remy.
1: Oo.
0: Sa Dinda.
3: Banate, Troy.
0: Banate. Hello, ma'am. Ma'am, okay ka na, ma'am?
2: Okay.
0: Pangalan mo gani, ma'am? Sino?
2: Si Lucretia.
0: Lucretia. Lucret ka, hindi. Taga din si Lucretia?
2: Sa Cadiz.
0: Din sa Cadiz?
2: Dari di siya sa San Andres.
0: San Andres. Pila na edad ni Lucretia?
2: Mag-request lang ako.
0: Namangkot pa ko kung pila edad mo antes sa request. Pila na edad mo?
2: 71
0: years old. Mayo kay naka panawag ka man sa amon nga waragwagan. Anong nanamian ka sa amon o kun nabwisit ka lang?
2: Siyempre, nasadyahan ako.
0: Ay, salamat.
1: Wow, thank you so much.
0: So, may bana ka pa subong, Nanay Lucretia?
2: Ay, wala na.
0: So, kapangita ka?
2: Nagapangita pa kung may arang.
0: O, karoon lang pag-request sa ka, may paistorya ako sa imo dahil lang yun. Remy!
1: Remy?
3: Troy?
0: Daw ang forever mo, aragid ko rin sa 71 years old.
1: Oo? Ay, nakadlaw sa Yahoo.
0: Kadlaw siya, oh. Ano sa'yo mo, Remy? Patulan, hindi?
3: 24 pa lang, Kuya Troy.
0: Ati, anong labot na mo niyo? Wala man na yan sa paedadida. Di wala na na, Remy? Ah, Remy? Lucretia?
2: Oo.
0: Na.
2: Kahit
0: matanda
2: na, may butas naman.
0: Oo,
1: di ba? Alam mo ba kung ano yung ibig sabihin ng Lucretia?
2: Oh.
1: Lukita siya.
0: Lucretia. So, handang-handang mapalukit si Lucretia?
2: Pwede.
0: Ayan. Dali. Dali, may tatanong lang kami. Ano pa ba, hindi pa ba na-cut off yung pension mo, Lucretia?
2: Ay, wala naman akong pension.
0: Meron tayong negosyo.
2: Wala rin.
0: Ano yung bumubuhay sa'yo?
2: Ay, mga anak ko lang.
0: O, sige. Dagdag natin to si Remy.
1: Oo.
0: Nabuhayin din ang mga anak mo.
2: Dagdag sa pagkainin.
0: Opo. Remy, ano? Ayaw mo, maghanap kami ng iba.
1: Remy?
2: Ayaw yun, nasa matanda.
0: Matawag lang kami sa iyo muliwat, Remy, ha? Kaya daw lang alam, pag ibang todan 24, kaya daw ka-awkward man.
1: Kung sa bagay.
0: Ma-call back lang kami, Remy, ha?
3: Okay.
0: Ibakante lang anay namun linya sa Globe. Dali lang gid, Nanay Lucretia, kay manawagan kami di sa Globe. Ano na? Ano ba yung hinahanap mo sa isang lalaki, Nanay Lucretia?
2: ayoko, marunong mag, ano, marunong magmahal.
0: Hoy, lumalandi din si Iyay. Marunong magmahal at?
2: Marunong din mag, ano,
0: Bing Bang?
2: Ano bang ginagawa sa mag-asawa?
0: Uy!
1: Siyempre, tinatakpan ang ang butas, di ba?
0: Hindi, sinisidlan ang butas. Masama yun pagtakpan eh. Hindi ba kakahinga?
1: Ako sa bagay.
0: So, masusupukit yun.
1: Correct.
0: Dapat sidlan ang butas.
1: Sige, ganon.
0: Manawagan kami sa mga lalaking sisilid ng butas. I-dial nyo yung 0915-8311-431. 0915-8311-431. Ilang taon ka na ba, ma'am, na hindi napasukan?
2: Matagal na.
0: Mga ilang taon?
2: Mahigit na 30 years.
1: Uy! Matagal na palang. Hindi na
0: pasok. Tatlong dekada, hindi na napasukan.
1: Napasok ang sinulid sa karayo mo.
0: Hindi ka na pala nabordahan eh.
1: Correct.
0: Wala na. Pero may asim pa ba si Nanay Lucretia?
2: Mayroon pa lalim na.
1: Siyempre, maghahanap ba yan kung walang asim?
0: Malalim pa ba yan?
2: Malalim na, maaabutin din. Masaap lang.
0: Pero ano yan, matutungkad pa rin yan pag mapasukan.
1: Oo.
2: Matutungkad pa rin yun.
1: Pwede pa ba yan sa sandukan?
0: Pero, di ba? Dati, Ma'am Lucretia, ano yung trabaho mo?
2: Ay, namasukan lang ako sa Maynila.
0: Ah, sa Maynila? Sa San Andres? Saan nga yung banda yung San Andres? Sa proper lang yan ang Cadiz, tama?
2: Oo.
0: Ah, matagal ka na nakikinig sa amin?
2: Ayun. Ang tagal na.
0: Matagal na pala. So, kilala mo na to yung kasama ko?
2: Oo. Hindi ba nakatawag na nga ang anak ko sa iyo, ah?
0: Ah, yung anak mo. Babae yung anak mo?
2: Si Christina nga doon sa, ano, sa busak-busak mo nakatira.
0: Ah, tumawag na pala sa atin. Pagkatapos, talagang mag-ina talaga yung sasali sa program namin.
2: Oo.
0: Ah, sige, ganito na lang. Para makip natin yung mga tatawag sa iyo, ako na lang bahala mag-plug ng number mo at ikaw na lang bahala dyan pumili kung sino yung nagustuhan mo, okay?
2: Sige.
0: Okay. Ito yung number ni Nanay Lucretia, 0948-930-3228. Again, 0948-930-3228. Pag meron kang makausap dyan at mangilala sa'yo, huwag mong kaligtaan yung komisyon namin ni Dulpo, ha?
2: Okay.
0: Ilang percent pa yung kukunin natin komisyon sa kanya?
1: Ako, 10.
0: 10? Walang O sa una?
1: Wala.
0: 10 talaga.
1: 10 lang.
0: Sige. Kaya mo ba yan, yung komisyon naming 10%?
2: Okay,
0: sige po. Ayan, hintayin mo ha, may magte-text sa'yo ha.
2: Sige.
0: Ano yung request mo?
2: Yung kanta ni, ano, ni Bilma. Kahit anong kanta ni Bilma.
0: Uy.
2: Basta Bilma. Bilma Santos.
1: Palong-palo?
2: Sige, okay.
0: Di ba yan? Luma naman yan.
1: Luma naman yan.
0: Iba lang yung pang ano ba, yung panggabihan talaga ng mga music.
2: Oh, sige, sayo na lang basta kay Vilma.
0: Wala na eh. Diana Ross siguro, If We Hold On Together.
1: Kasi yung Vilma, kasi
0: panglinggo,
1: pang jukebox lang yan.
0: Hindi siya standard Ano ba yung sa'yo?
2: Sayo na. Anong kanta?
0: Ito ang ano, ang I Only Live To Love You, Dolph. Okay to?
1: Pwede
0: yan. Na yan? Susundan natin ang I Always Love You.
1: Pwede.
0: Sige, eto na. Hindi pala. Si Vilma Valera pala ito
1: yung... ibang Vilma naman yan. Okay lang sa iyo?
0: Ano ta yung okay ano? Lang, okay lang. Yung mga kanta niya dito is ano eh, yung Palumpalo 16,
1: Isipin mong basta't mahal kita.
0: Jokebox na ito?
1: Oh, jokebox na 'yan.
0: When the when clock the strikes one. Parang disco ito eh, no?
1: Something.
0: Oh, sige, kami na lang bahala kung anong patugtog namin, ha?
2: Sige.
0: Salamat po. Regards sa mga taga-Cadiz. Bye-bye.
2: Bye-bye.
0: 11:24, balik pa ang phone pal. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Ning XFM, katropa mo.
1: Excited.

0: 11:42, madamo nga salamat sa mga nag-intra sa phone pal. Kag sa ma-intra pagit buwas, see tomorrow same time 9 to 12 midnight. Sa mga tech on duty, thank you so much. Sa tanan ng XFM radio station sa Negros at Panay Island. Sa ngalan sa amon CEO, Boss Rems, Dr. Emilito Oy and Madam Olivine Oy. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: See tomorrow, good night. Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Abos.
2: Exciting! XFM.

0: palakasin ang ating immune system araw-araw. Magsan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. San Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. San Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga sugimutika.
1: San Tone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Merbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang San Tone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang ng world.
1: San Tone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang San Tone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa San Tone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. San Tone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
4: Magvision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.

0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Samson Plus Herbal Soap.
3: Ako, si Ken Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Samson Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung malaki.
2: Samson Plus Herbal Soap. Gamit na! Samson Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
5: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kong akumulan sa Sister Pain para diro-diritso ang training.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ibilis sa mga butika.

0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Samsung Gold Coffee Mix.
2: Ako si Rodel sa Tapuli. Amo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko ka pangapi man lang ko. Api nga Samsung Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Samsung Gold Coffee Mix na.
1: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
3: Kusi si Lunarcy sa una, gainyong ko sang ordinary lang kape, pero sige aslog sa akong siyan. Isa ka pala no, kapa ko. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mopi

0: Ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
2: Santon Vitamin C. Ang

0: Santo Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan. Dumalaki yung mga humpari ko sa bench. Tapos pag napagod, yung problema ko sa kasakasuan ko, mga kaugaran ko, pinasolve nga ng Santo Gold condition ng karawan ko, subok sa akin yung Santo Gold.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santo Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santo Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibilis sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Synthen Plus Herbal Soap.
5: Yan si Kelona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Synthen Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
4: Synthen Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Synthen Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
6: Ako Galisilisa. And I'm proud Sister Pain user. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ibilis sa mga butika.
4: X.

0: Tamfon Gold Coffee Mix.
1: O si Ron, di ba ako nang diskubre nga pang malakasan nga kape? Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga

0: Wow, guapa ni Guru Ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, oh, guapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, abaklan ka. Pero galit lang bala. Di yung tagalit mabayad sa tusyon mo.
0: Oh, galit, diriyo.
1: Ah, dali na.
2: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Samsung Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
3: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Samsung Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
4: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sister Pain.
5: Ako galis si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tried. Eh, sakit-sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Magbibili sa mga butika.
1: Eggs.

0: importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella. Bago ko nga paborito ng kape, ang Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor kag ang nagustuhan ko gidya sa Santone Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobra gito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag gluta.
2: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Uy! Boy! Gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santone Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
2: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Visionex Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Suntone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Suntone at Vitamin D3 ka pa.
2: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Suntone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Suntone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Suntone Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Goroy. Nami kutis, hamis. miss...
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo man ko sina ha?
5: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tuition mo?
4: Oh, gali. Diriyo.
5: Ah, dali.

0: Edgar El Bonbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil, talagang maaasahan.
2: Santon Plus Herbal Oil,
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Santon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Sister Pain.
6: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
3: Mabibili sa mga butika.
7: XFM.

0: FM.
1: XFM.
2: Yes, Tohel!
3: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
4: Isang mapagpalang araw sa ating lahat, mga kaibigan. Malusog ng pakikinig sa atin pong lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa pong ito ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga Mabisa Nutraceutical Grade and FDA Approved na mga produkto po nito. Samahan po yung mga lingkod sa atin pong programa. Ito po muli ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas. At syempre, mga kasama pa rin po natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, at ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
5: Magandang araw sa inyong lahat, sa mga kaibigan. Siyempre partner, magandang araw sa iyo. Welcome po muli sa ating panibago na naman, na usapang pangkalusugan. Siyempre, napaka-importante po na malaman natin ano yung mga solusyon gamit ang natural na pamamaraan kung tayo po yung nagkakasakit. Kaya samahan po kami ha at marami po tayong pag-uusapan ngayong araw pong ito.
4: Okay. So mga kababayan po natin na gusto pong makihilubilo dito sa atin pong programa, kayo po ay pwede mag-text sa atin pong numero ha. Padala nyo dyan mga inquiries po ninyo. Atin pong bibigyan ng katugunan mamaya, mga kaibigan ha. Atin pong text line 0969-609-6545. At huwag pong kalimutan i-like and i-follow ang atin pong Facebook page. I-search nyo lang po Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para update kayo lagi sa atin pong mga promos, mga announcements po natin, mga kaibigan, ay pinupost po natin dyan sa atin pong Facebook page. Ha? At huwag pong kalimutan na bisitahan, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon. Mabigyan po kayo ng complete health assessment. At ito yung lagi nating ipinapayo, Dok, sa atin pong mga kababayan na as much as possible, mga kaibigan, ay makapagpakonsulta po kayo. Kasi hindi naman natin alam kung ano talaga yung nangyayari inside our body. Maliban na lang, Dok, pagka meron na nararamdaman ng mga simptomas. Yung problema pa naman sa ibang mga karamdaman, Dok, nagpapakita lang ng mga sinyales pag medyo advanced na, pag medyo malala na. Ano? Kaya minsan, hindi naagapan or minsan, yun nga, marami ng komplikasyon at saka po tayo gumagawa ng hakbang. Ano? Kaya nga napakaganda na nakapagpakonsulta, nakikita po natin kung ano yung current condition ng atin pong kalusugan, ng atin pong pangangatawan, ano yung mga nagkukulang na mga minerals, mga bitamina sa katawan po natin, at iba pa ng mga nutrisyon na maaari pong pagmulan ng samot-saring mga sakit, mga kasama. Ano? So mahalaga po na nakapagpa-check up, mga kaibigan, ha? Lagi nating binabanggit, early detection is a must, mga kasama, ha? So puntahan nyo po, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
3: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
0: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan po kayo ng complete dietary guidelines at complete health assessment para po mas mabilis makarecover sa iba't ibang uri po ng mga karamdaman. Meron po tayong mga combination dyan ng mga herbal medication na mas magpapabilis ano, sa recovery po ninyo mga kaibigan at tutuldok ano, sa mga karamdaman na matagal nyo na po tinitiis-tiis at matagal nyo na po iniinda. Yung mga sakit na yan, dapat hindi po yan pinapatagal sa katawan po natin. Dapat pinapalayas po yan agad. Ano? Binibigyan agad ng solusyon mga kaibigan. Ha? So puntahan nyo po, bisitahan natin po mga Yes to Health Clinic. Open po tayo araw-araw mula Linggo hanggang Friday yan. Nandiyan ang ating po mga trained alternative consultant na tutulong sa inyo mga kaibigan gagabay para sa mas mabilis na paggaling mga kaibigan. Ha? So puntahan po ang ating pong mga Yes to Health Clinic. Siyempre laging makinig dito sa ating pong mga programa para updated po kayo mga kaibigan sa ating pong program mga kasama. Ha? Okay, kung meron kayong mga tanongan, just text lang ha, sa ating pong numero. Ating po text line 0969-609-6545.
3: Secret of Health, Health Info.
4: Health Info po na tayo mga kaibigan. Pag-usapan po natin doon, ano, itong isang nakakabahala na karamdaman at ayon po ano sa pagtatala ano ng sa APSA po natin mga kaibigan na isa sa pinaka main cause of morbidity sa Pilipinas doc itong mga karamdaman na kapaloob sa cardiovascular diseases ano may pong mga sakit isa at pangunahin na diyan doc ito pong heart problem ano at kamakailan nga lamang ipumanaw yung isa sa mga sikat na personalidad sa media ano or sa mga artista si Joey Paras ano ang problema is heart problem mga kaibigan no so pag-usapan natin itong tinatawag po na heart failure paano po ba doc nabubuo itong ganitong karamdaman doc
5: so ang heart problem kasama na yung heart failure isa yan sa yan ang top killer sa buong mundo no actually sa Amerika meron silang nearly 6 million Americans na mayroong mga ganitong kasi ng kondisyon ano roughly 670,000 daw na tao ang bagong diagnose na nito taon-taon at ang pangunahing dahilan kung bakit yung mga tao at the age of 65 pumupunta sa ospital ay dahilan dito. So, pag sinabing heart failure, hindi naman ibig sabihin na humihinto yung puso natin. Kundi yung ito ay less efficient na yung trabaho niya hindi ayon doon sa normal dapat na trabaho ng puso natin. So, hindi siya optimum. Ano? So, dahil sa maraming possible causes na, o dahilan, na kasi yung dugo natin, syempre, nagmumove yan mula sa puso natin, papunta sa iba't ibang part ng katawan natin. Pero medyo slow yung activity ng ating puso. So pag medyo mabagal yung puso natin, ha, mahina, yung pressure sa ating puso ay bumibigat at pwedeng ito ay magresulta sa kokonting nutrients and oxygen ang nakakarating doon sa iba't ibang part ng ating katawan. Kasi very important kasi yung trabaho ng heart natin sa pumping station ng dugo. So, yung heart failure, maraming klase yan. Meron tinatawag na systolic dysfunction. Yung systolic, ito mismo yung, kumbaga, pag nagpa-blood pressure ka, yung systolic, yun yung nauunang numero. Halimbawa, 120, yun yung systolic. Over 80, sabihin natin yung diastolic yung pangalawang numero, mm-hmm. okay? Para alam po ninyo ano. Kapag yung pong puso ay mahina ang kanyang contraction, yung puwersa sa pag pag-push ng dugo, ayun yung tinatawag na systolic dysfunction. Okay? Kasi hindi makakarating na maayos yung mga oxygen-rich blood sa mga cells ng ating katawan. Another problem naman yung diastolic dysfunction, ang problema naman nun yung pagpupuno ng ating heart ng mga ventricles natin. Kasi pag bomba ng dugo, babalik yung dugo sa puso, yan, mag-feel siya, yun yung measurement ng diastolic pressure. Okay? Kung hindi normal, ibig sabihin, hindi masyadong nagiging efficient yung pag-feel ng ating ventricles. Okay? Kaya ang nangyayari, nagkakaroon ng problema din dun sa ating function ng puso. So yung diastolic dysfunction po yun. Another issue ang ginagawa ng mga doktor, di ba, pag nagpapa-ECG tayo, tinitingnan nila yung ECG ng tao kung normal ba yung reading or hindi. So, based sa kanilang nakikita, doon titingnan ng doktor ano yung possible problem ng ating puso. Kaya pag meron kayong nararamdaman na alinman sa mga ito, ano, pwede kayong magpa-check up talaga kasi ang doktor hindi naman basta-basta magsasabing, "Uy, may sakit ka sa puso." Mm-hmm. Dadaan ka sa maraming mga test. Basically, yung ECG, isa yan sa pinakampangunahing test na ginagawa. Then, they will request another test kung kinakailangan. Mm-hmm. Kasi nga, ito ay isang delikadong karamdaman, partner.
4: Okay. Ano-ano po ba, Dok, yung mga maaaring pagmulan ng karamdaman, Dok, na heart failure?
5: So, marami, ano? Isa na dyan yung coronary artery disease. Pag tinawag na coronary artery disease, yung ating pong artery o daluyan ng dugo mm-hmm. na mismong nagsusupply sa ating heart muscle, nagkakaroon ng problema. So, pwedeng mababarahan yon at o kaya naman, nagkakaroon ng aneurysm or kumikipot na pwedeng dahilan kung bakit nagkakaroon ng starvation or kakulangan ng oxygen dun mismo sa ating heart muscle. Kumbaga, yung coronary artery, tandaan nyo, yan yung mismong supplier ng blood at nutrients doon sa mismong puso natin. So, mahalaga na hindi siya dapat mababarahan. Kasi pag nabarahan siya, manghihina talaga yung puso, mamamatay yung mga cells doon. Okay? So, yan ang pangunahing dahilan ng pagkakaroon daw ng heart failure, yung coronary artery disease. Another is yung heart attack. So, ang heart attack, nangyayari yan kapag yung coronary artery biglang nabarahan, tapos hihinto yung tibok ng yung daloy, so pwede ka magkaroon ng heart attack. So, yung mga muscles mo doon, magkakaroon ng problema at ito ay nakakaresulta sa damage doon sa inyong particular part na kung saan nawawala ng tamang supply ng dugo. Yan. So, pag na-heart attack kayo, ibig sabihin, kailangan nyo na talaga ng agarang lunas, mga kaibigan. Isa pang problema na pwedeng mag-cause ng heart failure ay yung cardiomyopathy. Ano? Na itong cardiomyopathy, ito ay damage doon sa ating pong heart muscle dahilan na rin doon sa kakulangan ng supply ng dugo at mm-hmm. nutrients. Yan. Pwede ito mangyari. Pwedeng bara or pwede rin namang dahilan sa mga bisyo or infection or sobrang pag-inom ng mga gamot na ipinagbabawal. Nangyayari yan doon sa mga alcoholic, mga drug addicts mm-hmm. at saka nagkakaroon ng infection, pwede sila mag-develop ng cardiomyopathy. Ano? Pwede rin naman na yung overwork yung puso natin. Anong dahilan? Ba't na-overwork ang puso natin mm-hmm. kapag ikaw ay may high blood pressure? Okay? Kasi pag masyado mabigat ang daloy ng dugo mo, high blood, kaya nga pressure, mataas, pwedeng hirap na hirap yung puso mo. Para kang nagbobomba ng malapot. Okay? Literally. Pwede rin magkaroon ng problem yung valvula mismo, yung valvular disease, na ito nagpapahirap din sa ating puso. Yung thyroid disease, katulad ng hyperthyroidism, yung kahapon na pinag-usapan natin. Pwede rin problema sa kidneys. Okay? Pwede rin diabetes or meron kang tinatawag na congenital heart defect. Mula mm-hmm. pagkabata mo, may problema na yung puso. So, ito ang nagkukos ng mahirap na kondisyon sa trabaho ng puso natin. Kaya po siya ay pwedeng magkaroon ng failure. So, alinman dyan, pwede kang tamaan ng heart failure once na meron kang alinman sa mga binabanggit natin.
4: Mm-hmm. So, sa mga kababayan po natin, ha, na nakakaranas ng alinman sa mga kadahilanan sa pagkakaroon ano, ng problema sa atin pong puso, mga kaibigan, ay kinakailangan mabigyan kaagad ng solusyon. Ano? Kaya ang puso pa naman, dapat always yan, mga kaibigan, nagbobomba ng fresh blood ano? And rich source Opa, nutrients mga kaibigan throughout our body, ano? Kasi niya yung mga nakokoma, 'di ba? Yung kahit na tumitigil na ibang function ng pangangatawan nila, yung puso nila patuloy pa rin yung pagpump ng blood. Na yun nagpaparatili na ano sila, buhay sila mga kaibigan, no? Even though they are in coma, mga kasama. Kaya napakahalaga talaga ng function ng atin pong heart area. Kaya dapat na ito ay atin pong iingatan, dapat laging bantayan, ano? Lagi niyo pong i-monitor ang inyong pong heart area. Ngayon sa mga kababayan po natin, lalo na po kung kayo po ay nag-undergo sa mga heavy work o yung strenuous exercises, mga kaibigan, dapat meron niya kayong pang monitor ng heart rate, ano? Kasi tulad na nabanggit ni Do kanina, baka na-overwork na po yung heart area po ninyo. Bukod sa pagkakaroon ng ibang mga underlying diseases, tulad po ng diabetes, yan, pagkakaroon po ng kidney problem, pagkakaroon ng thyroid problem, at iba pa ng mga problema. Minsan yung iba, Dok, pagka sobra-sobra yung kanila pong paggawa, ano? O yung exercises na strenuous, so maaari din pong magdulot ng hindi magandang resulta or effect sa atin pong heart area, ano? So ano po ba, Dok, yung mga simptomas na dapat bantayan ng atin pong mga kaubayan na nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman?
5: Pwedeng yung pinakamalapit at pinakamadalas yung mahirap yung paghinga.
4: Mm-hmm.
5: Kasi yung puso natin at saka yung baga natin, connected yan to each other, na kapag may problema yung puso, apektado yung lungs natin.
4: Mm-hmm.
5: So, pag nahihirapan kayong huminga, madalas hinahapo kayo, yun. O kaya yung iba, nagkakaroon ng parang hacking cough or wheezing or dry cough, na wala namang plema pero parang lagi ka nauubo. So pa-check po kayo pag ganun, ha. Pwede rin yung pamamanas, ano? Pag namamanas yung ating pong mga binti, yung tiyan natin, yung ating mga kamay, isa po yung sa sign na baka meron tayong heart failure. Pwede yung lagi kayong hilo, dizziness, at saka yung parang laging pagod kahit wala naman kayong ginagawa, kahit bagong gising kayo ay pagod. Isa po yun sa pwedeng dahilan, ano, yung heart failure. O pwede rin namang meron kayong palpitation o tinatawag na tachycardia. Tachycardia, parang bilis ang tibok ng puso natin. Mm-hmm. Ano? O irregular heartbeat, pwedeng mabagal, pwedeng mabilis yung tibok ng ating puso. O kaya naman, pag mag-exercise ka, yung iba na may ganyan, hindi pwede kasi mag-exercise ng matindi.
4: Mm-hmm.
5: Kasi pwede sila mag-collapse. Diba? Eh, yung iba nga, pinapaano lang, yung stress test lang, nahihimatay na eh.
4: Mm-hmm.
5: So, kasi hindi nga ito, hindi kayo makaka-exercise na matindi kapag ikaw ay may heart failure. Or pwede rin na wala ganang kumain, at yung iba parang laging hindi makatulog na maayos, yung iba parang pinagpapawisan na malalapot. At yung palatandaan na medyo nahihirapan talaga yung puso mo, may chest pain at mabigat yung dibdib mo, ha? Na laging parang may nakadagan. O, maaari na yun ay nagbabantang heart attack, kaya kinakailangan talaga ipasuri po natin.
4: Mm-hmm. Nako, ha? Sa mga kabayan din kayo, kung kayo po ay nakakaranas ng ilan o karamihan, ha, sa mga nabanggit ni Doc ng mga simptomas, ay marapat na magpa-check up ka agad, Doc, ano? Mm-hmm. Magpasuri po ka agad kayo sa
5: kasi
4: mga
5: traitor po na sakit.
4: Oo, malapit na pinaka sa mga pagamutan sa inyong lugar. May mga kilala po kayo, ano, ng mga cardiologist or kung malapit kayo sa ating po mga Yestro Health Clinic, ay magpa-consult na po kaagad kasi hindi biro na sakit, mga kaibigan. Ito pong heart problem. At makita na rin kung ano yung present condition ng heart area po ninyo, ano? Kasi yun nga, traitor talaga to, Doc, ano?
5: Uh-huh.
4: Akala mo, lusog-lusog mo, akala mo, lakas-lakas mo.
5: Oh.
4: Bigla ka nalang matutong.
5: Meron nga tayong nababalitan ako, meron akong personal na kaibigan at the age of 28 years old, namatay sa heart attack.
4: Bata pa.
5: Pero walang symptom yun. Ang kanya lang parang kinukomplain, parang minsan, pag nag-exercise, masakit yung dibdib. Pero since hindi nagpapa-check up, at hindi sinususpetsahan dahil bata pa nga. Ngayon, ang tinatamaan po ng heart problem, hindi po yan sa edad. Ha?
4: Kasi walang minsan, pinipiling edad
5: ko. Wala. Dati, pag mayaman ka, pag nasa middle age ka, yun yung mga delikado ngayon po. Hindi.
4: Mm-hmm.
5: Kaya dapat maging maging aware tayo sa mga symptoms na nararamdaman natin.
4: Ayan, maging alerto. At huwag ipawalang bahala. Kung kayo nakakaranas sa ng chest pain, especially yung angina, Dok, ano? Dahil na iba, sumasakit yung dibdib, patulog na lang, ano? Hindi makatulog ng maaga o maayos kasi laging kumikrot yung dibdib po nila. Dapat magpa-check up na kayo, mga kaibigan, ano? Para maagapan, ha, yung ganitong uri po ng karamdaman. Ano po ba, Doc, yung mga tips na Para sa mga kabayan natin, yung mga do's and don'ts, okay, pagka meron pong ganitong karamdaman.
5: Ang puso, since nakadepende siya doon sa viscosity ng dugo natin, mm-hmm, kinakailangan natin iwasan yung mga pagkaing nagpapalapot ng dugo. Yung sobrang asin, sobrang mantika, lalo na yung masasebong pagkain, alam naman naman yun, ano, yung mga taba-taba.
4: Mm-hmm.
5: Ayun ako, iwasan nyo na po yan at bawasan nyo rin yung pagkain ng asukal. Kasi yung sugar, yeah, and salt, eh, any extreme of that food, mm, eh nakapagpapalapot ng dugo. Tapos kinakailangan sapat din yung tubig na iniinom, mm-hmm, nyo. Kasi alam nyo, ang blood natin is almost 90%+ water. Eh kung kulang kayo sa tubig, eh bababa po yung viscosity ng dugo ninyo, mm-hmm, o tataas, so magkakaroon ng hypertension. And isa pa dyan, kinakailangan meron tayong mga kinakain na para sa pagpapatibay ng ating ugat at mga muscle natin sa puso, any parts of the muscle. Ang isa sa pinaka-the best, pagkain na mayaman sa vitamin C, pagkain mayaman sa calcium at potassium at magnesium. And kinakailangan may sapat na protina tayo, not necessarily galing sa karne, mm-hmm, pwede naman sa mga beans, sa mga gulay, ano. Dahil ang katawan natin ay kailangan patibayin yung mga ugat na yan, daluyan ng dugo para hindi magkaroon ng aneurysm or hindi siya madaling magbara. Tandaan natin, antioxidant ang pinaka-the best support sa ating overall heart health. At ang mga antioxidant na yan, makukuha natin sa mga plant-based sources. Yan, yung mga moringa, taas ang antioxidant yan. Mangosteen is one of the best, yung kanyang ORAC value, very, mm-hmm, high. Yung mga garlic is particularly good for cholesterol. And spirulina is protein, okay? Ampalaya is blood detox, pagninis, mm-hmm, ng daloy ng dugo at ng mga sugars natin. Eh, yan ay matatagpuan natin to sa ating Santon Plus Gold. And also, kailangan din natin ng mga essential fatty acid na may mataas na good cholesterol. Yan ay makukuha natin doon sa premium D3. Sabayan natin ang vitamin C na nagpapatibay ng ating mga daluyan ng dugo.
4: Mm-hmm. So yan, sa mga kabayan po natin na gustong mapangalagaan yung healthy na heart, mga kaibigan, ano? Eh, kumain ng mga masustansya, mga pagkain, yung fruits for the heart, yung saging, ano? Saging, mga kaibigan, napakayaman ng potassium niyan na nakakatulong para sa ano, sa atin pong puso, mga kaibigan, lalo na yung lakatandok.
5: Mm-hmm.
4: Napakaganda pala niyan para sa heart area.
5: Oo. Kaya nga yung mga atleta like si Manny Pacquiao, di ba? Yung nabasa ko na bago siya mag-exercise, mag-practice, mm-hmm, kakain siya ng saging.
4: Mm-hmm.
5: Kasi potassium yun, tapos yes, may mga magnesium yun. Oh.
4: Yun, ha?
5: Good for the heart.
4: Sa mga kababayan po natin, yun yung mga prutas na dami-damihan yung kain, total. Ay, marami-rami naman yan dito sa atin pong bansa, mga kaibigan, no? Especially mga local na ano, mga products natin, mga kaibigan, na napakaganda para sa atin pong kalusugan. Sabayin nyo ng mga suplemento like yung premium D3 po natin, mga kaibigan, vitamin C, Santon Vitamin C, as well as yung atin pong Santon Plus Gold para maiwasan po yung iba pang mga karamdaman na maaari pong magdulot or maging sanhi ng karamdaman po sa atin pong puso, mga kaibigan. And then ugaliin yung sakto at regular na pag-ehersisyo. Huwag din naman yung sobra-sobrang pag-exercise, ano? Yung tama lang, mga kaibigan. At syempre, iwasan po yung mga nabanggit ni Doc Algie kanina, ano? Especially yung sobrang dami ng pagkain ng mga maalat, matatamis at mataba. Minsan yung iba, Doc, ang iniiwasan lang is yung mga ano, mga fatty foods.
5: Uh-huh.
4: Pero ang lakas kumain ng mga starches. Eh, hindi nila alam na yung sobrang carbohydrate sa katawan natin, pagdating sa katawan, kinoconvert yan ng liver natin into fats, mga kaibigan. Ano? Mm. So, dapat nyo pong ma-monitor yung intake po ninyo, ano, ng mga carbs. Baka naman diet na diet kayo sa mga, ano, sa mga fatty foods. Kaya lakas nyo naman kumain ng mga mataas sa mga carbs na mga pagkain, ha? So, kailangan balance, eh. Dapat ang pagkain, mga kaibigan, at para maging malusog at mapanatili natin yung pagkakaroon ng healthy heart, mga kasama, ha? At kung kayo po ay nakakaranas na ng problema sa inyong puso o nakakaranas na kayong mga simptomas, ay pumunta na kagad sa pinakamalapit na paggamutan sa inyong lugar o bumisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa lugar po ninyo.
3: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin. Santon Plus Coffee Mix. Ako

0: Coffee Bakes. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
1: Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Sunfon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Sunfon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Sunfon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay, tuloy lang ang laban sa buhay. Sunfon Plus Gold.
2: Mabibili, suplemento ng lapit-butik.
3: Madaling kapitan ng ubo, sipon, trangkaso dahil sa pagbabago ng panahon?

0: Secret of Health.
1: Welcome back mga kaibigan sa ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. Kung kayo po may mga katanungan, just text lang sa ating pong numero. At ipon text line 0969-609-6545. Meron po nagtanong dito, Doc. Good day po. Magkano po ang Vision X Plus? At pwede po ba ako maka-order sa number na ito? Salamat po. Pwede kayo mag-order sa ating pong Lazada and Shopee page. Or kung malapit ka sa ating mga Yastral Clinic, pwede po kayong sumadya doon para maka-avail kayo. Or hanapin nyo po dyan sa mga local pharmacies sa lugar po ninyo na baka meron na po sila na Vision X Plus. Ano? Pero kung hindi kayo makasumpong sa mga local pharmacies dyan, ang sure is ating pong Lazada and Shopee page. Search lang po, Yes to Health 2011. Yan. At pwede kayong maka-avail dyan. I think ang ating pong Vision X is 15 pesos per soft gel, SRP, ng ating pong Vision X Plus. Ha. Ito ay nakakatulong. Napakalaki ng benefits ito, Dok. Ano? Sa mga kababayan po atin, nagkakaroon ng problema sa mata. At kung gusto nyo po na maingatan ano, yung healthy eyesight or gusto nyo po makaiwas sa iba't ibang karamdaman na maaari pong mga ano mag-aray sa atin pong mga mata ay uminom po araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ngayon meron po yun siyang mga powerful antioxidant, Doc. Ano? Tulad na nabanggit niyo, Doc, yung mga supplementation is not merely to ano to cure the disease.
2: Yes,
1: kaya hindi natin ni ano, kiniklaim yan na gamot yan sa inyong pong karamdaman. More on nga siya, Doc, sa prevention.
2: Kasi ako, mas gusto ko yung ano nutrition kasi malawak. Kasi pag tinawag na gamot, mga kaibigan, applicable lang yan doon sa mga nasira ng katawan. For example, gamot sa maga, ay di para sa maga lang yun. Specific kasi o targeted pag tinatawag na gamot.
1: Yes.
2: Ang supplement, that's why ang naturopathy is holistic. Ito'y pangkalahatan, pangmalawakan. Kumbaga yung nutrient, for example, yung antioxidant na santon. Ano ba ang purpose niyan? Pag pumasok sa katawan, ano bang benepisyo niyan? Yun ang kanyang tatargetin. Walang definite na benefit ang isang klase ng sustansya na yun ang kailangan natin. Kasi pag gamot na ang pinag-uusapan, ay may sakit ka na. Ay wag na nating hintayin magkasakit kasi pag nagkasakit, magastos na yan.
1: Tama,
2: at saka ang dyan pumapasok yung tinatawag na malaki yung ano, chance na lalala at may chance din naman na gagaling. Kung pag nandun ka sa, ano, sa gitna, depende kung paano mo ihahandle yung sitwasyon. Kaya nga ang pinaka-importante mga kaibigan ay preventive. Sustansya. Pagkain ang pinakampangunahing focus nyo kung gusto nyo talagang mabuhay na mahaba. Kasi yun naman talaga ang sikreto ng maganda at malusog na buhay. Yung nutrisyon sa ating kinakain.
1: Ayun. Ha? So, sa mga kababayan po natin, eh, mas maganda na dun tayo sa prevention, mga kaibigan. Ano? Kesa dun sa hihintayin nyo pa na medyo lumala na yung karamdaman. Minsan, ganun talaga yung ano, concept ng ating po mga kaubayan. Ano? Na pagka medyo mayala na, eh, tsaka pala magkukumahog. Pero pagka, ano pa, kaya-kaya pa yung sakit. Tinitiis-tiis pa. Kaya sa mga kababayan po natin, baguhin natin yung atin pong thinking, yung atin pong concept about sa mga sakit, sa atin pong pangangatawan. Lalo na sa panahon din ngayon, hindi na basta-basta yung mga karamdaman, ano? May mga ano eh, may mga kamag-anak na. Dati solo lang na tumatama sa katawan natin, ngayon hindi na.
2: Sabi nga eh, habang nag-a-upgrade daw ang technology sa medisina, nag-a-upgrade din yung sakit.
1: Yung sakit.
2: Kaya fair-fair lang. Kumbaga, kaya ang hirap ang pag nagkakasakit ang isa sa family natin, affected lahat. So pinaka-the best way talaga ang ayusin nyo, i-check nyo, tama ba yung pagkain namin araw-araw? Eh baka naman itong dahilan kung bakit lagi nang ospital si tatay o si nanay, di ba? O baka kulang sa sustansya. O Santon Plus Gold muna yan. Samahan mo na ng Premium D3 at don't forget Vitamin C. Yan tinatawag na mother of all vitamins. Kasi without Vitamin C, may mga proseso ang katawan na hindi talaga magiging successful. Yan. Kaya always find a way to take Vitamin C. Pinaka the best non-acidic para kayang-kaya ng katawan natin i-handle yung Vitamin C.
1: Okay. Maraming salamat, Doc. Ha? Ako, napakabilis ng oras natin. Doc, baka may pahabol ka pa na mensahe sa atin po mga avid listeners.
2: Ayan. Thank you very much and always remember na pinaka-the best pa rin ang prevention. At pagdating sa prevention, maasahan niyo po dyan ng Yes to Health. Ang ating mga produkto ay affordable, aprobado ng FDA at subok na mabisa at masustansya. Maraming salamat. Ako po ang inyong bantay kalusugan, Doc Algie Bakla. Hanggang sa muli. Bye-bye.
1: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng ating mga avid listeners. at sa mga kabayan po natin na laging tumatangkilik ng atin pong mga produkto. Hanggang sa susunod po na edisyon ng atin pong programa ng The Secret of Health Nationwide. Ito po muli yung likod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapaalam, hanggang sa araw po ng bukas sa ganitong oras, dito rin sa atin pong mga himpilan. Ang ayon pong dalangin ang Panginoon nawa na magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
0: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Yes to Health!
4: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthon Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
0: Xanthon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Xanthon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
0: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
8: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus, sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
0: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
9: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Nama Oda, Pagasibalong, at ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Santon Plus Herbal Soap. Pili na! Santon Plus Herbal Soap.
14: Kung mamati ka sa XFM.
15: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
14: Kung mamati ka sa XFM.
15: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
16: Madroba mo!
17: Exciting!
0: Sister Pain!
18: Ay, ako si Blan, isa ka-professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Ganit, bago ka maglala ang palaki na dating kung akong lalisa. Sister Pain para dero-derecho ang training.
0: Sister Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! Sister Pain!
19: If symptoms persist, call the doctor.
0: Ibilis sa mga butika.
20: Mga katropa! Exciting dito! XFM, katropa mo!

0: oras sa Pilipinas, 35 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga. May aga Pilipinas, may aga Western Visayas, yan ang palatuntunan, Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Sa kaoras kagtunga, pagpalayag na itong sa kahinan, dala ang nagapanguna ng mga balita, exciting istorya, exciting information, exciting mga information sa pagpangalagad na itong sa Exciting Pilipinas. Lunes na kita subong adlaw, malamig nga kaagahon pero wala sang ulan. Subong ha, kagabi nag-ulan diri sa syudad. Pero subong mga biyana, sub this broadcast time, wala sang ulan diri sa syudad sang Iloilo, apang medyo matugnaw ang hangin. Karon siguro sa hapon, tub-tub sa kagabihon, tulotamwa na. Si Jose Marichan, ang tanda balas ang Christmas season. Ha? Kay man subong adlaw mga katrupa, amuning katapusan ng adlaw sa bulan sang Agosto. Isang tulog na lang, September na. Di malampuasan na nato ng katapusan nga bulan sing tigkiriwi o kunlin man season. Kay ti subong katapusan nga adlaw sang Agosto, holiday subong kay National Heroes Day subong, medyo malaba ang aton nga weekend vacation sang nagligad. Ti subong adlaw, wala kita sang trabaho. Kay it's a holiday mga byan. Pero sa mga nagaplano pa dira mag-outing-outing, hindi ka mo maglaom nga makaangkon kita sang maayo nga panahon subong. Bisan wala sang bagyo, bisan wala low pressure area sa gwa o sa sulod sang par, bangon mabyan sang hangin habagat o southwest monsoon, malauman gihapon naton ang pila ka pagtupa sang mabaskog o lapta-lapta nga pag-ulan nga may mga pagpanaguob sa tiun sang kahaponanon kag kagabihon. Inibilang giya lamang sa inyo para makadesisyon ka mo. Balang inyo sa inyong mga activities karun nga adlaw, dayuno ninyo hindi. Pero katulad sa ngayong nikinaandan sa mga nagliligad ng mga inadlaw, basta hapon kagagabihon, nagatupagid ang ulan. Kesa munog man nga ulan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Last day para sa bulan sa Agosto. And it is a holiday, mga abyan, tuloy-tuloy lang ang tulog sa aton ng mga ginikanan kabataan ta. Kagaton nga may empleyado sang pribado kag public nga mga opisina, wala sang trabaho eh.
1: Pilipinas!
0: Medyo makapaburaw-buraw kita subong. Kay karon mga abyan, National Heroes Day, wala sang klase, wala sang trabaho. Sa bilog nga pungsod Pilipinas, pinasaulog naton subong ang National Heroes Days. National Heroes Day mga abyan, tanan-tanan nga kalendaryo, pula ang subong adlaw. Mayo lang ang National Heroes Day na tuon sa katapusan ng adlaw sang gusto katropang dyan rin. Mayo lang ang entrada para sa bulan sang Setyembre na tuon sa Pizza Uno. Buwas. Martes, Pizza Uno na sa bulan sang September mga abyan. Ang pagpasidungog naton sa aton nga mga baganihan nga nagpangapin sa aton kaylwayan, tubtob nagkalamatay ang iban, nagtaya sa ilang kabuhi ang mga biyan. Nagutong nga mapangapinan ang aton nga nasyon batok sa mga dumuloong nga mga conquerors kag mga invaders. Nagkip din mga biyan ang luyag magdumala sa aton nga nasyon sa dung nga matineon sa mga Espanyol. Nakibalo bala ka mo nga sa subong man nga adlaw, August 31, no? 1907, ang ika-pito nga presidente sang Republika sang Pilipinas nga si Ramon Magsaysay nabunag August 31, 1907 gali ang birthday niya. Taga-iba Sambales.

nabantugan ini siya sa to nga mga tinion sang siya pa ang presidente Mabian bilang pangulo ng masa. Ining malapit ang iyang koneksyon kag relasyon sa mga common tao, ilabi na sa mga imol. Champion of the masses, si Ramon Magsaysay Mangabyan, nga nabunag sa sining adlaw sa tuong 1907, ikapito nga presidente sang Pilipinas. Kagkahibalo ka mo, amo man ining adlaw Mangabyan, ang pagtakop sang Daguhoy Rebellion sa tuong 1829, August 31, ang Daguhoy Rebellion mga abyan nga ginapamunuan sa tuanay nga mga tinion ni Francisco Daguhoy sang Bohol. Nagtakop ang ining rebellion mga abyan August 31, 1829 nga nagtiner o kung nagdugay sang 85 anyos nga pagpamatok, pagkontra sang colonialism sang mga Espanyol sa Pilipinas. Amo ining pinakalaba, no? Longest anti-colonial revolt sa Philippine history. Batok mga abyan sa mga Spanish authority. Di amo ni sila mga baganihan naton. Pero wala niya sang alias si Francisco Daguhoy. Kag wala man din niya nagabaton sang confidential funds. Napakigbato lang sang kinamatarong sa mga Pilipino kagkahilwayan pero wala siya gabaton confidential funds. 42 minutos nang nakaligat sa takna ng alas 4 mga bin. Mga exciting anay nga may istorya, bla, mga nami anay nga mga balita tagta sa inyo. Bukarabi kagabi, damo man nagpulaw kagabi. Actually, hindi man gid late night na. Kalantaw ka, katropang Jan Ray. Medyo nabuhi naman ni Gilas Pilipinas ah. Daog sila kontra Iran. Oo, kagabi, lain gid man niya kun ara ang pinakamataas nga Filipino basketball player, no? Nga si Kai Soto, kay maka-block siya, maka-rebound siya, no? Si Kai Soto, sang nagligad nga tuig daw, 7-2 lang siya. Pero subong, ang official measurement ni Kai Soto, 7-3 na. Nagtaas, isa kapulgada, pagid. Sa sige-sige siguro nga tumbo, no? Kag-stretching, no? Mayo pa! Si Kai Soto. Nagalaba, nagataas. ang iban, wagid. Sa mga basketball enthusiasts naton, ari mayo nga balita, medyo nagpagsik kag nagdinaguob sa pagpalakpak kag pag-cheering mga katrupa ang mga audience sa Mall of Asia Arena sa Moabla. Mall of Asia Arena nga sa diin mga katrupa nagpangibabaw ang Pilipinas kontra Iran sa score nga 68-56. Kadungan sining kadalagan si Junmar Fajardo ang sentro sa Gilas Pilipinas, nag-retire na sa Gilas. Katapatapos nga nagdaog ini sila kagabi sa Iran sa 2027 FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers. Kung sa bagay dugay naman hampang ni Junmar Fajardo sa Gilas. Kag sa PBA, kapila na mag-MVP ini. Ha? So hindi ina paghulaton pa nga maglaos siya bago magretiro, no? Ining nami na nagaretiro ka nang pagretiro mo bla ara kagid sa peak mo bla, no? Para madumduman sang audience, madumduman sang pumluyo publiko kag sa mga naga-idolize sa imo nga ara kagid mo sa pedestal bla sang nagretire ka amo nang ma-recall nila, no? Iban abi nagaretire bisan nang nami na recall sa pagretire hulaton pagid bla magduyog-duyog. Kaya daw nagatakilid na maglakat bago mag-retire. Ayos ni si Junmar Fajardo. Nag-retire na sa Gilas, Pilipinas. Pagkatapos na nagdaog kagabing alis na ng team, batok sa Iran mga abyan sa score nga 68-56 sa 2027 FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers. Naghampang sa national team si Fajardo sa sulod na mga katrupa sang 13 katuig. Kagabi daw hindi man gid excellent ang iyang scoring kag iyang hampang pro okay na. Maayo man.
Nakascore sang 6 points si John Marfardo kagabi. Sa din 4-3 ang naghalin sa free throw line. Lain gid man niya kun may mga matag-as ano. Si Kai Soto dako ang na-factor nga ara sa sigilas eh, no. Kay may rebound la. Kag may blocking points siya batok sa mga tag-as man nga players. 7-3 nagli sa subong katrupang genre nagdugang it isa ka pulgada ang kataason niya, ha. Mayo performance ang Pilipinas sa kahapon o kung kagabi mga byan sa Asian Qualifiers 2027 FIBA. Ginpirdi nila nagligad to ang Jordan eh. Subong Iran naman. So, panginbulahan naton sa Gilas Pilipinas. Damo pa ni actually ng mga kabataan man nga luyag man na magsulod sa Gilas Pilipinas. Kaya dako nga break eh, no? Amin pa kung magayong performance mo sa Gilas Pilipinas. So, daulagawan ka naman sa mga national teams ng PBA o kung mga team, mga commercial teams ng Philippine Basketball Association. Isa ang ang PBA, isa sa pinakatigulang nga basketball league mga byan sa kalibutan. Kagdiri sa Asia daw kita ang pinakatigulang, pinakaunab lang liga nga basketball league ang PBA. So, way gapon, nagapunaw ang ganas ang mga Pinoy sa paghampang sang basketball, the most popular sports ang mga Pilipino bisan kabus kita sa height. Pero kung makaimpon man sa ibang nga rasa, ang nanay abi Amerikano o Amerikana, ang tatay abi Amerikano, bisan itom lang. Pero mamix mo sa Pinoy, nagataas man, no? Si ano kuno balita na ton si ang bata ni Ron Harper bla katropang diyan Leo nga nagampang to sa Houston Rockets bla. Do plano man nga makasulod sa Gilas Pilipinas. Kag si Jordan Clarkson sang New York Knicks. Duha ka mga pilam na naging kwintuhan sa NBA Championship, bro. Oh, ang Houston Rockets, bla. Kag ang New York Knicks. Te, kung makasulod din yung siklo Jordan Clarkson, kag si anak ni si Dylan Harper para sa Gilas Pilipinas, daw manami, kid. So, do ano bla, mga NBA stars, sa intro pa lang, introduction pa lang daw, medyo may kabanang kontra bla. Daguntas lang sa kulba. Congratulations lang nila. Damo man nagdalaog kagabi ah. Damo man paldo. Pero sa nagtay sa third quarter to, nagtay. Daw mahibi ng iba. Kabalo ka mo. Ano gani kapo na nagligat iban ang iba na payday ni ila nagligat ka Biyernes eh. So medyo may unod-unod pang bulsa. Te pagampag kagabi sang Gilas kag Iran medyo may pangtaya pa. Eh sang nagtay daw galsal sa gapukwat-pukwat buli sang kilala ko. Daku dan mi pustaya. Oras mga katrupa sa ato nga pagpangalagad 49 minutos nang nakaligad sa atak ng alas 4 sa aga sa palatuntunan exciting Pilipinas. Dugay-dugay makuha mo kita sa mga balita lokal mga katrupa kagang situation report dito sa siyudad sang Iloilo. Hingagaw kamo hingagaw sa mga karinderya operators sa mga nagabaligya sa mga eatery, mga kitchenette, no? Tub-tub sa Lasais. Available pa ang mga bulantero naton sa third floor sang Iloilo Terminal Market. Regular na sila, nag-aplastar sila sininga mga baliga from 6 o'clock in the evening, tub-tub sala sa isang takna sa aga the following day. Para nga maakomodar ini sila, kag para matagaan man sila sang medyo komportable nga sitwasyon. Ulanan, initan, tuloy-tuloy lang ang baliga sang ilang mga ulutanon, kag sang ilang mga kararoton, kag ang ilang mga produkto, nagikan sa mga kaumhan. So, amo na ina, kada gabi ha, sa Iloilo Terminal Market, 6 to 6.
Sa third floor sila, ha? Sa third floor. Para ba lang makaminos ka mo, mga balaklo ninyo, mga panakot, kagiban pa ang maghinanglano ninyo sa inyo sininga mga nulo negosyo. Buligan ta sila. Kita nga mga magagmay nga mga negosyante, mansig buligay lang ta. In union, there is strength. Enjoy, enjoy lang sa mga outing-outing niyo. Pero halong gihapon ka mo. Sa inyo sininga mapagmaniho sa masalakyan, ang mga nagamaniho sa aton sininga mga motorsiklo, mga Grab driver, mga Angkas rider, mga Shopee delivery boys, mga parcel delivery boys naton, halong gid kamo. Kay every now and then nagatupa ang ulan, kag dapat ang mga mata ninyo masanag. Masanag ang pananawan sa mga dalan, agud nga malikaw kita sa disgrasya. Kay balo kamo ang disgrasya, mga blan, split seconds lang na nagatuhaw. Kapin pa kung hindi klaro ang imo pananawan sa imo ginaagyan ng dalan. Gani agud nga magpabilin nga masanag ang inyong pananawan sa mga dalanon nga inyong ginaagyan. Dapat magtumar kita sang Vision X Plus. Ang Vision X Plus na may lutein, bitakarotin, kag zeaxanthin. Amo inimabian ang nagapadelay sang aton nga eyesight deterioration.

Ton nga adlaw-adlaw nga pagpangabuhi, cellphone sa mga kabataan, laptop kag computer sa mga ginikanan sa ulubrahan. So sobrang nga oras mabing exposure sa radiation, nagaresulta sang madasig nga pagburon sang aton nga pananawan. So agud nga mapunggan kag ma-delay ang pagburon sang aton nga pananawan. O galion ang pagtumar sang Vision X Plus, bata o tigulang pwede gid sa Vision X Plus mga katropa. Kapin pa ining masami nga nagabiyahe 24 hours ang mga driver naton sang trailer truck, mga wing vans nga halin pa iban sa Manila, halin pa iban sa Mindanao, 24 oras nga pagtaris sa dalan. Kag sa aton sini nga mga angkas rider, mga Grab food deliverers naton, nga dapat masang nagidingin nyo nga pananawan. Halong sa pagmaneho sang salakyan, kaya bala ka mo kung may masanag na pananawan ng isa katawo, may masanag man nga buwas damlag. Mga maayo pagid nga balita, abay panagtagta sa inyo, ipalayagta sa inyo mga abyan. Mga maayo-maayo, kag maswerte, kag maisaiting nga balita, hatagtana sa inyo, paginbulahan sa mga taga University of San Agustin, mga katrupa nami ini, world champion sila, oh, grabe oh. Angin bulahan sa mga taga University of San Agustin, ilabina sa ila sininga College of Law. Exciting nga balita, maayo nga balita. Good vibes mga atin, inspiring story ini para sa aton nga mga Ilonggo. Kay balo kamo mga katrupa, may apat ka mga law students na gikan sa University of San Agustin diri sa siyudad sang Iloilo nga naging world champion mga katrupa pagkatapos nga dadaog nila ang international rounds of the Monroe Prize Media Law Moot Court Competition sa University of Oxford sa England. Amakin mo no, hindi man gili basta-basta mga law graduates na diri sa Iloilo, nagahakot man sa mga gold medals mga abyan, kunlay kag ang pagpangapin, pagpresentar sa korte, pagtalakay sa mga legal matters, kag legal subjects ang paghahambalan. Kaya balo ka mo, ang competition ngayon eh, nagapanghangkat sa mga college students mga abyan, bilog na kalibutan sa pag-argue a simulated legal case involving media law and freedom of expression. Ang kada team nagaprepara sang written arguments kag magdepensa sang ilang nga posisyon antes mangabin ang panels of legal experts nagatesting sang ila sining research kag mga oral advocacy skills. May written ability ka na sa pagsulat sa mga legal matters kag maayo pa sila maghalambal. Kay balo ka mo, makalabot ka palang mga katrupa sa Oxford sa pagpakigbahin palang ha sang kompetisyon, dako na ni nga bagay mo. Dako na nga bagay. Magdaog ka o hindi, basta makapasakop ka sa Oxford nga kompetisyon mga katrupa, dako na nga bagay. It is already a victory para sa team nga makalabot dito, pero ila kuha pa nila ang championship. Grabe. Team, may mga regional rounds pa, tubtob nga malabot mga abyan ang stage nga magpadala nagit ang San Agustin sa ang team dito sa Oxford. May ara 85 ka mga teams ang nagparticipate sa anum ka mga regional competitions, 30 ka mga qualified for the international round sa Oxford. Dako ini nga maayo nga balita para sa aton sa Iloilo o kun sa Pilipinas in general, sa Iloilo kag sa University of San Agustin in particular. Ang ining team na binagikan sa University of San Agustin College of Law, ang mga ginatawag na Bulahan Prize Team, nagkakompose ni isang team captain, may oralist, may speaker bla, kasi Marco Junjoni Daba, may araman nga oralist, pagiging nga si Gian Marie Aloro, may mga researchers, nga amosanday Kimberly Kitch Duran, si Zini Zaragoza,
Kag ini mga katropa gin coach ni attorney Anfred Panes. Grabe man inagyan nila sila. Siyempre may mga competition pa nga gindaog pa diri sa isa Pacific nga rounds. Kasa din ang team nga binakaangkon man sang mataas nga presto kag nakapakigbahin man sa iban pa nga may international competition samtang sige-sige ang atraka sa Oxford rounds. Si Daba ang ginrikog desman as the fifth best oralist sa amo nga pa-indis-indis. Antes pa man mga katropa, binula na. Antes ang World Championship nga ini, binula na. Ha? Ang pagpreparar nila sa ngila sininga team. So, ang University of San Agustin emerged as the winner. Ang ining international rounds mga abyan ang ginhiwat halin Abril 13, tub-tub Abril 17, sang karon nga tuig sa Bonavero Institute of Human Rights and other University of Oxford venues. So ang ining kadalagan mga abyan nagamarka sang University of San Agustin bilang una, the first world champion on this stage. Nagadugang ini isang isa pa gid ka major achievement para sa mga Filipino law students nga mag-compete mga katropa sa mga international competition. Congratulations sa kay Marco G, Kimberly Zini, Attorney Panes, kagsang University of San Agustin College of Law. A proud win for Ilo.

Ari man lang galing. Iniya, wala iniya gina-require ang height. Wala ini gina-require ang pagwapagwapa, pagupagwapo. Utok ang ginatakos di ang kung paano maggata ng utok. Di pagatuntang utok ta bilang mga Pinoy. Do sila pagkakaon bugas ba? Go, go, go lang. 59 minutos na ang nakaligad sa tak ng alas 4 sa aga sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Mga biyan, iningabahin nga na dulong sa inyo sa Premium D3. Ang Premium D3 may kapasidad sa pagpatay sa mga bakterya kag mga viruses sa aton nga lawas. Ang Premium D3, mga katrupa, may virgin coconut oil, may malunggay oil extract, kag may virgin, kag may vitamin D3 gid. Kaya ang vitamin D3, mga katrupa, amuning vitamina nga makuha na ito nagikan sa silak sang adlaw. Ugaling, wala makita panahon nga magpasilak sa adlaw, ilabi na kung maulano ng panahon, no? Kagiman sinimabian, wala agad, simpo, nga magpasilak sa adlaw. Agad ito nga maangko ng vitamin D3. Kaya bala ka mo ang vitamin D3, amuning nagapadelay, balasang pagyukot-yukot, pagkuris-kuris, pagkulurinot sang ato nga panit. So ang Premium D3 ginatawag man ato nga the ultimate trio. Kagin pa baskog na eh, kagin pa epektibo. Ilabi na sa karon nga nagabag-ubag-u ang panahon. Uso mga bina ang ubot, trangkaso kag sipon. Hindi natin pagpabayan ang atong nga lawas nga matapikan sang sini nga mga balatian. Dapat proteksyonan tigit pinagi sa pagtumar sa ingin pabag-o kagin pa epektibo nga Premium D3, the ultimate trio. Ang Premium D3, mga katrupa, may moringa oil extract, may virgin coconut oil. Dira palang daan sa moringa oil extract, may monolaurin na, may monocaprilin, kag may muno kaprin, no? Nga nadasok dira sa Premium D3 nga naputos sa mahumok na kapsula. Kag may kapasidad sa pagguba, kag pagpatay sa mga bakterya kag viruses sa atong lawas. Kag may ara man ini nga antifungal kag anti-inflammatory properties. Ang moringa oil extract, mga katrupa, sa Premium D3 puno ini sang bitamina, may minerals, may protina pa, kag may 110 kasahi sang antioxidant. Nga amo ini, mga katrupa, ang nagapugong o kung nagapadelay sang ginatawag nga skin aging. Para nga mangin bataon kita tanaon, bisan pa nga DC na kita, D50, D60, kag D70. Because age is just a number. Ang aton nga balatyagon, magapabilin nga bataon. Kun ang aton nga appearance o ang aton nga physical appearance kag physical ability sa mga aktibidades, daw pareho lang gyapon sang mga pamatanon. Bailang nang edad, ah. Kung nag-edad-edad ka na, mangkoton ka blas ang imong makikilala, pila edad mo na, daw pawala ka lang, no? Pero kung medyo bataon ka pa, mga 30 ka, below 30, magkutungo si dad mo, abti ka rin magsabat. Pero kung maglapaw na gani 50, maglapaw na gani Vulcan Amel, mangkutungo si edad, kapabungol-bungol na lang. Pero ano ginayaw? Ang iba nga gani, proud nga proud pa. Manugid nga 110 na ko, o ano karon? Iban gani, proud pa nga. Gina-interview, 110 na ko, ti ano karon, ti ano sikreto mo? Ang sekreto sina, mga katropa, hindi ka magpa-stress. Hindi ka mangin anxious. Hindi mo pa problemahon ang problema ang wala pa makaabot. Kunara na pag-abot, mo na pag-solve ta. Hindi ka na, hindi ka na inagay paminsar sa mga problema ang wala mo pa ma-baton. Tuloy-tuloy lang ang ligaya.

Tamo tamo lang bla. Whenever I save bla. Tamo tamo lang ay mga ano lang mga 30 seconds lang. Kay wife man mo, medyo patikim lang bla. Abe bebe. Kay buwas ni sigurado gini mo. So good na buwas ang Christmas season sa Pilipinas. Pilipinas ang may pinakapalabang nga Christmas season nga ginhiwat sa bilog nga kalibutan. Patamo on tabi patumay mo tabi si ano si GMC. Be JMC.

0: εσύ.
1: Αστά λαγκτά. Μπορείς να σε απατηράουν, πατράτα μου, τάνε σου μόνο. Νικέλα πελάμπα είναι σαν βόλμο, αω. Α, σαν πιντάνα, ως σαν πιρτάνγκα, σαν πιντάνα, γρόνο. Μπορείς πριν σαν μενοκτώξε σε μάνα... Sa mga ganaan nyo eh. Subong medyo nagalabay-labay lang saya inyo bintana. Maling agalanda sa mga taga Palagon, sa RN Frozen Food, sa kay Punong Barangay Noel Groy, sa mga katrupa tadri sa Lunok Itiri, sa kay Mr. and Mrs. Jobin Caballero, sa mga Angkas Boys mura, maling aga. Aga pa ni sila nag-timo-timo da sa iyay. Abay nga aga sa mga Paris vendors tara sa kilid lang sa Injap Tower sa Bulilao bla. Kag sa mga Butuda members, Bulilao Tricycle Owners and Drivers Association, nagapila sila aga daw 24 hours ng biyahe nila damo. Kaya damo-damo abay nga mga borders dira nga sa mga call centers gobra. Daw Manila lang. Oh, the city that never sleeps. Oh, dira ka, kompleto. May noodles, may hard-boiled egg, may pares, may arroz caldo, may kape, may Milo. Makapiyan-piyan man sa mga katrupa tada nga nagaling ng negosyo. Ah. Seis minutos na kaligat sa tak ng alasing kusaga sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Mga katropa, dugang ang mga exciting nga balita, ang mga basahan nga mga balita ninyo sa mga pamantalaan karon nga adlaw, pero mabatian na ninyo diri sa XFM, ang Radyo Patrol Iloilo. Mabatian ninyo kami sa inyong mga transistor radio sa mga monitor ninyo sa 100.7 MHz. Sa mga lilisuan sa inyong mga radio on FM band, makita kag babatian ninyo kami sa duha namo ka mga Facebook pages. I-like, i-share kag i-follow ninyo ang XFM Iloilo 100.7 kag XFM, ang Radyo Patrol Iloilo sa palatuntunan.
2: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
1: Dugang may informasyon na ato ni palayag sa kahanginan sa dili gid lamang madugay. Makaligad lamang mga katrupa, ining importante naton nga mga pahanumdum.
3: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santol Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santol Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santol Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suging butika.
4: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santol Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
5: Santol Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated. Kapilang pala ang sagot. Pero, yung tama. Santone Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw.
5: Santone Coffee Mix.
7: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
8: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
5: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
3: para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
0: Seven Plus Herbal Soap.
9: Pinamaoda, pagkatibalong. At ang pinoproblema ko, yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap.
10: Bili na!
0: Santon Plus Herbal Soap.
11: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
11: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
12: XFM.
13: Katropa mo!
14: Exciting!
15: Mga katropa, exciting!

Ang oras sa Pilipinas, 10 minutos na ang nakaligad mga katrupa sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas. Grabe man yung isa ka local report diri sa siyudad sang Iloilo. Ngayon may isa ka soltero mga abyan, kung isa ka lalaki nga 25 anyos, nasapuan nga nakahigot sa puno sang kahoy. Kagmadamo sang pilas nga naangkon sini sa pila ka bahin sa isini nga lawas. Nasapuan ini sa barangay Kalaparan Arevalo diri sa siyudad sang Iloilo mga katrupa kagab ilang. Subject for follow-up for investigation pa ang ining kaso nga brutal nga gindangatan sang 25 anyos nga lalaking ini. Nga sa din mabiyan, residente man sa mga barangay ang among lalaki. Pero dapat follow-up ni sang pulis mga abyan kay do antes na bugtuan sang iya ka higinhawa. May namitlangan pa nga pangalan sang ginpamangkot na tuhi sa kung sino naghimo sa iya ko nag-torture, no? Kay pasinsya sa mga nagapulupang-api subong ha. Nagaungot pa kuno ang kutsilyo sa ulo sini sang biktima sang ini ang nasapuan. May ginahimo nga investigasyon ng mga kapulisan naton sa sining insidente ning mga pinalantaw gihapon mga abyan nga angot gihapon guro ini sa paggamit sang illegal nga droga bla. Sino malang abing nga mga tao o kung individual makasarang o kung may gas maghimo sini no nga torturon mo ano yung tao bitayon mo kag tubtob nga mabugto ang ginhawa niya no? May ara ya iban mga abyan nga makapatay sang tao pinagi lang bla sa ginatawag nga hindi makontrol nga emosyon. Iban ginatawag emotional outburst, iban ginatawag nga daw impito, nagulpihan lang, naglingin ulo niya bang tuman ka akigid, no? Inayan ing hindi hungod bla nga pag kapatay kun pag akig sa mga rason mga abyan nga hindi natin mabalan pero ining bitayon mo ang tao tapos pantuson mo pabla, no? Daw ka ano gid man ni, daw ka brutal gid man ni. Ang mga ordinaryo nga tao ni bisan sutil-sutil pa daw di gid guro makahimo sang sini nga kabrutal nga pagpatay sing isa ka tao ano. Base makalusot blas ka trupang Romel ba dito sa ano sa Arevalo Police Station kay kagabi lang ni natabo ka trupang Romel eh. Nasapuan bla. So muning nakuha naton nga mga just in report nga nakuha naton diri sa aton nga pagpangalagad from the newsroom. Ining naga kabalaka ang iban lang nga daw gadamo gyapon ng illegal drug user sao. Gadamo matuod ang mga positibo nga bypass operation pero nagadamo man ang naga-addict. Ang pagdakop sa madamo nga mga ang pagpatigayon sa mga madilag o no mga positive recovery sa mga bypass operation daw hindi man garantiya nga nagabuhin ang mga illegal drug users no. Kay ang mga illegal drug users subong kagiban pa nga mga distributor hindi man aton makabigid nga mga drug lord kay nagalaptar bisubong mo unlike sa una nga daw duha lang ka mga famous drug lords ang makilala diri sa Iloilo pero subong abi daw nagdamo na sila bla daw wala nagawas ang makabig diri nga major drug lord o kung mga major players no. Amuna nga bisan sa diin lang subong may source hindi lamang ang bakaw ang istansa Esperanza kagiban pa ng mga ginbantog sang una nga mga lugar diri sa Iloilo ang may source daw damo-damo ni gid nga mga barangay bisan sa mga kabanuhanan no. Kay baloka mo amoning negosyo nga wala sang advertisement sa radyo kag telebisyon kag wala man ini sang midrip unlike sa mga legal nga bulong bla may midrip. Gina-advertise sa radyo kag TV pero ini nga klase sang merchandise ang ini nga produkto mga katrupa wala gini gina-advertise sa radyo wala gina-advertise sa TV wala advertisement placement sa mga radyo kag television kag ginatago pa ang outlet. Oo kun sa diin tong pinakaliblib nga lugar sa barangay o kun sa banwa
Pero tultulan gyapon sa mga sukrit. Ang sukrit mga byan is a slang word o kun isa ka tinaga nga ginagamit naton diri sa aton local dialect nga ang kalugan niya suki. Sukrit tawag nila. Oo. Kaysa magupod-upod ka sa mga bypass operation, may matunan ka man nga mga tinaga lang nga ginagamit nila sa ila sini nga mga transactionist, no? Disiling nila, ah, bisan sa diin mo taguon ang dealer kag ang iyang stocks, bisan nagapanago, ah, tultulon gyapon sa mga sukrit. Di amu ina mga abang resulta nga kung maadi ka sang sina nga illegal drugs, hindi mo nang punggan ginawa mo. Amo ina gani nga indi gid magtilitisting masiling kamo testingan ko bisan kay isa lang indi gid. Kay nga asaling sang iban testingan nila bisan kay isa lang. Linya ay kaya ko man gali, dawa man ko maubog, daw wala man ko maghay, kaya gali. Dang nabatyagan ko daw cloud 9 lang nga nagalutaw-lutaw kuno abit yan sa panganod, daw mo lang na testingan tabla for the second time. Hasta nga ah, kaya man gapon, wala man gali bad effects ah. Hasta mga abyan nga mahook ka na. Ika tatlo, apat, lima, anong pito, hasta hindi mo nang punggan nga imo nga ginhawa. The moment nga makasulod ka o kumahook ka mga abyan, there is no way out na. Wala na sang alagyan pagwa. Sige-sigihon mo na lang. So that is why hindi gid magtesting bisan once. Bisan ka isa, hindi gid. Lang to abla subong sa aton diyo. Mabati ang ta, every now and then may mga bypass operation, may mga recoveries. Pero hindi nagali garantiya nga nagauntat na, nagabuhi na ang mga drug users diri sa Iloilo. Di sa gihapon mga abyan, wala pa sang death penalty pinagi sa Silya Elektrika o firing squad para sa magaladakpan ng mga pushers. Priso lang. Pagkatapos priso, ma-plea bargaining, guwa naman, baligya naman. Why not look mo? Kagamon yung pinakamadali nga sayas ang buy and sell. Gamay lang yung items dalo mo, gramo-gramo lang yan mo. Iban iya mag-buy and sell, banyera-banyera, mangumpra ka to sang binanyirang isda sa istansya sa Brutak Nuevo, baligya mo rin siyudad. Amo na, buy and sell man, pero ining illegal drugs ang buy and sell nila. Ah, nasulod lang yan mga katrupa sa sachet. Isulod mo lang yan sa wallet mo. Isulod mo lang sa bulsa mo. Isulod mo lang sa belt bag mo. Ayos na.

0: dapat madasig ka magpalagyo. Dasig ka magdalagan para kunwari ng bypass. Dasig lagan, lagyo. Kaya kung payog padakop ka, piho kagid. Mga able to read and write. Siguro pwede man able to read and write. Kaya kadwa ate, amo na eh. Bamo, able to read and write. Dapat makibalo ka man. Mag-isip sa ngimubinta. Kag makibalo ka man magbasa. Da, sang tao nga mga deliveran mo. Ikadwa nga qualification, you must be a fast runner. Para sa mga puloplagyo, blah. 19 minutos na ang nakaligat sa takna ng alas 5 sa gasa para tuntunan ng exciting Pilipinas. Sining abahin mga katrupa, ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, amo ini mga abyan ang solusyon para sa aton nga mga alaga nga si Junjun. Nga wala na nagatambong sa flag raising ceremony, naga daw mahuloy una. Nagakalipat na si sining nga obligasyon. Ang madumduman niya lang ang obligasyon subong amo ang pagpangihi. May isa pa na kapangsyon si Junjun nga nagapalipat-lipat lang. Gani pa tumaron sa Turbo Dietary Supplement for Men ang aton nga mga katrupa nga ang ila Junjun nagakalipat na sing isa ka obligasyon. Ibalik ang mabakod nga panindungan ni Junjun. Ibalik ang malawing standing ovation ni Junjun. Kag ipa remind sa iya nga may isa pa siya ka obligasyon. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, 100% natural kag safe, wala sang side effects. 30 minutos antes ang engkwentro, antes ang championship, base may chance sa pangmag-champion. Tumaron si Turbo Dietary Supplement for Men. Kaya dira nyo gin mabatyagan ang efekto ni Turbo Dietary Supplement for Men. 30 minutes antes ang engkwentro, ibalik ang nagakayaba nga performance sa kama. Nga daw iya sang huramintado nga kabayo. Nga daw iya sang rabbit nga desperado. Kag daw iya sang sadista nga pato. Kaysa Turbo Dietary Supplement for Men, may halayan ka na, may salabitan ka pa. Bisan basa nga tuwalya, kayang kaya. 20 minutos na nakaligat sa tagna ang alas 5 sa aga, mabakal ang Turbo Dietary Supplement for Men sa mga nagapanguna ng mga butika malapit sa inyong mga lugar katulad sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, kag Generica. I-check tabing syudad, medyo patikim lang, kay katrupang Rebel Paklibar sa patrol, kay Drisubong, medyo mala ang mga dala nun, pero mabatyagan na natumla ang mahuyo, ang malamig. Matugnaw nga huyop sang hangin. May kanta sa nai. Malamig ang simoy ng hangin.
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
0: I-check tabi, i-check tabi. Katropang Romel, patikim na nga na sa patrol. May nga ka.
3: Mabugnaw na ang dupoy-dupoy sang hangin. Katropang Alvin, nagkapatimaan.
0: Oo.
3: Nga buwas, bare months na.
0: Ah. Nakita mo, nasugata mo kung na...
3: Sugata.
0: Ah, sino?
3: Sugata ko.
0: Nasugata mo, bisan hindi hungod, hungod?
3: Oo.
0: Oh, oh, oh. Ba? Sa diin ka sa ano?
3: Kayo na lang.
0: Ah, ba? Ang batian mo?
3: Oo. Oh.
0: Kayo wala pa sa iri mo.
3: Gusto mo si diin pa malang siya mo?
0: Ah, gusto mo si diin pa lang.
3: Medyo half body pa lang nagawa ka ng pangalbin. Pero ang
0: sa bintana? Ulo, sa bintana?
3: Oo, ang ulo, makilala mo na gidyay, nga siyagid.
0: Ah, siya doon, siyagid. Kaya ti taplay ka daan mo.
3: Kasi buwas laban-laban, whole body na katapang bin. Whole body, kid.
0: Hindi ah, pagbukas mo sa ang pirtahan mo, buwas.
3: Oh.
0: Siya, gido na mong bisita. First hour in the morning, buwas, pagbukas mo sa pirtahan mo, makibot ka, ara sa ugsaran mo.
3: Oo, oh, laban-laban, kid.
0: Oh, oh.
3: Sige na, nagsukata kung nag-ano siya. Sulusiting si Beeng lang.
0: May transaction, oh. Guro?
3: Hindi. Niya yeah, hindi pa subong ang chin po. Maghulat lang.
0: Basi may evaluation pa?
3: Basi.
0: Pero magpa supermarket ka na karon, ilulat yung supermarket karon, pabati-bati na naiman karon, bro.
3: Oo, tilaban-laban eh.
0: Hindi na mapunggan, blaw? Iban? Nagudali na, blaw?
3: Muna yung mabatsyagan natin yung medyo magulubog na ang hangin. Galing kiti, kagabi, guro nag-ulan, katrapang Alvin.
0: Basta
3: may mga
0: ulan.
3: Portion. May mga portion sa Dalanon sang syudad na may mga bulubalanaw pa. Pero mala siya, pero may mga araw na bulubalanaw, katropang Alvin. Posible, na may mga nagulan kagabi tapos wala pala nag-subside yung mga balanaw.
0: Mel?
3: Nga wala sing outlet.
0: May nagyan ka man ng mga Christmas lights na on display sa mga balaligaan sa along the way, bla,
3: halin sa inyo? Sa mga balaligaan niya, Katarpang Alvin, may ara na sa mga do balaligaan, sa mga inchik-inchik. Wala,
0: ati, okay niya. What I mean, ining mga halin sa imuton, halinan sa norte, ining mga lanterns, nga himo sa kabilya, o alambre, kang mga kawayan, wala pagawa display.
3: Wala pagawa. Pero may nakitaan kong Christmas lights niya sa mga pililiona ng mga balay sa kilid sa karsada, Katropang Alvin.
0: Ako may nagyan man kuda sa may pabiyang, abisan wala Christmas, mga igpatigpat mo. Sa second floor nila. Ambot ko na. Bisan wala Christmas? Oo. Oo, igpat-igpat sila.
3: Wala nila, guro yan, ng panimadon.
0: Basi man, oh. Basi may mga alaga man to sa babaw. Oo,
3: basi.
0: Kaba mo, ang pagsagot sa baboy, ni basta-basta mo. Ay, laya, laing ginasagot nila, ya?
3: Basi sa webs bar, guro tayo mo yan nakita, ya?
0: Lain pagin na niya?
3: Alain pagin to.
0: Basta may arada, si Brad gani nakapalapamasar to blas. Ito bang
3: sang kuwa?
0: Hindi, ganun kas pabiya, antes pa, sang aganan flyover, bla?
3: Oo. Isang kuwa gani. Ito bang sang kuwa?
0: Hindi, antes pagid.
3: Ah, antes pagid?
0: Antes pagid, oo. Basta, tingala ko na daw mo na curious ko sa muna, lapot ko si Brad ko. Nga, ano na nabaliga nila naman. Nang kuwa ang buta, wala ako para pitan. Bawa, nagsidding ito siya.
3: Oh.
0: So, sa ato man ito ay alaga ng damo ko naman. Ang na nga nag-aipatig.
3: Ang mga nagurong inambal sang Migo ko nga taxi driver.
0: Aba?
3: Nga kung maghalin siya sa airport, kahapit na siya.
0: Agali, no? Sa second floor ko, no?
3: Base, ito laban-laban.
0: Oo.
3: Laban-laban, guro ka.
0: Kasi Brad, tani ito, curious na mga gusto yung tani maglantaw-lantaw sang abiya kong mga Christmas lanterns blang bligya.
3: Oo.
0: Sus, dito, igpat-igpat kita eh man tong...
3: May mga shop number 5 sila dakat ng pangalbin.
0: Alaban eh.
3: Dara nga na-serve.
0: Pero kung huay ka at alawas, hindi ti mo maganto dyan. Hindi na bagay sa ato niya. Mga may kwarta lang na yan, makasarang na magsilisiding to sa second floor. Ang atong ginapangita, yung displayan sa mga Christmas lanterns mo.
3: Oo. Pwede sa may kilid sa ato bang sang before balas ang Christ the King.
0: Oo.
3: Mayari ding ang do mga lanterns na bala katapang Alvin na ginaubra bala na yung mga nag-saot-saot yung Santa Claus, mga Christmas tree.
0: Humana yan sa kabilyada mo?
3: Oo, kabilya. Mayari na din display kong gabi though wala lang takbalo. May mga Christmas, may stars, may sa damo.
0: But the stars are the stars are brightly shining. Una.
3: Oo, dumaan mo na. Buwas na kompleto, ginakanta mo.
0: Oo eh. Ako makanta. Ako ayoon ko, ayoon ko si paring Jumaria. Siya makanta sang tunga, akong tunga.
3: Pwede man.
0: Para hindi tabla maano, hindi tayong pagmultahan, bla.
3: Oo.
0: Budleng daan mo, kasi nga may copyright refreshment ba?
3: May violation. Ay, may kontratahon mo na siyang daan.
0: Gani?
3: Na parang nga hindi magreklamo ang imong recording company.
0: Budlay mo.
3: Imong tunga. Tunga ako.
0: Kapin pa kung nabatian kanila nga daw medyo gasolo sobra ka pa sa original. I-mute kanila, bro. Ayun sa amigo ko gani kaya mayaman ko man tabla, mayaman tumira sila niya ginabutangan ko ginayakon niya please ang ano niya sang caption niya no copyright refreshment intended. Refreshment linko okay gid na may ginabutan mo sang caption para hindi ka pagkigan.
3: Hindi ka pagkigan. Hindi ka pagsokton bala.
0: Tiyan mo na buwas, paintrohon ko si Sir Jomari, the Ilonggo legendary songwriter, singer, nga ang intro kag ang tunga-tunga nga bahay lang iya. Kaya ang 50%, ako matira.
3: Ikaw matira. Galing po, hindi lang siya magkakibot nga base kung...
0: Oo.
3: Ang sugpon bala sang iyang kanta.
0: Oo.
3: medyo namigawa pala sa original.
0: Pero pwede man juitan, guru mo, hindi man ang guru mag-copyright, no?
3: Pwede.
0: Back-upan ko lang siya, second voice lang ko.
3: Pwede man. Kasi wala man eh sa original, kami second voice.
0: Oo, ay. Lang to, tabuas eh, kung multahan tayo. Pero buwas tayo pabati ah. Oh, subong medyo ito na tamwa lang. Pero pag-agi ko ito kayo na sa kapihan, blah. Daw hana man nila patrolin ko buwas pa para may thrill.
3: Buwas pa.
0: Sigurado gini buwas number 1 gini sa billboard mo.
3: Laban
0: gini. Nationwide diraan, worldwide mo mga OFWs na, daw mo malang nabantayan nila to.
3: Sabagay.
0: Mabungol ka mo.
3: So may mga ginapaya, may mga ginapaabot, tilaban na ba na mo gini yung mga ginabantayan nila katropangantin?
0: Pero kabalo ka, talking about sa mga ginapaabot-abot na, daw huluhambuy na sa 62 pesos. ang isa ka dolyar. Maayo man yung timing.
3: Sabagay, okay man. Okay man sa may mga dolyar kasi may mga ginapaabot dolyar.
0: Oo.
3: Ang pinakamasakit dira ang wala ya dolyar.
0: May dolyar gani pero wala gibla sa porta.
3: Wala. Tapos may araman sa kahita wala one.
0: Oo, dugay nagisiyon. Ginaulat pa. Ginaulat pa kung saan pagin mag-isa kagatos ang kamyo sa isa ka dolyar mo.
3: Tapos nagligad, blagin labahan.
0: Oo.
3: Tapos yung pancha lang para magbalik liwat ang structure.
0: Pero ang sid-sid gisi na.
3: Oo.
0: Hindi na magbaton niya. Si small boy to sa guwangko, hindi na magbaton.
3: Hindi na.
0: Yung gisiyon.
3: Hila pala pagkagin ni plancha ni mo.
0: Kaya iba na, bihay. Tiga hulat pa mo, pila katuig, guru hulat. Pila guru katuig, ng bukot niya sa $1 sa kita, no?
3: Kakaging iban mo.
0: Tiyan nga na kalabutan sa 61 plus ang kambyo sa dolyar. Ahay, daw hindi. Daw hindi na mairo. Daw hindi na mairo itsura sa dolyar niya.
3: Sige, kaging na.
0: Di base pa lang may mga ano ah, may mga suporta kita bla. Alin sa mga abroad bla, no? Budlay na yang
3: wagi pati. Abati pati la.
0: Hindi man na ungod. Hindi man na ungod. Bala mo ang pagpamalibad. Sang hatag, do insulto. To refuse an offer is an insult. Tiyo kung may ara nga, sinugid kita abing magpamalibad. Dabi man, do politiko, di sinugid kita abing magpamalibad. Kung ginatimong kita sa mga pumuli ng magpadalagan, Tamo man ha, sa mga regalo, sinugid kita magpamalibad man.
3: Kung may ginatongkol si mo nga, magpamalibad ka abi.
0: Kung nagikan sa nagikan sa alibutod sa ilatigi pusuon, ang paghatag, sang kunanano man nga mga manami nga bagay, sinugid kita magpamalibad man.
3: Pag-insulto na kung hindi mo pagpatunan, katrapangalpi.
0: Oo. Kaya balo kaiban ng mga rasa. Halimbawa sa mga ilim na, na ang Amerikano, halimbawa, no? Hindi mo gali sa basta-basta lang matagaan ilim nun, katrapang Romel. Nga siling nagmiguhay ka mo, tapos upod ka mo sa isa kalamisa, hindi gali basta-basta nga sakpon mo sa ilim nun niya, kaya may insulto siya.
3: Oo.
0: Listen siya, kagid gali siya. Siling mo, can I offer you a drink? Can I offer you a bottle of beer? Mga mamon ang blind, listen siya, magkita siya. Oo.
3: Kaya may makibot.
0: May respeto. Makibot na siya mo. Ang gintagaan mo siyang wakak listen siya, blah. Ang ato niya, pabati-bati ito, blah. Di, wag ito na, pre. Bisan wala ka niya nung sakop. Ah, pabati-bati.
3: Si Katropang Bia, ang kintro mo da.
0: Ah, okay. Ah, why problema? Basta nami ilang pag-deliver, blah. Sa delivery lang sang pabati-bati niya, daw hindi ka na makabalibad. Lain man yung pabati-bati nga daw bulo buklas-buklas ba? Pero kung medyo mahumok, maluming, kag daw bedroom boys ang mabatian mo, daw hindi ka man gid ka pamalibad. Daw may tupad ka daw. Notod si Katropang Romel dyan. Katropang dyan. Ito na pang Romel, anak ka pa? O, daw na salapay ito siguro. Kasi may, ano, may sidekick, may joyrider. 32 minutes after 5 o'clock ang aton nga oras, ang inigabayan mga katrupang na dulong sa inyo sa Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, amugid ini ang pinakamanamit ka kape ng imnon sa sininga matinion nga matugnaw ang panahon. Ang huyop sang hangin, malamig, kag kung nakabugtaw ka na, bangon kag magtimpla na sa Santon Plus Coffee Mix nga may moringa, may mangustin kag may suya powder drink mix sa mga diabetiko. pwede gid kamo makapadayon sa pag-inom sang kape sang naguntat kamo sa pag-inom sang regular nga kape kay nagbatyag kamo sang pagtaas ang inyong blood sugar. Kay ang Santon Plus Coffee Mix wala sang kalamay. Ang nagapatamis natural sweetener nga amo ang stevia. So sa mga mahilig pa magkape, hindi pag i-deprive ang kaugalingon, hindi nyo pagpungga ng kaugalingon nyo magturo sang kape. Kay ari na ang kape nga wala sang kalamay, puro gid natural sweetener. Kag wala man ini mga abyan, nagapataas sang inyo nga acid level. Kay wala iniya sang caffeine, katulad sang mga regular nga kape nga may caffeine, nga sige-sige turo sang kape, nagataas ang acid level ninyo, nagaresulta sang paghapdi sang sulok-sulok. Mag-Santon Plus Coffee Mix sa mga nagahana nga mag-menopause o yara na sa bibi sang menopausal stage nga mga kababinhan nga nagaarabuto na kag nagaangkon sang mood swing, lakip na ang pagsuprir sang insomnia, magkambyo na sang inyo kape sa Santon Plus Coffee Mix nga may medicinal properties, nga may mga properties nga nagapabulo balanse sang hormonal imbalances sang mga kababayanhan nga naga-menopause. Balikanta si Katropang Romel Paklibar. Katropang Romel, please come back.
4: Kapahal, Ben. Ate, subong medyo matutawahay ka wala ang mga mayor nga siyudad sang Iloilo. Pangod nga, ate, wala subong sang klase, wala opisina, regular holiday kag subong isa national heroes di kada pang Alvin. Sa Haro Plaza may nanitisyahan kita nga may mga bandira bala sa Pilipinas kada pang Alvin nga gin awagayway sa mga kilid sang Haro Plaza. So posible ba si karon may programa ang syudad dira sa Lopez Hainas Shrine bala kada pang Alvin dira sa Haro Plaza. Kaya doon dumduman ko sa naligad nga National Heroes Day. Doon may program dira ang mga veterans na Katropang Alvin.
0: May tani kung mayo pagkita ang ano ba ang panahon, no?
4: Oo. Mag-ugyon. Okay lang tani kung hindi mag-tupa ang talisi, bala?
0: O, para na labagin ng bakasyon.
4: Pero medyo may mahawan gawa. Kitaon man ang bituon Katropang Alvin, ha?
0: At yung mayo sa
4: ina. Kasi hindi tayo mapaktan.
0: Actually, during daytime, mga bisan after lunch, pa dumayo ang panahon na nag-aulan mo lang mga late afternoon, eh.
4: Oo. Daway siya kakalipat. Habi kong hapon, kagabi, ha? Tupagin ang ulan Katropang Alvin.
0: Mm-hmm.

0: artist tong isa masalupan sa tubig na. May mga kwan,
1: may mga panomabing prawns tubig at pangalpin.
0: Oo, ining magkalaluo. Kamatis, ang talong abi masubrahan sang ano sang ulan kay kabalukaing ining mga tanom nga ini nga nagabato sa init amo ni mga kamatis, talong, ukra,
1: talong, no? Ukra,
0: mabato ni sila sa init mo.
1: Kalabasa.
0: Oh, kita mo kung tigil init gadamo ang kamatis.
1: Oh.
0: Barato ang iyang presyo.
1: Mm. Oh.
0: Kay baluka dito sa Benguet sa Mountain Province. Pinang tuktok kag pinahaboy na itong mga ripulyo kag karo sila to.
1: Pangula lang gani kito pangalbin.
0: Sa rason nga damo sila produkto, nubo-nubo ang bakal sila.
1: Oo.
0: Ti amo ina nga ang iban sa aton nga mga vegetable dealers diri sa Iloilo sa Visayas, dito na sila gakuha sa
1: Benguet.
0: Oo. Pero masubo gali dito ka trupang Romel. Kay ang mga middleman bala, ang mga traders, daw halos pangayoon nila ang produkto. Oo, sa mga nagatanom sa mga carrots, sa mga repulyo, daw halos pangayoon nila. Dalo nila di si Bisayas Mindanao. Lang to, bla, presyo sang cabbage ka gano'n da, carrots da sa tindahan, kaya hindi man barato gida.
1: O cinta, no binta, may kito pa Alvin?
0: Oo. Tiyan mo ni nga makaluoy man blang mga ang mga arag ibla sa frontline blang ng mga ng mga mangungumata but kun ano nga protection mahatag sini sang gobyerno sa ila kaya naga ganan siya kag nakabintaha lang sini mga middleman mga traders bla kapin pa ining may mga truck na nga kuwao nila to sa Mountain Province ang produkto ibiyahe nila pero pilo-pilo nang pag-abot sa aton sa Visayas kag sa Mindanao.
1: Eoy.
0: Tidri sa aton, sa Iloilo, gariklamo man iban sining mga ngumata sobra-sobra man nga tupa sang tubig. Magkalaluo man iban nga matanong, mga kalabasa, ni kalaluo siya.
1: May mga portion nga nanabuan, abi ka to pangalbin.
0: Mm-hmm.
1: May tendency sa sige-sige nga pagtupa sang ulan, kasi sobra-sobra nga pagtupa sang ulan, nag-cause man kisa sang baha ka to pangalbin sa mga nanabuan na lugar diri sa aton sa Western Visayas.
0: Mm-hmm.
1: So may mga mangunguma kita nga apektado sa pagsigisigi nga pagulan kasi sa aton katrapang albin.
0: Mm-hmm. Alright, balikan ta ka dugay-dugay basi may ibang ka pa situation report na kay karon ng impresyo sang mga balaklon.
1: Oo, kay asa local ni katrapang albin kay may lalaki bala kagabi.
0: Oo.
1: Nga ginhigot sa puno sang kahoy.
0: Amo gani?
1: Tapos may mga pilas kag may nagaungot pa nga kutsilyo.
0: Mm-hmm.
1: Siya sini nga ulo.
0: Loka brutal. Loka brutal bla.
1: Padalman pa subong sang pulis naton sang Arevalo Police Station. Kung ano gid ang kaakig abis ang suspect pero before siya ginkuha at pangalbin kagindala sa ospital nakahambal pa ni siya sang pangalan sang
0: yes.
1: Sa tao
0: uh-huh.
1: Sa tao I mean nga naghigot sa iya pero I don't know lang kung pilagit kabilog ang suspect sumahibalo ang tanakaroon sa investigasyon sang Arevalo Municipal kung Arevalo Police Station kung ano ang motibo sang paghigot sang sining lalaki sa puno sang kahoy kagpag buno posibleng buno kata pangalbin. Kay Tim may kutsilyo pa nga nagangot siya sini nga ulo katrapang albin.
0: Amo ning pinaka-credible nga witness? Living testimony? O ining mga katapusan niya tinaga-ablas ang biktima antes nga mabugtuan sang ginawa? Pinakonsidera na sang kurte mo? Sang pulis?
1: Oo. So ginapadalman para sa buong pag-sige pa ang pursuit operation sang Arevalo Police Station. So tiba si malabuta karon ang hipi sang Arevalo Police Station kag ang investigador kung ano ang nadangta na ang ila sining investigation katrapang albin sa sining medyo brutal gawa na paghimo sang krimen o paghimo pagbuno sa biktima diri sa barangay Kalaparan sa distrito sang Arevalo. So ini nga balita ginadulong sa inyo sa Santo Plus Gold, Santo Plus Coffee Mix, Santo Vitamin C, Vision X Plus Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XF100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katrupang Rubel Paklibar, XFM News.
0: Ang oras, 40 minutos na nakaligat sa tak ng alas 5 sa aga sa mga himata sang sining napatay ginbuno mabiyan ginbitay brutal nga pagpatay sa iya buligin nyo nga kapulisan tapoy di man nga hinagot yung pangalan ninyo no kaginit nyo anay siguro pag i-bulgar ang pangalan niya kay man nakabungat pa sang pangalan sang suspek eh ang biktima antes gin himugtuan sang ginawa antes ba mapatay siya nakamit lang pa siya sang pangalan sang

0: suspect, no? Kung sino man himata ang nakabatis na, hindi nyo na pag-i-bulgar, para nga hindi makaplagyob lang suspect. Cooperate ka mo gilayon sa Arevalo Police Station. Base wala pa man ni makapalayo ning suspect ngayon, no? Natabo ining isa ka incident ni Mabian, nagresulta sa kamatayan sa isa ka 25 anyos sa Barangay Kalaparan. Follow-upin na sa atong nga patrol Mabian sa police station para may development report kita. Sa iba natin nga mga public affairs program dito sa XFM Radio Patrol Iloilo. Sa bahin sang panahon na ito, nagalabot na sa masubra above sobra na Mabian sa normal nga level ang pagtupa sang ulan sa probinsya kag sa siyudad. Inisunok man sa assessment sang pag-asa, no? Diri sa Iloilo nagalabot na sa 466.5 millimeters sang tubig. Sang tubig ulan nga nagatuga sang probinsya kag siyudad sa Iloilo. Sang gulpi-gulpi man nga pagbahalin sa tung Agosto 1, tub-tub Agosto 2. Amo na nga hindi man kita mangin kampante mga Mabian. Duman kag nakita nyo tong mga biktima sang pagkabaha dito sa Nepal, no? Nga sobra-sobra Mabian nga bulyom sang tubig halin sa kabukiran nga nagdalos-dos, nagragos-ros sa mga suba nila dito nga nagresulta sang pagguba sa mga residential structures malapit sa suba, mga taytay, mga buildings. Grabe, makita mo sa video, no? Daw subay nga gin sabyahan sang isa ka Caltex nga tubig ang kalimbawa sang ilang sitwasyon. So diri sa aton sa Pilipinas, sa Iloilo kag sa probinsya, hindi kita mangin kampante na. Kay wala pa naton malampuasan mga Mabian, sige-sige ang pagtupas ng ulan, may bagyo man wala. Dala ini sang hangin habaga to southwest monsoon nga may posibilidad gapon nga makaangkon kita sa mga flood plus o kung mga flash floods mga Mabian sa mga flood prone areas bala, no? Bangon hindi makapanalupsop sa ang tubig sa duta kay ti basa mo, no? Bangon nga saturated na sang sige-sige nga tuman nga damo na pagtupas ng ulan sa pila ka bahin sang probinsya kag sa siyudad. Bangod si Mabian ginatuginan kag gina-advise ang tagapag-asa nga ang mga nag-i-listar sa mga low-lying areas, mga flood-prone areas nga mag-aligmat gid sa tanan nga tion kag magpamati sa mga weather bulletin nga gina-anunsyo sang pag-asa pinaagi Mabian sa mga bragwagan diri sa aton sa XFM Radio Patrol Iloilo. Kita man isang sa mga nagahatag sa inyo sang weather forecast, no? Na baluang sa nagligad nga mga sinimana, una nga ginbaha ang syudad sang Iloilo nga ginasundan sang pila pagid ka mga banwa sa second kag third district sa probinsya sa sulod sang pila ka adlaw. Santo mga Mabian sa weather forecast sang pag-asa, magapadayon pa ang pagtupa sang ulan diri sa Western Visayas, tub-tub sa katapusan ng adlaw sang Agosto, tub-tub subong adlaw, ha? Bangon Mabian sang efekto gihapon sang southwest monsoon o kun habagat.
1: Exciting Filipina!
0: 44 minutos na ang nakaligad sa takna ng alasing kusaga. Ang ini nga bahin Mabian ang inadulong sa inyo sang Clear Skin Herbal Beauty Soap. Ang Clear Skin Herbal Beauty Soap nagapahamis ang kutis, nagapaputi sang panit, babae man o kunalaki, bata, dalaga, may bana, biyuda, binayaan, siparada, kag ang kasal, anal na, may tsansa pa. Maghamis ang kutis, magputi ang panit, kag makapamanapaliwat. Basta adlaw-adlaw, inusnos ang Clear Skin Herbal Beauty Soap sa inyong alawas, sa inyong aguya. Nagapamis ang kutis sa mga lalaki, pwede man, sa mga kalalakinan, pwede man maghamis kutis nyo. Galing double action ng Clear Skin Herbal Soap, nagahamis ang kutis, nagaputi ang panit. Okay, kung luyag pa ninyo nga makadagit pa sa mga kababinan, sa mga DC, 15, 16, 17, may tsansa pa. Hindi magdulas ang paglaob. Keep your option open. Magamit sang Clear Skin Herbal Beauty Soap. Wala sang side effects, hindi pag-irisgo nga magpa-injection, magtumar sang tableta kung kapsula. Sandom nga magputi kag maghamis ang kutis, ari external use lang. Ang Clear Skin Herbal Beauty Soap, mga Mabian, gamitin nyo adlaw-adlaw. Isa ka simana, makita ang ebidensya. 45 minutes after 5 o'clock ang aton nga oras, mga katropa, magabalik kita dugang pa ng mga inspiring stories, mga exciting nga mga balita, informasyon sa palatuntunan ng exciting Pilipinas, makaligat pagiging importante ng mga pahanumdum.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sunthone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunthone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
3: Gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang Moringa Seed Oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob. Premium D3 Soft Gel. Sunthone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunthone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sunthone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
7: Sunthone Plus Herbal Oil, garantisado
6: maaasahan
7: sa sakit ng katawan.
6: Kaya para sa maginhawang pakiramdam,
7: Sunthone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan.
6: Sunthone Plus Herbal Oil,
8: Sunthone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko, maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Sunthone Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
8: Sunthone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Sister Pain.
11: Ay, ako si Blunt, isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangaki, nagating kong akumulan sa Sister Pain para diro-diritso ang training.
8: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms present, sa doctor.
8: Mabibili sa mga butika.
12: Makalage na ko!
8: XFM.
13: Katropa mo!
12: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

Oras sa Pilipinas, 49 minutos na ang nagkaligat. Sa atak na ang alas 5 sa aga sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas, mga byan. Ang ining bahay ng inadulong sa inyo, sang Vision X Plus. Papasanag sa mata. Tumar kita Vision X Plus para makita ninyo ang katahom sang kalibutan. Beauty is in the eyes of the beholder. Kuno mo. Kung nasanag, aton pananaw, maka-appreciate pa kita sa mga bagay-bagay sa kalibutan. Katulad sa bungo, nagsanag na ang aton nga palibot. Manami na ang aton nga panahon, subong. Kabay pangin kita pag-ulan nun, subong. Nga maka daladagyang mantabla, no? Makalibot-libot man tadi sa syudad kag sa, ano, sa probinsya, ho, ah. Kahit holiday, subong mo, no? Mami, bala kung amu-amu lang ni panahon, katulupang dyan, Rebla, medyo magumguom lang, pero wala sang ulan. Parang daw sulit bala ang

0: Langit kay si Bawon taning mga balita nga mabasaan ninyo sa mga pamantalaan karon nga adlaw, pero mabatianan ninyo diri sa atong pagpangalagad sa palatuntunan. Exciting Pilipinas, medyo nagdulom ning cellphone ko. Ano man? Okay, 1% na lang gali. Ang mga eskolar ng bayan, ining mga nakaagi graduate bala. Naka-eskwela sa UP, naka-graduate sa UP, pero mga taga-Antique, na-notice na nila ang absence ni Senator Lorin Ligarda sa Senado. Ining makatatlo ka beses na nag-extend sa ining medical leave. Upo rin niya sining anak mabing sa 1st District Congressman sa Batangas nga si Leandro Leviste nga gina-condema nila, no? Hindi man tanan nga taga-Antique, yung mga taga mga nag-graduate sa UP, bla, naka-agi-eskwila sa UP, ginatawag schooler ng bayan, bala, no? Pero taga-Antique, na-notice na nila nga malawig na nga absent ni Senator Lorin Ligarda nga nag-claim nga anak sang Antique. Kasuno sa mga taga-Antique nga mga UP graduates, ha? Naka-agi man eskwila sa UP ng iban, nga kinanglan nga tubango ni Senator Lorin Ligarda ining preliminary investigation nga ginapatawag siya sa ombudsman upod niya sini nga anak mabyan bangod sa iskandalo sa solar power ng bayan nga nagadanga sa bilyon ka pesos ang involved sini nga prangkisa ginatag sa ila for 25 years. Amo ni nga resulta mabyan sang pagkano pala pagkakulang naton sang kuryente. Kita nyo kada adlaw maka-experience kita sang brownout, no? Brownout kung kaysa sa amo nga lugar, di ba paktan, lawig, tag-apat, tag-lima ka oras. Resulta ni nisang kakulang gyapon sang kurente ng ilang kunaton diri sa Pilipinas. Bangod na ginpalpak ining solar power ng bayan, nga ginhatag sang kongreso sa prangkisa sa kay Leandro Leviste, bata pa, nagbilyonaryo na. Pero ni isa kanahot sang solar energy, dawagin makadeliver, ang yas ning kumpanya, mabian, nga ningin exclusive siya para sa solar power supply sa Pilipinas. Sambal sa mga taga-Antique nga naka-eskwila kag naka-graduate iban sa UP, nga kinanglan niya tubangon ni Senator Lorin Ligarda ang ining mga akusasyon. Kaya hindi nagkakulugan nga kung pasakaan ka sa kaso involved ka sa isyo, may mga issues nga nagatulaw para sa imo, again sa imo, ang pagpalagyo amo ang pinaka-rebest nga iskapo. Nga tubangon niya kung natuod-tuod nga wala sa sang involvement, kag wala sa sang makikimuan na sala. Ini as far as ta sa mga taga-Antique, ha? Hindi tananan ni Silingko, hindi tanan. Ining mga panindugalan sa mga taga-Antique nga nagka-eskwela sa UP. Nga daw ginagamit mga Antique sa inyong pagpadlagan to kung resuman ka, inanak ka sa Antique. Subong diin ka na. Kay basi kami nga taga-Antique, maulamit, kinagi, muti mo bit-bit ang Antique nga imo kuno nga biliwik. Di hindi pa mahibaluan kung saan mabalik ining mag-iloy diri sa Pilipinas. Basi pitik sintas, basi mga friend citizens labla. Gapla ito sila sa political asylum kuno sa France mo. No? Pabungol-bungulan na nila panawagan sa ombudsman. Balik ka mo di, tubangan nyo rin kaso di, plunder ka graf. 54 minutos na nakaligat sa takna nga alas 5 sa aga. Balikan ta si Pagatropang Romel Paglibar. Sa presyo sa mga nagapanguna balaklon sa Iloilo Terminal Market. Mel, please come back. Again.
1: Sa mga nagapanguna balaklon sa Iloilo Terminal Public Market, ang isda aloy 200 pesos ang kilo, karaho 160 pesos ang kilo, mataan 160 pesos ang kilo, ang bansa 220 pesos ang kilo, salmoniti 160 pesos ang kilo, ang bulaw 200 pesos ang kilo, locos 320 to 400 pesos ang kilo, ang kasag tag 350 pesos ang kilo, ang salmon tag 250 pesos ang kilo, ang pasayan 300 to 320 pesos ang kilo. Ang utanon, alugbati, sa Yapon may 70, may 80, may 90 pesos ang bugkos sa alugbati, tagabang 80, dahon kamuti, tag 60, ang tangkong, tag 20 pesos ang pichay, may ara 100, may 150 pesos ang bugkos sa pichay. Ang talong, may 70, may 80, ang amarguso, may ara man 60, may 70, may 80 pesos. Ang rabanos, 80, tutup 100 pesos ang kilo. Okra, may 50, may 60 pesos ang gatos. Patula, 60 pesos ang kilo. Ang balagay, tag 80, may ara man 70. Kung 70 pesos ang bugkos. Ang balatong, may 80 ang bugkos, may ara man 100 o may ara man 120 pesos. Ang panakot, sa Gyapon, 120 to 140 ang ahos, ang kilo. Kamatis, may 70, may 80 pesos ang kilo. Meron man 100 kita pang Alvin. Bumbay, sibuyas o sibuyas Bumbay 90, 100 pesos ang kilo sibuyas dahon. May 250, may araman 300 pesos ang kilo ang luya, may 120, may 140 pesos ang kilo. Good morning sa kay Kapbots Borintens, sa mga taga-barangay Katropa, Katropang Alvin. Good morning dira sa Kapihan sa Molo. Kay Nong Nonong sa Raranya, good morning man. Sa kay Security Guard Bongbong Echanova, kay Security Guard Moreno dira sa Lubok, Lapas. Good morning. Sa kay sa mga Batakan Boys, kay Nato, kay Timilay, kay Mama Iba, kay Pokemon. Good morning. Kay Nanay Tuto, kay Nong Boy sa Kagbay, kay Ayobo Family. Sa mga Paklibar Family, Katropang Alvin, sa Aligri Uton, kay Dokda, kay Sir, good morning, Katropang Alvin. Precious sa managa pang unang balaklon sa Iloilo Terminal Public Market, ginadulong sa inyo sa Santo Plus Gold, Santo Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Visionix Plus, Premium D3, Kagturbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol, Iloilo, ako si Katropang Romel Paklibar, XFM News.
0: 56 minutos na nakaligas sa takna ng alas 5 sa aga mabing hingagawang tadi. Sige-sige pa ang pagpanagtag natin sa tag 3,000 pesos kada semana sa Santo na XFM libu-libong papremyo. Magbaka lamang mabing sa mga masunod nga mga produkto. Isa ka blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka blister sang Turbo Food Supplement for Men, 5 ka sachet sang Santon Gold Coffee. Gamitan ninyo ina nga entry. Kada bakal nyo sina mabing mag-represent sang isa ka entry. Kada semana may ara kita nga raffle draw nga makaangkon sang tag 3,000 pesos ang mapalarong nga tagdaog. Isulod sa envelope mga abyan ninyo sining mga entry, butangan sa inyo nga kompleto nga pangalan, address, contact number, kag pirmahan ihulog ninyo sa mga drop boxes nga hamtang sa aton nga mga istasyon. Ang grand prize nagahulat ang 50,000 pesos, second prize 30,000 pesos, ang third prize 20,000 pesos. Kag may mga consolation prizes kita mga abyan nga ipanagtag sa napulo ka mga mapalarong nga consolation prize winners. Sige-sige lang pagbaka sa mga Santon products kag may chance nga makadaog sang 3,000 pesos kada semana. Sa piyak kabahin ang Gold Eagle Beer Premium sa Tansan Promo nagapadayon sa gihapon magbakal sang Gold Eagle Beer sa 320 ml. Kag Gold Eagle King sa inyo sinisuking man sindahan, isulod ang Tansan sa puti kag legal nga size sa envelope. Isulat ang pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang tindahan nga inyong baklan. Ihulog lang sa ang sobre sa mga drop boxes malapit sa inyong lugar. O kung digan ay diri sa XFM Iloilo Station sa Villa Consolacion, Barangay Tabuk, Subaharo. Sa Tabuk, Subaharo, sa Vilma Store, may ara kita nga drop box. Sa BC Store, Barangay San Isidro Haro, may ara man kita isa dira nga ginbutang. Kada semana, dapat kada Miyerkules ng hapon, nahulog na ninyo inyo nga ma-entries. Ang inyo nga ma-entries, dapat nahulog niya ha. Miyerkules, kay kada Huwebes, ginakolekta ina. Ang tanan nga entries kay kada Biyernes mga abyan, ginahiwat nato ng weekly draw. 5,000 pesos ang nagahulat sa inyo. Magpamati lang sa XFM 100.7 Iloilo o kini-follow ang XFM Radio Patrol Iloilo, XFM Iloilo 100.7, ang mga FB o Facebook pages nato diri. Agod to nga i-anunsyo ang mga nagdalaog. 5,000 pesos kada simana. Mga abyan, kinaklabos kita sa panahon sa atong pagpangalagad sa palatuntunan ni Sighting Pilipinas. Magabalik kami ni Katropang Era Espinosa sa Express Balita sa Aga. With Katropang Romel Paklibar sa Patrol. With Katropang Jandre Bertis sa Technical Side. Para sa XFM, ang Radio Patrol Iloilo. Ni si Katropang Alvin Dennis Arabang, XFM News.
2: Exciting Pilipinas!

0: FM.
1: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupuso kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas na papaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, iyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paa nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkaluuban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkaluuban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
0: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
2: Pag naasiman ka, akin ka.
0: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
3: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
5: Christopher po, dati na akong na-stroke. Sobrang hira. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang biso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Zentron Plus Gold araw-araw.
6: Zentron Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zentron Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Zentron Gold. Coffee Mix.
8: Ako si Maribel Isa, ako ka-nurse. Ang sekreto ko nga active guild ako sa work mo ang Zentron Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko guild kami collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Majuti ka guild nga fresh.
7: Zentron Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Zentron Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Zentron Plus Coffee Mix.
9: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Zentron Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Zentron Plus Coffee Mix.
7: Zentron Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
10: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Mali na napaningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
11: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
13: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D3 plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
12: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
15: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang traidor. Inang ginatiraya ka, oh no. Patalikod!
16: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa

0: Oras sa XFM Philippines, XFM 100.7, ang Ketropong Station, Lasa East, Jess.
1: At lawad-law may naghalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakat sang panyempo sa karoon. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumong! Diri sa XFM, Express Balita! Express Balita sa Aga!
2: Express Balita sa Aga!
3: Express!

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad, kag probinsya sang Iloilo. Ining Express Balita sa aga, Lunes, Agosto 31, 2026. At kami ang inyong mga tagbalita, Katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis, Araba.
0: Headlines sa mga nagapangunang balita o nakita sa balita lokal, problema sa Barangay Linobayan, Tigbawan, hindi mahimong ahipusan. Sunod kay 1st District Congresswoman Janet Garin. Pagpasaka sa kaso sa poultry farm sa mga barangay officials kay iban pang mga individual, kinakondenar sa kongresista.
1: Iloilo City Government ginklaro nga financial benefits nagikan sa ipira ang ginagamit sa pagbakal sa electric mini sweeper truck.
0: Governor Arthur Defensor Jr. ginpangunahan ang pagpanumpa sa 20 ka mga first-term mayors sa pungsod para sa good governance.
1: Driver, pilason sa aksidente ang ginamaniho ng 10-wheeler truck sa siyudad sang Pasi.
0: Baligyan sa fried chicken sa San Enrique na sunog.
1: Salakyan sa Mandurriao na sunog sa tubang sang gas station.
0: Headlines naman, Balita National, former Congressman Kiko Barazaga ginbuslan sang Iya Iloy sa pagka-kongresista.
1: Senator Lacson ginbuyagyag ang mga ebidensya sa mga peke ng titulo sang reclamation projects sa Taguig City.
0: Saldi ko kag iban pa ginpasakaan isang panibag-ong kaso sa Sandigan Bayan.
1: Paggamit sang discredited witness ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya ginilagar ni former House Speaker Martin Romualdez batok sa iya.
0: Duha ka mga AFP officials planong ipresentar bilang witness ang prosecution sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte subong simana.
1: Senate Finance Committee hindi pagpasugtan ng mga mangin venue ang mga masunod ng mga hearing sa pagdiscuss ang merits sa impeachment trial batok kay Vice President Duterte.
0: Confidential funds, kinahanglan nga magakadto lamang sa mga law enforcement kag security agencies para kay Senator JV Ejercito.
1: Sobra 400 ka mga lugar ginbahan bangon sang habagat.
0: BBM nagmando sa mga government agencies sa gilayon nga pagresponde sa mga kinahanglanon sang pumulayo nga apektado sang pagbaha.
1: 32 ang na-record nga patay sa Pilipinas bangon sa habagat kag tatlo ka mga bagyo.
0: Balita International, $5 billion kinahanglan sang Nepal agud makarecover sa nagluntad nga mudslide.
1: 261 ka mga foreign nationals gin-report nga missing sa mudslide kag flash flood sa Nepal.
0: Entertainment news, Joseph Kelly, labing unang Iloy, kag married woman nga ginkoronahan bilang Miss USA.
1: Sa sports, Alex Iyala, makaupod sang Philippine team sa 2026 Asian Games.
0: Kag sa ito naman nga extra wow balita. Filipino-American nga si Odette Aquitania Ricasa na labot ang handom nga mabisitahan ang tanan nga mga pungsod sa edad nga 77 years old.
2: It's the Balita sa Aga.

0: please dis hier sit en maak 'n trap op RS Sex FM. Mang RS skien dit ons in jou son Sunthone Plus Coffee Mix. Sunthone Plus Coffee Mix is 'n magazine moringa kag soya powder drink mix. Ang kapeng madamit na healthy pa, ang kapeng makabulig sa aton ika ayong lawas ilabi na sa pagprotekta sa aton immune system batok sa mga masakit. Epektibo safe immun FDA approved kag halal certified available in all leading drug stores nationwide. May order sa Shopee kag sa TikTok Shop, available sa Mercury Drug Store, sa Rose Pharmacy, sa TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy kag Generica. Ang Sunthone Plus Coffee Mix mga katropa wala asang side effects. Nakakape ka na, may bulong ka pa, all natural. Magkabulig sa mga katropa naton nga may mga bukol-bukol sa lawas kag may mga hormonal imbalances. Available sa Shopee kag sa TikTok Shop, i-search ang Sunthone Plus Coffee Mix pangitaon ng may tatak na yes to health. I-add to cart kag i-check out. Lasa is disisyete sa karon sa detalye sa mga nagapangunang balita lokal. Hindi mahimo nga hipusan ang problema sa Barangay Linubayan Tigbawan kung sarili nag-resign ang tanan nga mga nag-file sa resignation. Ang tanan nga mga barangay officials bangod sa ginapahayag wala aksyon sa reklamo sa GT Poultry Farm. Sino kay First District Congresswoman Janet Garin. Ginpay ni Garin nga ang reklamo sa poultry farm ang nakalabot sa iya sa ulihing abayin sa 2025. Bangod sa mga kaso ang ginpasaka batok sa kapitan sa Barangay Linubayan pila ka mga barangay officials kag individual. Sa pagbanta ni Garin nga yara sa 24 ka mga individual ang ginpasakaan sang kaso kag ini ang iya ginakasubo. Pagibay ni Garin nga iya ginakondenar ang natabo. Sa pananawa ni Garin nga naglala ang sitwasyon mood nang insirado sa diskusyon ang tag-iya sang poultry farm. Ang problema ang gamay lang kunta ni apang sabay lang mapamatian ang reklamo kag pagkumplay. Sila pa ang nagpasaka sang kaso sa mga barangay officials kag iban pa.
1: Problema nakalabot ni kanakon late 2025. Nabalaan ko lang dya, bangod kay may mga kaso naging pasaka against the barangay captain kang Linubayan sa mga opisyales kag sa ibang pagid nga tawo. Kung hindi ako magsala, ara sa mga 22 hasta 24 ang ging kasuhan. This is a very sad thing kay daw ako hindi gid akuya kasaho na may mga opisyales kita na kung ginaubra lang nanda ang anda ubra, kasuhan sanda kang mga tao kami ara man sila ya interes. So, I personally condemn the filing of cases against the officials, kang mga pumuluyo, kang Barangay Linubayan sa Tigbawan.
0: Nabatian ang kabahin sa pagpahayag ni First District Congresswoman Janet Garin.
2: Gin klaro sa Iloilo City Government nga ang pundo nga ginagamit sa pagbakal sa mini sweeper truck sa General Services Office ang naghalin sa financial benefits ni si Dalom sa Energy Power Industry Reform Act ko kung ipira. Ini ang benepisyo o kung share sa syudad gikan sa Panay Energy Development Corporation o kung PIDC nga 1 centavo per kilowatt hour nga kuryente. Sa interview sa XFM News team kay Engineer Neil Ravina, ang head sa GSO nagabalor sa 3.5 million pesos o kung 3.5 million pesos ang nabakal nga mini sweeper truck. Apang nagpanindugan ng city government nga wala naghalin sa regular nga funds ang syudad ang gingamit nga pundo sa pagbakal sang mini sweeper. Nagaplano man ang city government nga dugangan ang mini sweeper nga ini agud nga makabulig sa pagtinlo sang Iloilo River Esplanade, Sunset Boulevard kag mga public plaza. Nagapati man ang city government nga ang pagbakal sang mini sweeper truck ang ginakabing nga investment nga magamit para sa cleaner, safer, healthier and more walkable public spaces. Samtang gina-question sa pila ka mga netizens ang ginaligan nga tuman kamahal nga procurement sa syudad, ginpabotyag sa city government nga gina-appreciate sini ang pag-question sa mga pumuluyo lakip na ang paghatag sa mga constructive suggestions para sa iban pa nga mga innovative kag sustainable nga mga proyekto.
0: Express, 6:21 mga ketropa sa piyak na bahin ginpangunahan ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. ang pagpanumpa sa 20 ka mga first term mayors sa Leaders for Excellence in Public Service Open Government Fellowship Program sa Mayors for All Good Open for Good Governance Incorporated Open M4GG. Sa mga programa si Mayor Raisa Langkuno sang paglahat Maguindanao del Sur kag Mayor Paul Joseph Untaran sang San Jose de Bonavista Antique ang nagpakigbayin sa ila testamento in behalf sa mga kaangay nila ng mga graduating mayors. Ilagin na reflect ang mga eksperyensya kag mga natunaan sa LEAP program. Ang LEAP Fellowship ay nagaserbe bilang platform sa mga first-term mayors sa pagtuon, gikan sa mga governance practitioners, exchange experiences kag development solutions sa pag-promote sa transparency, accountability, citizen participation kag responsive local governance. Ang programa ang ginhiwat sa Camp John Hay Hotel sa Baguio City.
2: Pilason ang drivers ng 10-wheeler trucks ang maaksidente sa barangay Himumua, Agahon, Pasay City. Gilayon nga ginresponderan sa Pasay City Responders in Disasters and Emergencies kag Bureau of Fire Protection's R6 Pasay City Fire Station personnel agud nga matagan sang first aid kag madala sa mga malapit na ospital ang biktima.
0: Sa 6:22 oras mga katropa sa XFM ang oras ginadurong sa inyo sang Santhone Vitamin C Alkaline Base ng Vitamin C. Ang Santhone Vitamin C mga katropa Alkaline Base ng Vitamin C ni magsulabag inyong sulok-sulok ay ni mag-astumang inyong atigab maproteksyonan ang inyong ikayong lawas patok sa mga masakit. Pabuhusta ang atong immune system paagi sa pag-inom sang Santhone Vitamin C. Mga katropa ang Santhone Vitamin C produkto sang Yes Wealth Incorporated. Masaligan kag epektibo, FDA approved, kag halal certified. Mabakal sa Yes 12 Wellness Center sa Ayang Building, Dula Street, Parangay Arroyo, Iliila City at tubang sang Midtown Hotel. Available man mga katropa sa Mercury Drug Store, sa Rose Pharmacy, sa TGP Southstar Drug Store, All Green Pharmacy, kag Generica. Available sa Shopee kag sa TikTok Shop i-search. Ang Santhone Vitamin C pangitaon ang may tatak na Yes to Health, i-add to cart, kag it check out. Sa piyak na bahin, totally gutted ang baligyaan sang fried chicken sa San Enrique, Iloilo matapos na sunog. Ang umpisa ang kilayo ginabanta alas 9 sang aga Agosto 30 ukon kahapon sang aga. Gilayon nga ginrespondihan sa Bureau of Fire Protection San Enrique ang insidente at gilayon man nga napalong ang kalayo.
2: Nasunog man ang owner type jeep sa barangay Cue Abeto Manurial sa atubang mismo sang gas station Agosto 29 sang hapon. Sa investigasyon hinali lang ang nagibolang kalayo sa among salakyan. Maswerte nga ini ang gilayon nga napalong antes pa man magabot ang mga bumbero. Bangon sa pagtinguha nga mapalong ang kalayo nakaangkon sang paso ang driver lakip na ang gasoline boy nga nagpalong sang kalayo.

0: 6:25 mga ketropay, nabatian ang detalye sa mga nagapanguna nga balita lokal. Balita lokal nga inyo nabatian, ginadurong sa inyo sang Premium D3. Ang Premium D3, himo sa version coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3 nga produkto sang Yes 12 Incorporated. Magkabulig sa atong ikayong lawas, ilabina sa pagprotekta sa atong immune system batok sa mga bakterya kag viruses. Premium D3, mabakal sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Ma-orders sa Shopee kag sa TikTok Shop. Para mga katropa nga protection ng ato ni kayong lawas batok sa mga bacteria kag viruses, mag-inom sa Premium D3. Nabatian ang detalye sa mga nagapanguna nga balita lokal sa karon. Sa ilo kita sa detalye sa aton balita nasyonal. National News. Nagdaog sa special election para sa 4th District Congressional seat sa Cavite ang Iloy ni former Congressman Kiko Barazaga nga si Dasmariñas Mayor Jenny Barazaga. Nakip sa mga nagpapili sa congressional post amusan ni former Vice Mayor Rollo Rex Del Rosario, former Councilor Jacinto Bautista Franny Jr., Marvin Opamin Dupalag kag Laysander Aguilar. Agosto 19 gin declare nga special non-working day sa Dasmariñas City bangod sa ginpatigayon nga pagpiniliay. Agosto 30 ginanunsyar sang COMELEC ang kadalagan sang nasambit nga kongresista. Matandaan nga ang anay mamalida ang ginkakas sa kamara sang Hunyo bangod sa disruptive kag disorderly behavior. Naibaluan nga antes pa na expelled si Kiko na makuna makaduha ka beses ini nga nasuspend sang 60 days.
1: Ginpatuloy naman ni Senator Ping Lacson ang pagpaghangkat ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano nga magpagawa sa ebidensya ang usa anomalya sa reclamation project sang Taguig City. Sa post ni Lacson, ginpasa publiko sini ang detalye sang unang imbestigasyon ug nga mapamatud-an nga indi fake news ang iyang nga revelasyon angot sa illegal nga reclamation sang mga Cayetano. Indi magnubo sa 4 ka parcel sang illegal nga ginareclaim nga duta ang na-identify nga may fraudulent nga titulo samtang may 4 pa nga wala sang platted title last base sa digital file sang Land Registration Authority kon LRA. Wala na ginpagwa pa ni Lacson ang pangalan sa mga ginhatagan sang titulo kag ang mga numero sang OCT kag DCT samtang nagapadayon pa ang maidid nga investigasyon. Ginpasiguro man sa senador nga ang tanan nga mga ebidensya ang ipasa sa fact-finding team sang Office of the Ombudsman para sa nagakaigo nga aksyon.
0: Sa 6:28 samtang ginpasakan sang panibagong kaso nga malversation ka graft si Anay Acobico Pardlis Representative Zaldico kag iban pang mga anay opisyal sa Department of Public Works and Highways may kaangtanan sa ginaligar 77 million pesos nga flood control project sa Balagtas, Bulacan. Magluwas kay ko ginkasuhan man sa ni Bryce Hernandez, RJ Dumasig, JP Mendoza, Nino Morales, Juanito Mendoza, Floralin Simbulan, Cristina Pineda, John Paul Estrada kag Mark Texay. Wala nalakip sa kaso si former DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara matapos nga ginbaton ini sa Witness Protection Program. Ang nasambit nga proyekto ang para sa riverbank protection structure sa Balagtas River sa Puro 4 Barangay San Juan. Base sa record, nagumpisa ang project sa Pebrero 24, 2025 kag gindeklarar nga 100% nga complete sang Mayo 2, 2025. Apang sang ginpatigayon ng inspeksyon na ibaluan nga wala nag-exist ang proyekto sa nasambit nga lugar.
1: Sa 6:28 ang atong oras, ginakusar ni former House Speaker Martin Romualdez ang ginapahay nga paggamit ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sang discredited witnesses sa pag-implicate sa iya sa flood control project scandal. Ginpahayag ni Romualdez sa statement nga fair justice lamang ang iyang nga ginapangayo. Palamang kutanon sang mamalita kung amo bala ini ang patas ng investigasyon. Nabloan nga si Romualdez ang nalink sa flood control project's corruption scandal. Dugang pa ni Romualdez nga hindi siya mag-isol kag magabato siya sa mga akusasyon batok sa iya kag iya himuon kung ano ang nagakadapat.
0: 6 media mga katropa ang oras. Ginadulong sa inyo sang Southern Plus Gold. Southern Plus Gold. Himo si Mangosteen, ang palaya malungkay, garlic kag spirulina nga produkto sang Yeswealth Incorporated makabulig sa atong ikayong lawas. Ilabi na sa pagprotekta sa atong immune system batok sa mga sakit. Ang Southern Plus Gold makapabulig sa aton ang immunity, makapa stronger sa atong immunity kag makabulig sa mga katropa natin nga may mga high blood, diabetes, heart problems, kag bukol-bukol sa lawas. Ang Southern Plus Gold, available sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, Southstar Drug Store, All Green Pharmacy, kag Generica. Mabakal man sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yellow Street, Barangay Arroyo. Ili-ila sa Tietumang sang Midtown Hotel, sa Shopee, kag sa TikTok Shop, available, i-search ang Southern Plus Cough, o kung Southern Plus Gold, pangitaon ang may tatak nga Yes to Health, i-add to cart, kag i-check out.
2: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Sa dugang nga balita national natanala nga ipresentar sa House Prosecution Team ang duha ka mga armed forces of the Philippines officials sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte subong simana. Ang mga opisyales sa musani Colonel Manoros ukon Manaros Boransing II kag Colonel Magtanggol Panopio. Sila magatistigo ang sa ginaaligar misuse sa confidential funds ang ginalukar sa Department of Education. Magtistigo si Edward Farda, nga na Special Disbursing Officer sa ahensya bangod sa health reasons. Sunod sa AFP nga sila magkakooperar sa proceedings. Kung ay baluan nga natanan naman nga ipatistigo sa prosecution si Attorney Michael Poa, kag siyang kabigon bilang isa ka hostile witness. Para sa prosecution nga importante ang testimonya ni Poa bilang anay Assistant Chief of Staff sa Department of Education.
1: Hindi pagpasugtan sa Senate Finance Committee ang mga venue sa pagdiscuss ang merits ng impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte. Ang ilang ang mga masunod ng mga hearings ginpahag ni Senator Joseph Victor J.B. Hirsito nga chairman sa Senate Finance Panel nga sila ang mag-observe sang sub-judice rule nga gin-adapt sang Senate Impeachment Court ukon sang Rule No. 18 sang Rules of Impeachment nga nagadumili sa paghimo sang public statements angot sa merits sang pending nga impeachment case. Matandaan nga hindi lang mga senator judges ang ginadumilian sa among butang kundi pati na ang mga counsel sang magtimbang nga kampo. Sunod sa kahit sito nga kinanglan respetuhon ang sub-judice rule ilabi na ang ruling ni Presiding Officer Chis Escudero. Dugang pa sa senador nga ang importante nga diskusyon nila amuha kung paano tipigan kagamiton ng confidential funds amuman ang intelligence funds.

0: 6:33, mga katropa, ang oras kinadalong sa inyo sa Claire Skin Herbal Soap. Ang Claire Skin Herbal Soap himo sa gluta, kojic, at VCO. Sa pagpahami sa ating akutis, sa pag-clear sa ating skin, maggamit sa Claire Skin Herbal Soap. Ang Claire Skin Herbal Soap, mga katropa, mayara isang VCO, o kojic, at VCO sa pagpanahamis, pagpaputi sa ating akutis, kag pagprotekta man sa ating mga panit, batok sa bakterya, kag viruses. Ang Claire Skin Herbal Soap available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Sa iban pa nga mga balita national, kinahanglanon nga ukon kinahanglan nga magkatulang sa ang ginalukar. Kung kinahanglan yung magkakadto lamang ang ginalukar ng confidential funds kag intelligence funds sa mga law enforcement agencies, intelligence kag national security sa idalom sa proposed 2027 national budget inyang suno kay Senate Finance Committee Chairperson Senator J.V. Ejercito. Ginpahayag ni Ejercito nga ang confidential funds ang wala nagkakahulugan nga ini ang unaccountable. Sa idalom sa Joint Circular number 2015-01, ang confidential funds ang nagkakahulugan bilang lump sum amounts na ginalokar sa mga national government agencies sa pagsuporta sa mandatos kag operasyon. Samtang ang intelligence funds ang nag-refer sa lump sum amounts na ginahatag sa mga NGAs para sa intelligence information gathering activities.
1: Nagdanga sa 429 ang gitbaha ng lugar bagod sa pag-ulan nga dala sang habaga sunod sa Office of the Civil Defense. Ang mga rehiyon kun sa diin nabalhag ang pagbaha amo ang Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon kag National Capital Region sunod sa kay OCD Deputy Administrator for Operational Bernardo Rafaelito Alejandro nga nagapadayon pa ang clearing operation sa mga apektado nga mga alagyan. 3,158 kun 3,158 mga puluyan ang nagkalaguba. Isa kagatos ka mga road sections kag 13 ka mga taytay ang hindi maagyan. Ginpahagya kung ginpahayag pa ni Alejandro nga ang dako nga problema amo ang taytay sa Tarlac nga nautod. Ang taytay nga nautod amo ang Aquino Bridge kung sa diin na-capture pa sa CCTV footage ang natabo last 11:56 ang gabi isang Bernes, Agosto 28.
0: Last 6:36, samtang nagmando si President Ferdinand Marcos Jr. sa mga government agencies sa gileyon nga pagresponde sa mga kinahanglanon sang pumuluyo nga apektado sang pagbaha. Kung naibaluan ang madamo nga parte sang Luzon ang ginbaha bagod sa pag-ulan nga dala sang habagat. Ginklaro ni Palace Press Officer Claire Castro ang awataman sa nag-viral nga video sa diin makita nga nag-

2.3 milyon ka pamilya o kon 8.1 milyon ka mga individual ang apektado gikan sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol Region, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Calabar Zone, Mimaropa, Cordillera Administrative Region kag Metro Manila. Yara sa 43,500 ka mga pamilya o kon 13,500 ka individual ang nagatiner sa mga evacuation centers. Naglabot naman sa 8.48 billion pesos ang nabalhag nga damages sa diin, 6.16 billion pesos sa infrastructure kag 2.32 billion pesos naman sa agriculture. May total nga 117 ka mga local government units ang ginpaidalom sa state of calamity.

0: 6:38 mga kitropore Sex FM, mga balita national ngayon yung nabatian, ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Vision X Plus, imusalatin, beta-carotene, vitamin E and zeaxanthin nga produkto sang Yes to Health Incorporated. Kung makabulig sa atin mga poor eyesight, makabulig sa mga katropa naton ng mga cataract, pterygium, glaucoma, kag poor vision. Vision X Plus, produkto sang Yes to Health Incorporated nga mabakal sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Available sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Gila Street, Barangay Arroyo, Ila-Ila City at Tumang Sumintown Hotel. Mabakal sa Shopee kag sa TikTok Shop i-search ang Vision X Plus. Pangitaon ang may tatak nga Yes to Health. I-add to cart kag i-check out. Nabatian ang detalye sa mga nagapanguna nga balita national. Sa karon sa ilo kita sa detalye sa aton balita international. International news. Nagakinahanglan sang $4 to $5 billion ang Nepal agud nga magka-recover gikan sa natamo nga mudslide sang damlaglang sa diin. Ginatos ang mga napatay. Ginresume ang search and rescue sa mga linibo ka missing matapos ang ginsuspend bangod sa malain nga panahon. Nagakinahanglan man ang Nepal sang specialist assistance agud nga ma-rescue ang mga natrap sa tunnel, mabalik ang transportation kag communication lines, makilala ang mga napatay kag magpatigayon sang DNA testing. Sunod kay Foreign Minister Shazier Kanal, nagpadala sang bulig ang nagkalain-lain nga pungsod sa Nepal. Lakip na diri ang team sang Indian Tunnel Experts kag sang China.
1: Ago sa nasambit nga balita, missing ang 261 ka mga foreign nationals nagikan sa 23 ka mga pungsod bangon sa mudslide sa Nepal base sa report sa China. Sa press conference, foreigners gikan sa Nepal ang may pinakamataas nga numero sa mga na-missing. 49 ka mga Indian nationals, 33 ka mga Latvians, 18 ka mga Americans kag 15 ka British citizens nga unaccounted. Ginakabig ni Chinese Foreign Minister Wang Yi nga most severe cross-border disaster ang natabo nga mudslide sa pungsod. Ginmobilize na sang China ang masubra 2,000 ka mga emergency rescue workers kag nag-allocate na sang $32.7 million agud nga suportahan ang relief operation. Magluwas diri naghatag man ang China sang emergency cash aid, disaster relief supplies, satellite and hydrological data kag subuman mga tunnel rescue experts sa Nepal.
0: Balita International mga kitropa, ginadulong sa inyo sang Sunthin Herbal Oil.

0: Alas 6:41 sa karon sa detalye sa atong balita entertainment. This is Kelly, labing una nga Iloy kag married woman nga ginkoronahan bilang Miss USA. May dugang nga detalye si katropang Bea Joy Subaldo.
1: Historic win para sa United States of America ang pagkuha ni Justice Kelly sang korona sa Miss USA 2026 sa ginhiwat nga 75th Miss USA competition sa Miami, Florida. Nangin significant ang pagsungkit ni Kelly

0: Sang korona bangod siya ang first mother kag first married woman nga ginkoronahan bilang Miss USA makaligad nga ginbag-o sang organization ang rules sang 2023 nga naga-allow sa mga married women nga mag-intra sa kompetisyon. First runner-up si Eileen Sorchara sang Florida, second runner-up si Elizabeth Voigt sang Pennsylvania, third runner-up si Madeline Erickson sang Iowa kag fourth runner-up si Eliza Christopher sang Utah. Makabaton si Kelly sang prize package nga masobra 42.5 million pesos. Lakip na diri ang sweldo nga 9.3 million pesos, Range Rover, 1-year lease sa luxury Miami apartment, Westgate Vacation Home Club membership, Miss Universe wardrobe nga 1.9 million pesos, kag madamo pa bilang Miss USA 2026. Iga-represent ni Kelly ang USA sa Miss Universe 2026 pageant sa San Juan, Puerto Rico sa maabot nga Nobyembre sa diin. Lakip na maintra ang tiglawas ang Pilipinas nga si Bea Milan Windorski. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Ako si Katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
1: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga. Hindi na rin maka-intra sa mga beauty pageant ang Miss kag Mrs. Bisan married kag may mga bata, pwede na. Diri sa aton mga Wonder Mom beauty pageant lang. Beauty pageant ni nga international pa niya.
2: Sa Miss Universe Philippines, gina-accept na siya.
1: Ang mga Merida, may mga bana, kag may mga anak nga pwede pa blang beauty pang stage. Basi pa lang muna yung chance nyo nga mag-title holder ka mo pare sa Amerika. 43 minutos ang nakaligad sa taknang lasa isaga kagkaroon sa aton balita sa sports. Alex Iyala, makaupod sang Philippine team sa 2026 Asian Games. May detalye si katropang Jansen Crisostomo.
3: Liwat nga makaupod sang Philippine team si Pinay tennis ace Alex Iyala sa 2026 Asian Games sa Nagoya, Japan sa Setyembre. Ini sa piyak sang iyang busy schedule kag kontrata sa Women's Tennis Association. Sunod kay Philippine Tennis Association Secretary General kag Novotas City Mayor John Ray Tiangco, magapasakop si Iyala sa duha ka mga major tournaments sa Estados Unidos kag Singapore antes ini magpadulong sa Japan. Ginkonpirmar sang Filta nga mas ginpini ni Iyala nga magpasakop sa Asian Games sa piyak sang patigayonon nga duha ka mga dako nga WTA 1000 tournament sa China. Ginpasiguro sang kampo ni Iyala nga mas priority sini nga irepresentar ang Pilipinas kag magdala sang katungganan sa pungsod. Matandaan nga nakuha ni Iyala ang bronze medal sa nagligad nga 2023 Asian Games kag gold medal sa Southeast Asian Games. Nagalaom ang Pinay tennis ace nga makuha ang iya labing una nga kampiyonato sa Asian Games. Nahibaluan nga direkta nga makakuha sang slot sa 2028 Los Angeles Olympics ang makakuha sang gold medal sa Asian Games tennis tournament. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si katropang Janzin Crisostomo, XFM News.
2: Sa is 45 mga ketropa balita sa hinampang inyo nabatian. Dinadalong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa maka kag Clavowasca. Baskog ka kung nakaturbo ka mabakal sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Available sa Shopee kag sa TikTok Shop. I-search ang Turbo Dietary Supplement for Men, i-add to cart kag i-check out. Mabakal man sa Yes Wealth Wellness Center sa Ayang Building and Street, Barangay Arroyo, Iloilo City at Dubong sang Midtown Hotel.
4: Extra! Wow! Bonita! Wow.

0: 6:46 sa karon sa Italyes ang aton extra wow balita. Magkabing nga tumalagsahon nga buluhaton ang makabisita sa 195 tanan ng mga pungsod sa kalibutan. Apang para sa Filipino-American nga si Odette Aquitania Ricasa, makabing ini nga dream come true. Nagsugod ang handom ni Ricasa sang siyang bata pa lang bangod sa interest sini sa geography. 1971, sang ginbilin ni Ricasa ang iya pamilya sa Quiapo, Manila, kag nakasulod bilang systems analyst kag real estate broker sa Estados Unidos. Nagsugod ang international travels ni Ricasa sa edad nga 40 anyos. Nalakip sa pagbisita ni Ricasa sa mga pungsod ang pagkadto sa remote ng mga isla kag halos pili lang ang makalabot. Magluwas sa world traveler, nagkaagiman sulat si Ricasa sang anum ka mga libro awit sa iya mga trips kag nang display man sang masobra 120 ka mga paintings sa iya gallery sa Southern California. Kinakabing ni Ricasa nga learnings ang iya pag-travel, lakip na ang pag-embrace sa unknown kag pag-discover sang kaayuhan sa mga tawo sa kalibutan. 2022, sang ginbisita na Ricasa ang pinakauli nga pungsod nga wala pa niya nakaduan nga amo ang Kurdistan, Iraq. Giningadlan si Ricasa bilang labing una nga Pinay nga nakabisita sa tanan nga mga pungsod. Sa subong padayon pang pag-travel ni Ricasa sa nagkalain-lain nga mga pungsod kag pag-share sa social media sang iya mga experiences.
1: Bila ko na siyon to,
0: 195 countries. Oo.
1: Wala na sa kilala ko.
0: Bakit?
1: 5 years ago, nagsugod nga pagpanglakaton. Kaya gina-advise nga sang doktor nga dapat agad maglawig ang imong kabuhi. Just keep on walking. Tub-tub sa bong, wala may baluhan sa pamilya kung liin na siya. Kaya sige-sige lang lakat. May makitaan.
0: Wow. Oh, pwede na to siya ihan kalabot. Kaya na mga
1: Alvin. Nowhere to be found.
0: Basta
1: nadala na to Nipal nga blood slide blow.
0: Wow, munang budlay.
1: Budlay. Grabe to sa Nipal subong. Sige-sige papangita sa mga rescue operators, mga rescue workers. The worst kuno nga mudslide sa China and Nepal. Border cross mudslide. No? Cross border mudslide. Ang lain sinidikidamo, mga turista missing to.
0: Kaga katrapang Alvin, may isa to ka Filipino.
1: May Filipino,
0: yes,
1: isa.
0: Yes, missing. Oh, And still, para yun yung ginapangita. Kaya nagpanawagan ng pamilya, if ever may mga information angot sa ilang himata, magpakiangot lang sa ila.
1: Nami, itong isa ka-heroic action sa isa ka-elepante, no?
0: Yes,
1: may isa to ka nagpunga-punga sa tubig baha, nakita sa elepante, gin-rescue sa elepante. Mapuslan mo gidingin elepante, gre. Ginpa-extend niya yung sungo para nga makasaka ang biktima sa bahay. Nakasurvive to. May pinsar nga daw ala tao ang elepante, no? Sa bagay, dito sa Thailand, gani, ginapasaot nila to. Ginapampang basketball. Ginapasaker football pa, no?
0: Oo.
1: So, there is Pilipinas, why kita elepante, no?
0: Wala.
1: Ang buhay na buhay, may elepante sa atin din. Buhay goro, no? Sa Thailand, gani yung buhay. Nga, why tanat gasagod nga Pinoy yung elepante, oh?
0: Ambot lang.
1: Datal gamit itong tanapang arado di sa aton sa Pilipinas.
0: Oo.

0: Makitropoy na batian ang kabugusan ng pagbalita sa Express Balita sa aga Lunes, Agosto 31 o kung last day sa August 2026. Good morning sa mga Kitropa listeners and solid supporters natin, mga members sa XFM Fans Club, di man nga parte sa kalibutan. Good morning! Mayong aga sa inyo tanan, mga Kitropa. Good morning, good sa mga Kitropa natin nga nagapamati sa atin mga nakatune in sa 100.7 nga frequency sa ilang mga FM bands. Mga Kitropa natin nga nagapamati sa atin gamit ang XFM Radio Network application sa ilang mga cellphones. Good morning, mayong aga sa atin mga Facebook Live viewers, sa atin Facebook pages, XFM Radio Patrol Iloilo Kag, XFM Iloilo 100.7. Kay Sir Roberto Laruan, good morning. Kay Mama Raya Crispo, mayong aga git kay Sir Treason White Gulay. Kay Stephen Montefreyo Sobremesana, good morning. Amuman kay Ma'am Aloha Bueco, good morning. Kay Sir Reynaldo Abeto, mayong aga git kag. Kay Ma'am Hermite, mayong aga sa inyo tanan mga kato. Good morning kay Memski Almaquer, kay Sir Totong Boyet Brillantes, sa kay Sir Roberto Laruan once again, mayong aga. At sa mga kitropa natin yung nagabiyahin na subong pagkato sa ilang mga trabaho. Good morning, trabaho. Good morning. Oh. Ang iba niya, nga mga hindi government offices. Oh, may mga trabaho subong. Kay di holiday man subong mga kitropa.
1: Construction workers pa.
0: Mm-hmm. Mga private sectors, ang mga private workers.
1: Mga military boss pa, ragya po na.
0: Sige, good morning sa inyo tanan mga katropa. Mayong aga sa may mga taga-nunong eatery, sa Acacia Eatery, sa Rica May Eatery, kag syempre mga katropa naton nga nagapamati tira sa may Maymay's Bukuhan. Good morning sa inyo tanan mga katropa. Mga kitropa, bantayan ang masunod nga pagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Kami ang inyong mga tagbalita, katropang Era Espinosa,
1: katropang Alvin Dennis Tarabang,
0: XFM News.
2: Mga katropa,

0: may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
2: The Secret of Health.
1: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
0: Santon Gold Live Testimony.
3: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap. Hirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Noong umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansehin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatabis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
0: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
1: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin, susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus Softgel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Ulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa apdo, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili. Meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Bisonix Plus Softgel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.

0: tropa? Yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Marilu Daanoy, Sangtan sa Bonifacio, Iloilo Cities. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Oy sa akong nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo, mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Madamog yung nga salamat.
0: O, ikaw man katropa, may chance kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! For DOH CFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

0: ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
2: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sa ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kay wala ko gina-insomnia kag manami man ang ako nga bugtaw bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa. Mabilis sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
5: Ha?
4: Oh? Ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo?
4: Oh, galit. Diri yo.
5: Ay,

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib, siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil, ang top mahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
2: Cellphone Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
3: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit uminom ako ng Cellphone Vitamin C, mababa ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. At laking pasasalamat ko sa Cellphone Vitamin C.
2: Cellphone Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sister Pain.
5: Kasigari, sa ka-service ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo palang kabisis na nagtumaro kasi matyag ko dahil yun. Wala nagsakit ang akong
2: likod. Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabibili sa mga butika. Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
6: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
7: Pag naasiman ka, akin ka.
6: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
8: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
9: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
10: Mga katropa, kinakalipay na mong naging balik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama nga ginatiguluhan.
11: Endless Love.
10: Lunes, tugtog Biyernes. Last Jess, tugtog Last Jess Imedya sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. XFM.
12: Diet na kubuwas ah.
13: XFM. Patropa mo!
14: Exciting!
15: Kung madalas kang constipated o may problema sa tiyan, subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Ang bawang at ampalaya ay may natural properties na tumutulong sa digestion. Mas maayos sa tiyan, mas komportabling pakiramdam. Santon Gold Herbal Capsule.
16: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
17: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
18: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangosteen na may santons, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo.
17: Santon Coffee Mix.
18: Kung lagi mong ginagamit ang mata mo sa trabaho, sa cellphone o sa TV, hindi mo maiiwasang mapagod yan. Kaya alagaan mo na. Try mo ang Vision X Plus Soft Gel. Hindi siya magic, pero tuloy-tuloy na support para sa healthy eyesight. Sa araw-araw, mararamdaman mo rin ang difference. Vision X Plus Soft Gel. Vision X Plus Soft Gel.
13: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
14: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
19: Santhan Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pa ang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: mati ka sa XFM.
1: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
0: Kung mamati ka sa XFM.
1: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
2: XFM.
3: Patropa mo!
4: Exciting!
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa Seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang softgel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Softgel.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
8: Mapibili sa mga butika.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
10: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
12: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
13: Sister Pain.
14: Ako Galisilisa and I'm proud Sister Pain user. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: Symptoms persist.
13: Sa mga butika.

0: katropa? Yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Gary Mirasol, sang Barangay Tabok Subaharo, Iloilo City. Nagpasalamat sa XFM kag kay Dr. Reminito Uy sa akong nadagaan na 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libo papremyo. Madamoy nga salamat.
0: O, ikaw man katropa, may chance sa kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! For DOH CFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Makalage na ko!
3: XFM.
2: Patropa mo!
4: Exciting!
3: Santon Gold Live Testimony.
5: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Saran yung pamamaga ng binti.
6: Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Alam mo yung energy na biglang taas, tapos biglang bagsak. Ayoko ng ganun. Sa Santon Coffee Mix, iba yung pakiramdam. May caffeine, oo, pero may moringa na may natural nutrients at soya na may protein. Kaya mas steady yung energy. Hindi ka lang gising. Functional ka talaga buong araw. Santon Coffee Mix.
10: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
11: Magvision X Plus Softgel Capsule. Magvision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
12: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
13: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
14: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
15: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
16: Oh.
15: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: sa XFM 100.7 Iloilo, alas 7:27.
1: Bullseye.
0: Mayong aga sa inyo tanan, mga suki na ito, niyamatag palamati, diri sa XFM 100.7 Iloilo, nagapalayag na ang palatuntunan, Bullseye.
1: Bullseye.
0: It's a Monday morning, sa ito sa ring pagparagad, we're down to the last Monday of August and the last day of August. Happens to be it's a red letter day, buta malo sa ring holiday. Today, tanaw ka ginabaliklan tautang kabaganihan sa mga nagbuis buhay. That's why today ginatawag ini nga National Heroes Day.
1: Bullseye.
0: Holiday sa bilog sini nga Pilipinas, wala sang abri ang mga government offices, at the same time some private offices because of the nationwide declaration sang holiday ang ginatawag sini nga National Heroes Day.
1: Bullseye.
0: Ano pa na milag-pilag ang mga tao subong sa dalanon at pilambilog ang mga nagakadto himos pa opisina, pilambilog sini ang mga nagakadto sa eskwelahan, ang nagakadto sa eskwelahan subong may mga obligasyon na lang hilinga gawon ni.
1: Bullseye.
0: Labi na gid ang mga teachers, no, teaching staff, pero ang way obligasyon kag way hilinga gawon dito sa balay nila ga panimuko kag nagabinarikutot kay kalamig sa ato sini nga kagahon kay inulan kita. Pero as of this broadcast time, nagagumgum na lang ato sini nga paribot, makita na nato sini nga pagpula sa nasidlangan. Pero hindi lang kita magsalig ha, kay posible buuan kita sa ulan sa hindi lang gid mapaktan sini nga mga tinion. Sa tanan nato sini nga mga kauturan nga nagupod sa ato sini nga pagparagad, welcome na sa palatuntunan Bullseye kag sa gihapon upod sa inyo sini nga katrupa, katrupang Josel Banias.
1: Bullseye.
0: 7:28 alas 7:28 sa aga sa ato sini nga pagparagad, ginadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix ang inyo sini nga kapartner sa malamig sini nga kagahon.
1: Bullseye.
0: Sa pagpainit-init sa inyo sini nga sulok-sulok ka, make it Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Aside from that, may mangosteen, ang palaya, malunggay, garlic kag spirulina.
1: Bullseye.
0: Ang kape nga may makuha ka mo sini nga dugang supplement sa lawas, sweetened by stevia. Ang iya sini nga sweetener is stevia. Hindi makapashoot up sang blood sugar level. Highly recommended ini nga sweetener sa may mga diabetes, sa may mga insulin resistance.
1: Bullseye.
0: Alas 7:29, sa nagapaw na sini nga mga balita kag informasyon, diyan lang nga lugar way baha subong man Luzon, Visayas kag Mindanao, ha? May mga previous statements binoyan si Sec or si Ombudsman Boying Remulia. Ang epicenter ko no sang flood control prior to Bongbong administration dito yes Davao.
1: Bullseye.
0: Kaya mo nang may pinakadako dito nga budget sa flood control. Tis nga ginabaha man gani Davao, di ba? Kung bagay, ginbaha gani Davao, Luzon pa.
1: Bullseye.
0: O galing ladies and gentlemen, sobra-sobra giniya subong ang pagbaha. Manotice ninyo, ha? Dito ya sa Luzon, halin ikaw sa Metro Manila. Halin ka gidira sa Manila area, Manila Bay area. Pakanto ikaw dito sa Espanya, palapos ka dito sa Malacanang dampe. Pakanto gidito yas Bulacan, Tarlac, Pampanga area yo di kakakya. Ang karsada dito din di pwede mabiyahan sang truck, kag ini pwede mabiyahan sang bus. Bagay mabiyahe ito ano pump boat kag speed boat. Grabe ang baha mga biyan nga natabo mismo sa mga nakapamanila bala. Kuni magkadto ikaw towards sa Cavite area, magi ikaw da sa Saton di flyover dito sa Ilaya North Luzon Expressway. Pagtangko mo gid pagpanaw mo gid Bulacan, kay ang panawgan mo sina Bulacan, sugata kadayon diya katubig baha. May taytay dito sa Tarlac nga naguba. Pagkatapos madamo sa mga submerged areas. Ano lang ang subdivision tong kinilala nga sila niya mga middle class subdivisions ni sus ang tubig ya tagaliog.
1: Bullseye. Bullseye.
0: In short, ladies and gentlemen, kulang sa planning, kulang sa tawag dato sa ni urban planning ang maginahimo sa mga developments. Kalakip man, kung maghimo kita development, dapat ta may arabi subdivision niya tukuron, may arabi mga building sa patindugon, dapat nga mangin futuristic ang ato sa mga drainage systems or canals. Ahay, ang ato sininga mga development, grabe mo. Halin sa subdivision, pagkanto sa mga high-rise buildings, pagkanto sa mga karsada, and so on and so forth, mga infrastructure projects. Pero nga ito, siya nga drainage system niya, ay nabilin niya sa chimpo ni Kupong-Kupong. In short, mismatch. Dito sa Camp Olivas, din ganini, Camp Olivas, Pampanga, no? Sa Camp Olivas, sa Camp Pampanga, to Camp Olivas school, ay, yun di kakakya, ha? Ang tubig dito, ya tagahawak. These are some of the scenarios nga makita naton sang weekend, sang ginbukbukan, sang hangin habagat, kaginbukbukan sa ulan, dala sang hangin habagat, ang Luzon area, Binayo talagang Luzon, hambal sa mga Tagalog. O, tindiri na pamatudan nga ang Bulacan, isa sa mga grabe kidya pagbaha, pagkanto dito sa Cavite, pagkanto dito sa Pampanga, kag Tarlac. So diin ang epicenter iya sang ghost project sang flood control katropang Jan Ray. It is in Bulacan, lugar ni Sino Senator Joel Villanueva. Why gid madala sa pulupang amuyo ni Senator Joel Villanueva upon sa kay tatay niya, ha? Nagsailo na siya sa mayoriya. Oh. Buta malo sini makako gli katropang Jan Ray, why gatanaw kon ara kas minoriya kon mayoriya. Gatanaw sa kon sino makasasala. Itanawan, nagsailo na si Senator Joel Villanueva sa mayoriya karon sa Senado, ho? Di kundi, why siya amdakpan? Kaya hambal sa una ni Ombudsman Boying Rimulya, siya niya, ano na, hinog na tong mga kaso against Senator Joel, kag Senator Cheese. Hinog na, laban-laban, lugar to ma-harvest katropang January, dunot na. Te, tanawaning natabo karon dito yas Bulacan, may kawayan, Bulacan, susginoo, grabing pagbaha. Why gid madala, yun di kakakyas ang sailohanay sa minoriya kag mayoriya sa mga senador tang baha. Tani ko nag-upod lang ang baha bala, nga nagsailo man senador kos mayoriya at hindi ko lang pagbahaon ng lugar. Kung tani, guro, tanan nga mga politiko tara sa mayoriya, no? Arab la sa administrasyon, galing kay wayga pangilala yang nature, wayga kilala yang makako. Hambalta nga adala sa makako, gusto sa makako nga mag-suffer kita, ha? Ay, hindi taman kabasa sang pinsan sa makako, hindi ba? Oh, damo man pininahan niya sa una sang nagkunsad sa diskalibutan kag 734 sa to sering nga pagparagad. Ini na niya ginatawag simple-simple lang nga bagay. May ara ganiya area kung sa diin. So ang bata kay balo kamo sa lapsag, lapsaga pinutos nila sa plastic. Pagkatapos gintuang-tuangan nila para mapanaog sa balay, para mapahalin sa balay kay ginasulob na sa tubig. Lapsag, ha? Sinulod nila sa plastic. Kita nyo ng plastic kay ginasudlan sa abuno. Kuni ang abuno may plastic dayon nasulod sa sako. Na amo nang sinudlan nila, ginbutangan nila si Dalom sang comforter, pagkatapos ulunan, sinulod sa plastic ang bata, lapsag, pagkatapos, gindaho pedalom, kaya ang balay, ginasulob-sulob ng tubig. Could you imagine that, ladies and gentlemen? Ha? Sa bilog kong kinabuhi, katropang Jan Ray, napiska naman bukay ang akon na limpudwan, tulad lang ko kakita sa amon mo. Ngayong bata, lapsag sinulod sa plastic, pagkatapos kinuha sa mga rescuers para lang madala sa isa ka-secure sininga lugar. Ha? This is the first time na nakitaan ko ni Kunano makahalunusbo. Kita nyo nang nasulod sa plastic sa ato sininga live stream. Amo ni siyang bata. Ha? Pagkatapos gindawat si Dalom, anong ginsudlan si Dalom? Yun ay kakak sa bata nga nasulod sa plastic para lang hindi mabasa. Labador. Ang labador, nga dako na black, kita nyo ng banyera. Ang lain lang labador sa banyera mo. Labador na gamit pang laba, banyera ginagamit sudlan sa isda. Kita nyo nang ginasudlan sa isda nga plastic, kabugat na. Ha? Plastic na, may plastic ka banyera, subong mo. Amo nang sinudlan sa bata. Pagkatapos nasulod pas plastic, nga ginaguyod sa mga rescue groups o rescue team, and then dalon sa secure sininga lugar, kay sinanay niya, mahalin man balay, kay nagasalya-salya doon ng tubig sa sulod sa balay. It was evening, ha? Gabi, sa natabo ini, ladies and gentlemen. Bullseye.

projects tong Ghost, Butang Balon City, ginbudgetan na kubrang kwarta, pero wala project. Nga, paano natabo? Kay ti may, may kunchaba mo? Ang kunchaba ay alin si Dalun pagkato si Ibabaw? Ay, amo nang hambal nila ko sa mga pusoy pa. Grabe siya pagunbaraha mo ba? Ha? Halin siling niya sa... halin sa buli pagkadto siya sa ulo. Kundi malas naman siya. Grabe siya. Baraha mo ka di malas ba? Butaw ulo ya. Butaw pa buli ya. This is the thing nagkinabo dito ya mga abyan sa Luzon. Sa Manila, kundi imagine, datang Espanya area. Kundi mayor na nga street dito ya sa Manila. Ang Espanya, actually mga 10 minutes to Malacanang na lang na eh. Sus grabe dito ang tubig ya tagahawak ang ibang taga-ilok. Ginalikawan na sa mga buses. Ha? Ti magpa Manila ikaw kadto ka Bulacan, lapos ka Cavite, Laguna. Diretso ka abi kadto ka dito ya sa Luzon sa northern area, agyan mo darati tawag dato sini nga ano eh Isitex, debla? Ang Tarlac Expressway. Ti dito sa Tarlac in baha man. Paglabot mo dito sa Pampanga, ginbaha pagid. Ayun di kakakya. Grabe ang baha, mga abyan, dito iya sa Luzon area. Ang mga lugar nga sang una, daw ay ginbaha, subong na labot na sang baha. Kay kadasig kuno sang ilig sa tubig, tinga hindi magdasig bing ilig sa tubig, kaya ginasang gaban. Ha? Bisan dahon lang sa kahoy na nga magsala-sala da, wahigid. Piano pa bikuhaon mo dang kahoy kay Lunsay na building na gatilindog da, hindi bla? It's already 7:39 in the morning sa ato sa pagparagad. May mga balay na kalarumpag sa higad ya sang creek, sa higad sang suba. Bawod man sa sigi-sigi sa nga pagulan, nagumok ang tubig. Ay, yun ay kakakin na kalarumpag ang mga balay ito. Bullseye! Dito ya sa Zambales. Zambales area. May nag-landslide. Kilid yun sa bukid. Pagkatapos, pag landslide, may natampukan kay may nagapilila ang mga salakyan. Kay Magi, along that area, Zambales area. Asus, pagrumpag, yakag pagdarusdos ang protection, slope protection. Kay ti bukid mo. Ha? Natampukan ang mga salakyan nyari sa karsadas, dalum. Resulta, tatlo ang patay. May mga missing pa. Ha? And ina mga abyan is a concern. Ha? Labi lagi dito iya sa Luzon area. Di based sa statement sin isang mga tinalikdan ang epicenter kuno sang flood control before BBM kuno Davao mo. Ha? Grabe kuno nga baha sa Luzon mo. Gaanaw ang Davao. Ayo di kakakya. It's already 7:40 in the morning sa ato sa pagparagad. Ipa isa-isa ta na karon kay katropang Ira. Kay bisan pa may mga katulad sini nga mga insidente. May mga gakatabo katulad sini. Alang-alang may postpone ng kasal katropang Jan Ray ko na ihaw ng tanan nga baboy. Ha? Insert sini na ihaw na kag nalasa na tanan nga manok. Pagkatapos na ka-schedule ng okasyon kag selebrasyon, abi kon may selebrasyon, dayon nun. Amo ni ganing nga bisan taga tagahita tubig. Ang tao ya, why tira? May mimo kay naka-schedule mo. Dayon gyapon kay watan. May kasal nga na dayon. Ha? May mga parada nga gin dayon gid. Ayo di kakakya. Ahay, kaluoy lang tuod sa mga kauturan ta. Inlex, tanawa niya bla, North Luzon Expressway. Pagkadto niya sa May Kawayan, Bulacan. Ang yasin nga exit mo. Manaog ka May Kawayan, Bulacan. Amo ning sitwasyon, no? Ha? Ang mga trackings dito, nagapamilidpid kiti nalibala kun katapa katubuho bla katropang Jan Ray ha maila na yang buho ginapangap ka pero ang buho gani nga aras karsada disgrasya ka git alas 7:41 sa ato sa ringa pagparagad isa isaon ta na karon with katropang Ira Espinosa sa ato sa ringa pagparagad bangod sini kag holiday man wala impeachment today. Igo lang na 2028 matapos impeachment trial sa Vice Presidente. Basi pa malang kung may impeach si Vice President Sara Duterte, mauntat man ba sa Pilipinas mo? Kaya kung amo nang matabo, ako mismo manawagan, Vice President, kung hindi ka man may impeach, resign ka na lang para mauntat baha sa Pilipinas. If that's the solution, kung amo nang solusyon na be, para na lang mauntat baha sa Pilipinas, sabi ma-resign si Vice President Duterte, ako mismo manawagan nga, resign ka lang, Vice, pwede, maawa ka naman. Bullseye!

0: It's already 7:42. Ato ni nga tadakayon, ladies and gentlemen, isa pagid ka local event. Dari sa aton sa Iloilo City, sa Rivalon actually. May lalaki nga gingaid sa puno ka kahoy pagkatapos binuno. Ano nagidya ang kapintas ang tawo subong, no? Kung sa mga sapat, siguro, hindi lang nga muna nagyan niya katropan dyan. Reko na muna kapintas ang sapat, no? Ha? Kay nga ang igain mo sa puno kakahoy ha, pagkatapos bunon, ano gid ang sala ya sa mga suspects or sa suspect man? Ibalon tabi na sa kay katropa Romel Paclibar. We'll be checking the patrol. Kung anong latest update, sino ining biktima? If you speak about the victim, ano nang nabunaan eh? Sana sino mga suspitsado nga anatabo ini? Ha? Kay ka kung sa mga Tagalog pakarumal-dumal nga klasik insidente ini. Kay sa mga pagilinaway kon kaisa. Ang ekspektaron mo dira base tuod kon may mangiris, may maimpitobla nga kon may ginauyatan nga nganiban, kon binangon na ilabo ya, kon spading ilabo ya, kon kutsilyo ibuno ya, kon posil itiro ya. Outburst of emotion land also preservation of life. Iti threaten ka na, may pusil ka, ha? Ikaw ang tiruhon pagkatapos anong pusil mo ya. Ha? O, di ba? That's why, kung kaysa, may ginatawag kita ng impito, M7, and ang instinct to protect yourself. Pero sa katulad sini, plano giniya mo. Makon mo na ihigot mas puno kakahoy, hindi ka panumdom samtang ginahigot mas puno kakahoy, pagkatapos bunon mo pa. Ano na ginya klasik, pinsar sa tao subong man. Anong nag-influensya sini? Amo ni kun kaysa nga mahambalan kita mga kabataan in, na influensya si Udi, ang mga kabataan influensya sa mga violent sini nga mga videos, games sa social media. Ti ni mga events nga ni karon. Anong nag-influensya ni? Ha? Because this is more than also our concern sa mga estudyante sa sa mga eskwelahan. Sa eskwelahan, pwede na ito mapagar na kung papadiran mayad eskwelahan, siguraduhon ang security, nga ma-inspect ang mga dala sa mga kabataan. Tini man nagalagaw skali. Ining ari sa ito sini nga palibot. Ha? Capable of doing this. Before the very eyes, sang publiko, pati ato sini nga mga law enforcers. Ha? Makaya nila yung agapuson ang tao pagkatapos bunon. This is more concerning sa mga nagkinabo subong sa eskwelahan. Kaya nga, tiniya, ano na gidni, hindi na insaktong dalagan man sang pinsar yas ini. Ang laban-laban, hindi ni bata ang naghimo. Laban-laban, maliit dun. Tinga ang pamangkot nga, ah. Nga ang ihigot mas puno kakahoy pagkatapos bunon. Sus Ginoo, ladies and gentlemen. Ang kalimbawa bala sang biktima, kita nyo na ang baboy nga ginaihaw nga ginapakabit. There are several ways sa pag-ihaw sa baboy. Ang nanda na ton sa mga class A, ha? Rated AA, triple A, A, ha? May A, double A, triple A, nga mga slaughterhouses. Daraya, pagkatapos nga ginapatay ang baboy, kalabanan sila ginakuryente, ginatusmaw nila dayon sa nagaindakal ng ininit. And then ginapakabit, kag dira mismo, hands off ang tao, dira, ginahimulbulan, ha? Ginakiskisan. Ito yung tao, kalimbawa yan mo ni, ang duhaya kakamot, ara ginahigot, ha? Nagapungkoon, nagahands up, pero nahigot ang duhaya kakamot. Pagkatapos, ang buli, siyempre gadapat sa duta. And then, amo nang kalimbawa ya, puno sa dugo ang bilog niya sining lawas. So pamangkot sininga aamo gini ka brutal ang ginimo sa mga suspitsado kon sa suspitsado. This cannot be done by one person alone. Ini ni pwede mahimo sang isa lang gid ka tawo. Bullseye. Kay do makasiligni kag daw indi naton sini magwantahan tanawon mo. Ang sitwasyon niya sang biktima, ha? We're very sorry, we cannot show to you vividly sang picture. I-check tabi sa sinimantinan si Katropa Romel Paklibar, live kung sa diin na tabo ang insidente. Katropang Romel, sa report will be checking our patron. Katropang Romel,
1: patay Katropang Yusel ang 25, ginabanta mga 25 anyos nga biktima, kaging kilala sa kay alias Aaron Bakulinaw. Tumandok sang Zone 10, Barangay Kalaparan sa distrito sang Arevalo. Matapos nga gingaid ini siya, si Dalom sang Duldol, kagin hatok-hatok kabuno, kag may gaungot pa nga kotsilyo sa part sang iyang ulo, Katropang Yusel. Gindala ini siya sa Western Visayas Medical Center pang ginbawian siya sang kabuhi. Mga alas 12:36, gin-declare sang Dr. Katropang Yusel. Nadakpan ang suspect diriman sa Barangay Kalumpang matapos nga ginhimo ang krimen sa hot pursuit operation sa Arevalo Police Station, Katropang Yusel. Gina-imbisigar pasubong sa police ang motibo kung paano, kung anong rason, kung nga agin buno, agin patay, agin gaid, gid sa suspect, ang biktima sa idalom sa Doldol. Aray, upo naton si Kagawad, Kagawad, ano ka, sir?
2: Rami Sulweta.
1: Rami Sulweta.
2: Sa Kalumpang.
1: Sa Kalumpang. Kay ang portion, abis na natabuhan, Katropang Yusel, do boundary sa Kalumpang, kagkalaparan. Natabo ang insidente, Kalaparan, tapos pagtabok mo din, ang entrance niya is Kalumpang, Katropang Yusel. Kagawad, si Katropang Yusel Banyas.
2: Mayong aga.
0: Oo. Kagawad, good morning si Katropang Yusel Banyas, no. Kagawad, ang sapuan gidya sang patay ngini, sakop niya sang Kalumpang.
1: Sang Kalumpang, Kagawad. Kalaparan.
2: Sakop na diya sang ang natabuan niya din gaya sa may Duldol, sakop sang Kalaparan.
0: Okay.
2: Tapos may nagkadto lang niya sa ako niya na blues ko nga ginpukaw ko yang may ginggaid dito sa Duldol sa puno sang Duldol. Sang Barangay Kalaparan. Kay kumo malapit man ko dira, ako yang gintawag nila nga Kagawad. Tiging kadtuan ko to pag abot dito, gapangay pabulig ang taho nga buligan. Sa pagkatukot digtum, gao ba nga ginagaid sa puno sang Duldol? Kaya mo toon, siyong hindi nyo anay pagtanduga na kay katuan ng mga polis kay para may baluhan ginada kung ano ginang na tabukid siya. Puro nakagaid na nasa sa puno sang Duldol.
0: So baling natabuan nga Kagawad, malapit sa boundary sang Kalaparan kag Kalumpang?
1: Ano Kagawad, lapit sa boundary sa Kalaparan Kalumpang?
2: Na side niya sa ang natabo, na side na sa iya sang Kalaparan. Pero bago katoy magadto, maagi kagid sa Sunit B sang Kalumpang. Maagi gid ka sa balay namon nga bag-o ka makakadto dito. Kay ang matapos nga lagyan diri sa side sang Kalumpang.
0: Mhm. Karon ang biktima pag-abot ninyo kap or Kagawad, anong plastada, anong paghigot sa iya, anong plastada sang paghigot? Alas 7:51 sa ato sa ninyo pagparagad, liog lang ko adjust ka Tropa Romela sa ato sa ninyo audio with Kagawad Rami Zulweta of Kalumpang Mulo. Mulo niyang Kalumpang mo. Ang Kalaparan is Arevalo eh. Bullseye. Check tabi sa sinema tineon si Katropa Romel Paklibar. Balik ka. Kung ano gidman bala ang plastada. Pag-abot ni mo Kagawad, anong plastada ang paghigot sa iya Kagawad Zulweta?
2: Oo.
0: Liglang ko Katropa Romela. Oras na alas 7:51 dari gihapon sa palatuntunan Bullseye sa ato sa niya pagparagad. Right now ara si Katropa Romel Paklibar upod si Kagawad Rami Zulweta sang Barangay Kalumpang Mulo. Ini para masaysay ta kun ano gid man bala ang plastada pag abot siya kaysang isa sa pinakauna nga nag-respond mo kay malapit siya sa ining lugar even do taga Kalumpang siya pero ang natabuan kun sa din ginagaid ang biktima malapit sa boundary nila kag dira kagid maagi sa zone 8 Kalumpang before ikaw makakadto didto sa ginahigtan ka ginagairan sang biktima maagi kagid kay kagawad ha ara na katrupang Jan Ray, ara na? Okay. Balikan sa katrupa Romel. Katrupa Romel?
1: Katrupa Josel. Balik kagawad, pag abot nyo, dito na siya kadaan, ano ginihimo nyo dayon?
2: Pag abot namon, yes, ang side ng kalaparan, nagaid na ang biktima. Nga, ara sa samay, duldol. Nga, nagaid sa puno sang duldol. Pagkatapos yun na, kay kumunga ara din sa, nagwa ko ya kag mga nawag sang mga responde nga ICER o police kagin opdan ko gid sila nay pakadto dire kay ang tanan-tanan nga mag-agi dira agi gid sa balay namon sa side sang Kalumpang.
0: Hmm. So mula ng point of entry dira magi sa zone 8 Kalumpang sa balay ninyo kagawad way na iban nga lagyan pasulod dira sa natabuan.
2: Wala na sang iban nga lagyan kundi dirigid na di sa my side sang Sun 8B kag sa balay ko kag bago ka makakadto.
0: Pero pag abot ni mo kagawad ano buhi pa ang biktima?
2: Pag abot namon buhi pa ang biktima nga gapangayo bulig. Oh. Di wala ka wala kami dayon naka-respondi siya nga maka para madalon sa ospital. Kaya ang gusto namon, pulis.
0: Mm-hmm. So anong ginihimo ninyo pag tapos ato kagawad? Tumawag ka mo pulis?
2: Pag tawag namon ang pulis, ara ng pulis, din-opda namon.
0: Mm-hmm. Tapos, pag-abot ninyo dito, anong plastada, anong aparte sa lawas na nakagaid, anong ginhigot nila kagawad?
2: Hindi ko lang maanuhan, mabalaan ko na ang ginhigot nila, pero itom nga plastic.
0: Oh. Sa anong aparte sa lawas na ginhigtan? Tiil, kamot?
2: Ang ako nakita, kamot, duwa wala kagtoo. Kagin baligot sa puno sang duldol.
0: Oh, ang guwaya daw nagadupa sa galing kay nagapungkuon.
2: Nagapungkuon sa.
0: Oh. Pagkatapos sa nakitaan ninyo kagawad diin ang pila sa biktima.
2: Pag abot ko gid may nagaungot nga kutsilyo sa iya side nga wala.
0: Nawala.
2: Sang guya.
0: Asa guya niya? Mo yun di kakya. So, ano nila ba ang kutsilyo kagawat?
2: Ang kutsilyo, iya ka kitchen knife.
0: Mm-hmm. Ah, stainless.
2: Oh, wala pa sang pulo.
0: Oh, amo lang gid ang pila siya, way ng iban?
2: May ara pa gid. Galing okay. Pagkakita kung may nagkaungot kutsilyo, dali-dali kung ngayo bulig.
0: So kung amo nakuha ang uluyatan niyang pakaw sang kutsilyon, ano nabali o kung waigin man niya daan ang away pakaw ay uluyatan?
2: Pag abot ugid, gaungot ang kutsilyo pero wala na sang puno.
0: Mm-hmm. So kung amo nabali sang buno, ang puno ya, ang pulo ya?
2: Basta wala na ya sang puno.
0: Mm-hmm. Why ninyo ma-recover kagawad? Ang pulo?
2: Pagaling kong gabi, ang kutsilyo gaungot pa.
0: Oh, isi. Pero ang pulo, yawain nyo ma-recover?
2: Wala na. Wala nang puno.
0: Okay. Kilala mo ini kagawad ang ano ni, biktima?
2: Hindi ko ni kilala kahit taga Kalaparan isa.
0: Oh. Pero inang lugar, da ano na da kagawad daw? Nga kalabot na dayang biktima, kagang suspect?
2: Ginda lang nila ginagi sa mga suspect.
0: Mm. Pero na simong nga lugar ini no? Ang lugar kagawad.
2: Ang lugar nga side na dire, iya ni ka pamilya Tigniro nga duta.
0: Hindi iya normal nga salabuyan.
2: Hindi.
0: No, hulong doon po tamalo siya ni. Kung magkanto ka dira, mano ka man lang kung dira ka magkanto ka, kagawad man?
2: Hulong doon na din nga kanto. Kung doon mayo ang chimpo, nga mala, ang iba niya estudyante, trigagi.
0: Diin Lapos?
2: Ang Lapos yan ni, side sang Kalaparan High School.
0: Ah, madiritso ikaw sa Kalaparan High School. Okay. Pero kagabi ka kagawad, why kat may natalupang dance ang grupo, abi kagang biktima ang ini, nag-agi sa inyo sa lugar, pasulod dira?
2: Ah, wala gito may natalupang dance, may nag-agi. Oo. Mm. Kaya pag tukod din po ukaw lang ko nila sa balay. Oh. Kaya mo, halin pa kami sa Boracay mo.
0: Ah, mga ano oras kamo nakaresponde kagabi kagawad?
2: Ginlanta ko ang relo, alas 10:21.
0: Okay. So, lugar, immediately dindalaman dahil sa ospital biktima, no?
2: O, gindala na nila.
0: Oo.
2: Kaya nagtawa kami polis, kag-Aisher, ara na yung Aisher, sagwa, gaulat.
0: Okay. Ang suspitsado iya kagawad, kilala mo na eh?
2: Hindi ko guna ni kilala.
0: Oo. Pero ano nga suna sa daras kalumpang, Gaystar?
2: Basta yung side niya sa Kalaparan, doon sa Suntin.
0: Ang suspitsado?
2: Ang suspect. Oh.
0: Ang suspect.
2: Hindi ang...
1: Ang suspect ka din, Gaystar.
2: Ang bati ko ni siya sa suspect, doon may ara ang iya-side siyang mulo.
0: Oh.
2: Puro mayari dili nga bata nga involved dili sa Sunit B.
0: Mga pila ka tawo ang involved sa paggapos kag pagbuno ni sa biktima kagawad?
2: Sa akon wala ko man makita nga paggapos siya.
0: Oh.
2: Puro ang damo gidya gambal nga may mga upod kay hindi nila ni madali-dali ang tao nga puguso nila.
0: Mm.
2: Kung isa duha hindi kani kasarang.
0: Bukod lawas sa gawad, no?
2: Bukod yung lawas ang biktima.
0: Oo. Oh. So mga pila ko, no, ka mga suspitsado ang naghimo sini kagawad?
2: Ah, kung ganun, hindi magdubo sa duwa.
0: Oo. Oh.
2: Masubra lang.
0: Oo. Oh. So ang info natin sini nga daw may ara na nga taga kalumpangan na identify nga involved kagawad?
2: Di kagabi eh. Ang gindala to, malapit lang sa balay namon ang involved.
0: Mm-hmm. Ano pa matanon man eh? Mga muamo man edad?
2: Ano ka ba? Bataon pa eh.
0: Mm. Oo. Oh. Pila ka kabataan ang gin-pick up halin sa kalumpang sa naibaluan mo lang kagawad?
2: Ang gin-pick up di nga bata nga isa, lapit lang ni sa amon, bago ka magwada, agyan mo ni nga balay. Kaya mo ina, nga gin-opdan ko gabi ang mga polis.
0: Oo.
2: Sa pasulod sa nila balay.
0: Pero may dito na ang bata pag sulod ninyo kagabi sa balay ka kagawad?
2: Pag-abot namon, din pangitang bata, kagin saka nila si babaw, kagin papanahog ang nag-istorya na eh.
0: Oo. May pag-ako sa bata kagawad, nga kabahin sa sanagi mo?
2: Wala lang kuya kay Balo.
0: Mm.
2: Kaya wala taman na yan na batian mo, nga ginako ya.
0: Oo.
2: Oo.
0: Pero ano kunong tima-tima, ano kunong rason, hao, nga nahimo ni sa mga suspitsado, hao?
2: Eh, partiguro ni sa maako niya paglantay, may ara imbulguro nga pag tinagaay, kung pila ang pwede nga mabaton.
0: Ah, druga, gyapon, most likely.
2: Asa druga, wala kaya ibalo.
0: Away. Partidahan na sa ano na gagawad?
2: Si Bayranay Goro eh, kung pilang...
0: Talagaan?
2: Talagaan da sa kwan.
0: May utang, no? Utang, bali.
2: Ang utang niya, wala kaya kabalo sa may utang.
0: Oo.
2: Pero kung Bayranay, siyempre, suspect agi mo.
0: Ang suspect, agi? O kung ang biktima?
2: Ang ginkwa namun to, gababe. Agi.
0: Okay. Ang biktima, agi man to o kung lalaki?
2: Wala lang ko to kay Balaw, kay gapangayo na yung bulig mo.
0: Kung na mo pinulihan sa sangage, I'm sorry ha, pero daw mo nagwaya.
2: Wala lang ko yung nakita.
0: Oo.
2: So, kaya basta pag-abot namon, binahigtan.
0: Oo. Why man na the recovery, sabi, kahit mga previous cases, kinabo katulad sila, may mga recoveries yung mga kondom,